accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidant. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong ipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Aramen.

0: Arita, sa atong winner sa DYHP Answer to Win na promo kay nasaktong yan tuban San Antonio Spurs. Mao ni ang musuway karon nagtabla sa series kay napildi man sila sa Knicks sa game 1. Mao ni ang sakto nga tubag. Ang uban din ni tubag og Spurs. Okay ra gihapon. Asa uban kompleto gyud San Antonio Spurs. Okay ra gihapon. Saktong tubag, unya, naka-follow sad sa ato ga promo mechanics, busa makarawat kini og 200 pesos. Congratulations! Gato ni Kill Lee Largo. Congratulations! Gato ni Kill Lee Largo. Ikaw ay makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Yeah, paliwag lang tag-PM, magbalik na rin, Ma'am Kiel, ha? Sa ato nga Facebook page. Kaya isend na gimo ang correct nga name plus ang imong GCash number para ato na ito mapada ang 200 pesos nga GCash. Unya, by the way, ang kuan di ay para sa ato mga winner karong adlaw kay Sabado man, waro ba tayo opisina, no? Kaya ato mga taga-office na may musend sa inyong premium nga GCash, yawa man sila opisina karon. Ato na namo masend ini ka Lunes, ha? Sige, kaya kung ano man na po, Sabado, niya, Domingo, ah, mga sa kadlaw na lang kapin, inika first thing in the morning sa Monday, inig bukas gin sa opisina na to, masenda na inyong mga premyo nga, 200 pesos, ha, para sa mga atong winners karong adlaw kay Sabado man. Unya, atang ipod ninyo ang atong ang pagbalik ni Attorney Rufil. Unya, taon-taon na, uman lang sa atong pipila ka mga commercials. Aron ni padayo na ang iyong mga isyog, mga komentaryo, o guban pa nga mga balita. Uban ako din sa control, kasamang Cases Mania, Nemski Niona, sa Gerald Albios. Ako sabagin yung Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, o maayong buntag.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras karon alas 8:07 na.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: AC.

0: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
1: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half a price.
0: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Momshie!
6: Angeline!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat.

0: Nutri Meats ulam na. Sa mini sarap og sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gilala sa 8.23 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Alagta may gilas tunduga mga hisgutanan, lubutaga, kini nga portion na itong galato, mga kaigalaan, sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom. Sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini pagpalig-on sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, maka-function sa maayong itong mga cells, maka-produce mga panagang, maka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City na mutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors sa building o sa Consolation Branch at tukini sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolation, fronting Jollibee.
1: Straight to the point.
2: Okay, nasa pikas gabahin sa mga higala ang atong regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang mahigala sa paglimpyo sa tuntina i ukulon. Kinaro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo sud sa tuntina i og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kahaang labing seryoso, masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or baka sa gabi-i. Sa upat nga to sa wala ko oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatay din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magwala kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong sagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, ishake mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
2: Okay, sa pikas bahin mga kagilaan at itong tagagpagtagat at itong luga mga isgutanan, robotaga, mga higala, natay mga reports po sa itong mga kaubanan niya karong tataw doon natay atong pabinggo sa Nilekin, no? Alang sa itong mga listeners sa DYHP o sa IFM. O niya, sinyasi lang ko dahil kung ready na to atong, ready na sila? Wala pa, o mo ready na ganit, sinyasi lang ko dahil para itong kuhaon itong duga mga reports. Okay, unya samtang dili pa aritas na itong mga dugang hisgutanan, mga kagalaan. Medyo taas-taas na itong programa. Og, muna nga manguhat ng dugang po mga reports, mga higala, kay kininiang pahuway sa tagamay sa itong discussion. Ay, medyo taas-taas yun. No? Action kung pagpagaw na. alasay sa buntag gutob ni sa alas 10 mga higala na itong program o kana nga doon na tayo mga dugang po yung mga report sa field atong kwaon sa kadali kay mulag para makapipuhoy at nagamay ng itong tingog sa atin. Okay, sige karong atong taon mga kagalaan kay nagchat na to may gala si kasama nga Paul Lauro, ready alang sa dugang pa mga reports karong atong taon mga kagalaan. Unya atong isgutan ni mahigalang kaso sa niining Abilino mga higala nga kaso kay maumani ang gibasihan makigalaan sa kinini ang Gatchalian Group. Duha naman ka grupo ron dai kay Tano Group na Gatchalian Group. Pero considering nga pulos sa mga senador, pulos ni mga gipili sa katawhan, no? Pulos ni mga higalay gipili sa katawhang Pilipinhon mao nga dapat na respetaran og magasamtanay lang sila diha sa Senado. Kay lisod pud kaayo mahigala nga ingnon mga kagalaan nga nabato yung video si Erwin Tulfo dai nato si video no nay video ato na niya mahigalang kwan tagag pagtagad mahigala kay dono to si video atong paminaw to iyang video ray andam to iyang video kada dali names kay para nako ba adi lang pud siguro ana no nga kanana ang kwan. I hope nga dili ni kwan niya kanana ang kanin kang tulfong gisulti ko andan eh. Iya rin may galang na emosyonal lang siya ani on sa bakang hitabo ah. Pero di lang po ani on kay lisod masaya kay imong tinud on. No? Kasi kay Tano mga higala sa ako nang ingon, nai basis ba ya ha? Si kay Tano, ako nang i-explain ganina, under the constitution, doon na siya basis mga higala, nga mo claim nga siya mo oy legitimate Senate President ron. Ako nagiki explain kay ganina. Now, sa pikas bahin, sa sgatsalyan mo, claim sa sila mga kaigalaan, sa title na agin ang kaitano. Pero sa gahom, sa control dito mga higala, naana ni gatsalyan. Kaya nga no, mas gamhanan man si gatsalyan ron. Gamulay mo sabot siguro anak, usaba. Ha? Di magkag ang order ng kaitano, mga empleyado sa Senate ha, ari mo kay natay, Blue Ribbon Committee hearing. Ang order ng gatsalyan, pamauli na mo, kay mag online lang. Work from home lang. So, inana mga kaigalan, medyo alanganin in the part may galang kaitano. Wala ako, maingon na lang ko kung kanag yung dusi na kabuok mga higala, mahimo nga, sa ako nagika-explain ganina, mahimo nga i-consider mo ang quorum to do routine business sa Senate. Pero ang pag-elect mga higala o Senate President o hasta pro tempore mga sukit di Pumino, specific, na specific provision ang Constitution o doon specific provision ang Senate Rules. Muna ilisod. Pero sa kaitano may naghupot sa title, apan ang haod mahigala silaman, si kaitano pa may muadto sa korte. Munang kalakiharon mga sukit di Paminaw. So, in ana nga sitwasyon, doon ay claims kaitano nga doon ay basihanan, si Wingat Salyan, ibutan talasan nga doon ay basihanan, pero di po maayo nga mag-conduct sa kaitano dito o iyang Blue Ribbon Committee niya. Kuliyuhan ko noon ni Erwin Tulfo, ayaw po ana. No? Kaya niya man ta sa civilized maning atong society. No? Lisod po ng kalakiha. Asa mo tong video ni Tulfo? At yung isgutan na itong taon ha, kini-kini. Mauna na iyang video, no? Pero karon itong taon lang. At sa tagag, pagtagad mahigala si kasamang polaw, no? Palawag ka pahipuhay, tagamay, kaya mula ni aksyon o pagaw kong tingog. Ni asa haya sa biktima, katong amahan niya gipuspusan sa iyang anak og namatay gyud in town dito sa Badyan mga sukit ni Paminaw. Luoyan ning mo ang amahan mga sukit ni Paminaw. Gahapon ang atong balita katong lulo gituok sa apo. Karon ni apo mahigalay amahan gipuspusan sa anak. Paitang sitwasyon na. Namatay taon. Ato sa i-check si kasama nga po Lauro live and direct mahigalagi kan sa lungsod sa Badyan. Medyo layo ninya biyahe ron. Tua sa may south nga bahin. Ato paminawan ang report. O ba ni kasamang Radio Man Paul Lauro, Paul?
3: DYHP. Aha! RMN Report.
4: Radio Man Attorney Ropil. O ba ni speed pilot? GC Sumampong, girumbo na mo ang crime scene. Paghuman sa crime scene, diri na yun ta sa haya sa patay lawa sa biktima Attorney Ropil, no? Nga pila na yung edad aning patay, gani? 82, magyunin siya. 82, no? So, pag-recap gamay, Attorney Ropil, alang sa ato mga suking digpaminaw, alas 10 sa kabuntagon, giingon nga nahitabo ang maong insidente apa naabot sa kapulisan ang report nga dunay patay na diha sa Purok Dao. O saan ni pag-pronounce? Purok Dao? Purok Dao. Purok Dao. Diri sa barangay Basak, lungsod sa Badyan. Bukid na ni siya, Attorney Ropil, no? So, gikan ka sa Badyan proper, doon na iskina niya kasudlon nun, imo na siyang sudlon ka ng barangay Taytay, no? O niya, kining crime scene, bukid pa yun eh, guys. Mulagbas pa man ka sa barangay Taytay, kining barangay Basak sa Purok Dao. So, wala na sakyanan makasulod dito, except sa motor o tao na magbaktas niya, mulabang pa yung kaog sa pa, Attorney Ropil, naanahimutan kining lugar na dito makita magbuyod kining patayng lawas ni tatay ni Misyo Lebron, 82 anyos. Napa ni siya ay Paris, Japan, Attorney Ropil, musag mga idadiran, mag-uuma ni sila. O niya, suspect kini si Climaco Lebron, 43 anyos po, no? O na live-in partner. Ato ninggi imbestigaran, kay pagkakuha na ito ay nitabua, medyo ang polis sa wakta kayo mo burak o hatag o informasyon sa tinuray nga motibo, no? O unsa ka tinuod, tinuod ba ito gibunalag kahoy nga mo hinungdan sa kamatayon nining tatay ni Misyo, no? So, kini iyang baol, mauni ang lugar din dito siya mapal nga wa na maglihok. Layo kayo ni gikan sa iyang Pinoyanan kay separate naman ni nga barangay pod kay ning ilang Pinoyanan sa barangay Taytay unya kini iyang baol na ani nahimutang sa sunod nga barangay, una ni unang maagian og ikan ka sa lungsod Trappers Badyan, una ni mo maagian ang ilang barangay sa Taytay. Pero kini iyang baol dito na ni nasakop sa barangay Basak, pinigitawag og Purok Dao. Bukid na siya kay mulusad naman ka sa ubos ulabang kag sapa unya mo baybay ka sa padung sa kabukiran.
2: So Paul, ang crime scene, Paul, ang crime scene Purok Dao, barangay Basak Badyan.
4: Oh,
2: mao ni ang crime scene.
4: Oh, kana makita diha sa tong picture nga naay police unya nagligdas ning patayng lawas ni kuan. Mao nang dapita diha attorney Rupil kada atong ginganlan. So gikan sa crime scene ni aray dayon ta sa iya yung balay, no. Kay naa diri gihaya ron ang patayng lawas.
2: Asa dapita sa mga sitio na iyang balay?
4: Kuan ni diri attorney Rupil. Unsa ni mo nga sitio diri? Purok 5. Purok 5 ang barangay Taytay attorney Rupil. Along the road rani, along sa Dublin rani sa ilang barangay road, no. Ang ilang balay attorney Rupil. Unya si
2: so ang crime scene, Paul, lahi nga to sa bukid ang iyang baol ni iyang umahan to sa bukid sa barangay Basak. Unya ang ilang balay na sa Taytay.
4: Oh, na sa Taytay.
2: Katong iyang anak, taga-asa naman to, katos Christian, o si Libron, Climaco Libron.
4: So, mo ni ato ipangutan na ron ni Nanay Damian at Damiana, no? Nanay Damiana, pila na imong edad na?
5: 24, sir.
4: Pila apo na ninyo?
5: 29, sir.
4: Pila may anak ninyong tatay ni Miss Yun?
5: Sir, pero walo na lang ang buhay. Walo na.
4: Walo na lang ang buhay. Walo nga buhay ng aminyo na ni Tananay?
5: Inyo na tanan, sir.
4: Si Attorney Rupil ha, sa DYHP, ato ni Station Manager sa DYHP, ay pangutana ni mo nay sa itabo sa imong Paris, si tatay ni Misyo. Attorney Rupil, go ahead.
2: Hello, nay. Among pasubo nay ha, sa nahitabo in tao ni tatay nay. Unsa man ang hitabo agad nay, pwede may mahibaw nga nganong na unsa ni nag-away na sa adaan tatay o sa imong anak, o unsa man hitabo agad ni?
5: Tula manging may kalibutan na nga, sir, kay kanang akong Paris na naadto na dito amo ang uma sa tapon sa Basak na ama ni uma dito naadto na siya Lunes pagka Martes kay magpasakada siya Lubi sir kay sakuno naman ang Lubi nya umi kalibukan na naging hitabua o wala pa tong nagsakada Lubi nakakita anak nga di atos akong anak nga di kamay na akong bana di kamay paingon sa ubos. O ay kalibutan ang nagsakadas lubi nga giunsa ang akong bana sa akong anak. Pagka kanaog na sa nagsakadag lubi ang gisusi, wala naman in tao ay kinabuhi ang akong bana kay ipatay na mas akong anak niya. Wala na po diha butis among manalakag lubi ang nagpatay na akong anak na wala na po diha. Maunay nakasaksi ng nagsakadag lubi ani, sir.
2: Wala
5: ni kalibutan o wala pa ni nagsakadag lubi.
2: Oo. Unsa man ang imong anak? Asa naman siya nagpuyo karon?
5: Niya diri sa Taytay.
2: Taytay. Aso unsa man usala mo kabalay o lahi sa balay?
5: Galay na sila balay sa kay naman sa pamilya ang tulo pug kabuo. Akong anak niya diri sa dapit sa unsa man ang Purok Gis na ila dapit sa ibabaw aning Taytay. Purok Gis na sila akong anak nga duha. Ka silingan na silag balay duha na ko kaanak, babae ng usa si Guilherme, kanas makoy, dugo na kay silag balay. Munang, ako, di amang ko diri ering balay, akong anak diri ng bagong nahuman, uni kalibutan anak nga, itabo ako dili patong nagsakadag lubi ng pabalo na mo nga, akong Paris, wala na kuno kay giguyog anang akong anak na si makoy, gidalas ubos. Pag ako niya, patay naman sir, sa nagsakaglubi.
2: Sus, ginoo ko.
5: Mga kilay nagpabalo na mo, dili.
2: Ikapila man yung mga anak ni Climaco?
5: Ikapito.
2: Ikapito. So, pamilyado na ni Climaco, dunay
5: pamilyado, ginasya, sir. Tuloy iyang pamilya.
2: Tuloy iyang pamilya?
5: Oo.
2: Uy, pila man kabuk iyang anak?
5: Tulo ng iyang pamilya karun sa ikaduhan iyang asawa. Sa unang asawa, sa pagkahitabo po niya sa una, duhay iyang anak.
2: So sa unang asawa, duha anak. Ikaduhang asawa, pila anak?
5: Tulo.
2: Tulo. Ang karon iyang asawa karon?
5: Naayin tao silang kaugalingon.
2: Nasa anak-anak karong iyang asawa kini karon?
5: Naaron sa ilang balay. naitulong nilang pamilya.
2: Oh. Okay. O sa may trabaho ng imong anak, nga si Klimako?
5: Driving racing tricycle, sir. Kaya na siya ikaw galing ng tricycle.
2: Hmm. O sa may kinaiya, tinood din nga nakapatay na imong anak sa una?
5: Tinood din na, sir. Kaya ka na siya. O sa inungda na niyang na, usob na iyang buot ko. Nakapatay siya kay wa na may siya maimpinsada. Kaya na siya, gipa, kapag ka, usog siya yung buot, kamo na siyang ipahipo, sir, kay kuan man, nahadlokwig, nakangipatya niya, amo na siyang ipapiriso, man na siya, rungadumot siyang amahan, hinumduman niya, na, ang gibuhat sa, yung amahan niyang, na, pakaulaw niyang ipapiriso siya sa una.
2: Oh.
5: Kaya na yun, nagibuyan to namong nauli-ulian siya, nakapatay po hinun siya, kagatala yung na, naanak niya sa mua, mo nang napiriso siya.
2: Kapila naman yung kapatay mong anak?
5: Ikaduha na rin siya ngayang amahan niyang ipatay. Ikaduha na.
2: Ikaduha? Katong sa una niyang ipatay, kinsa man to yung ipatay sa una?
5: Silinga, tagatala yung puto sir, maganaan sa mo ah.
2: Nga naman yung anak, putungo ni siya?
5: Kung anak sir, siya mo nagawin, tingali siya sa una sa pagtrabaho niya sir, dahil kay pag-uli niyang ikasrabaho na usog man niyang buot. Sa una, pag-graduate niya sa high school, anak. Nanarabaw siya sa siyudad. Pag uli niya, among namatik na nga nga nung wa naman siya maintinsada. Nanto niya, gauminto niyang kaisog, among ipahipos.
2: Oh. Unsa man yung adik-adik ni mo anak o naunsa man yung nadaot lang yung utok?
5: Nadaot yun na kay ang istorya itong nauli-ulian siya nga kuan puno siya sir sa iyang mga kaubas trabaho. Gipugos siya pasuyok siya mo.
2: Ah, so mo lagi adik-adik din ang anak din mo, kumaohon.
5: Oo, itong isabuag ini ang gikas trabaho nga nausok yang buot.
2: Hmm. Unsa may hinungdan nga iyang gipatay tong permiro niyo? Silingan nato ninyo ang gipatay niya?
5: Daga talay to siya sir, maganahan po to niya sa mo agod kay katong halap bay na siya nga magsuroy gi na siya sa mo adapit kay magbisitahan siya. Amigo man ang kana niya. Kana pong halap pa, may pagka maldito pa nga siya, kawatan po nga siya. Maunay na ako na nang kung ano kay kawatan kay ang iyang maisawalo, gikawat po na ng halapa.
2: Hmm.
5: Maunay ang iyang itatay to.
2: Okay. So, napriso siya, pinakatuig binin napriso?
5: Murag. Ina, 13 katuig, 14 ba na?
2: 14 katuig na priso?
5: 14 niya.
2: Okay, napriso kay nakapatay, no?
5: Oo.
2: Katong imong ingon nga inyong gipahipos, o sa to, inyo kamo ba'y nagpapriso?
5: Walo. Walo ka tuwing, sir, kay kana siya, kanang iyarong na asawa, daan na niyang classmate niya sa grade 6, sa national sila, daan silang kaila. O niya, kanang iyang na asawa, ang amahan po na anak, nakapatay po, nagkaabot dito sila sa Makoy sa prisuan. Niya, Duaw ng iyang asawa karong siyang amahan. Ya, ang iyang amahan, daan pong amigo aning akong anak na si Klimako. Ya, dito na sila nagkasabot na sa kuan, prisuhan. Ang iyang uyab na niya nagwag sa una, nagkasinabot nga, bayaran kung siya ang iyang uyab. Muna siyang nakagawa, sir.
2: Okay, so napriso siya kay nakapatay. Unsa man to yung mag-iingon niya, kamo po nagpapriso niya, inyo yung ipahipos?
5: Unsa, sir?
2: Nasuko man ka ni si Klimako sa imong bana kay nagdumot kay ipapriso. Unsa man po itong kasuha?
5: Taunang pagkay tabo niya, nagdumot siya niya. Taunang mo lang na usog na po ng yung buot na unsa na nang nawa na may pinsada po na aron na suol, inumduman niya nga ang iyang kalagos siyang amahan nga sa unang pagkaulawan siyang ipadakop siya.
2: Unsa may kaso niya sa unang ipadakop sa iyang amahan?
5: Ati-pati po man siya namo kay magaling magsuroy, wa na may pinsada, mo na among ipahipos to siya, mo nang nasuko siya kay iyang amahan, nagdumot siya kay pagkaulawan siya siyang amahan. Nga nahulian na muta na siya, karoon na suon na po na yung buot na hinumduman niya.
2: Oh. Aso, doon ay problema sa yung utok ganun siya, mo na inyong ipahipos?
5: Oh, mauna siya.
2: Kanang gingon nga inyong gipahipos, unsa man humana siya na priso, kay nakapatay siya or wa pa ni siya mapriso sa una?
5: Wala pa siya makapatay, sir. Ah.
2: Okay, so wapas na magkapatay, kamo mismo sa pamilya, inyong gipahipos kay nakuyawan mo sa iyang kainit o gulo, or daghan o ga... Oo. Oh. Unsa man pagpamaagin ninyo nga gipahipos, inyong gipapriso?
5: Isa, sir?
2: Gipapriso to ninyo, kamong pamilya mo yung nag-decide niya ipapriso, ipahipos?
5: Oo, nagkapatay din siya, sir. Maong gipapriso na namo siya.
2: Sige.
5: Tagtungod na ipakuan din siya, papiriso din siya, tagtungod at umipatay niya.
2: Oo, kaya yung tingala mo kung ano, mahibos ako masuko mas sa iyong papa, nga, katong pagkapriso niya, tungod man kaya nakapatay siya?
5: Oo.
2: Okay, sige.
5: Wala siya, ganun mo siya siyang amahan kay naulaw kuno siya, nga itahipos siya sa mga tanod sa una.
2: Okay. Sige na ha, gamay lang kayo na ha. Paul, palay ko kwan na, kung sa'yo mga dugang kwan na, Paul. Standby sa kadali, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdum. Alas 8:43 na.
3: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang pala, ang iBerry, hindi ka mo.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Ipanong

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
2: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galala sa 8:47 na sa uban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Atong balikan gamay mga higala si Radyo Man Paul Lauro to karon sa may Taytay, Barangay Taytay Badyan, no? Labot ini may higalang usak amahan gi sus gi patay man sa kaugalingong anak mahigala, no? Atong bunal-bunalan sa kaugalingong anak. Atong balikan sa Radyo Man Paul Lauro sa dugang report o pag-interview sa ni nanay tuwa dito karon sa kini ni ang ilang panimalay mga higala. Paul, unsa man tinuod to nga naanas lay kasukudaan sa una pa di ay nya karon sa man tinuod ni nga nasuko kay wa bahinis halin sa lubi. Yeah, go ahead Paul.
7: Radyo Man, Attorney Rufiel, balik ta diri sa panimay sa biktima nga si Nimisio Libro, no? At umalikan si Nanay Damiana, na po diri ay ang mga apo, palibot na to diri, maupoy mo, o anak, maupoy mo, atag na tugtog ang update kay si Nanay Usay, hindi magkayo ka dungog, no? Doon ay mga report nga adapted, pero giklaro nila, Attorney Rufiel, anak yun di ay ni.
5: Anak
7: si
5: yun.
7: Si Kuan, kining suspect, no? Akong i-recall ang ginugayon sa iyang pagkayabag ni Rufiel, wa pa live-in partner ay ni suspect dito sa Cagayan, kay dito manigi pa-eskwela, dito na nagsugo na ini siya o kayabag. So dito pa lang ni ay nai sa Cagayan, batanon pa siya ato. Mga nag-eskwela pa siya dito sa Cagayan.
8: Okay, nakauman siya lirig.
7: Oo.
8: Dayong, yung pa-eskwela siya siyang magulang dito sa Cagayan kay nanawag man siyang mo-eskwela siya. Gigastuan siya sa iyang magulang. Ya, kay ang iyang nausog mang iyang buot dito, wala mo sila kasabot. Kaya isog naman, ipakuha akong anak. Ipapauli.
7: Ito na may grado niya ato nga tayo.
8: College siya siya. Pulis untay kwaon.
7: First year.
8: Oo.
7: Pulis untay ang kwaon. Pagkaya pag ipadaag balik diri sa Cebu.
8: Saan? Wa naman sila.
7: Ilang may edad ato niya na eh. Mga paintikapin lang. Ato lang yung nalang.
8: Anak, paintikapin din na.
7: Ano saan naman siya nakabaton o live-in partner? Tagadiri rapo ni iyang live-in partner sa Batyan?
8: Tagadiri.
7: Tagabasak rapo.
8: Ang iyang, oo, tagabasak.
7: Gikan ato na eh, pag abot niya diri, wa na yun siya mutiwas o biskoy lang.
8: Wala na. Wa na kay naminyo naman siya ato po.
7: So unsa man, unsa may iyang kalingawa na lang ato mga panahon na magbaol siya. Magbaol siya.
8: Baol, daga na siyang matanong-tanong mga lumi, sir. Mga iyang trabaho dito.
7: Unya, sa iyang pagpamaol, musul-suol siya po niyang sakit.
8: Inigsuol lagi mo nang among ipahipos siya.
7: Hmm. Isang to katinood nga gigaid, nigdol-dol siya?
8: Gigaid, ginagdol-dol, sir. Kaya,
7: napayulinti na dyan ka.
8: Oo. Oh. Magarin man siya
7: isog. Isog din yung kaysa.
8: Panguntraho naman niya.
7: Mm. So, itong gigapo siya, gihigot sa duldul.
8: Oo, gihigot na siya.
7: Niya, di na siya kailan ninyo.
8: Wala lagi siya paimpinsada, sir. Di na siya.
9: Gigukod ni amba ka sa balay na.
7: Oo, gigukod ka sa una na eh.
8: Gigukod, gigukod niya, nagkaamba.
7: May bit-bit niya pagkukod ni mo.
8: Marik, sir.
7: Ang hait, hait.
8: Oh, hait doon. Kanang kalinis.
7: Oh.
8: Kalinis. Oh, iya. Yeah.
7: Bukod ka na eh.
8: Ang nakatabang na ko, ang nag-umapod sa sikbit sa among baol.
7: Dito to na itabo sa inyong baol.
8: Dito sa among baol.
7: Sa basak. Ay, dito pa man mo puyo, o pa man diri sa taytay.
8: Dito pa niya to, sir. Kaya ulit ako pa po na siya.
7: So, mga 20 kapin pa edad ako.
8: Oh, 20 kapin.
7: 15 taon ni mong dagan ay.
8: Taong taloy ang ginawa ko ihiap siya niya kay nagpakitabang ko siya po itag-yas gaumas sitbit na mo nga tabangin ko kay gigukod man ko niya siya. Migundangan ko niya nga di tabang ko silingan sa among baol.
7: Wato ni mo siya kipapriso ato.
8: Oh, wala pa to siya.
7: Wala lang. Inilom lang to ninyo. Iloom lang to ninyo. Ining nakasuway na siya preso jud nay. Sa mga reklamo ninyo ni, nakapatay na jud ni siya sa una.
8: Kanang napiriso ni Gia siya, sir, nakapatay na gito siya.
7: Mm-hmm. So, diri na to, nakahimo na jud siya krimen, mauna tong pagkaprisuhan niya. Diri ratus ba yan?
8: Naabog dito sa kalunasan, sir.
7: Ang paghitabo ba? Diri sa
8: Batyan.
7: Sa ibabaw, Rigapon? Sa ibabaw, Rigapon. So, pilam to siya katuig ato na priso, ma'am?
6: Wala katuig ka.
7: So, 9 years? 9 years. So, 9 years niya. Nakagawa siya. Nibalik niya rin siya. Dapat yan.
8: Nabalik siya kay nakatala mo siya sabot nga mag-minyo sila katong iyahang uyab sa una.
7: So, kaming iyang libin ron.
8: Sa una.
7: Nagkasinabot nila.
8: Sa una. Tagabasak iyahang sa unang kalibing.
7: Pero giniro niyang libin ba?
8: Tagabanigan.
7: Tagabanigan. Pero tra sila po yun. Diri sa taytay.
8: Diri sa taytay, sir.
7: So, muna ni ang ni mo nga ika tulo na niyang babae sa kinabuhi.
8: Ikaduha.
7: So, duha ka babae sa iyang kinabuhi. Mao ni Agi, no? Ni Agi sa iyang kinabuhi.
5: Kana mga babae hanapol, mga taga-diha, hanapol?
7: Duha. Karon?
8: Tulo ng iyang anak ng pamilyang gagmay.
7: Tagabaran ng banghiga na niron iyang kapuyo.
8: Yan,
7: sir. Tagabaran ng banghiga. Asa ganin barangay bandigan? Ubos sa National Highway tano? Ato ta National Highway ang Banhigan ay kinipabukid pa po ni Ila Attorney Rupil.
5: So Paul, munsa man mula sa Choy-Choy, Paul, maayo gitsura Paul kay laliman ka na nga bisa gigaid nas duldul gud. Pero tulo man gyapon kabuk babay ang na nisugot Paul. So makaingon man sa tong
7: sa man ko puhon jud ni imong bata.
8: Pero buyag na siya sa
7: barog.
8: Buyag na siya naman
7: diha. Kuan ko no. Tisoy yun nga
5: ba? Tisoy, kaya gigaid ko sduldul, Paul. Pero bisa gigaid sduldul, na kami masugot niya, Paul.
7: O sa maka ito, makarecall pa mo ato sa tutuigan na gaid sa sduldul? Ay, 20 kapin pa mag-uwi edad ato ato ni Rupil niya. 43 sam ni. Susuol.
10: Nagana gidili na kay kausara siya na ate. Muna nga permit niya ma-remind siya ang utok nga kanang ganong gipadakop siya tanod. Tulaw kay siya ba in. Masingkin na kay siya utok nga maulian na siya nga nagulday siya.
7: Tungod
10: lang nga nung gingani ko kay mawala gid siya sa parking gud. Mawala gid siya sa tong nga paminsan.
7: Pero katungkuan gikan siya Cagayan na iba. Gipapauli na kay medyo layabag na dito. Abuang na sa drugas dito. Wa ninyo to iparehab.
8: Wala ragi ate pang gid puto na mo siya.
7: Giaga kagak lang yun ninyo. Yung nga, naagni sa suyup-suyup dito sa Cagayan. Why confirmation? Pero, nisulti man siyang nanay. Nga, katilaw siya drugs dito. Sa ulitaw pa to.
8: Sa nag-ispoy ka.
7: Sumurag na, nakuan siya ba? Murag na, kalaan baka iyang utok ato nga tama. Unya plus sa iya pidyong history diri Attorney Rupil nga nagait siya duldul unya mao na magbalik-balik na sa iyang utok. Unsa pa ilaing away nila ni tatay niya?
8: Wala naman sir, nagkalit man lang na siyang iyang giadto dito.
7: So, wala ni diri sila personal nga kanang away yun.
8: Sir, ang iya lamang karong pamulong nga nagdumot siya siyang aman tungod sa unang gibuhat na iyang amahan nga yun. Naulawan siya.
7: Mauto'y magbalik-balik na niya, Attorney Rupil.
5: Paul, katong ingon nga... Paul, katong nasuko siya kaya wabahinin sa halin sa lubi. Usa man na?
7: Usa man ka tinuod na eh, nahalinan daw o giyuta o niya wa siya.
5: Lubi.
7: Bahini.
8: Ay, dili. Kana si... Akong paris, yung amahan, nagpasakadag lubi dito. Maigyato dito sa muas tapon sa baol na mo. Nagpasakada na siya lubi niya. Lunis to, ato dito akong paris. Pagka, Merkulis mandago na siya muadto sa tapon. Pag ato niya, ipasakada na ng lubi ni papa niya. Ang nagsaka, mo'y nakasaksi nga, naabot ko noon as makoy. Gikamay ko nung papa niya. Nagsakada, nakasaksi. Sir, dito siya sa Asdobe, paglantaw niya. Gikamay ko nung ni Makul si papa niya. Naduol po rin kao kamahan, kaya wala yung naunag usay tuyo siya ang anak. Munang iguyod man ko nung ag nagsakada, gidala mas layo. O mas kalibutan nga giunsa na.
7: So sa kuan attorney Rupil sa Plainview nakita sa police dili man binunalan. So meaning ato kurihan ang unang report na nga gibunal-bunal lan og kahoy si tatay.
8: Ano ko na iingon sa istorya anak niya o
7: ang ninyong nakita sa son?
11: Ang investigate sa doctor kay sharp object ang kuan kon sa iyang kamatayon.
7: Apo ko na. O, sagas-apo. So, unsa naman mo urasa na ibaw na gipatay na tanay, tatay dito?
11: Nine kapinto.
7: So, lehato rin mo dito?
11: O, naadto kay...
7: Pa mo?
11: Wala. Pag-abot sa akong mga igagaw kay patay na kuno si Lolo.
7: Pero, naabtan ka dito ang lawas?
11: Naabtan ka.
7: O, may nakita ka kahoy?
11: Wala, ma.
7: Na maka...
11: Sanggot.
7: Aside sa igupitan sanggot, wala ka.
11: Saka, Jude, pagikan to siya ng guna.
7: So, meaning, lain ang gigamit. O ato i-considerar nga, gitigba siya, wa siya bunal-bunal, lady, okay. Basi sa inyo nakita, slash one mon, dere. Asa man napita siyang lawas?
11: Sa iyang ulo, Jude, ang kuan, mga kamal. Ulo diri sa luyo diri ulo luyo sa
7: tangubo
11: ang tangubo dako ya dapit
7: dako kay iwa tumining gitigbas
11: tigbas gid siya
7: ato lang niya ipatubag sa suspect attorney Rupil kung kinsa ni niya pagpatay ang amahan ha kay ang unang report ani jud tribunal bunalag kahoy so morning nagimbestigar jud ta diri kay failure man ang atong police maghatag yun ang full details ani pagkahitabo good ba maling atong team ni Ari yun para maklarify maklaro ang balita kay niingon sila nga uy di man ako ang balita wak mo na bunal-bunal likod so itigbas yun eh ini siya
11: itigbas yun sir kamo may investigate sa doctor nga kanang gitigbas yun siya kay limpyo kayo iyang lawas wala yung tinumbagan wala yung mga punong itigbas yun siya limpyo man kuno kayo ang saman.
7: Pero doon lang ba'y nakakita ni sa anak nga ni Bia dayon dito sa lugar na siya may nasuspek?
11: Natural yung nagsakaw glubi, sir.
7: Sila, saan man to?
11: Botong gangalan o paterno.
7: Silingan dito?
11: Silingan nila dito po.
7: Bukid, no?
11: Sa Baol.
7: So doon ay witness attorney Rupil Morning. Suspect yun ang anak, no?
5: Mm-hmm.
7: Yun sa man pag-abot sa anak dito, gauna dito daan niya. Kaya na naman ka din dito siya. Puyo.
11: Nanguna
7: na dito. So, sa so may panangit sa iyang live-in suspect, mangahoy.
8: Mangahoy
7: siya.
8: Mangahoy.
7: Mangahoy panangit niya.
8: Pag-uli siya yung...
7: So, doon na na-detive ka, no? Ayaw na patyo niya.
8: Pero huwag ikalimutan ng asawa siya. Pag-abot sa anarong akong anak si Makoy, pag-abot ko pa na mong asawa, wala naman kong istorya. Huwag isulti nga daon sa siya dito. Wala lang yun. O sila ikalimutan, anak, pag-abot ni Makoy. Yan na sila makuan nga dito. Dakop na sa matwis mga pulis.
7: Pulis, kaya naaman sa witness, nagtudlo nga mo ay nagpatay. Pero dili dito maong, agibunan mo nalang kahoy. Kung dili, yaw sa man, pagkadakupa na recover ko no ang ait.
11: Kanang limpyo man ko no ang, ay wala, wala bilabay ang kanang pinote. Para gitaguan niya, sir.
7: Huwag yun niya ito, gas pulis.
11: Kaya ang yung unang storya, kaya yung gilabay, gibilin, daan man siya lay-lay.
7: Yeah, wala yung mga recover sa pulista.
11: Wala, Jun.
7: Okay, daghan man siya lay-lay. Naman siya istorya, no? Oo. Oh. Wala siya. Karong. Oo, oh, lay-lay na. Kung daghanig apo si nanay, pila to? 29?
8: Sir, akong song.
7: Ang song ko, di city. Pila na kayo mo edad?
8: 84, sir.
7: Sila, no? Na sinistatay, huwag lang patya. Lahutay pagyod day mo nay no sa ilang edad ligon pagyod sila attorney Rupil kay waman mo waman sila mga balatian o kay kining gikas balay magpaktas mo doon sa all so grabbing exercise ni tatay ni Miss Yu o niya kuan o sakas anak no ari pwede ka diri tay pwede ka padol diri gamay para makita ka sa kuan sa atong kamera no ikapila man kang anak ni lang nanay. Tingnan na ito paliw, sir.
12: Milsor. Milsor.
7: Shoot ka ng inisikuan ba? Kining suspect na ito, Rol. O sabay sa inyo yung pag-describe, anik, o sa ito yung pagka-nayabag-yabag?
12: Kanadyan siya, sir. ang kanang mo yabag siya, dili ni kabantay, dili ni kahima, kabantay nga mo suol siya yang kayabag. Kay hindi ko siya mayabag, tarong man siya kayong kaistorya ni mo.
7: Sa mga oras ha, sa mga adlaw sa agad siya mo, musuol ba? Lang di siya kaon?
12: Wala ginaisip. Hindi man po na iyon nga siya kaon, sir, kay naman gini makaon, kay mag-drive na siya tricycle, mamana yung panginabuhi.
7: So gawa sa iyang pagbaol-baol at pagkulit niya nay, ni, kisa may nagpalitan niya tricycle?
12: Si Arasad.
7: Pag yan ang kita sa iyang baol-baol.
12: Partner, dili, sa nang iyang lead-in partner karon.
7: Someday, someday, trabaho po na niya lead-in.
12: Naman ay trabaho sa unang sa Cebu, Dias Mandawi. Korag, department store, masiguro doon.
7: Nakatigom-tigom sila. So, naka...
12: Ay, nagpagawas niya sa preso, sir, iyang ibayaran itong tagtungod sa unang dipatay niya.
7: Ah, so, pag-isitol niya.
12: Pag-isitol ba? Itong nakagawas.
7: Isa ito pagpatay, gidunggap.
12: Gidunggap sa niya?
7: Gidunggap na ito niya.
12: Timing sa itong nayabag po niyang utok at itong higayuna.
7: So ni Sol to, totong iyang nahimo ang krimen. As dilansat. Yan na ito, huwag mo makaplano, huwag mabot sa iyong una-una. Sir nga, ato siguro ni Pairiha po, kuya manig. So, magsul-sul ba?
12: Okay, na ato pagita po ato, napriso man to siya. Niya, hantod na abtanto siya mga 9 years kaya di naman kita ito na mo pag-awson. Kaya hantod lagi may nga kanang sakit niya musul-sul, Jod. Karon, kaya nanawag siya mo na siya panawag, pagkiluoy siya nga, magawa siya, kaya nagmahay na siya ang gibuhat. On niya, kaya nanawag niya siya kasabot ito kanang yung living partner, on nga, mutabang niya para magkagawa siya. Kaya para bayaran na lang itong tagtungod ba sa iyang dipatay sa una. Moto, nga kung ginigusit ang pamilya, nga patay na magigad ilang kaliwas, bayaran na lamang sila kung musugot. May sugot man saan sila kay disod po sila kayo tang pag ato natin o hearing sa barili, mag-disod po sila pamiliti, asol po. Moto nga, nakagawa siya. Nga, paggawa siya, nag-lipin sila sa Mandawi, Anton nga, nangunguli sila dire. Balit sila tricycle, nagtukot sila balay diya.
7: Sa nayuta, ila?
12: O, sa amuha ginang yuta, sa amuha ng Sulundon ba, sa Kampapa o.
7: Doon sila
12: papa. Nasa diyan nagbalay.
7: Subok kay panlulungo, no? Pwede yung wao tayo sakit sa tatay, di kong kayo niya, iyang kagul inyong iksuon, mayo kayo mukwan.
12: Okay, walang yun dilapti niya, bisan pag mga 5 years yan karon, kanas papa, di pag yun mamatay. Okay, wala mo sa dibating sakit, di siya high blood, ang dipensya raman niya, kanarang pandungog. Na kadaad lang na bakani di ay dapat iya man mga tanong-tanong.
7: Wato ninyo maadag sa Southern Islands after di pagchikaping na unsa yun yung utok sa tong
12: kami may kontra hunter kay wa man say sakit ta. Di magit siya patambal. Di magit siya mukuyog.
5: Okay Paul, gamay lang Paul. Gamay lang Paul, ato balikan kay tatod Paul. Standby Paul, ato si padangat na pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom. Atong takna alas 9:04 na.
13: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Birch Tree.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Pag armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Armor up for adventure with Biogenic.
14: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
15: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino may isang salita.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3, dito ako believe.

0: sa pika si Pia niya ang yang subcommittee si Marcoleta. So ato nisgutan niya tataon. Pero dili pa, at umalikan si Radyo Man po lauro una sa Badyan. Layo nila ang biyahe, may gala. Pero sa unta mga ni amahan, mga kaigalanggi, patay man sa kaguling ng anak, Ginoo ko. Kini nga portion, mga kaigalantod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar o libyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Okay, at umalikan sila diman po, Lauro, live and direct, mahigala gikan sa Barangay Taytay, Lungsod sa Badyan. Yes, Paul?
1: DYHP. Tata, RML Report.
0: Okay, Paul?
2: Yes, Attorney Rufil.
0: Okay, go ahead.
2: Yes, Attorney Rufil.
0: Yes, go ahead, Paul.
2: Ilang panimahin no, sa Barangay Taytay. Usa sa mga apo, Attorney Rufil, ato ning hinabion kay dako nila pagtuo, kay naam din naghatag aniniyag ka ng gahong-gahong, Attorney Rufil ba?
0: Uy!
2: Unya, dako nilang pagtuo nga, wani katuman bata kay dini pa di ay, di po nilagas kagayan, laan na dahil nabantayan na nila ning batasan aniniyag Makoy may angga ni niya, no? Arila to sa angga niya, Makoy. Kaya medyo kuan ka ng permirong gigapos niya, Atty. Rufil, gikadinahan, nakabadbad man.
0: Uy!
2: Ari sa Inday. Sa tingani mo, ma'am, usan is mga apo, Atty. Rufil?
3: Yayang.
2: Usan mo sa imong nahibawaan, ani, tinuotong ipakita kaniya nga ang outlet sa kurinti, gituslok niya yung kamot, unya wa siya makurinti?
3: Oo, tinodyo na sir, munay ako ang nahinumduman dyan, elementary days pa ko ato.
2: Nanagod na din siya, ano yam, ha?
3: Nanagod na siya, ano sir, kay sa unang magsuol na siya niya. Buhutan bang guna siya sir, basta makuan, makaduol na niya, basta nakuan na siya niya. Mayan siya, naakoy kuan, na siya yung mga book, nga among tanawon. So yung ko, lol, isuda ni basahon niyo, ni siya na, oh, mauna siya yung siging yaw-yaw, tagakadlawon. Makabantay mo niya.
2: Magnilatin siya?
3: Magdilatin siya sir na napoy time nga kanang magsurya mi ay tubangod mi niya dilatin. Oo niya mo to nakana mi niya nga basin wala jud ni niya nakuan na nakaya ba sa iyang uto kay something makainana jud kay di man jud mi manakasulay go siya drug before pero dili jud mi kayo totally jud nga agree nga adik-adik jud siya kay grabe gina siya kabuutan baya jud kilumon mo nang usa sa siguro na sayahang magkuan na maglibog kay ana sila po ang uban nga dapat ang katuday nga mga basahon niya dili to i paanod
2: kay
3: di paanod bang gusto sa kanal nila ni Lulo kay mao daw daghan pong istorya nga sige i let go na kuno na ipaanod sa kanal kay para di na kuno mo suol siya
2: nya kato yang bakabak nakitaan pa to ninyo.
3: Wala na to sir kay naputol lagi to naputol to siya sir kay katong mga gapos-gapuson to siya. Igapos niya ba murang magmukuan jud siya na di siya pagapos mo na naputol to siya niya. Moto nga ang kato na lang mga libro niya giputos og plastic. Pagka gapos niya diri nga time, gidali nila kuha ni Lula to sa iyang bag, gipangita sa iyang bag, gikuha jud to. Niya moto nga gipaanod sa kanal which is dili day na siya pwede kay i-surrender jud ta na siya sa pari baron para
2: mag-abot ang butang punto nga ipa-hospital sa mental. Di ninyo madya kay mag-wild siya.
3: Mag-wild siya, sir. Mag-kuan jud kay dili jud kanang di jud siya magpagunit niya. Luoy kay siya sanan kay muikyas jud siya. Kisi-kisi jud siya niya. Mauna siya nga maang mga tanod gani kay magpat gukdo na siya sa mga tanod kay makabuhi jud siya. Oo niya. Natoy time po nga napusasan na jud siya. Nakuha siya sa mga tanod. Matingala mi makabuhi siya. Mga gikuan siya, gikadinahan pagay siya, na matangtang giunsa niya, na siya yaw-yawon. Murag kuan niya, jud. Murag something ingana, jud, sir, nga. Kana yung mga Latin, nga wala buro na kuan. Kaya
2: kumbinsido mo, ma'am, nga, kani yung mga, sabak sa abak-abak niya, mga
3: kuan. Oo, wala niya na, natumani, jud, siguro, sir, kay kuan man, mamang kuno na, mga storya nila, nga makadaot, jud, daw na sa uto, kay, dili man jud may kumbinsido sir kung nakasabot.

0: Wala siya sabo. Murag dili kun siya yun. Ingon nga, totally addict yun siya nga. Addict yun siya. Kay karon kay, mag, kayo ba, kay na siya mumata sa inyo, mag-andam na siya sa mga anak. Usa yun na siya mulakaw sa ilang balay. Nakapakaon na siya sa mga anak. Usa na siya mubiyahi sa tricycle niya niya. Iguman po, mag-huna-huna sa na siya sa uras para ting paniud to. Kay nakatrabaho po na siya direk pinta last time. Kay igpaniud to sir mo ulit yun na siya mga isang sud andere kay free mo na sila kaon dere ig magtrabaho magdadan yun na niya iyang pamilya sir mo nang karon lang yun ang iyahang murag na stressan anak niya basag na anak siya mas stressan sir ma murag something mo sa biyahang una una
1: kuma niya mahimo ang krimen ba ni ulit ni siya balay o naglaro-laro pa rin siya ilang lugar
0: ulit yun siya dritso. Nawali siya dritso, sir, kay...
1: Hindi ko na siya apasas, police.
0: Oo, kay pagkahitabo, ana, nagsunod dayon mi, nagmotor mi, kaming tulong sa kong ate dito, kay giadto na mo si Lolo, kay na may rescue, siya may ni Kuan, kanang nagpat nanawag sa rescue, gisunda na mo, nga, muto nga, paghuman na, naingon na sila, nga naana dito, mubalik na, kanang ipotos na daw si Lolo, dadun na sa Kuan, naguna na lang mi diri, muto nga, niagi mi sa ilang balay, nakita na mo siya, pag-agi na mo nga, padong siya musakas yung tricycle, wala mo na nagway na hitabo.
1: Pag-apos polis, samawa ni siya musukol, yun sa ni siya pag-apos polis, gi.
0: Ni Soren, ni gi, diretso na po niya anak iyang kamot.
1: Ah, oh, kapapusas da yun siya.
0: Nagpapusas siya da yun.
1: Meaning?
0: Accepted yun niya iyang salak.
1: Iya yung gi, voluntaryo na lang yan.
0: Oh, wala yun siya nagpuan-puan nga, wala siya nagpatay. Ni diretso na siya pag-ayo sa polis, diretso na po siya anak iyang kamo.
1: Papusas
0: na yun siya.
1: Wala na siya idagan istorya.
0: Wala na siya idagan istorya. Mao na dahin to nga. Maumangod sir ka nang nangay na siya pasaylo na mo. Kay pagabot sa police station, through video call na lang amo ang kuan niya. Niya si Lula na to, gidala na siya dito. Silang duha. Kay...
1: Nanay, wa siya mag-istorya personal.
0: Gihalog galit ni Lula dito pagabot sa kay anak ba ya? O, gihalog niya nga nung nabuhat ni mong papa.
1: O, ito bag niya na eh. Pag-iwanin mo, nga nung imo magpatay si papa ni mo?
2: Wala man kung siya si magkaagwan sa sibuat ni papa niya sa una.
1: Amora na yan.
2: Mga inom duman siya.
1: Amora na magbalik-balik.
0: Basta musuol yung utok sir ka ng mga sayo, ay ka ng sakit sa iyahang kuan ba, di ganyan malimtan. Kanang gipapusa siya ni Lulu, gipakuan siya, gipadakop siya mga tanod kay pakaulaw ko no kay siyang part. Muna nga kung maulian na yung utok, mabalik na na yung normal nga panguna-una, kaulaw kaayo to, nga na yung ato ko, ana ba?
1: Ano? Yeah. Sa may hukom ninyo?
3: Papriso gin lang, papriso gin.
2: Saan man sir, bisag anak, kinala ko sir, pag na may balaod siya magkapatay na may balaod, may puso ang magisip. Mauna, akong mga anak, ang desisyon is akong mga anak magulang niya ipahipo si kuno na siya. Di na kuno na sintensyahan.
1: Why po ang nigawas yung papa na hinga na ngayong pasaylo nga papasaylo alang kuma ay alang taong ko ipapristo?
2: Ang pagbisigar dito, na nga siya pasaylo siyang mga isubuon. Nga, mahang niyo siya siya nga din na lang kununta siya kasuhan kay na iyang pamilya. Muna yeah. Iyang
1: pero nakahukom na yun mo nga ipapriso na
2: mas akong mga anak yun di naman yung gudso
1: no kay ama decision lang po dahil yung mga anak
2: o mga decisions kong mga anak hindi na ginamay pag-ausun ama kay sa ama mupatay mag mga iso o na
1: o na no so mas mayo na mas mayo mang maipos na siya kay o gawas nun siya pirmi. Basig na anak sila yung krimen.
3: Kuya Paul, makapatay pag mga iksoon, makapatay silingan, maamong panang uban noon.
0: Something ana sir kay sa una pa lang katong nagsuol-suol siya iya man gi oh dili ra man si Lolo yang gidumtan apil ko ganin siya iya igsuon ya akong papa nga ikuan isunod oh kay kanang si papa gud sa una sir tag mga siya so murag nahinumdum jud niya nga si papa mo yun nag nagulo sa mga tanod nga padakpon siya kana mga ing ana mo na giapil pud na niya sa iyang gidumtan niya, itunod daw niya ka na, patapinsan ka na siya. Oo, oh, okay. Siyempre, tuol ba niya, sir, mangisog siya. Kung dili siya madalag alam-alam, makakitan dyan siya, istorya. So, yan na din ang ikuan, isog siya ang ito.
1: So, Atty. Rupil, usan is mga apo, atong hinapi, Atty. Rupil, kasi doon na kayo mo ang pangutanan.
3: Okay. So, sige, Paul, okay na to, Paul, no? Nga, mga pangutanan ni mo, Paul.
1: Okay, Atty. Rupil, no, niya, mutingog naman noon to si Makoy, no? Ang istorya naman, kaya naulian naman siya, no? Dili naman siya, iyon bayolinti siya, una-una. Kasi may nabiras po ito, tataod ro ni Dai Jin, kaya ito si Dai Jin sa police station. So,
3: oh, Paul, gamay na, Paul. Kanang katong Latin-Latin nga yang ikonan, daghan mo gani sa mga baryo gud ani nga napo sa amo nang gigaits duldol tungod anang Latin-Latin. Nakakita ka mo rag librito nga gamay? Or unsa may
1: Attorney Rupil, pero unsa may istorya, ma'am? Nakakita ka na?
0: Unsa man, sir?
1: Kanang iya Latin-Latin?
0: Oh, kakita mi kay
1: sa mga sa librito gamay. Libro gamay.
0: Oo, naa. Naa jud. Mo na yang basahon kay usay. Yo, ma'am, curious kay mi ba kay elementary days pagod mi. Unsa man ni ganang siya kanang Latin? Yan siya na. Naa diri kanang tudlo-tudloan mi niya sa una. Kunay dili mi kasab.
1: Unsa man kunay naa dito?
0: Kuan kuno na kanang mo ihat. Okay na sila niya. Moana man siya sir nga mauni ang aka nang nagkuan kuno magpakuan niya. Mura gani, kanang murag makaisog niya, kanang makakuan niya nga, di siya madaog-daog. Oo niya. Kanang murag self-defense ko nun niya, murag nga na ba?
1: Masya yeah. Kaisgot niya, di siya madutlag bala, makublan siya, kawa siya.
0: Kano mga panulay, kanang, oh, mo panalipod niya, walay mo kuan niya, manghilabot nga mga tao ko nun.
1: Mga daotang tao, niya.
0: Di kahilabot niya.
1: Masya kaisgot niya, di ko madutlag bala ni, katugi pagkita.
0: Oh, katong, oh, ngig, kuan chuketong gulo na siya kun mi, oh, gitong sa niya ang kuan na mo niya, kirikirik siya, ang siya awa, wa ko na kuan no, wala ko na unsa, lang ko na mo ana sa ni sonol, ni power among tuan, among yuyu, kayo yo man ang tawag ana niya, kay ana mi na siya kumuha, ang usok ko na siya, oh, ana na siya diha, naga, nagapos na siya diha gid sa amo nga, kuan as in isugay siya, kawayan pa to among salug. Elementary pa mi ato.
3: Okay, sige Paul, sige Paul. Librito lagi na Paul, Latin-Latin Paul.
0: Oh. Latin-Latin jud na siya, kanot sa libro niya gamay. Giputos yun na niya plastic niya. Di yun na niya ibiya, na yun na si hambag.
3: Nagsimbahan ba po na iyong imong yoyo?
0: Asa sir?
3: Musimba ba siya?
0: Musimba na siya yoyo sa una lang.
4: Pamilya.
0: Oh, pamilya. Musimba ba yan na siya, sir?
3: Pero dili musimba kada Domingo.
0: Medyo, dili po.
3: Dili po.
0: Layo mangod kaayo, bukid ba ya? So yun dyan kaayo sa tanan kung muarig yun dire. Dili na lang pareha ka ron nga, sayo na kaayo kay nanay magi ag motor.
3: So kanos aman last time nakakita ka nga ni Simba na siya?
0: Wala na dyan, ay dugay na dyan kaayo, sir. Murag, kuan pala, dugay na kay na siya ng Simba la no? Dugay na kayo, sir, oy. Kay, gikan sa syudad, mampugod me. Bago lang may nag-uli din, eh.
3: So, hinundong ka, elementary pa ka, itong panahon na nga nakikita ka ni Simba siya?
0: Oh, mga ingana dyan, sir.
3: Oh. Kanang fiesta na sa inyo, di isa mo Simba? Ato sa fiesta?
0: Dili, sir, kay, sukad nga na hitabo na nga mag-usul-suul siya, murag maulaw na dyan siya kanang mag-family gathering me. Siya ang wala kay murag maulaw ko siya sa kaugalingon ba kay ang mga tao kay bawo ba gyud ko sa naunsa siya murag maulaw siya like pag last time the blessing sa balay kaninga balay gihayaan sa kong lolo siya ra pud ang wala nya siya nga busy daw siya na siya gibuhat sa balay murag something maulaw ko siya bagang daghang tao
3: kapila man siya gigaits duldol
0: sa daghan na lang, no murag kapila na lang siya murag
3: kaupat
0: katulo.
3: Ah, so musul-suol din eh, musul-suol.
0: Oo, kay mo na lang yun ang buhaton, kay naman po ka ng, namay dul-dul dito sa balay niya, daghan man po muingon nga, oo niya, tanod ang mukha niya, muhipos niya.
3: Sige. Okay, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
0: Salamat.
1: So mga to, Atty. Rupil, o sa tos mga apo ni nanay, no? 29, kabuk apo. Unya sa tuhod. DC City, apostuhod. Muna yung ilang kuan diri sa ilang lugar, pamilya nila, Atty. Rupil, sa barangay Taytay, sa lungsod sa Abadyan. Di, apa diri. Anos aman din ni Ilubong si Tatay? Anos ani Ilubong si Tatay? Anos ani Ilubong si Tatay, day? Ay, anos? 14. Ah, sa 14. Ay, Ilubong nila sa 14, Atty. Rupil. So, gikan diri sa panimay mismo sa amahang biktima, uban ni Speed Pilot Jesus Mampong, ako niyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Salamat Paul Lauro sa imong report. Samtang di pa tayo balik sa mga eskutanan sa Senado, at hinabion sa ang suspect, katong nagkapatay, mahigala, at wakalun sa kasaman Jane Galeardo sa police station, at kung kaon ang report, humalamang sa pipila ka mga mahinong danong pahinomdong. Alas 9:25 na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
12: Mmm, smells good.
8: Tikman natin.
13: Sarap! Yummy!
14: Everest Refrigerators.
12: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
8: Of course! Yung ginawa natin together.
14: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
18: Drink responsibly.
17: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
18: Drink responsibly.
19: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
22: Atong attack na Miguel Asunibi Media na sa ato pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the Point.
22: Atong tagapagtagad Miguel live and direct gikan sa Badyan Police Station. Takaroon Miguel kasama ang Jane Gallardo. Aron ato subayon mga kagalaan. Kumusta man? Kining suspect mahigala nga Mos Makoy, ha? Kining si Klimako Libron, ato sa tagag pagtagad mahigala. Kining nga portion, hatod ka na to sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon kalon, pandunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang said liniment oil nga may muhatag o kahupayan sa atong pait nga mga balatian. Sama ining pamaol, panauhot, arthritis, mga piang-piang, makatul-katul sa panit, bili-bili, hubag-hubag, buni, mga pinakans gagmay mananap o mga insikto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan, sa seed element oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil, ginama sa seed pharma o gapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
11: Straight to the point!
22: Unsa may hinungdan yun aning tawhan na ngano man ang iyang gipatay ang iyang kaugalingong amahan. Matod pa na nadaot ni sa drugs kaniya to, apan ang iyang usas sa mga apo po mga higala ni nanay, nga ato na interview karon usas sa mga apo sa biktima, matod pa doon ay Latin-Latin sad. ato kunong kuha o ng report una mahigala. Pero doon na ni background day kini adto mahigala, nagkapatay na ni Kausa. Nga kining iyang amahan karon nga iyang gipatay, ikaduhan na ni. Ato i-check sa Badyan Police Station, na stulin niya karon si kasamang Jane Galliardo. Yes, Jane?
0: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report!
1: Rajuman, Atty. Rufil, panimaus ang hinungdan nga nung napatay ni alias Makoy ang iyahang amahan, Atty. Rufil. Matod pa nga dugay na gid siya nga gaplano, Atty. Rufil, apan wala lang niya gipahalata nga duna na siya grabing kalagot sa iyahang amahan. Batimurag natipunog na gani, Atty. Rufil, matod sa iyahang pamahayag. Tungod kay matod pa, Atty. Rufil, sa atong nasayra na duna na ni siya nakaipon, ikaduhan na nakaroon, Atty. Rufil. Matod pa, ang una o kanang ikaduhan niya nga kapuyo ron, Atty. Rufil, gituuhan niya kay nasa mga nadunggan nga istorya nagi kanagani marghilabtan meaning ayahang amahan, Atty. Rufil. Niya dili siya ganahan nga mahitabo pa sa iyahang mga anak. Matong marag nagkuhan niya ang kalagot, Atty. Rufil. So, dugay na siyang dunay kalagot, dibdib lang yun niya kay naka-istorya man nato initially siya, Atty. Rufil. Pag kinauna, nibalibad siya. Pero nihangiyo ta kay para madyunggan nato iyang habi. Gani atong higayuna na iyahara dining naagian ang iyahang amahan, Atty. Rufil. Nga nakakita siya kahoy nga murag bukton. Kung ma-visualize lang nato, Atty. Rufil, inani kadako sa akong bukton, ang gitipon sa mga kahoy nga iyahang nakitan. Wana siya kahinomdom kung unsa itong nga klase nga kahoy. Iyahang gibit-bit o iyahang gihapak sa tangkugo sa iyahang papa, Atty. Rufil. Katulo kahigayon. Namatod niya, Atty. Rufil, na hugyod nga gisalvage niya ang iyahang amahan. Kay iyahang maninggidyaan, nangutan na tawa ba siya na wala ba niya nakaw na huna nga nadununta niya sa ospital basi matabang plano gid niya nga patyon, Atty. Rufil. Plano gid niya kay tungod sa iyahang kalagot. Karon atong susihon, ato ang paminaon kadali ang iyahang habi, Atty. Rufil, para po magikan gid niya. Sir, maayong buntag live taron sa DYHP RMN Subog sa IFM. Kauban na sa Atty. Rufil Banyo. Sir, so we love that ato.
22: Sige, Koy. Makoy. Makoy. Oh, makadungog ka, Koy. Oh. Sige, Paul. Pagutanan niyo, Paul. Jane, pagutanan niyo, Paul. O, Jane, mo lang bilisod sa kwan siguro, dungog.
1: Sir, Makoy, ang samang binigundan niya, nabuhat ano mo ang pagkatay sa inyong papa?
3: Ito, nanunggan nila ito, abusado ng mayro. Abusado kayo.
1: Abusado kayo, may lang, sir. Kula ka, di ka makita niya nila. Ang samay,
2: ang dalawa po na sa uno at
22: Koy, Makoy, Makoy. Makoy. Makabati ka na ko, Koy. Unya, unsa man tinuod nga wa ka nasuko ka kay wa ka bahini sa lobi? Alin?
3: Akin na din siya, pero kung hindi nga ka kakada dito ka kung wa mong dinasay ang ba. Kasi para mong dinasay ang bahin. Ano mo naman? Abot.
22: Oo. Sa mo tayo nasok ani mo?
3: Oo na, lang punto na ako. Atin ako dito. Nagulat nga sa kakarap ko siya. Pero dapat po o dito ba? Mga tanong dito ba?
22: Oo. Pero unsa man ginasok ani mo si mong papa?
3: Kapag abusar mo dito siya maayos.
22: Abusar? Unsa man dito pag-abusar?
3: Basta grabe ka itong mga pandangan o talagang na nalangit ng tanong ako.
22: Oh, unya, kinini ang tinuod nga nag-drugs ka sa una?
3: Wala, hindi po anak ko rin, hindi po anak ko.
22: Wala. Kantong Latin-Latin, kamao ka mo Latin, di ay, ingo man to yung mong umangkon nga naakay Latin.
3: Wala mo ko ng Latin-Latin. Wala mo ka ato niya. Wala mo ko ng baklapak.
22: Wala ka ng Latin-Latin. Nakahinom doon ka nga gigaig gas dul-dul?
3: Ako ka na inoon ako. Moto, sakot na nga yung doon. Harapin na. Nabuhatan ako po sa inoon. Wala nga high school pa ko ato. Saktos-saktos ako. Karati ba? Moto nga. Siya, sige siya. Katotok. Ito nga. Nilulong na ako ang mga kasumat kita.
22: Nakapatay na rin ka sa una, Koy.
3: o nakapatay po kung no.
22: Nga nung nakapatay mga sa una?
3: Tawatan po sa doon.
22: Amigo, tunin mo yung mga napatay?
3: Sa ilan na po lugar.
22: Nga nung imamang itong ipatay?
3: Tawatan po sa doon.
22: Gikawatan dai kadto.
3: Pagod ako mga tanong sa una na kong kaipon na dahil ng pagkakatan ng mga buwaton.
22: Pila man kabuk anak ni mo tanan ko eh? Pila kabuk tanan anak ni mo?
3: Lima ato na sa una na kong kaipon. Dua kabuk ang mga bata, dua pa lalaki mga isa na kung kamagulangan. Pero sa ikaduhan po nga po anak ko, kuwan na, na anak na tulo kabuk ng mga baka isa na may talaga sa akin.
22: Oo. Niya, usaw mo ni biyaan ni mo mga anak, yung ma-prison mo kagbalik sa kanyang kalaki, ha?
3: Magagawin pa, may makakabang ako, pero yun na po, yung mga kuto.
22: Wa ka mga ipasaylo sa imo mama, imo mga igsuon na nahitabo aron.
3: Pamilya naman ko ni mamo at mo pala ra man sa bitbitabo.
22: Oh.
3: Kun ami si mamo dili man ta puno file kaso ako ni mama ko. Na ay sa wala barang na puno ka di mo makita. Bukod na mga ngani man lugar.
22: Ang imo mama di naunta mo pasaka, ang imo maigsuon mo pasaka.
3: Mama ito ko na ko. Murang mo gito yung mga nasa na kung balao daw na. Ang imo mama mong dito pa mo dapat kumpliman ito. Asawa man siya. Hindi asawa man si father naman ko na ko.
22: Mahadlok po sila ang uban siguro. Basin o ga makagawas nun ka. Basin sila po imong hinabtan.
3: Hindi mo manghilabot nila kasi kasuraman ko na kung kalagutan ko maayos. Hindi ko manghilabot sa matutuon na kung kasal sa aking mama.
22: Oho, sa umanilon niya papriso mga kanila kay nakapatay na ka sa una, ma, nakapatay na po ka karon. O sa man to, ano na, ang imong papa, o sa man to, naglalis mo atong pagdayon patay ni mo, o wak na lang ka, wak mo maglalis la, giditso na ni mo, o bunal.
3: Nandiyak ko yung mga marapindik-sindik nga nga. Wala lang po nasa kukubay ng sindik-sindik. Nakatuhan lang po ako siya rin tulit akong hindi lang isakada dito nga. Nagsari din sa mga pagkabot dito.
22: Tinungod to nga imong gikamay, imong papa, imong gitawag, imong bunalan?
3: Kato ko, masay dalakod na panggot na siguro po yung bidalan. Wakod na ko. Bitso-bitso ako. Pinasandan po ito nga.
22: Waka ka na una nga. Delikado, mapriso ka. Imupatyon, imong kagaling amahan niya. Mapriso ka. Biyaan imong mga anak.
3: Mga lirator na lagi. Parang, kasi talgot mong dito lugar.
22: Oo. Oh. So, waka nagbasol ang hitabo aron.
3: Ang mga basol sa nahal ang after ni.
22: Nga no, mani mo sumbaga? Mag-isumbag lang tani mo. Aron nga dili ka mapriso. Di ka ma... Dayo nagkapriso. Gamay-gamay lang kapriso unta.
3: Ako na nagkamit mo na ako. Ang ako ato na. Hilom na dili ng tatan ako. Salve sa tulog para ako.
22: So ang imo tuyo tayo, hilom na mo, isalve sa nimo, palawanan tatoy, mahit, di lang ka mapriso.
3: Ang taso, ilaw na ka. Ita ko dito na, kasi ita ang pinsiguro.
22: Humanan mo bunalan, imo tatong ilubong lang unta. Humanan mo magkibiyaan na dayon.
3: Ang ano, parang talipod ko lang dito. Pauli na kong ko. Mahuna ko ko nga. Manasayro ka po. Kasi ko lang ang driver. Driver.
22: Kaya humanan mo bunal ato, lakaw ka dayon. Manimaho, mangyapunto ka mamatay man.
3: Ito, panang dito, maantuan dito, panang dito.
22: Daan yung ka nga inito ng ulo ko eh? Mula kag putongon?
3: Dili, di naman ba din yung mga friend yung nana at ano ka lang kung alam din yung mga kakaulyan sa mga storya rito na yung nana din yung mga postong tayo sa ayat at yung mga kaya
22: oho unya kisama ni bisita na mo diyan karon ang imong mama ni bisita kag hapon sa mga igsoon nimo
3: kahapon ang mama sa akong bata
22: wala de kay simba-simba pod makoy tungod sa panginabuhi kanos amang kalas nga nakasimba dugay na kayo? Nakamao ka mga jay? Kung sa may namauhan ni mga pangadye?
3: Mahanamo
22: ko no be. Kami mura isk magka ka.
3: Mahanamo ko na sa langit. Ako'y ko na yung mga kumanin sa langit.
22: Tiwas ako no?
3: Maura mo na po ba siya. Pangaliyon mo na po.
22: Kanya tiwas ha. Kikuhang ko man to. Maura to yung namauhan. Wadi ka katiwas niya to? Sakto naman to, niya tiwasa lang, tiwasa. E balik ko no, balik ko no.
3: Maura mong gula ko na kung pulo ka ang mana mo at.
22: Maura na yung namuhanin mo. Unya mo man matiwas to. Kung ako, balik ka ko no, niya ka ng tiwasa ba? Lahusa ba, lahusa? Di ka kalahos?
3: Mura, ako araw man pugon ng pagkatulog at na magmata ko, mura po na ang bulok ang mana mo.
22: Be, kalau balik ako no, be. Yan, tiwasa ka ng tiwasa, giyod. Sige daw, koy. Ang mana mo, nga nakas mga langit. Sige, tiwasa ko no.
3: Ang mana mo, nga nakas mga langit. Pagkaya doon, ito na ang narihan. Ako man yung pag-iisipan ng planet.
22: Maghimaya ka Maria, kamao ka. Koy. Sige daw, sige daw. Sige kag pangadya ana. Katong Latin mo, pag Latin ko no be, asa man tong Latin mo?
3: Wala po ang Latin mo.
22: Ingon man to imong umangkon nga nagunitan ko namong kurinti, wa ka mo kurinti he, kag Latin ka. Wa kay na mauhan nga Latin nga kwan Latin nga pangaji. O sige. So karon og di ka pa sayloon sa imong mama og mga igsoon, imo lang serbisyuhan lang, serbisyuhan na lang ni. Mayon ta, magampo lang kang matupahan sila may punahuna. Unsa man gyud pinaka rason nganong imong gipatay itong imong papa? Imong unsa may tawag nimo, papa, mama, papa or tatay?
3: Nga, ta gapukulo ka papa.
22: Oh. So ang pangutan na ron, unsa man gi numero 1 hinungdan nga nang imo siyang gipatay?
3: Himabay ko ito ako niya. Himabay da.
22: Himabay itong imong tatay?
3: Himabay ko ito sa papa ang tawad ako niya. Himabay ko ito ako niya. Ano ba ito ito? Ang kabara-bara ito ang tanglumay sa himabay. Alagay ka na ito na himabay ka ito. Himabay ka ito.
22: Kunya mo manusuko lagi mong mama. Ang imong mama mo ay dapat masuko unta.
3: Sa una pa man natin gira, kung ako mama, kaan ko sa ita na akong inahan sa buliagong bagluman o kaluman at ang kuhan.
22: Kunya nga nung manin mo to, huwag panalitan o kuhan, iwan mo sulti ilang, ayaw na pa, huwag tinuod magaling na imong singon. Nga nung imong mampat yun yun?
3: Bibiyan mo nang gusto ko, ngayon na ako, kung ganyan to, sa toon, kuhan.
22: Kanya, ingo man to yung mong igsoon dito, nga maayaw man ko nung, ikaw man ko nung may doon ay problema.
3: Pagdaos, rago na nila ato ha, kung buhat ko dato ni atong karang nalo sa kuwa, yung diba niya atong kataw, yung sabay rapit sila na naman ako, yung ito na ba nila.
22: Oo. So, katong imong gibunalan imong papa, wala ka ma, nawa ka si mong kaugalingon ato?
3: Utang lang dito ako sa atong kay maaktuhan na ako dito nga hindi ko ka kuha dito sa hindi lang dito man nanggit na ako dito buo pre kada nanggit dito dito
22: nasuko ka sa lobe butbuo check pa ka sa lobe
3: hindi manangit ba dito sa iba lang
22: kung saan hindi manangit sa pagpasaka sa lobe
3: o, nanang ila tuloy mo. Sige, ramang ko sa paga dito ko niya. Hindi ramang hapag ko ba niya.
22: Pero kay...
3: Nang dito ako. Gayun.
22: Ano masuko mga kalubihan man to si mong papa?
3: Sa mong gusto. Hindi mong gusto. Kaya akong tanong dito mga kalubihan ako. Mga bagong tanong na po ako sa una na hindi na na po na ma-appel ko na sa papa.
22: Hmm. So, mga suko kagawa kabahini sa halin sa lubi, tinuunin na. Oh. Ah, sige, sige koy. Salamat kayo sa kapaghatag panahon sa DYHP koy o sa IFM.
1: Salamat kayo. Yes, Attorney Rufil, mauto siya si Makoy ang suspect or ang ipatay gyud mismo sa iyahang amahan. Nihatag po sa siyang pamahayag na tungod yun sa iyahang kalagot po da Attorney Rufil nga nagpundok na mo ay hinungdan nga napatay gid niya ang iyang kaugalingong amahan. So pinaagi po sa pagpangu ni Police Captain Feb Chares, ang hepe din niya sa Badian Police Station Attorney Rufil. Dali era po ni siya nga nadakpan, gani matod niya, wala ra siya po da ni Sukol Attorney Rufil dihang gidakop siya diha sa ilahang panimalay. So bauto ang iya.
22: Salamat tas kapulisan ato diha sa Badyan kasaman Jane no nga at least paspas ilang paglihok nadakpan na dayo na kana maong suspitsado.
1: Yes, Attorney Rufil, tungod sa ilahang abtik na pagresponde na balhog na gid ni karon si alias Makoy nga maoy ni patay gyud sa iyahang amahan Attorney Rufil. So subo pa malandungon nga wala siya kapugong gyud sa iyahang kalagot nga mismo ang nagmatuto niya Attorney Rufil kay matud niya gikan sa iyang paghimugso mao naman ni adapt niya or ni alaga niya Attorney Rufil. So murag nalimta na lang ang pila ka tuig nga pagmatuto ni ining iyahang amahan nga iyahang manggi patay ra pud mismo Attorney Rufil tungod ra pud sa iyahang kapungot kay usahay singgit-singgitan siya mao yang pangatarungan pud Attorney Rufil tungod sa pagabaydor og tungod anang sakit man mangistorya ang iyahang amahan mao hinungdan nga nakakuan gid siya kung saan kalagot nga mapatay po niya ang iyahang amahan at Tenero Phil. So, pait o lisod kaayog yung pamalandungon ngayon ani ang panghitabo nga malimot na lang at Tenero Phil sa imuhang amahan nga mapatay na lang po ni mo mismo gidin tao na Tenero Phil. So, karoon, nakakaroon nili si alias Makoya posibleng mag-atubang ni siya sa kasong parricide at Tenero Phil nga giandam po sa ato ang kapulisan. So far, mauna ang atong nakuha ng kinatibuk ang impormasyon na may tungod ni ining usa ka anak nga mipataya saya ang kaugaling yung amahana. Nagika na lang din yata ni Rufil sa Badiana Municipal Police Station. Kauban na to sa atong Armed Patrol, Radyoman Paul Lauro. Ito ang speed pilot, Radyoman Jesse Sumampong. Ako sabang inyo, Radyoman Jane Galliardo, DYHP, The Top Armed.
22: Salamat Jane Galliardo sa imong report. Alas 9.56 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
22: Now, alita mahigala, balikan na to mga panghitabo sa Senado, mga kaigalaan. Kay si Senator, sa di pa kumuisgot ining kaso bitaw ni ining Avellino case, masubotang maminaw nga ni ang mga higalay mga senador, ang ato lang naali makasulti unta ni Senator Erwin Tulfo mga higala, o bisag ganit niya mga kaubanan sa iyang grupo dahil nga, ayaw lang anak senator, no? Kailain pa sa kay paminawon mahigala nga ingon sa nga o mukanda ko nag-hearings kay Tano sa Blue Ribbon ko nob iyang kwilyuhan iya ko nung guyuron kani amata civilized maning atong lugar, no? So may I hope nga dili po na sobra na sad na let's be professional lang, no? Kay lisod sa kay mahimong katawanan ng atong Senado ining kalakihan na unsa naman ang dagana. Kaya naman ko'y pamahayag si Senator Erwin Tulfo, may galabi atong ipaagi sa dere. Asa man to doon kang Tulfo doon? Mauna niyang giingon? Ay man to, ang video, kani.
6: Papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibit-biting kita, kwikwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon chief.
22: My God, my God. Jesus Christ, no? Ginoo ko. Ginoo ko. Unsa man yung kalakiha, mahigala. Sige, sige dong. Be, kuhan ko naman. Kaysa ako no legitimate day. My God. Bisa okay, sige lang, no? Kung mo claim mo nga ka mo illegitimate, naapod mo yung rason. Ato lang yun, in fairness, ha? Pariha man, doon na may rason. Na may basis kay Tano, yun. Sultihan tamo ha, ako na nang discuss ganina, na may basis kay Tano, ang kay Tano Black, nga, si kay Tano mo illegitimate. Mabitaw nga po mag-elect og president because there is a specific provision under the Constitution nga kinahanglan gyud og majority votes of all the members sa Senate. O panalitan, dili na legitimate ng kay Tano, ato lang ipaagi o guan lang. No? I hope in taon mga higala, kana na ang kisay may iya mga kauban makasulti sa taon niya day. No? Bisan pa ang guan, kana sa asba makino mga tarong pa man sila, pribuyag ba? Masultian si Erwin, ayaw po na na dong Erwin, kay kangil adbasat anang kalakiha. Na, ato balik ko, so, sige ko na ba, i-play ko na dong ba?
6: Papapayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibit-biting kita, kwikwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon chief of...
22: Mamuto yung kuwan, eh? I am the legitimate nga kuwan. Anila sa... Maruto dong atong na kuwan dong. Okay. Ang atong position, anay may gala with all due fairness sa Picas o Picas, no? Nga habig. Okay man, si Tulfo, in fairness niya, na siya mo'y legitimate, ana, na, no? Kay... karon magud mga kagilaan, isiklaiman nga kinsa legitimate. With due fairness, mga higala sa duha kahabig, ang Caetano Black o kang Gatchalian Black, puriha doon na mga higalay, mga bases na sa balaod. In fairness nila, mga higala, ba't kanang kang Caetano, doon na po siya bases, nga mas dako ang niyang bases, constitution ko na. So, I hope na yung makabadlong ni Erwin Tulfo, nga di po na maayo. Nga iya ko nung mahigalang bibit-bitin kay siya mo illegitimate. O ikaw mo illegitimate, go ahead, paghimo sa imong kaugalingon nga Senate Blue Ribbon Hearing. Nga nung inanak man, Simpre sila sa kaitano mahigala sa ilang kabahin, maghimo sila sa ilang blue ribbon na hearing kay sa ilang pagtuo sila po ba legitimate. O si Tulfo sa iyang pagtuo siya po legitimate, okay. Kamu may gamhanan sa sinetron. Kamu may gamhanan. In fact, ang kanabitaong digital team sa Senate, magandang ikiri mahigala ang live nga Senate investigation ni Cayetano. Ang kang Cayetano laman tong Facebook, gani mahigala kang Amy Marcos. Pero inyong tanganganong kasuko mangyid kaayo ni Irwin mga kagalaan ni ining hitabuan, no? Nga ngiyang kasuko nga iyang sige ko nun, balik ka ko nun. So ito yung ingon, maghiring-hiringan dyan. Okay.
6: Na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibiting kita, kwekwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon chief.
22: Taon po, no? Sa mga naminaw na toron, gano'n na ang nilad ang atong sinit kung mauho ni Maygala. I hope, no? Atong ipahikling sa politika, anay kanin kang Irwin lang ba? I hope mabadlong ni si Irwin sa iya mga kauban po. No, nga, ayaw po anak dong kay nilad ba sa anang kalakiha. Kanas kay Tano, mga higala, mo insist man good sila nga sila gyud mahigala, in fact nga kami mo illegitimate because na ay basis nga si Cayetano mahigala mao Senate President until now.
21: Straight to the point.
22: Mabitaw mag-elect o ga Senate President mo kay kahibalo laman mo nga na ay limitation. Na ay Senate pro tempore nga si Gatchalian nga mao gi-elect sa ilagong habig mga higala sa habig good sa administration nga kwan sa black inon talang Gatchalian black may ngumus lang kami mo eh kami mo legitimate kasi ang angkol magod nga may legitimate. Okay, atong ipaabot Supreme Court ni only the Supreme Court can decide on this matter kung asa ang legitimate gyud actual na kay pareha man dunay arguments pero inon ta nga imong kwilyuhan sa Cayetano ipahulis Cayetano unsa papahuli unsa may basis nga imong ipadakop. Nanaday bagong basis ron nga ipadakop. Nga ang atong constitution, may gala constitutional rights man ang kagawasan na to. Ah? As a rule, di magiging ka pwedeng dakpon kung kay warrant. Unya, doon ay exceptions nga na sa na igitawag o warrantless arrest, di man mo igo o magkandak na blue ribbon committee hearing si Cayetano. O sa may ang krimen nga nahimo? Taon po, no? Kana na ang di na lang kumukuan kay kanabang I hope na lang makabadlong ni Tulfo kay bati kayo na, no? Sige lang, dibatihan lang o dibatihan. Na ay mga arguments na di lang mo abot sa punto ba nga mga fisikalan, anak. Kaya di na sana mao mga sukit ng paminaw. Limang kag-iya ko nung ipadakop. Unsa may basis nga ipadakop? Of course, kanang usaa, di na mo dakop. Unsa may basis sa usaa, imong manduan mo dakop. Kay kami mo legitimate. Mingos kay Tano, kami mo sa legitimate. Og isig angkon ang Cayetano Black og ang Gatchalian Black kinsa legitimate, only the Supreme Court can finally say kung kinsa between sa duha ka Black ang legitimate nga leadership dunay leadership diha sa Senate.
21: Straight to the point.
22: In fact, by ang position sa legal alcance gani sila ni Sherwin Gatchalian Indekin. Ang title na ani Cayetano. Unyang imo na naon ngilngigas ano? Og sa imong pagtuo nga kamo na legitimate. Kanas Cayetano no masay basis sad. Relax lang. Relax lang. Iabot man sa korte. Nya I know nga kamo may mo how gyud na kay kamo may backup sa wala kanyang si Cayetano pa may mo adto sa korte ana day. Mo na plan ka plan ka man ko example ba nga kana na ang bisag na asay niya ang title pero ikaw mo ay nabutang na outside ako lambo kay ang control na anila. Kisa may magkapalag na naaman nilang gahom. kon lang kana na ang let's be professional lang. Ayaw lang ana nga iya ko nung ipahuli ngilad na. I hope dire sa kon magud kini to be fair lang sa atong komentaryo ba. At least na may magka-emotional lahat sa debate, debate lang, okay lang. Tingali og tan-aw nako kana sa bang Aquino, okay pa man sila dai. Kana sa kon ba ayaw lang og kanang kon. Kasi bamba, mula magkalma na indikin, kumantay ka na eh. Tingali, kung isa may lain niya nga kuan sa majority ni Laron nga kuan sa ilang, sa kining Getsalian Black. Bisa si Getsalian, tingali si Win, Getsalian siguro na eh. Di ba naingon nga kuan niya si Win? Medyo disinti naman na si Win, sad. Tatambagin ninyo Stulfo, ayaw kapalabi siguro kay mahimong katawanan atong Senado ang kalakihan na unsagod yung tao ng Daganao eh.
21: Straight to the point.
22: Magubota ng kalakiha, kangilad niya paminaon, mahigalag, mahitabo na. No? Kana si Kaitano, o maganda ka sa imong Blue Ribbon Committee hearing, kay Kaman Maoy chairman karon, kana si Kaitano mo, kandak ang Kaitano Blacksad sa ilang Blue Ribbon hearing, natural na mahigala, ako ang kwan niya itong manawag o sa ano nga, ilang sagutaw gawal ng program pa ko, kay ma, kwan na yun. Okay. Daot na itong kwanere, monitoring. Okay. So, kinuni ang money mga kagilaan, no, kay medyo ngilad kayo nga kuan. Wala ba muhunong giday og tawag, no? Kinsa mo ninyo si panawan, ay saan akong tawag gawa yung program kay di ko katubag, ikaduha na gigamit nako akong cellphone sa monitoring nako, no, sa atong YouTube o sa atong Facebook. Okay. Oning hitabo aming ngilad kay pa tan-aon og baho ni. Medyo nakuan ko ining iya pamahayag ni Erwin. I hope mabugnaw lang ulo ni Erwin ining hitabo a. Of course kay bida pala nako han ngilad kay tan-aon mga senador mo diha gipili mo sa katawhan. Pag debate mo debate lang. Demokrasya man ta. Og ang imong posisyon mao ni kamoy sakto, kamoy legitimate. Okay. Kamoy legitimate. But kila sa Kaitano, doon na po sa basis nga sila mo illegitimate. Pareha, mabito na mag-debate man ang maabot pitas korte, tuon kayo lain-lain ang posisyon. So, while naataan ang pangutana, relax lang. Upabot sa husgado, nga mo ay mo decide. Ha? Asa ako nang giingon, mahigala, kung man ang gidiscuss nga, back to basic ta, atong gidiscuss pa ning kaso mahigala ni Avelino versus Cuenco. But, when the Supreme Court decides, we have to abide, we have to obey, we have to follow sa decision mahigala sa Supreme Court. Sila may final nga kunana. Sports lang. Naman tayo katarungan, na may katarungan ang pikas o pikas, pero inyong tamigala nga kuan. Nga nung, unsa man gyud ka kuan? Ha? Kinsa man, unsa man gyud ka suko si Erwin Tulfo? Suko, gikas Erwin. No? Oga manong suko tingali ito wa ko nang total og kanang suko siguro sa kay mas ang pasangil mo ni Erwin grabe-grabe man sagutong pasangil ni Erwin kadawat og malimalitang kwarta duha may iya pasangil god malimalitang kwarta og nideliveran pag babae grabe po ning mga 18 marines. Deliveran, may higalag, mali-malit ang kwarta, plus babae, pag so, kung baka ko ng 18 marines, okay, baka ko na sila. Baka ko na sila, pero inunta nga ka ng imo pong kaladgalon si Kaitano, my God. Ha? Kaya ako i-evaluate mga higala ha, prangka-prangka lang pag-istorya, si Kaitano, doon na mahigalay base sa balaod. Okay, si Win Gatchalian, in fairness may gala, doon na sa basis sa balaod. Pero imo ba yung timbang-timbangon may gala, mas bugat ang basis ni Kaitano. Pero in fairness mga naminaw na ito karon, katong naasap, may ingon niya, mas bugat, Gatchalian. Sige lang, okay lang. Ato ipabot Supreme Court ni, wa may nadag-anan sila si Kaitano, tinuray lang nga sa gahom diha. Bisag naan niya ang title may gala, pero sa ako naging ngon, wa may nadag-anan sa gahom,

0: kwilyuhay mga kagilan bida, mangilad ang atong senado, kasubong pamalandungon sa atong Pilipinas at ng kalakihan.
1: Straight to the point!
0: Tubaga lang, uwingon mga kuan, kining mga 18 marins, mga di tinuod ng ilang isulti, tubaga lang. O di tinuod ng mali-malita. Sayon na ba na i-refute lang sa 18 marins kung di na tinuod ng ilang? Like example, Kistulfo, gidadaag babay, gidelivirag babay sa Shangri-La Hotel. Kanang Shangri-La 5-star hotel, doon na mga CCTV, ano di ba niya susihon? And they can. Simple naman na. Unsa tong usa ka hotel pa nga gikuanan, gidadaan? Duha man ka hotels nga kuan, gidelibiran o kuan. Simple naman na, naman ninyo tanan gahom, ang NBI na aman, naman ang cybercrime unit sa police, natanan ang resources government. Nga nung antod karoon naman niyo sa siyang CCTV. Kana ko aso siya ha? Ako magduda na humana ni tanaw nila, original maging picture, di maging limod ni. Kindly check the picture if it is original picture, is it an authentic picture or an AI generated picture. Kindly check. Naman ang NBI, sayon kayo ninyo eh. I-check kung AI generated ba ang picture or original picture. Then tell us. In that way, you can already controvert the allegations made by the 18 Marines. That's simple as that. Kasi ako, ina ko nga, kini ilang mga pictures ng mga video, AI ni. Di tamo to sa 18 Marines. Pero, wa mo ka refute nga AI no, kay original na yung video no. Authentic nga mga pictures o video. Ang ako lang ba, sa mga namina na to karon ha, walay personalan lang, sa asa mo nga habig ron, di maayo nga mag, inyong tag, iyang ipadakop ko no sa kaitano, sa may business may padakop. That's number one. O dili ko no mo dakop, iyang kwilyuhan, iyang kaladgaron. O sa may kasulti sa mga tao, katawahan Pilipinon, nga magtanaw sa itong Senado, o ang katawahan sa tibuok kalibutan, may man og boxing ring ng atong Senado. Kanang let's be professional aning kalakiha. I hope ha, in fairness sa pikas nga sa Gatchalian Black, si Win Gatchalian di pa man ingon niya kuan yun. Ato, punto por punto lang ni ato. I understand si Win Gatchalian, okay pa man iyang nga pagkatao di man ni kay putong siguro. Bam Aquino sa akong pagtuo, may gala, okay na mari, manas bam na to, oroy na eh. Okay, man, kaistulas ba? Sulti taon niyo, Tulfo, ayaw in taon, anak mo. No? Dibati, dibati lang ta. Pulos na i-basis. Dibati, hunta lang na. Liman ka na. Inanak kahawad mga higala, ngilngiga, no? Kangilngiga. Sus, Ginoo ko. Muratag magkapanguros mga kagilaan. Ako mo yung nagipangilog-kilogan sa statement mahigalang Irwin Tulfo. Total og sayop ng 18 Marines, simple ra gyud na kayo. Unsa ano yung pag-refute ng pamahayag sa 18 Marines? Ako mong tudluan ha, simple ra kayo. I-check ng ilang mga pictures, i-check ng ilang mga videos kung AI generated ba na, butang-butang ra na, AI generated or original gani na, problema gyud mong dako. I-challenge pa ka ng 18 Marines. Sayon man na, usapan nga, ang pamahayag na dito sa Shangri-La si Irwin, dito gideliver ang kuan, lahi itong gideliveran sa malimalitang kwarta, lahi po itong gideliveran sa babae. Katong gideliveran sa babae, Shangri-La man na, Jesus my God, kanang Shangri-La may gala 5-star hotel ka na, kumplito ka na og CCTV. I-check ng CCTV camera og tinuod bang gideliveran o babae si Tulfo, uwa ba? Uwa ka na i-delivery, bakakon ang 18 Marines, bakakon. Nga naman na i-check ng CCTV, kasayo na i-check ko. Usa na usa ka hotel ay Midas Hotel. Midas Hotel. 5-star ba po na? Basta ako na, kining Shangri-La, sigurado ning 5-star. Ba't kining ina ng... Kahit kangilad ba sa ganyan? Magdibati lang tayo, debate. Lain-lain mata, ako bitaw. Kami mga lawyers, ako mga classmates, may kalabahin man mi. Nalain-lain mga opinions. Pero, mag-amigo lang ipunta. Dibatihon na lang eh. Mabita ako ngingon. Ako opinion, bahalag maalahi. Dito ako opinion sa dito pag CDN. Philippine Daily Inquirer, ako rin columnist, balahi ako opinion sa tanang columnist. Huwag mo kayo problema. Nga naman, confident na ko sa kong stand. Kaya man akong dipinsahan.

0: Karon ari ko sa pamantalang the free man, ako ra usab usahay. Usahay magkaparihan mi mga opinion sa uban, pero usahay ako ra usahay, di okay lang. Ano man. Kasabot pa ko sa kong argument. Pero inyong tanga mag nilad pag ayo. No? Nanang sitwasyon na mga kaigalaan. Be, kanini ang o di natutuuhan ng 18 marines. Sa yun na lagi, nasa ko nang giingon lagi, kana ng 18 marines magod pagsulti nila, substantiated with pictures, substantiated with videos. Sa yun ka na ni matibag sa NBI. Naman, kumplito mas lana. I-check og AI generated ba? Kamao ganyan, mag-technician mo check ganyan. I-check na, ipa-check na ko sa mag-technician. So far, may higala, daily AI generated. Ah, kanang mga na double check din mo names. Eh, kamao man mga IT na mo check og kanay. AI generated man di ba? Tuo mo Madriaga, Ramil Madriaga, wag ito picture nga gi substance day. Ngayon, Ramil Madriaga nag-deliver ko kwarta dito, nabay picture nga gi support wa. Ba't kining itin man sa deliver may kwarta dito. Naay picture. Tanawa ang picture kung butang-butang ba, AI generated na picture or tinuod hasta na mga videos. O kanang gideliveran og malita, ma-check na. Labi na yun, gideliveran og babay, butang-butang na inyo, ipauting kayo ng CCTV sa nila. O nga abak o ng pitsagwa. Pero isog yun ka rin ba? Mga tinuod nga isog. Ibutang lugar ba? Ahay. Ah, pastilan, mahigala. Okay, mga video ha, naghakot tayo sa mga malita. Unsa man ni? Kini ni ang AI na generated? Wa gyud pa mahay NBI tulo na. Kini istorya ta tinuod ba ilan na ni check day oy? Og kay AI generated pa duga ra ni pagawa sa bino ang na. Di na tinuod na hantod ron wa gyud sa kay issue statement ana. Ha? Because kini mahigala mo mga videos, maong mga videos og mga pictures authentic. Mo na problema na ko ron. So ang ato lang ba nga kwan lang ta kana na ang atong ipabilin ang pagkadisinte sa atong Senado magdebate okay. Ha? Kay demokrasya man ta. Pero inon ta mahigala nga kalad karon kuno niya ang ilara na mura ko gipangilog-kilugan akong kuno ha. Mo ba? Ayaw, pagkanda kog imong blue ribbon hearing, committee hearing kay ikaw magha mo legitimate, ikaw magha legitimate sa imong pagtuo. Ato lang sang respetaran na. Asa ko nang ingon ha, magkalain sa opinion, pero respetaran ako ang opinion ninyo sa uban. Nya lahi po ning akong opinion. Kung kinsa may nasaktuan ni only the Supreme Court can say that. Ha? Ana lang. Pero inyong tanga imong kaladkaron, ayosan. Bati kina. Even sa Gatsalian Black mo appeal ta nila sa mga kuan dito nga, badlong-badlong nga sa niya, ayaw puno anak kay Manghil, ano itong paminaon? Naunsa itong Senado, anak kalakiya? Ha? Okay. Nakunan ko sa, kuan ko, marag na, nangilalan lang ko nga naminaw, mahigala, o nakuan na iyang kalaki nga, inana ba, no? Hay, pwede masadog mo, kuan ka, no? O, pwede masadog manghimakak ka, anak, sa'yo na, panghimakak lang, pero ang problema kung ebidensya, buduot yun ni mo, kay ka na kong istorya o sa kabutang na, ang ebidensya mo, maumanay mo, mo, kuhan yun, maumanay mo, pako ni mo, ha? Kuhan lang, paita. Kaya, yang giingon may kay sila'y legitimate, nangisog itaon siya. Og mangisog ka nga ikaw may legitimate, pangkaplang kang istorya, ha, ako na nang gidiscuss ni ganina. Og bingon kang title, mayon kang legal basis ni Gatsalian, okay, doon ay legal basis ni Gatsalian. Ya mo na ilang ipadako, okay. Ato respetaran. Abilino case, Abilino versus Quinco, okay. But doon na ba yung legal basis kay Tano? Labaw pa doon na. Huwag imong timbang-timbangon, mga kaigalaan, ang legal basis ni sa Gatsalian Black o kay Tano Black. Balikon ako, mas ligon ang basis kay Tano Black. Ha? Pero sila, mo'y nabutang ining kalakiha nga kuwang sa gahom. Inigabot, ano sa kuwan? Muna ko yun, sila pa'y mo atong kurtihin nun ane. Ana lang, no? Muna, bisa ako may mo-advise kay Tano, okay, question nga sa kurte. I-question nga sa kurte, then in the meantime, sila mo ihawad, sige na lang. Total, nagtalaw man, take note lang ang katawahan. Ang katawahan lang mo, kwan. Muna, ang mga tao nga namin na koron ayaw gugusiki ang usa ka adlaw nga kita mo'y haring lungsod. Kita mo, unsay mga panghitabo after? Unsa man ang adlaw nga kita mo'y haring lungsod ganang eleksyon?
1: Straight to the point.
0: Muna, nga kanang panahon na ayaw gibaligya ang imong katungod. Ayaw gibaligya ang imong buto. Ang imong prinsipyo. Aron magkapili, tagtarong. Kay lisod ba kayo magkapili kag usa ka kwan diha gumikan kay dunay monetary consideration, magmahay tayo ni kahuman. Paita ning itabu ang mga sukid ng paminaw. Sus, Ginoo ko. Naunsa. Unsa may ka, nasuko sa kisay legitimate niya ang pikas di legitimate, legitimate, o nasuk, anani katutuang expose yun sa Marines. Paminawon ta ko nung gamay itong sa Marines doon, unsa to na pasangil sa babae, di appeal to, kinigo mga tao no, Marites po gamay ni mga tao, good gamay, ha? Pag-ingon gidiliberan o mali-malitang kwarta, di pa kayo, kwan, pag-ingon gidiliberan babae, ah, mga tao. Ay, pagpangatawa sa mga tao, haman tong porsyon na doon, kanay-kanay? Ah, kanay, sige daw, eh.
2: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think, under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan, nagpapakuha ng limang babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po, sa Maydas, minsan sa Shangri-La.
3: Sinabi lang sa iyo yan.
2: Sinabi rin po pati pangalan, no?
3: Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan.
2: Opo.
3: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
2: Nandito po yung dalawa na naka-experience. Kasama ho silang naghatid.
3: Nung
2: babae. At
3: ilang pagkakataon? Dalawa?
2: Dalawang beses po.
3: So, ano, mamimili siya mula sa lima, ganon?
2: Minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalin po.
3: Namimili muna siya.
2: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Yung siguro, kung sino nalang nakakaalam, kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon, baka mamaya babanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo, at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo.
4: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
3: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
4: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
3: Sino po yung VIP?
4: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya, dumating din po yung dalawang babae. Nagkat po namin doon sa presidente.
3: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa, lima. Dalawa lang pala.
4: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
3: O kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi dalawang beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
4: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
3: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
5: Sa akin, Your Honor, sa Team EC, namomonitor ko rin, Your Honor, kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po.
3: Ganon din yung pangalan nung binanggit ng kasama mo.
0: Okay, pause daw. Ang samay nasukan ni Tulfo dahil kay sila legitimate, kami legitimate, maghimo ganin mo ganyong blue ribbon, ha? Kalagkarin kita. Mo yung nasukan ang legitimate sila o sila mo ay, kay ka na mong isyo ha, legitimate, kay sila legitimate, ato nang debatihunon pa na, o niya ato isang at Supreme Court na, o kinimo yung nasukan ng pag-deliver babae dahil. ang legitimacy mo'y atong gikasukan o ang lahi, ang unod, ane? Sayo naman eh, baka ko ni mga Marines. Ha? Ana lang. Pila ipaglimod na baka ko ng problema, good, ang ebidensya. Ipakuha ng CCTV sa Shangri-La, ha? Tanawa ng mga kwanya sa Shangri-La, aron maklaro, kana mga staff sa Shangri-La, makatestify man na, way baka kay lang, o niyad to, bastulfo, kay minyo, wa man matustulfo, baka ko ng Marines. Ipacheck ang CCTV. O bakita ang CCTV, wa si Tulfo, baka kun ang Marines. Ha? Sa'yo na na. Hasta ning, kwan ay, kinipong, sa tong kwan dong, baka kun ang Marines, kumahon, anak na lang. Pero katong interview sa Viva Hot Babes, names, tanawag na, baka kun sa tong taga Viva Hot Babes, tanawag. Haman tong kwan, kini, bakakon sa ning babayhan na, be. Asa man, sige ko no.
6: O local.
7: National.
6: So, ibig mong sabihin nakahilera sa mga senador, ano, ganyan.
7: Meron po.
6: Senator. Naku po. Iilan lang ang senador, naku po. Alam. So, iilan lang. Kasi ano, si senator, magkano ang ino-offer ni senator?
7: Ano pa lang. Tipa lang, kaldo na.
6: Kaldo na. Magkano mag-tip si senator?
7: Abot ng 250
6: to 300. 250 to 300? Ah, ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no?
7: Opo.
0: Kaya, posa nung, posa nung. Posa nung. Kaya, kinibabayhan na, baka kunsa niya, ha? Ano sa nawaton sa Idol Boy KB? Alis na sa mabingo na to, mga sukid di paminan. Po Idol Boy K, kumusta na Idol Boy K sa atong pabingo, Idol Boy K?
8: DYHP Tata, Araman Report.
0: Yes, Boy K.

0: suko kay si Elwin Tulfo Megla. Yan kasukan kay sila kuno'y legitimate. Ang pikas dili, my goodness. Ayaw lang, let the court decide, ana. Kay pariha doon ay katalungan, ha. Pariha, in fairness sa duha, ang Gatchalan Black doon ay sila'y katalungan. Ang Caetano Black doon ay katalungan. Pero kung ako may pa-evaluate doon, Megla, mas bugat ang basis, legal basis sa Caetano Black. Pero mayon kag doon na ba'y basis si Kwan? Doon na legal basis doon na. Ato ipa-abot sa Supreme Court. Pero inunta nga mag-kuniliuhay na ayaw lang po. Palihog lang taon. Last tuloy niya ron si Idol Boy K. Mahigala. Yes, Idol Boy K. D-D-D-Y-H-P.
1: RMM Report. Mayong buntag, Attorney Rufil. Mayong buntag, mga kasawag, mga idol.
0: Mayong buntag.
1: Atong kauban din ni Attorney Rufil. Nagpahiting ang tagamay aning punuan sa naikawayan rin na yung mga talisay. Dari sa Pilit, Kabangkalan, Mandaway, Makinay! Nag-practice na may talimong tayo, Attorney, mga bata. Mayuha, wala yung sa mga bata, Attorney Rufil.
0: Uy, mayo, natudluan di ay!
1: Natudluan, Attorney, ha? Mga bata, baro, kay malayo.
0: Bebe.
1: Unya, nagsugo na tagpanghatag upang premium attorney, tag na po kakilong bugas, 500 pesos, o kasari madugay, ato na po nga ipabingo na to ang 50 kilo bugas, humay! Pasalamat, no? Kasi mo yung ceremony, ato sa attorney, iwan na lang kining mga 500, kining mga bugas, kining ablin sa klase na dagan, kay mga tinunan din hi, sa Barangay Kabangkalan. Papaka na sa attorney. Barang invite na sa mo tayo sa straight to the point, Attorney Rufil.
0: Ay! Asa man, ato patukaran dire o diha patukaran?
1: Ah, pwede na kami patukaran dire, Attorney.
0: Ah, sige.
1: Gusto ka sa DHD Studio Music!
0: Okay!
1: Tayo mga bata! Kamaray sa Sir Dex, ato pagkakasyan gabay. Oh, kao pa na ko sa Idol Chicksy o si Mami Meg! Kasamang Julius o kasamang Raylene o si Edwin Aida Tampos! Okay,
2: straight to the point, walay liku-liku, balita klaro, walay libog-libo. Subo paminaw, ayaw na paglangay.
1: Kasi ating kunugan,
2: ayaw
1: sila sa straight to the point,
2: na awal. Pura niyang diri, kung kukun sayang ay iyang isulat.
1: Why, Aiden, why ang ikuwag sa kita? Okay, off the road. I go 6-3, patung I go 6.

Yeah.

0: Ininawan dyan rin sa mga nanay o tatay, nagpalandong kami. Tinangga kay Gadarin sa Kabangalan, Mandawi City, Atrini Rupil. Ang DYH Pilgay FM, pasalamat na ito ninyo sa rin pagpakit sa mga kaugalingon. At sa mag-construction worker na mabuhay, na apay madungot ang musikin pero lahat pa ng panahon. Pagkahibaw nila Atrini Rupil, na naa ang DYH Pilgay Kaya Fem to go. Di ka rin sa Kabangalan, Mandawi. DYH Pilgay FM overall number! Hey, salamat, Atty! Salamat, Atty!
1: Yeah!

Okay, thank you, thank you, thank you. Padayon tas tong bingo, bay-ubay na to mga listeners ka na rekron. As kangilngiga. Kinitibok ang puwersa sa DYH, PRM, Cebu, og IFM. Okay, wala tayong ulas na ikin. Sa nga na lang kinitibok ang puwersa, mahigala sa DYH, PRM, Cebu, og IFM. Nagbingo na sila, mahigala. Shout out ni Police Master Sergeant Binji Saladaga. Good morning, sir. Sila si Staff Sergeant Fernan Umulon. Sila si Inyupi Abdurrahman Jamil. O si Police Corporal Sorella Hari. O isang iyang papa nga kanunay na minaw sa tuntulumanon si Joseph Sorella sa Barangay Silao.

0: Chat na to si Juju Abapo na minaw ko na sila karon dito sa Sapurok, Kasintro, Gahimo o Gakatilya. Salamat, Jo. Okay, wantay kong ulas mga sukit di pa minaw. Sa hands, kini tipo kang puwersa sa DYHP RM in Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit ka ninyo pelagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay ko ng Diyos, mayong buntag, Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tata RMN all the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tata RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
9: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kung ako sa mapasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
1: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kinusayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
12: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde. Ug sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
13: Sa paragis bila-bila,

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
4: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Hi, hello mga kasama, kinigay po ninyong Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner, Randy Tayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kiksunan mga kasama, awhagong ka mong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usaka lalaki, nga nagpatago lang sa ngan nga Andres. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kikalaan atong magtatampo si Andres.

0: Kini ako problema nga bahin sa negosyo, taon sa kukasawa. Mawa ko kasabot, amot nga ano niya eh. Pero araw niyo masabta na ako sa gilano, no? E naniyo na ako pagsugod ang tanang mga panghitabo. Pero ay kini agra bi katakanta tu kala ay bias kinabuhi na to ani init pa kay panahon niya daghan pa kay wa pa gyud kay may ka kina kay decide sa news wa ba
1: magay nya gibit ibit mestos nani ka baro sa katong bubo kay gibit ibit mo sa noon
0: ayo pagilaw na rek bida sa di mo na rek mata to eh darga
1: tapos gisi pa rin hangros kay naw
0: darga aton lang yung pahinungod sa tanang mga babae nga mga dili kay mayog nga binuhatan ba.
1: Yan, walay lyrics yung?
0: Walay lyrics. Larga! Larga! Diable! Tara! Misang putagit ang kamaldita sa babaeng kuragan nangapos

0: Saraibugan, Samaibugan, Samaibugan, Giindiksyonan, dapit Samaibugan.
1: Andres, ang mga linabahan. Uy, kauwan nun.
0: Ay, patay ko. Dong, bro, simpat lang dito. Okay. Sige. Ambak, Des, bitara.
1: Linabahan!
0: Aday!
1: Uy, bukas sa katingalik mo uwan. Murag kauwan nun, uy, taliksik na gitay. Awa!
0: Sagdi lang na, day. Kanang taliksik. Mawara na ni bundak sa uwan.
2: Ay, nangita ni kulating, ay.
0: Sabad, joke, regalita doon sa ikaw, noon din ko, eh.
2: Bukas sa ang mga hinayhay. Ayaw, sigig, sabad, eh. Mabasa ganas uwan ron, awa niya. Ikay akong ihayhay na sa hayan.
0: Kabantay ka na?
2: Kabantay ko!
0: Sa'yo, patuloy na ko, ha? Inaban?
2: Sige na ko, no!

0: Oy Andres, tabangi ko nung ko diribi, kakapoy nang kita rin magsigig pamutos aning lumpia o niya ni kaluto, daghan kay mga un. Tabang diribi!
1: Ikaw rin, putusa na. Itabang bitaw tanim mo sa una. Di tanim mo pabiliun ka rin, di magkaparihas taon ang lumpia nga kong linikit. Naidag ko, naigagbal, kansihon ka.
0: Ay sunda na akong gitudlo ni mo. Kasimple ra na, tagsa na kakutsara nga tawgi ang ibutang. Dayon, ilikit ni mo. Parehas lagi dakunsad. Inganiyon ba? Oh, sige na ba, kay hapit na mo udto. Dali ang tani, kay daghan na ba mangitag lumpia tawgi?
1: Oo, gina, lumpia tawgi. Ngay, mura mong isuot, tagutlo ra po.
0: Abre, tagutlo. Sa kutsara na.
1: Sa kutsara niya na. Bebe, ako lang nga nami. Timbala na itong upanin mo sunalong, iluto ro ba ito? Sige, sige.
0: Kanay bala di ha, tiwasong ko sa ni mga puso.

0: Oni di gusto sa ako asawa taon maligya mi pagkupungko nya Alois Ginoo, mi kusog-kusog sa taon. Daghang mangita siyang lumpia nga kanang tawgi nga butang na niya tulo upat ka buok tawgi sa sud. Pero may yung moro tanga mo sudan, unya?
1: Ay, bida. Ngita yung gubot ni mga tawhana ay.
0: Oh, nay, ano ka niya? Marami ka ginagyaw-yaw?
1: Awa na ko ni mga tawhana? Mga sinasinahon. Nay, di sa di mahimo ilang gibuhat. Ila tanggi kumpintinsyahan anang atong negosyo. Nganong di magila sila magnegosyo ka na di parehas ato? Nganong inaniun sa di ilaha?
0: Sagde na sila.
1: Diba sagde?
0: Malami mga bluto.
1: Di na mahimo. Ilang gubon ang atong dagan sa negosyo. Abi kay maayo man ang dagan? Ilag yung ilugod? Di ni mahimo, Andres? Adtoon ko ng mga tawhana? Di lagi mahimo. Kita mo yung nakauna. Nganong magsunod-sunod mangyuna sila? Ngita yun na sila gubot na. Pwes, gubto na to.
0: Ah, di.
2: Uy, Marcia, kini mong lumpia ba? Magkaroon kayo pa na ito, niya. Tawag yun lang ibutang mo rin. Uy, maunong bram ni kabuot.
3: Ha?
4: Ay, da. May mag-ipo na inikao nila, di man.
2: Napit tawag kayo ni mo, eh. Marag balili nga nalaya.
3: Ha?
4: Uy, tanaw lang ko diya. Ayol pang hilabot.
5: Hoy, bagkaagin ninyo gnaong, no? May malangos sunod-sunod. Paghihimo ko nung kaugalingong negosyong inyo, di kayo magsunod-sunod mo.
2: Nawa, nawa, nag-iaway na kami rin.
4: Pasagdi na, oy, pasagdi na sila. Ganun, mag-boat man na sila. Ano sa man, ilaning kwarta atong gigastuan?
2: Di, lagi, pero sun-suon, sagong kanila, good.
4: Ano sa'y sun-suon? Sungagong tanong ka diha, maraimo.
5: Oy, babaeng, way originality. Gawas diha, maghusay ta, pulos xerox, pulos pangupya, gawas diha, maghusay ta!
2: Na, ato-ato, gawas ato dito, mahusay mo, ato-ato.
4: Uy! Ano ko taon?
2: Ikaw sa lenditor mahorsay mo.
5: Di, sa kapuya sa dimo, oy!
0: Ano nga taon? Hilom lang ko niya. Bida ka gamayar taon na nainungtan, oy!
5: Dili ay maglagot magunta. Magsuon-suon na to. Kung sa ito negosyohon, mausad. Ano di ba siya maghimog iyang kaugalingon? Ano nga musuon mong gisyo na to?
6: Pre, Andres, pre.
0: Probida, pre. Ah,
5: ako ya to bang be, sipet kini ro piti magidir ba? Awaron.

0: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka, kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2-8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papasam o Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
11: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
9: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Unsa man itimi? Di ka kabadlong anay mong asawa?
1: Gibadlong na naman.
0: Gibadlong? Unya nga nung sige man lang gihapon na siyang pangupya na mo dili kung sa'yo mong itinda. Kung ang mong itinda, mauso na iya, ha?
2: Hoy! Kay nga naman, ha? Bawal ang magtindag pungko-pungko.
0: Kini ay may kinigawas na. Derebi, bida, birahon talong ka.
3: Puyo, ibang ito.
0: Bintay yun nero, nawaron.
3: Day, purbida sa limo, day. Day.
2: Isa? Sa to'y giingon ni mo, ha? Nga kami nangupya si mong tenda. Nga no, ikaw ka mangupya, anak. Ikaw may original, anak. Gaya silas ka lang.
0: Abalay, hilas imong mata. Kami gaunag tinda sa tong lugar o pungko-pungko. Nga no, mo kopya mong yuta.
2: Uy, nga no. Ikaw mo ay nag-impinto ang pungko-pungko, day. Hilumdiyan!
0: Eh, sabade ay sa una, naninda kong lugaw, ninda po ka. Naninda kong mga DVD, CD nga pirated na maligya sa ka. Karo na maligya kong pungko-pungko, surod na po ka. Wadyo kay kaugalingon ni mong maligya, pulos ginapang upiay mo!
2: Oy, ayaw pagbuot. Kayway balaod nga gadili pagbaligya og kuan sama sa imuha.
0: Sinasinahon!
2: Ah, bahala ka diya, bahala ka diya. Ako gusto kag mo kiya lang. Tubangon ta ka.
0: Baga,

0: Awa, awa, kabantay ka?
1: Sa unsa samat?
0: Wa ka kabantay sa mga customers?
1: Oh, nga nini.
0: Nihinay na ang mga nangaog pungko-pungko kay nadatahin noon. To, may lami ang ila. Unya, baga kay putos ang lumpia. Pero ang sud na tawgi maihap ra. Uy, may nagkaabot og na po.
1: Ha? Huh? Sagdi na sila.
0: Sagdi, uy, naamong ta. Awa, wana kay nangaon sa tontinda. Kay wa na sila ganahin muka og pungko-pungko. Tungod ana nila. Kung wapa na sila magbaligya, kusog unta gihapon ng atong tinda. Pero mga hinampak, mga bagag naong, naninda sila nga way ayo ilang tinda, way lami. Di naamong nalang hinuon ta.
1: Ay, sasugoy mong balita. Mangita sa ganyang baligya.
0: Oh? Mangita taglain? Aron sundo na sa nila?
1: Ay, masakti lang.
0: Pero may kalang mo ingaw, sige lang, basta naamong ta. Sige among ta, sige lang, gihapon ta ini, ha?
1: Taha, kanimo, mira, ambuti mo eh.
0: Ay, mangita kog laing tinda, kanang mukusog ug maayo, ug musuon na sila. Ha, mo na lang higayuna nga magkagubat na.
2: Ha?
0: Huh? Mga andam-andaman ng atomic bomb di ha, kay pabuthon ko na stungon si ila.
1: Kalma lang, dinaring. Hinay gitinuod tao na mong baligya tao ang pagpungko kay wa na ginamalit. Lapi man tao ang tinda pero may namalit. Wa na kayo mga on. Oto nakaunaon na sa laing baligya akong asawa taon. O niya?
3: Ay, Marcia, wa niyo kakasabot.
4: So, saan sa man?
3: Wa na kayo namalit sa pagpungko eh. Nayo? Pero may tamabahawan. Na kita may tigtiwas. Pero ting subulan kan unang lumpia ni mo eh. Baga kay kubal. Ha?
4: Papa di ay, lumpia ay. Hilugda, pulos ka lang yung saway da. Tabang pakadirig kuhan dere, pangitag paagi, nga kuhan, mamulihok ni atong tinda, nga nang mamuklik ni. Malipay pa ko.
3: Saan na pagklik ni mong tinda, nga pulos mo lang ka sunod-sunod. Puro mo ng tinupya. Ha? Paghihim ka gulingon ng tinda, eh, kanabang huwag kayo kompetensya ba? Sige lang, pangpya.
4: Ah, ikaw, sa may nahunahunaan mo, ha? Nakakay gihunahunaan?
3: Eh, mawag-iapon. Masadjista ni mo, di-iapon ni mo dawaton, di ka mo probar. Libog ta ni mo eh. Gusto ni mo, puro gilin, kinupya yung gusto.
4: Hilom na lang di ho eh. Ay na lang pagpanghilabot. Kaya wak ka man kay katabang, wak ka idea.
3: Oh, hilom ko.

0: Oh, oy. Sama si kena mayon ng tungod. Oy, taksi mo na. Kisa mo kisakay, anak. Oh. Ay, baya ako kasawa mo na ini tao. Aday!
1: Andres! Subata ko gribe! Kaya dila ko yung mga kinumpra!
0: Oh! Ingo siya din na siya na po kukungkuk niya mga kumpra. Pida. Nindaligya mo na
1: eh!
0: O, lagyan na lang! Ay, kadanggan ko na niya siya mag-ikobra. Usa ko di ha? Namalit pagkagdaghang mga butani.
2: Butane!
0: Ah, butane!
2: Butane! Para na sa negosyo.
0: Ade ba?
2: Toko tawa ba ka diha?
0: Ade lang. Dini, katul ya pong pongko-pongko.
2: Dili, no.
0: Ade butane magyapon eh.
2: Dili, dili. Kay gibulabog ang animal na tong silingan. Hmm, karon, tanaw na itong musukon bagi hapon na sila.
0: Kaya ano? Ha? Unsa mo nagalam ng butin? Mapasal ka? Pagkaon gyapon?
2: Pagkaon gyapon.
0: Unsa man? Unsa ingan?
2: Mamaligya tag toslo buwa.
0: Ay, dito sa Lubuwa.
2: Sige. Sa Lubuwa. Maunay kusog sa ubang lugar. Nagpatudlo ko sa kong amiga, anak. Sa'yo na dahi kaistanan.
0: Niya, may igo ka na yun dito sa Lubuwa.
2: Ano, hindi man. Basta ako, igo kaayo. I-promote ko nagmayo.
0: Ah, sige. Kanos na ba ito magsugod ng tos?
2: Ugma. Sugod na ta.
0: Huwag kalibutan ng silingan nga. Masinahon ba nga nanindan may tuslubuwa taon? Mao nga, pagkaugma na. Oh, ang saan naman ni Ray? Oh, ang saan na ni?
2: Kani, may ka-phone ni. Oh, huwag kaila, nang huwapos barangay ani.
0: Ari, oh, ang saan na ni mo?
2: Ay, siyempre, uy, gamitun.
0: Oh, ang saan man?
2: Tanaw lang, makita ni mo ugma. Siga laging mataan ang atong silingang sinasinahon. Tanaw na itong makaya ba ni nila? Ha!

0: testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid nyo naka hiling yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
2: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
3: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang nakuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisa

0: Pero pag sugo na ginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalis sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Magparagis na mo ha, ang wala nagparagis.
1: Wala na
0: 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa Paragis Bila-Bila,

0: ang tinuod, nakadungog na ko na ito sa lubwa, pero wagyo kong kaon, ana. Ambutang, basta pagkaugba, ana, nag-display tao na yun, meh, probida. O paghibaw sa uban, iknat na yun ilang kilay. Wago kibaw nga mo palit, ana, sila dahil mo luto, ana. Pero, sadluan ko, mira, kung saan pagluto. Kaya ay, kinoy mo ingon nga, mukhaon ko, pero di ko mamuluto. Bawa nga, nagkataon yung kong luto. Itudluan ko niya. Unya,
1: unsa lang sa no?
2: Unsa pa, di labay na. Bahaw naman na, wala may mapalit ana.
1: Mauna niya. Wala na yung mapalit o pungko-pungko kayo. Saon? Nailumpia ni mo? Gamay na ka-exod. Mas bagga pa kayong lumpia rapper. Bagga pa sinawang ni mo.
2: Ha? Gati niya ay?
1: Hilum. Mabito na, tinungabito na kayo ni mo.
3: Hello, mga higolo. Di ano, barato uglami. Tuslo buha mga higolo. Diri na kita. Lamian o boy ginahong sa tanan. Diri na mo mga choy. Diri na li tuslo buha may uso karun. Dali na mo. Pwesto na mo. Pwesto na. Dali na mo.
4: Ay, hinahinay lang. Basta mapaso ha, hinahinay lang. Kompleto na na. Alamas, mantika. Nyaka mo na bahala mo luto. Ug di ka ba muluto, pwede ug kamera sa imo luto, okay? Oo, puso ka na pita. Dress, tagay puso nito. Suki, suki na to.
5: Puso, pila riyan, puso.
4: Napu na ka bukila puso. Kisa gusto ng soft drinks, natay soft drinks ha. Alam mo, kaigog mga suki. Sige, larga, dihan na pita. Ano saman, puso pa mo riyan? Sulti lang. Ay mo, puso, puso, napu ka buok. Okay, okay, sige.

0: Mal, wala na gano'n malit ay ni ato pukupungko.
1: Mauna niya. Nabangita di ka magkagulingon ng style.
0: Ani malay, nagtapukan kaya ang ilang bago negosyo. Usama nga na ilang kuwanda itinda niya.
1: Tuslo buwa.
0: Tuslo buwa? Magimo kong ako ah, lain.
1: Hmm? Usama na? So, tuslo buwa kaya po?
0: Dele, lain na.
1: Usama lagi na?
0: Bot-bot buwa.
1: Ha? Kakidrop yan imo.

0: animal kini mga tawhana. Gusto bibi sila gubat.
1: Oh, ano naman siya ka?
0: Gidaot nila itong negosyo. Wa man toon sila musunod, pero ilang gidaot, hinungdan nga wanay nangaon. Di ko ni mahimo? Di ni mahimo!
1: Ano man, ano? Giyon sa mga pagdaot?
0: Magkadaot ko na ito sa buwa. Muna'y sulti sa mga tao. Og sila ko no mo'y nagpakatapan ang balita nga na ako no'y ni kaundering nga na daot ang tiyan. Nahilo ko no? Animal! Sila, bantay gini sila, ikiha ko ni sila!
1: Ah, dahimil na. Mauna ron ni akong problema taon kay protesok ko as kong asawa taon. Pero saan ba niya wakumat sa ebidensya? Na sila mo'y nagpalakaw? Mga ona nga, kanang naglain ko ng tiyan ang ngaon, og daapay nagkalibang nga, nag-udsa pa na niya. Purbida, o saan mo'y na to, ha? Makiha ba na mo sila? Paliw tabagi ko ninyo, bi? Kung saan kung kamo'y pasultihon, Andres!

0: salamat, ma. Ate Pres! Ate Pres, good morning ni mo diha. Don Pedro!
1: Oy, good morning, Kapiangon. Si Presidente sa Guardian dong si Dags nga, Rica Blanca, oh, si Chef si Paminaw.
0: Arnold Galiste po.
1: Arnold Galiste, o si Redin Cabrera, o sa atong Presidente Senior Citizen, si Buy Prahinog.
0: Oh, si Kapitan Fabian Arnaido, o si Mama Nisma, Adisla, Nisa, kumusta mo diha? Diha sa Bugtong, ay no, dili, sa Bugtong si Ma'am Ninin Moreno, si Ricardo Moreno, good morning ninyo diha, tanan. O si Ma'am Faye Bayarcal, o ato de i-greet sa niya itong mga pari taon, si Father Josue ka doon na nagtikstan na, may basig doon na higay yun, nga mo ari taon siya, dari si Bubo Balik, siya, musuroy lang siya, Father Josue ka doon na, Father Dudun Barok, o si Father Tami Ogpo, o ingon man si Father Ray Umabalin, o si Father Darwin Gitgano, nga nagsuroy-suroy sa Subo Kumusta, ni Father Randy Migration, Father Jun Parajang, sa tanda na itong mga kaigsunan ng mga pari, o si Father Andy Satura. Salamat kay ninyong tanda.
2: Sa mga mama, thank you kayo mga mama ha, sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy ang mga bata, Permi. O niya, para sa mga dagko, happy gihapon kayo sila kay nipalit sila sa Don Pepe Dark Chocolate. Niugum-ugum sa niyamon yema. Ubi yema espesyal. Nipalit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo, Ate Jinjin. Salamat kayo sa tarong mga bata. Kinahanglan mo, inubigitang Don Pepe Tablia. Kay the best kay nato imnon mga bata. Kondisyon kay ta. Musuri-suri, bisang asa sa ato ang mga barkada. Sa ato ang mga higala, sa ato ang mga kababata. Ganahan kita. Labi na inig kahapon. Inom, gun mo niya. Dua-dua mo inig kahapon. Kanang mo na i-adlaw, ha? Kay nindot kayo. So, panington mo ba, yoy? Mao na i-inom, sansako ang mga apo. Nga sila Siara o si Inday Mara o si Pinangga ni Adamong Sal. O, mao na i-ipang-inom nila. Thank you kayo. Nga salamat kayo. Nga sa tanan po mga dagko, Don Pepe, Paulitos Macaroni Crunch sa nga itong isumsum kung mag-inom-inom. Tasty Fish Cracker. Salamat kayo. Nga sa tanan po mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyong Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap. O sa tanan mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito o Ma'am Shane Pepito sa Bruins Beach nga na sa Facebook. I-type lang niyo. Tanawa lang o kung sa'yo gusto niyo may tabo sa inyong panima. Ay, limpiuhan on Dutton Benyong Garden. Basta ang tanang mga gimbuhaton dihat sa mga panimay mabuhat na sa mga tao ni Indesien sa Brumits PH. Tanawa lang yun. Brumits PH Cleaning Services magunan siya. Tanawa lang yun. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araw, nga ang ilang gipainom ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sepanyawan Coffee Mix. The best kaya na ito yun nun. Kay mahuman yun nga ito ang mga gimbo aton sa itong panimay. Butag sa iyo, inumog doon, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban niya kaning said Panyawan Coffee Mix. Trabuhuan, tanan niyo matrabuhon niya, sabay, kondisyon kay kapanington kang ngayon, di ka wano ka. Mahuman yun ang atong trabaho. O niya, presko pa kaya itong lawas sa ito ang said Panyawan Coffee Mix. O niya, sa tanan po natong mga kaigsunan, labi na yun sa mga tao nga wap ang magkatilaw sa ito ang said Panyawan Coffee Mix. Ala, gamit mo. Kaya didot kayo sa mga driver nga gusto mo inom sa said Panyawan Coffee Mix. Palit lang mo sa butika. Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain ka ron. Huwag said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, imna na nato og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusan sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka mukaon sa imong pamahaw. Inom daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon o nakamukaon sa imong paniuto. Mausap, binikagabi, sa di pa kamukaon si mong panihapon. Inom na po kadaan o sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay doon na makatambal, ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O good, okay na. Usa na lang kakapsula. Sa kugon, herbal kapsule mong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance ni mo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal kapsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
0: Nakasalamat at tipresong sa telepon na ito mga kaisunan nga naghimog number one sa ito ang number one nga plan sa Kabisayan o Binaro ang Sed Liniment Oil. Salamat kayo tanan. Kining Sed Liniment Oil na ito, tinuod yun yung mutabang na ito. Muwagtang yun sa panakit sa itong kalawasan, panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, ka kutos, kabataan, paso-paso, bisang kung saan pa ng pasoa, haplas sila yung Sed Liniment Oil. Ili, kahit pagyunta sa dinggi, kung manghaplas ta sa ito ang Sed Liniment Oil, disminurias kababayanan, bawag tanga na kung manghaplas ta sa ito ang Sed Liniment Oil, nga narama palit sa butika, di ba din?
4: Tinood na, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Inalangit tayo ang Panyawan Herbal, yun niya makita lang ang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kaya na tas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee!
0: Shopee lang, ihatod pa sa inyo, ban!
5: Kumusta mga Cobalt Small Fries? It is our Sloop Chapter, brother, our team, Sister Magdalena, Sister Asyon, Sister Jenny Torms, Brother Joe Marie, ang umunod sa abdiha sa Handmaid of the Lord. Miko Sisto, so diya sa lagun, diya Sloop, Sister Wing Wing, Sister Juana Pungot, kumusta ka mo? Sa inyo pag-ato sa inyong mga prayer meetings, albinas at kinimo din na Brother Boy Umaya ang hidilapit sa may Lagundi, ingon man sa kanukban si Brother Lino Baguio, atong barangay captain. Sa inyo prayer meeting, ayaw ka magpangaligo. Ayaw ka magkalimot sa inyo pagpangaligo sa ato ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ang ato ang paggamit ni ini, ang ato ang labi na ito mga kabataan, mga mariklase sa iyong mga ligo, at ito sa tubod, sa kabukiran na gano'n itong tubod. Tumalog falls, dadapoy dira. Kaya dili na pwede sa dagat.
0: Excuse me, ma'am. Ang tubalog daghan ang tubig kayo.
5: Basta basta ako rin sa dili, good na ito ma-expect nga ko sukayo siya, no? Ang Celebrity Kojic Beauty Soap sa ato ang mga kabataan na magpabilin kitang younger-looking cutis artista, cutis porcelana. Ilabi na doon na kami mga pugis-pugis up-up or katol-katol, blackheads or whiteheads. Celebrity Kojic Beauty Soap. O pananglitan gani mo, tanan lang mong musbutika, ayaw mo na na-i-offer pananglitan. O at ito musbutika niya, subuya ko speakers, masignaan pa kayo sa'yo. Dali mong good mahurot ang socks, ani, para original ang inyong mapalit. Tanawag doon na by Celio, Tataxid Marketing. Thank you.
0: Okay, thank you kay ma'am. Salamat kayo niya sa tanan po na itong mga kaisunan. Kita na sa'yo, gitang, ang toxin, maugin mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells, importante, tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Inikadaot sa atong blood cells, sticky, mulapot ang atong dugo, mauninugdan nga masakit ang cancer, diabetes, sa hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Murang imnan yun na nato, G-Detox Plus Herbal Capsule, ang ato ang toxin nga ni Pundo, din ha? Ay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usakan natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balatian, puno kini sa nutrients nga mo'y makapaligun sa itong vital organs, aprobado ni sa FDA registration number FR 8715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga may inungdan, sa imong balatian nga rin ligon, yun kanunay itong vital organs, inom yun ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one nga mo, flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sendo na ito kayo kadalawa?
0: Si Dudong Andres, Ate Press. Andres. Can you see Dudong Andres? Excuse me, Ate Press. Kining, ang iyang bana, ang iyang asawa, negosyente, Ate Press. Unya, ang problema, kani gusto siyang asawa, sunod-sunuron mas pikas nga, tindahan, maglutog, kining toslubua. Toslubua pa sila. Nga, nahuhunong ilang toslubuwa, kaya wala na kayo mga toslubuwa, nagbuwat, ay dili, kinimpungko-pungko, pirmero. O nga, pagsunod, toslubuwa na ilang ginigosyo. Karon kaya wala na kayo mga onsa, pungko-pungko, toslubuwa na, pag toslubuwa, suya sa tungat mga depresyon, ginan siya, magbuwat sa kukako. Kung sabi mo ba ito, butbut buwa. Mauna yung butbut buwa kay gibutbutan niya mga tao nga ayaw magpalitan ng tuslubuan na diya. Kay makadaot na siyan, doon ay mga nagkalibanga diya o kung sa pa na diya. Basta nagsakit ang tiyan, gidaot yun niya. Susuko kayo nga sa water place. Gusto niyang ikiha ang iyahang. Kumpare, rabianis lang kumare. Naggusto niya ikiha, pwede ba kuno ni Ate Pres, ha? Mao ni ako problema, murag suko kay kong asawa. Pero unsaon man taon na ni, may ebidensya nga sila, matay no palakaw ng tabiya. Unsaon man ni namo, makiha ba ni namo sila? Paliw, tabagi ko niyo. Mao ni Bab, saon na ni Bab, Ate Pres.
3: Ang butog makiha ba na?
0: Mao na,
3: no? Oh, kanag talimpag daot, di tingali, no? Kanag oh. Daoto ni mo ang imang
0: sila. Mada, basin, mada.
5: Pwede man, pwede na. Makiha ba? Oh, tinuod man gani.
0: Sila may, nagkuan, sila may nag, o nauna na, sila panagal.
5: Pwede man patawag sa barangay, kung tinuod nilang gidaot ang ilang tinda, no? Abin mo, din sa syudad, huwag na ibutag asan ni Dapit ang ilang, ha? Din sa syudad, kakuan.
0: Marang sa ipodromo ni, sa ilang ni Dungre Dapit.
5: Kakuan ka din sa syudad, Gulyat, nga kanang mga dagko nga mga malls. Di ba, ilang tinda presparyas raman?
0: Presparyas.
5: Doon na mga panapton. Doon na mga kitchenwares. Doon na furnitures. Ngayon, ano? Usahay, daugo na sila. Naanan sila yung mga activities. Unaan nila yung activities.
0: Napoy mga sales, napoy mga alingo. Kadang si pangana rapol-rapol anak.
5: Oh, nasa li activity center dito sa taas nga. Uy, nindot ka dito sa kuan kina algi dito ka ng magic-magic. Dito sa kuan kina algi sila dance contest. Dito ilang isa ka mall kina sa li Zumba. Pero yung anak na daugon nga. Na-premyo. Usahay, pero yan labi nagbag-opening. Maingon nga. Free soup drinks for first 100 client. Pero yung anak bitaw. Ang itawag ang promo-promo. Ang kaning ni kaysa inato raman ni ila, pungko-pungko raman. So, dili taman is dahil magkuag promo-promo kay ang ila, kining ila, marag diri sila na daot, ug ka nang ingo nga dunay, di palakaw nga tabi. Sir, so siya kuno, ug tinuod ba, kinsa may inyong nadunggan nga nagsulti, ugikan bagyo niya dito, netong meron na Marcia masingawor siguro tingan ugikan bagyod niya kay pananglitan ug inyo ipatawag sa barangay mayo pod aron mahilot ang maong batasan kay pananglitan ug naay gingon nga nadaot tinuod ba nga naay nadaot nga tiyan nga nakakaon sa inyo
0: kinahanglan susihon gyud ang maayo
5: pananglitan ug inyo ipatawag sa barangay ug moingon siya nga wa man ko magsulti ana. So katong naghatod ninyo og balita may tungod ana og tinuod ba nga gikan didto niya basig sa restoryar sana og tinuod ba sa nga dunay customer nga nadaot ang iyang tiyan tungod sa iyang gikaon gikan diha sa inyo kay pananglitan og maunay tinuod no kanang og tinuod nga susiyon ipatawag biya mo ana sa health department
0: mas o tinuod ha sa DOH bitaw
5: di sa health
0: Department of Health?
5: City Health. Umurong mo man ay mo susi. Susi yung ba yung tinuod na nga? Oh. Ang inyong pagkaon, tinuod ba na kadaot?
0: Oh, tinuod.
5: O, mapatawag mo, tinuod. Apan o dili, sila po mo'y madaot. Nga nung pataka sila.
0: Pataka.
5: Pataka sila ang sulti nga dili na tinuod.
0: Oh, tinuod lang. Maatubang mo na sa barangay, Bam, no?
1: Mausay mo na.
0: Okay, una ka makakiha na, makayo kag certification.
5: Katong day gidaot ko ay.
0: Nga ba?
5: Giyato gina kong personal.
0: Giyo sa
5: diyo. Ingon nga, nindutas ko an, nindutas Pedro kay dako.
0: No.
5: Pag ato na ko, di akong gisawayan. Uy, kung tanong nung di ko tinuod, o siya kong gialibay ko. Uli lang ta doon, kay ganahan mo kong puting underwear. Salamat ko lang natin sa luman noon.
3: Gula ko ang Puzzle Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: kalimot.
8: Okay. Pamina Orona. Kadaghan na ganin ako isulti nimo sa una. Pero wag ganin nimo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida gud ka, pagdahom na lang nga daog-daog kung gud ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
9: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
8: Hmm? Unsa di imong giampo?
9: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
8: Unsa?
9: Angel, dugay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
8: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
7: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kay mo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15 adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials headed by Barangay Captain Eden Canonigo og sa mga konsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors. Abos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsihal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abaldi. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio Monaco. June 15 sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
17: Ang galing! Pang matagalan!
18: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
17: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
19: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-set! And Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
2: Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
0: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone. So why'd you want...
7: O karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune.
0: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
6: Ugway palita ang iyang mga kauban kung nibalhin ba siya uwa. Ah, dinilang ko dool sa mansion mong pwesto. Manayaming ko kung mugawa siya. Si Ryan! Yan! Ryan! Look! Nagkagawas na ko!
5: Unsang ka din eh? Magsamok-samok na sa Garis Mansion?
6: Oh, lain na good ni mo, good. Wala gani ka mangusta na ako. Wala gani ka mangutana ka sa akong anak gawas. Kung okay pa ba ko karun?
5: Inala na pabugo na? Klaro man nga, okay ka. Bago gani kag motor?
6: Yan.
5: Kung unsa may imong plano nga nagpaduol ka sa mansion, huwag ta nga na, Rona. Kana kung gusto ka pang mapadayon kang magpuyo ng malinaw.
6: Ha? Wala gani kay pakin ako?
5: Giing na natin ka, dugay na. Gusto na ko nga mubalik sa akong asawa.
6: Bisan klaro nga wa siya planong makibalik ni mo? Milaom ka gihapon? Oh. Napriso kong tulo ka buwan. O gahangtod ka rin, nagpaabot gihapon ka nga iya kang pasayloon? Nga iyang dawaton ka pagbalik? Siyaro, wag ipong ka makasabot. Nga wa na siya intensyon nga makibalik ni mo? Hangtod ka nus ako man magpaabot.
5: Di na nanay mo problema, hangtod ka nus ako magpaabot. Ang imong kaugalingon ang problema, ha? Magtarong na si mong kinabuhi, Rona. Mahigayon ka pa.
6: Yan. Kita na lang ko'y magbalik yan. Papapromise, magtarong na ko. Napromise din ako magmain pa sa uban. Ikaw na lang kinang ako una-unaon. Magpalayo ta. Magsugutag bagong kinabuhi nga kitanduha. Kanang kinabuhi nga malinaon. Malipayon. Bahalang simple lang.
5: Mao naman ay akong gipangandoy nga kinabuhi, Rona. Pero, dili uban ni mo. Kung dili uban kang Irene.
6: Ingyan! Ayaw na ipabugos imo kagalingon kang Irene! Dili na siya interesado ni mo!
5: May obligasyon ko niya.
6: Wa ka na'y obligasyon niya kay buwag na mo!
5: May obligasyon ko niya. Ug sa umabot na mong anak.
6: Unsa to? Unsa to'y mag-isulti? Umaabot ninyong anak? Buntis si Irene? May nahitabo ninyo?
5: Karoon nga nahibaw ka na. Magpalayo ka na yung tingal.
6: Hayop ka! Hayop ka!
5: Rona! Rona! Utras!
6: Masalbahis mo! Masalbahis mo! Babayaan na to! Nakigbuhag ko nuhay, pero hindi kirisig pa ni Ay! Kundatan! Kundatan!
8: Alayan, nahiwi yan, nahiwi yan.
5: Huwag kay katungod nga mutawag ang Irene og dili mauro na. Huwag kay katungod kay dili tiga asawa. Og dugay nang huwag ko'y labot mo. Huwag tay relasyon!
8: Ayan!
5: Tambag lang. Pag mag-unas yung kinabuhi, palayo na namo niya.
6: Nungka! Puslar mga ng kalitre-litre na niya akong kinabuhi! Ang inong tamo! Dinisad mo pag malinaon!
5: Animal ka, Judyay, ha?
20: Ryan!
5: Salamat kay attorney nga. Niabot ka. Eh kung wak ba, mahinaikan ko tingali itong bayan.
20: Bisura bayan, ha?
5: Lagi, attorney.
20: Imobay ka rin sa tanan.
5: Oo. Lagi, attorney. Ako magaling sa tanan. Tambot. Masulban pa baka ni nako.
20: Ayaw lang ako napadool sa mansyon. Kaya musamot nga matrigger si Runa.
5: Pero kuan, attorney?
20: Sige lang. May nahuna-hunaan ko. Ako ning isuway pag-suggest kang Irene.
5: Aha. Oo, saan mo na, attorney?
20: Kining ako, pamasin rin ka eh. Pero musuway lang ko. Masin pa di ay.
5: Nga, unsa man, attorney?
20: Kadit. Nanawag si Angel. Hello, Angel.
21: Mervyn, dali dayon sa mansyon. Tabangi ko ni Irene.
20: Ha? Ngano? Siya nahitabok kang Irene?
5: Si Irene? May nahitabok kang Irene, attorney?
22: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. nga ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pagatiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ko nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ko ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
25: In 5 meters, turn direct.
26: Ha? Asa ko no?
27: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: The original Koi Herbal Capsule.
29: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
28: Original Koi Herbal Capsule.
30: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
31: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
32: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
13: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
33: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Utong wow. Nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
13: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Aguanta pa!
34: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
35: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
36: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
37: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
38: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw.
37: Pero sukad med Iberi ko, mas gaan akong pananaw yung bi maigmata sa bumitan.
0: Iberi, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
36: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabli. Kaya pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Unsa na hitabo ni Irene?
7: Naunsa si Irene?
8: Si Ryan to? Sama na kuyo mo?
6: Oo, si Ryan.
8: Ari anang kanahan? Kuyogan ang ari karun dayon.
6: Ha? Pagkuyogan ako diya si Ryan?
7: Ha? Irene! Nahan ako!
6: Nagkulao naman?
37: Dali arago ninyo! Doon na rin mo pagpanawag ako?
6: Oh, unahan rami sa mansyon.
7: Angel, hain si Irene. Kung sa inita mo niya.
37: Tuwa siyang kwarto. Nagsigigilak. Pero naman siya gusto nga. Lisod kayong pangitaon. Bisan asa na lang ko nag-search sa Google, wag yung ko'y nakita. Nag-post pa ko sa social media. Mubayad ko bisan pila. Pero, ay, laugh, react na may response sa mga netizens.
6: Kay, kung sa ba niyang ganahan?
7: Kung sa niyang gusto, Angel.
37: Gusto siya magkaon og adobo nga puting buaya.
6: Ha?
37: Oh, mao na yang giingon. Naglipo gyud kog asa na pagitaon.
6: Uy.
7: Disura gud.
37: Hoy. Ikaw magyud nakaingon anak niya. Ikaw magyud hinungdan ini tanan. Pues, ikay pangitag sulbad. Sa manu atras ka? Di ka mo dawat ini nga responsibilidad?
7: Pwede makigsulti na ko niya.
37: Ikaw, saka dito. Kung kaya ba nimo?
7: Salamat.
6: Uy. Nag-milagro lagi ka. Di pa sa ka lagi ito ni Masarayan.
37: Wala ko'y choice, uy. Lampad na kayo kong utok. Dinag yun, mas pahiling si Irene. O kay siya magkinagaingon na nasa akong amiga, pues, iyang o ang angay maglabad, dili ako. Nisira lagi ka. Pero sa tinuod lang, grabe na yun ka o kaya akong utok ba? Lampad na yun kayo ni.
6: Mo ba? Gusto kang akong masahiyon?
37: Pakulata ka?
6: Ah, sorry. Nag-joke ramang gud.
37: Di, katawa na ni mong joke.
6: Ah, okay. Sorry. Ano?
37: Mingaw lagi.
6: Ha?
37: Waray violent reaction yung nagpakita niya sa Ryan.
6: No.
37: Kaya wagod.
6: Oh, tingali. Nadarag pasabot ni Ryan.
37: Ha?
6: Muna.
37: Yung saman pagpasabot?
6: Ah, ambot. Sila naman yung narito. Nagkasinabot na siguro sila.
37: Huh? Oh, wala na eh. Nanawag na si Ryan.
6: Oh, unsa na?
7: Lain naman na yung ipangayo.
37: Unsa naman?
7: Magpatimpla siya oats nga pasagulan og asin og suka.
37: Unsa man intay lang mi ana oi.
7: Ako lang siyang buhatan, Angel, attorney. Mamay ang gusto.
37: Ano na sige. Atus ko sa inakaw. Ano?
7: Asin.
37: Labara gid sa mga buntis ha. Makabuang.
6: Pero may na lang na nga dili katong buayang puti nga adobo ang iyang gusto. At least ka to, sayon-sayon ra.
37: Hibawan pa di ay nga mausab na iyang huna-huna. Huwag na lang unta ko manawag ni mo. Nakaanhin na lang nung una sa Ryan.
9: Oh, man akong kipabuhat.
6: Ah, tuwa pa sa kusina si Ryan nagbuhat?
37: Ah. Irene, uy. Kaya to ni mo kaunon ang oats nga giasinan o gisukaan?
9: Dili man ako yung makaon.
6: Ha?
37: Dili ikaw? Kisam ni ay?
9: Si Ryan.
37: Ha?
10: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
11: Mami, undangi ang drama.
10: Angeline.
11: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mas...

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalin, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
5: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
10: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer Baby Omega Flores, director Ricky Bangis-Garing, soundman Jomel Arizo, recording editor Lloyd Gabiana, spinner Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
11: You're made of fortune.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Ang radyo mo nationwide. Mugdalit ka ninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
14: Uguay mo siyagit! Haba! Lahat dyan ang gwata sa manggo! Magdali! Ang gwardiya! Grip!
13: Nidagsang ang tulisan.
15: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw ilapyan ang mga anak! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Kidnapping ang akong anak!
13: Kidnapping! Kahilayan!
16: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
17: Yes! Oh, yes!
16: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsoy!
18: Down ng maskara!
13: Maskara! Sugilanon nga nagulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.

0: Bath Soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: E-shield.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Ginaangkan man si Nanay Juliet. Mao nga ang iyang apelido, moray akong gida, apelido ni Nanay nga Sarmiento.
2: Kay igsuon?
1: Bugtong ramang ko, sir.
2: Wa ba'y gisulti ang imong nanay, ha? Kinsa ang imong aman?
1: Wa, good sir.
2: Ako ang imong aman.
1: Unsa, sir? Unsay, agadit, unsay nang ipanuntin mo dati? Unsay, ikaw ang iyong amahan?
2: Oh, Federico, ako ang iyong amahan.
1: Ha? Pong! Yabag na! Katukanon ko, yabag na! Gangungo ka magkali dati! Ha? Ano ko taon? Ngayon ko may amahanin ang tawara.
2: Ito ang usan ay mong gikaon. Wa ko giangwang, Federico. Ha? Ayos sa, may nung kong tubig, be. Humaan pa sabton ko ikaw.

0: binuang diha on.
1: Ay, wala ka ko magbinuang. Oy, man. Ako tiyong nadungog na si Rafael. Nakatong pamboy. Iyang anak. Siya mo'y amahan.
0: Unsa?
1: Pas. Dali, dali. Ano makadungog na sa testimonya ni si Rafael? Dali.

0: Kilobi?
1: Hindi ko makatoba, Inting.
0: Imposible si kayo.
2: Imposible? Ah, oh. Klaro kayo. Kadang mo imposible yan eh. Kanong mahimo magkaanak ni Daddy Rafael, ha? Surtihar ka ni mo, no? Mahimo kang biglang yaman? Kabantay ka na? Ha? Kaya anak ka ni Don Rafael?
1: Sir, anad mangkos ka pobre, sir. O ako mangandoy nga may sama ninyo.
2: Ah, maot yan mo. Ha? Ilasun ka ka? Ikaw? Naong ni mo?
1: Pobre kong naong, sir. Dili sama ni mo.
0: Bitaw, sir. Ang sabi ni naong, Bayabel.
2: Naong ang kwarta!
0: Uy! Sikuto ko ng suwerte, Bayabel! Kaya ang naong ibutang sa kwarta!
2: Uy! Di na
0: mao! Buwang! Batay ka! Kabantay ka!
2: Huwag kabantay na! Di na mao!
3: Federico?
2: Di na mahimong! Naong sabi ka, eh!
3: Huh? Ano sa nga kung nabaliktaan ni Ola? Nga kining tawhana?
2: Ha! Nabuwang! Nabuwang ang tigawan ko nga man! Iyang giangkon nga siya ang amahan ni Ning Abel! Ah! Oh, kabantay ka!
0: Batay ko! Batay ko!
2: Ola! Ha? Ikaw ang sa mga Ola! Nagkabantay ka! Ha!
4: Aloy! Bantugra! Kunang amgid yun siya ni si Rafael! Tisoy!
2: Hello, mayot! Kabantay ka rin mo. Aksyon kang laban, ha? Gumparo ng tsus! Gita rin mo, eh! Grabe ka! Ha?
4: Nyerito, kuhaan manggod ka!
2: Bagi ng mawat, magbaygoan yung kumo ko ba? Kabantay ka!
4: Musokor ka, babay, nyerito,
3: eh! Federico, relax lang!
2: Masa relax? Relax ko taon! Di naman nag-relax! Anong mo relax man ko? Ha? Malipay day ko! Ha? Nagkining tawahan, ha? Mamahimo na kong igsoon! Never!
1: Wala ka, sir. Manglakaw nami. Bainting, ito na ta.
0: Sige, si Rafael, paabot na to.
1: Ito na lang ta, lento magpaabot.
2: May pa. Hala, panayas mo.
1: Ito na, Bainting.
5: Ayaw na paglakaw, Abel.
2: Uy!
0: Ano, sir, uli, abot. Sir!
5: Kining...
0: Sir! Ang saman,
5: isay-say na ko.
0: Isay-say
5: usara ko ang tanan, ha? Nga nung ikaw, Abel, nahimo na kong anak.
0: Nge.
1: Sir.
5: Alang sa kasayuran sa tanan, katong inahan ni Abel nga si Julieta, akong nahimong katabang sa panimalay.
1: Katabang?
0: Katabang, sir?
5: Mao nga. Maudyot ka ng tinood. Nahimo na kong katabang si Julieta. O siya mo'y nag-atiman ako at tong higayuna. Siya mo'y nag-atiman. Nag-am-am sa akong mga kagulaanan sa dihang namatay ang akong asawa.
3: Darling Rafael.
5: Yes, mao ka ng tinood. Namatay ang akong asawa nga si Pamela.
3: Mao ba? Rafael?
5: Tungol sa mayo na iyang pag-atiman ka na ako, na-develop ang akong pagbati nga to kaniya, nga to ni Julieta. Og nahitabo kami. Hangtod na nagsabak siya.
2: Mawa. Sato pa! Tiramite ka na rin!
5: Hello, Federico. Hello muna.
2: Pasig! Ang hinong Diyos kamatayon sa kong mami Pamela! Maong imong kadukiruks, babay!
5: Federico!
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalin, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
5: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.

0: At patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero
5: sa Star

0: Exercise na kagdud ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Pasinog! Sige ka lang! Sige ka si Bukatabal na si Julita! Huwag nasakpan mo ni Mami Pamila!
3: Hello, Ma Federico!
4: Uya, si Romri! Sa itinan niyo ito po! Ano? Sa itinan mo! Ato, hausap!
3: Maunag ka to. May higayon nga. May larga ko sa gawa sa nasod. Dugay kong nauli. Ug tungod sa mga Marites, nibiya si Julieta.
2: Uy, mao ba?
5: Nga naman, sir! O sa mga tabi-tabi, sir!
3: O, nagtuo si Julieta, nga gibiyaan ako siya, o nagdakog laing babae dito sa gawas sa nasod. O, sa pagbalik ko pa, wa na si Julieta. Kipangita ko siya, pero wa gina ko siya ikita. Nibiya siya nga, nibiya sa dinis among panimay diin, lima na kabuan ang iyang gisabak, ang iyang gimablos. O, wa na gud kini ikita pa.
2: Tibantay ko na rin! Una-una, wala ka na rin!
3: Dili, Federico. Paminaw gani. May hulagway pa mi ni Julieta. Ani, kadiyota.
2: May picture?
3: Kuha ko kuni yung daan din. Nagkikuha kong daan niya sa kumpita. Ano, tanawa ninyo. Abel, tanawa Abel. Nay, maukini ang larawan ni Julieta. Tanawa ko no.
2: O, inyong doha?
4: Bay. Huh? Maom ni mong nanay, bay, di ba? Maom ni?
2: Siya, bayinting.
4: Purpita, no? Kung mauna, anak yun ay kang si Rafael di ay purpita. Please, daddy. Please, daddy.
6: Mao din si Julieta, darling Rafael.
3: Oh, Marga, darling.
6: Guwapa siya. Paparehas ugnaw ni Maria Nervera.
2: Unya, daddy! Ha? Unya! Karon! Usaman! Kumbinsido gilay ka? Nagkining ongoing dako! Imong anak?
3: Yes, Federico.
2: Ay. Bantay ka? Okay, kumbinsido ka man! Kabantay na ko. Okay, kumbinsido ka man. Kayin mo siyang anak. Usaman mong plano, be.
3: Bueno, kuhaon ko siya, Federico. Himuon ko siyang personal bodyguard.
2: Unsa?
3: Mao ka na, Federico. Angay lang. Angay po sa kang malipay, ha? Tungod kay duha na ka mo nga magbantay ka na ako.
2: Oh, shit!
3: Musupa ka ba, Federico? Nakita niyo mo, ha? Ang abilidad ni Abel. Way ko kahadlok kayang gitahan ang ikinabuhi aron pagpanalipod ka na to. Nakasaksi ka niya na, dili ba? Busa, isip ganti. Isip akong reward gato nga niya. Kuhaon ko siya. Himuon ko siya yung bodyguard.
2: No! Kabantay mo!
3: Federico!
4: Kabantay ka
3: mo! Balik ka rin! Balik ka rin! Iho! Federico!
4: Iho to siya, Benjir.
6: Rafael, darling, pasagin
3: mo siya. Abel.
2: Sir, kining...
3: Ayaw. No. Ayaw pag-sir ka na ko. Tawag akong daddy.
2: Sir, sorry lang kayo, pero...
3: Pero ang sabel?
2: Kaligtan ko, nining maong kasayuran, sir.
3: Abi ni mo, gusto kong huli pa na ako mga pagkuwang kang Julieta. Pinaagi ka ni mo, Abel. Asa naman karoon ang imong inahan, ha, si Julieta?

ka mata sa noon? Yeah, ma'am! Yung kuwang sabil niya yung bodyguard. Isa! Huh? Kung mau ka na, tini mau! May kabahin ako. Sikatigay yun na ni daddy. Kada kong di malas yun eh. Kabantay ko. Na may kabahin ako. Ako lang. Ako lang ang bugtong musunod. Panununod sa katigayon na ni Daddy Rafael. Ako lang ugwa na ilain.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Ibon na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon na sa kunin mo?
4: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dinis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dinis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pagkapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
2: Iba

0: kalimti ang akong gisulti. Ihipusan na ka ng imong mga gamit para sa eskwelahan.
1: Mugin ay pirmi ni mong isulti, nay. Mugin ay pirmi ni mong buhaton. Muli kay dayon ka kung mangutanan ako mahitungod sa kong amahan. Bugtong ang pangan lang sa kong inahan ng akong nahibawan. Pero huwag ikaw musultin ako sa pangan sa kong amahan. Nay, panahon na tingali nga makaila ko sa kong amahan, nay. Bisa sa pangan man lang. Diyan ay pangan sa kong papa, nay. Buhi pa ba siya? Haman siya karun. Ganun nga ko siya makita bisan sa tibok na kong kinabuhi, bisan kausa lang. Diyan ay pangan sa kong amahan, nay. Sulti ko na si Edis, kay gusto ko makaila niya. Diyan ay pangan sa kong amahan, nay.
0: Ay, ambot.
1: Yang pangan? Agkay!
0: Kusog na!
1: Napog mo ka, nay! Ano mo gawin? Kaduha na ka, han? Kaduha
0: na ka? Ipuson pa na ni mo, aron dili ka makatilaw og laing dapog. Nakaw na! Iso na karnas karaan ni mong bakpak. Kanto lang sa gamitan samtang wa pa ko makapalit og bago.
1: Magpalit og bago?
0: Oo! Sa okay-okay!
1: Bago na na! Ginamit mo na! Okay-okay, gun!
0: Ay, bago lang gihapon na! Bago mang gipalit!
1: Oh, di no?
0: Oh.
1: Ingo man ka nga makapalit kag bago.
0: Sa buka ba ni mog naong oy. Oh, sige na lakaw na. Hiposa na na. Tarong nga ha. Idanok na sa dunya na nimo. Mura na sa dunya nagbasurahan ang imong bag.
1: Yes, nay. Hiposo na ako sa kwarto.
0: Ay tuo di ay. Klase na sa sunod si Mana. Maong nga undang na si mong trabaho, ha?
1: Masa, nay? Ano man? Masa may kunik niya na kung magklase? Ha? Ano pang undangon magkunin mong trabaho, nay?
0: Kay mo eskwela ka naman. Unsaon man ni mong pagtrabaho kung magklase ka?
1: Oh, Diyos mio! Unsa, nay? Unsa man ako pag-eskwela? Gawa man taong ko pa-enroll?
0: Kasi ingon?
1: Ako, God! Bago pagani kumingon?
0: Kana imo ng pagtuo. Pero human na do. Gipa-enroll na tika. Human na.
1: Nanay sa doy?
0: Oh.
1: Ingnan ka din ko biskwila? Kapoy ka na. Laay kayo, sigil na taglingkos bangko. Makasapyo to sa lubot. Duka kay sige paminaw sa maestra na yoy. Unya, suwat sa notebook. Nya, taas para magiging kaayo. Nya, doon na pag-quiz. Exam. Na, napag-assignment. Napay-homework kung sa pala din na. Napakapinan pag-project. Ha? Hulot akong uras sana sa eskwilano eh. Wala ko yung uras sana sa kong kaugaligo na eh. Sa kong self.
0: Di ay self ni mo ay.
1: Ay!
0: Ta.
1: Kanto mo na ka na eh.
0: Hinduhagin na ako kakamot ha. O niya, unsa man mo palag ka ha? Musokol ka na ako kay tiguang na ko maoba ha?
1: Inulay ko na eh. Duko na gani ko.
0: Duko.
1: Isang pagpunaan pa ni mo. Diyan ako sakitan. Puni na yung dugagi!
0: Ta!
1: Ay!
0: Kigol man ka!
1: Malinawal lagi ka na eh!
0: Abi pa lang, diti ka tinudon. Maunga pag-ingon ako nga gusto kong mo iskwela kagbalik. Tinood gito na ako, do. Gipa-enroll gito ka. Mauna.
1: Nalay, gudoy. Di lagi ko mo iskwela na eh. Dako lagi kong edad na yun, iniwap ako makagraduate ng high school.
0: Ay, unsaon man yung pag-graduate tong toha ka kung di lang ito mabalik kong eskwela.
1: Sus, nanay yun.
0: Tagaan ni kagbaon.
1: Deko, mas ganaan ko mo trabaho kay mas nakukukwarta.
0: Hatdan man tikag paniod to.
1: Nasa mo?
0: Unya, dong, guwapa pag ginangin mong maestra.
1: No, I'm not interested, nay, ha?
0: Oh,
1: kasabot ka na, nay. Di ko itinsado, nay. Sus, sagar na ba sa mga maestra, nay, mga kanang... Mga dagang guwang. O baka mga tiguwang nga. Terror kayo. Di nalagi kong eskwela na eh.
0: O eskwela ka. Final.

0: Nay, may sunog? May sunog, nay!
1: Kung may sunog pa, na-apil ka ng tapagod. Kaya wak pa ka mabangon, diha.
0: Sa iyo pa man ay taon. Uy, doon kayo ko na ito gabi, baya. Kadlaw na.
1: Kisa ba na sa ni mo? Di ba may ingon man ko nga ayaw pagdugay pa uli kaya unang adlaw ron si mong klase? Sige na, bangon na. Bangon na, diha. Bangon na!
0: Baka mo kayo, eh. Tugsan kong balik. 10 minutes lang.
1: Dili!
0: Ay! Kasagasa kong dunggan, ay.
1: Kung dili, pagani ka mo bangon, diha. Dili kay ako rin hapak ko ng takom sa kaldero. Diha ko na gindi ipyong-pyang si mong dunggan aron matagam ka mataa ka. Napulang ka mo skwela, da? Dako na kay kag-edad, niya wapak ka makagraduar? Dili ko mo sugutan na. Gusto ko nga makagraduar ka na sa dili pakukuha o ni Lord.
0: Oh, ala. May nanalo na. Nagkiskorta sa ni Lord. Ubangon na ko na eh. Pildir na lagi ko. Kung magisigot na ka sa nas langit.
1: sige na. Pagdali na.
0: Uya, nanay.
1: May 15 minutos ka na lang sa pagkaligo, ha? Ay mo pag-ilis o pagkaunin mo.
0: Eh, 15 minutos? Di ba gumagapanglugo na, nanay?
1: 14 minutos na lang.
0: Nay, ma'am.
1: 13!
0: Ay, nananay, ay! 20 minutes na, ha? 20 minutes.
1: 12 minutos! Ay, tumanon ko ang akong saad ni mo, Ella. Ako na'y bahala sa imong anak. Makatapos siya. Bisan sa among kawadon, paniguroon akong makatapos gud ang imong anak kasi Piolo. Sa dili pa kumutaliwa ning kalibutan.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinood. Pasundayag diha sa Sityo Kasoy. Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo. Og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. Og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde. Og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Nay, laina, aninoy, ay. Ipa-insert, mangkunin mo, nay. Dili man ni i-insert good.
6: Insert. Ayaw pagbuot.
5: Ah, bahalag. Ligsan ba sa insert? Ngiga.
6: Na. Ali. Aritas pika sa agi kay may patrol.
5: Ha? Dali. May polis na eh. Ay, man. Balikin ko kita.
6: Ay, naara. Ay, na. Ay, nagtingsi pa ingon din eh.
5: Susino ko. Santisima.
6: Santisima. Uy, katiliis ba ni mong tingog? Uy, buntag sa'yo pa in town, Clover.
7: Ay, nag-uban lang din mo, Nay. Asa mo?
5: Clover, ayay. Ayay, nakapyot.
7: Sige lang, good. Uy, sakti lang good ng akong kamot, ya, good, Piolo. Aray, agay na yun, uy.
6: Kanang kamota, no? Muda yun, yun nagkapyot, uy. Bebe, pahawa na kay maliit na may ini.
7: Asa lang din mo, Nay, ba?
6: Sa eskwelahan.
7: May eskwela ka, Nay?
6: Na, otros ang may gilokdo ay.
7: Ha? Wamang ko kay gilokdo, Nay. Good. Lokapoy kag lokdo, ah.
6: Ay. Bebe. Sige na, panaplin na lagi. Pahawa na kay maliit na may eskwelahan. Ay, nalagi pag sige kapyot niya. Aon sa man, papakag-usam, ha?
7: Ay, wa na. Pero, teka, mag-usam mo sa eskwelahan lagi ba?
6: Ay, mo eskwela.
7: Mo eskwela lagi kag balik, Nay?
6: Ay, dili lagi ako, si Piolo.
7: Ha? Mo eskwela ka, Piolo?
6: O, lagi. O, gihatod na ko siya. Mao nga paagian na may kinakasamo ka sa mong agianan.
5: Mao.
6: Padapli na kay... Sige pa, magkagbabag niya. Hawa, padapli!
5: Excuse na, Clover.
7: Ay! Ang saban to, uy! Mo eskwela ko na si Piolo? Hala, ay! Huwata ko ninyo! Ay, tayo pa! O banko!
5: Aha?
7: O banko! Huwata ko!
5: Clover!
7: Huwata ko ba?
5: Clover, nagunit na sab ka.
7: O banko!
5: Ansa, di mahimo!
7: Nandili man nga, sa eskwilahan man ka ko paingon!
5: Gani?
6: Ayaw kong ina nga magsunod-sunod yapon ka sa kong apuhang to dito!
7: Ay, mo eskwela man si Piolo. Mo eskwela na lang pud ko.
6: Unsa? Uy, mo eskwela ka nga ingon ana ang imong hitsura? Murag wa pa man gani ka maulis inyo? Uy, mulogwa ang mga matas mga maestro kung mo eskwela ka nga ingon ana ang imong gisulob. Kita ang pusod. Mubo pa kay kag short.
7: Di dai pwede.
6: Ay dili mo lang. Og wa pa sad ka ma-enroll ha.
7: Pa-enroll ko.
6: Pag-ilis na gano'n na dito?
7: Ang wanta ko ninyo.
6: Unsa?
7: Lagi, mag-ilis ko. Dali-dali lang ko aron nga makauban ko ninyo. Kung dili ko ninyo waton, awa mo ato ko sa eskulahan. Ngayon, aning ako itsura.
6: Unsa?
7: Ano man, unsa man? Di ko ninyo waton?
6: Ah, nahala, sige. Waton ka na mo, Dennis Dan.
7: Ah! Siguro nga huwatan ko ninyo. Ubanon ako si Piolo sa amo samtang mag-ilis ko. Piolo! Tanawagin ko, Piolo, ha? Tana!
8: Hi, I'm Sophia. front desk officer sa usa ka hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable. Pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress. Ganda mo. Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Balik-balik na lang ang sudan.
15: Momshie!
16: Angeline!
15: Sulayi!
16: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: our Nutri-Needs ulam na. Sa mini-sarap o sa kadaghan sa choices, daugyot ka.
1: Ang unique toothpaste, dun ay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
2: Maximum! Maximum! Maximum! Fluoride protection!

Kaigalan, ayo sa'yo paspag paminaw uman pang mga sumpay natong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Uluhan sa tumabalita, League of Lupong Tagapamayapa kun Lel sa siyudad sa Sugbo mangayo og 5 milyones pesos gikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Gibutang PhilHealth Service Desk sa mga eskwelahan nakaserbisyo sa daghang mga miyembro niini. Samtang duha ka maestablishmento sa Cebu nga nalambigit sa illegal recruitment activities gipasiradan. $7 mitataw nga pagpanagang lamang ang pagbadlong sa mga telcos tungod sa risgo nga giatubang sa mga linemen. Mo kini ang headline.
0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Adlaw ang Sabado na sad magkasama, Hunyo 6, 2026. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHPR, RMN Cebu, kininyo bus nga lagad, Rajuman RV Veloso. Maayong udto ug maayong pagpaniudto sa ato mga kasama karon. Mga naminaw ka na ito, miduyog sa atuang mga programa din sa DYHPR RMN Cebu. Daghan kaayong salamat mga kasama. Paspas kaayong adlaw mga kasama o niya Hunyo 6 na. Sana katunga na tas tuig kasamang Jerome. Labay na ang 6 months na kasamang Jerome. Katunga na ta. Kilab lang niya ni, magkuan na sad niya ni, mag Disembre na sad niya ni. Mag-ching-ching gift na punta. Dere sa Sugbo kay paspas mangyud kay ning adlaw kahuman na mag pretty tit na pod. Mana mga kasama padayon ang ato ang pagpanikay-sikay sa matag adlaw. Kauban sad nato ang DYHPR RMN Cebu man atong sister station ang IFM. Numero uno sa ato mga radyo, numero uno sad sa paghigugma og serbisyo. Mayong pagpaminaw sa ato mga tindero-tindera, mga nagtakos karon sa mga sudaan, mga nangaon karon sa mga karinderya, sa ilang mga panimalay, maayong udto mga kasama. Alang sa dugang detalye sa atong balita mga kasama mo, balik una kita sa pipila ka painumdum. Standby.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
2: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Santo Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
9: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa pango ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Oras sa DYHP, alas 12:53. Ngadto ta sa unang detalye sa atong balita, mga kasama, ang League of Lupong Tagapamayapa kun Lelt sa siyudad sa Sugbo, mangayo og 5 milyones ka pesos gikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
12: DYHP, Tatak, RMN, Report.
13: Mangayo og 5 milyones pesos gikan sa kagamhanan sa Dakbayan, Sugbo, ang League of Lupong Tagapamayapa kun LELT sa siyudad. Kinyaron gamiton sa mga kapunungan sa napalayong mga programa alang sa pagpalambo sa kaibaw sa kapin sa 1,000 ka mga sakop niini. Lakip na ang training og capability building activities ug uban pa nga magamit sa lupon members sa epektibong pagsulbad sa mga panagsungay diha sa barangay. Palitan usab sa LELT og nindot nga official jacket ang mga sakop sa lupon sa siyudad og desktop computer sa mga buhatan niini sa kabarangayan. Kini gawas paghahit og transport communication allowance sa Board of Trustees sa LELT nga maglakip sa staff niini. Ang maong kapanungan sa mga dupon sa Dakbayan gipangaluhan sa Batan-on, maanyag og taas na og kasarutian pagsulbad sa barangay disputes nga si Aida Tampos. Nasayran nga ipangayo sa LELT aprobado na ni Mayor Nestor Archival o kini paaprobahan usab sa City Council atol sa sesyon niini sunod semana. Kay luman nga nitong tuig 2024, ang mga lupon sa siyudad nagatala og 4,343 ka mga kaso og 3,709 niini ang malaposong nahusay og dasulbad. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pag panikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musod sa atong cell wall. Busa, inong kadaadlaw, duhaga ito sa tuluka soft gel sa life extension vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
12: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Radyo Man Eli Balones. Mubalik kita sa pipila ka pahinunduma kasama. Standby.
0: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The wonderful supplement.
16: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom og PTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
18: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
19: TTX 500.
20: Mabalit sa mga butika.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi.
23: Hello, Mommy.
22: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, puti, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
22: Mula noon hanggang ngayon.
24: All you need is Pride. All you need is Pride.
25: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
26: ACS.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
27: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
28: ECS.
1: Oras, 2 minuto sa dili pa mag-alauna. Ngadto ta sa laing balita, mga kasama, ang kapulisan sa Central Visayas andam na sa paghatag og seguridad pagbukas sa klase karong Lunes. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
12: DYHP Tabang RMN Report.
29: May pahibaw sa Police Regional Office namin na nakaandam na sila sa paghatag sa hugot na seguridad at sa pagbukas sa unang adlaw sa klase karong Lunes. Matod pa ni Police sa Brigadier General Arnold Amat, ang hepe sa Police Regional Office 7, na doon ay kapin sa 1,000 ka mga polis ang ipakatap sa nakadayang mga tuhaan sa publikong tuhaan dari sa Central Visayas. Ilibinakat itong kamagadagko ka mga tuhaan na mao'y ang patutukan. Gimaduan niya ang talagang mga city o provincial police office directors na hatagan o siguridad ang mga publiko o gapripado ng mga tungaan nga mo buka sa klase karong Lunes. Ihanggang ibutyag nga buntag pala ang kinahanglan na anaan ng mga pulis magmahan sa dagan sa trafiko ug usab butabang sa mga ginikanan nga buhatod labi na to nga mga bag-upang nga mga tinunaan sa elementarya o sa sekundarya. Dili sila mo lugak sila hangga siguradaan kung dili na manormal ang pagsunod og o pagsunod sa mga tinunan sa mga publiko ng mga tungaan. Sa nakapay sa Subo, ang hepe sa Cebu City Police Office nangandam na ito na kalabayang simana. Ganit ipatawag na ang tanan ng mga security officers sa tanan ng mga tungaan dari sa nakapay sa Subo. Dagko ng mga tungaan sama sa Abiliana National High School, lakip usab ang Central School, pabutangan ni Colonel George Ilanan o ng mga daghang mga pulis. Lakip na nini ang Police Assistance Desk aron nga maggiyahan kato ng mga tinunan na butungha sa nagkariyan ng mga tunghaan dari sa surad sa Sugbo. Kasama mo sa Police Regional Office 7, yung Radyo Man Arugus Man 3YHP, Tatak RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Radyo Man Arnold Bustamante. Mubalik ko na ta sa pipila ka painumdo mga kasama. Standby!
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
9: Ganyan ang Pinoy!
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: Be MX Extraordinary with MX3.

0: yan. Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of 2.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw.
6: Ug pagpamilod sa mga tin,
7: basin aduna kay diabetes.
6: Mag DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag DTX 500.
7: Karun na yun.
8: Babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
10: tulog pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
11: School days are back with Metro.

0: chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 thistles each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 thistles each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-perminti. Kung madunlan, may nagkaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan kapsol, kay karon dili na kay kung magpalpitate, may effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
7: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
8: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
7: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
8: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
7: Oh, hindi na sumasakit.
8: 100% daw.
7: First name po ninyo,
8: Bernardo Bailoses.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: YHP Abroad ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mauti ka punapun sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Gipaibaw sa US Military nga mitira kini og coastal surveillance radar site sa Iran. Human migo kini og mga drone nga giingong gilusad sa Tehran. Ingon nga to sa Strait of Hormuz. Gikataho nga ang Iran mitira og shots isip usa ka warning measure nga posibleng pasidaan nga to sa US naval vessel sa naasong area. Samtang sa Kuwait, gibutyag usab sa army niini nga mitubag kini og mga hulga nga missile og drone. Ingon nga to sa ilang nasod. Taliwa niini ang Iran ipasidaan og mas lapad nga gera bisan padayon nag-ungong ang potential nga peace deal tali sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Kato mong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ng mga chikiting og SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: YHP, una sa lahat, weather update.
10: Ato nang i-check ang ato ang weather update gikan sa Pag-asa Mactan, kauban nato si Ma'am Ana Dumdum. Ayong hapon, Ma'am Ann.
11: Mahapon, ma'am, mga apostol na diba na mo kaya itong weather update. Update sa bagyo itong ginamonitor nga si Bagyong Esther. Hingpit na kinining nagawa sa itong area.

0: responsibility, ganihang alas 11, alas 10 sa buntag. And muna sa niya nga itong final nga tropical cyclone bulletin alang sa bagyong Esther. And wala na kanilang pictures, any parts na ito ang nasud so far. And sa laing bahin, ang southwest monsoon nag-apektar sab sa northern o sa central zone. And gawas nini, wala na sabtay gina-monitor ng laing weather system or LP or bagyo within or gawas to area responsibility. Karong sa Kabisayaan, makasinatita o panagsang mapanganurun nga ito sa malag-umo na kalangitan, madala tsansa ni mga localized thunderstorms. Para ito pagatang sa mga ipaing issue nga mga thunderstorm advisories. Sa hangin ug sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan ang hangin nga mga pasalabi ug ang kadagatan. Ninawon nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Diri sa Sugbo, kadagatan na ipagtawob alaw na 40 sa hapon and munas alas 9:06 karong gabi. Ang temperature forecast nasa 7 to 33 ug ang adlaw mosalop alas 6:04 sa hapon. Mao ko na itong latest weather update o kini si Ana Dumdum. Maayong buntag, dagang salamat.
1: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Mactan.
2: YXP, una sa lahat, weather update.
1: Ang kahimtang sa ato ang panahon, ang update gikan sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa ato ang mga updates karong higayon na mga kasama. Apan sa dili pahatagan atong pagtagad ang inyong mga greetings. Maayong pagpaminaw ni Edmond Taberara. Maayong Udto Rajuman Army shoutout and listening here sa RE Glass Kalubian, Leyte. May pagpaminaw sa mga kasama diha sa Leyte. Panfila Generale Villama Tapian. Maayong Udto ma'am ug sa tarang solid nga DYHP listeners amping tangtanan. Kay grabe gyud kainit ang panahon watching and listening ug sa radyo matag adlaw. From Tinugdan, San Fernando, Cebu, God bless us all. Daghan kaing salamat mga kasama sa reminder, tinuod yun, no? Tanawo ni mong gawas, naglagiting yun ang init mga kasama. Murag pwede na yun ni malutuan dira o kanabang longganisa, chorizo. Ato pakuan ng kasamang Julius. Asa to ito mga chorizo, lutuod, tapos gawas. Tingin, igwa pa yung napay, wak na kapaniyog to. So, amping-amping mga kasama, giagilan na ito nagkakatawa mga kasama, pirtig yung inita sa gawas. O na, ang inyong mga hinagiban, ang payong, syempre, sa mga babay, dili lang sa mga babay, ang sunglasses, kalo, matod pa ni kasamang Julius, importante yun kaayo. Unya nay usasad kasama Julius kana bitong inyong sulubon. Kanan diri ba? Unsa man na kanang arm unsa na? Para bag armband. Oh, mana siya. Bala na lang uyo gumura ta og kanang kuan. Mura ta og driver. Kay aron nga maproteksyonan lang gyud ang ato ang panit mga kasama. Kay importante kay nagkaron mga panahon na manggud kining inita. Dili na gyud siya normal di presa tong sa una nga mo magbuwad butas init. Kaya ka na laging munindot, lagi ko ang panit kung magbuwad sa init. Suway ko nagbuwad sa init ka. Karong mga orasa, suway ko nagbuwad sa init. Di ba kaog ba, di nagkakitan. Mana mga kasama, gawas ni Ana, ato yun kanunayon ang pag lotion, ang ato ang sunscreen mga kasama. Effective na siya nga covering. Gawas sa ato ang sinina, jacket. Nya kaig kagabi, iraba, perting mag-uwan, raba sa diyod. Matabang tagpaampo ni kasamang dindo, kinatadkan. Kaig kabuntag, init, kistanan, kaig kagabi, kaliton, hapon, kaliton tag-uwan mo ulit, ta? May ta pugong-pugongan sa dato ang uwan. Sipon. Santa. Muna mga kasama, amping-amping yud kanunay. Ug imnon yud ang tanan nga mga supplement. Aron nga maproteksyonan yud ang atong panglawas. Sa ato adiri, ato ang EXL Makabuhay Capsule. Ug atong imnon mga kasama. Aron nga tunhay gyud ang atong matag-adlaw mahimutang alerto og abtik kanunay. EXL Makabuhay Plus Capsule. Niya ko mga pi mo mga kasama. Atong Vita D Plus Coffee Mix. Inom gyud ta ana. Ah, kuyo man ni mga Pilipino kay bisag init kay manginom gyud og kape. Maayong pagpaminaw, Romnick de la Serna watching and listening here sa Camotes Island, Rizal, Poro, Cebu. Happy afternoon sa tanan og sa tanan nga naminaw karon sa Luzon, Visayas og Mindanao. Maayong pagpaminaw usab, Eduardo Azombrado, Adjong Udto, kasama RV. Init jud kayo diri Bohol, pero kalit lang dugdug. Uy, mauba, tinuod yun na, no? Shout out ko sa akong nag-birthday karon. Happy birthday ni Benben Mascarinas. Og shout out ko nila ni Kagawa Dramil Michael og Reggie Venner gikan ni Dodo sa Tubigon. May pagpaminaw. Maricel Tanodra, maayong pagpaminaw. Happy birthday ni Mama Berta Tanodra diri sa Barangay Bakid, Gihulngan City, Negros Oriental. Greetings from Maricel Tanodra, Himarino og tibok pamilyas. Daghan kaayong salamat. Kayla Repel, good afternoon ma'am, watching sa Kalikanan, Pamplona, Negros Oriental, may pagpaminaw. Michael Genilo, pa-shoutout, Rajman RV diri sa Barangay Sambagon, sa pinamungahan kay naglanog-lanog gyud ang DYHP dinhi, daghan kaayong salamat. Evie Laos, maayong udto ma'am, watching and listening here sa Ginsay, Danao City, Cebu, may pagpaminaw sa ato mga kasama diha sa Danao. Chacha Boylas, Jaya, please ko greet Nanay Eri Boylas og Vanessa Peralta Buslon og Amari Van Nicolette Boylas. Ola Boylas og Minik Boylas from Ubay, Bohol. Salamat kaayo og maayong udto. Ato ang kasama diri si kasamang Joselito Bintoy, maayong pagpaminaw. Rita Sabsia, shout out ko sa mama og papa Rikrik. Mama Alice, Long Manik, Mike, Manikar Family, Manulat Family, Demoral Family, Suguran Family, og Alvin Rose, Kogay Family diha sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Ikan kang Michael Bintoy, may pagpaminaw. Ryan Palak dinhi sa Kutkutan, Valencia, Bohol, may pagpaminaw. Number one yun ang DYHP dinhi. Maayong pagpaminaw, og daghan kaayong salamat mga kasama. Di naman tamo matagsa-tag sa mga kasama sa inyohang mga greetings. Pandaghan kaayong salamat. Happy birthday sa tanan ng mga nag-birthday. Happy anniversary sa tanan ng mga nag-anniversary karong higayon ng mga kasama. Og sa sunod na sad nga tulumanon og sa sunod nga higayon mga kasama. Mag-uban-uban na sab kita. Sa sunod nga Sabado, daghan kaayong salamat mga kasama. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albio sa transmitter side, kasamang Robel Boyser. Ato ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend mga kasama. Kini yung Radyoman RV Veloso. Daghang salamat.
2: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga muntabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon.
9: Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
9: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
12: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong ninduta.
11: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
16: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
17: Mm-hmm.
16: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang mo pa yung mga melasma sa face.
17: Mm-hmm.
16: Murag dark spots siya, ana.
17: Mm-hmm.
16: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti
15: yan. Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Pa, ngano ka? Problemado mo kutang na uli.
1: Na problema man ko anang uyuan ni mo nga si Victor. Eh, Maylin.
0: Ay, kaya nga naman desk yung Victor. Nag-away mo?
1: Awa man. Kalusagod may mag-away anak niya nga maayo man na siya nga pagkaigagaw na ko. Pamagali nga na chairman na sa purok, din sa ato, tungod sa iya kabuutan o ka mahigugmaong sa kalinaw.
0: Oo niya. Wasam na imong problemang tiyo, ha?
1: Kalangila pa nagkontra sa atong silingan nga si Oscar.
0: Ha? Aw, sino'y Oscar din iyang kontra? Ngano naman, sab?
1: Abusado mangugay na si Oscar sa ubantang mga silingan. Mawala nga naidaghang kontra. Kay isog ba, o kay purok chairman man ang imong uyuan, maugay mo husay sa matag gubot nga may tabo, nga ma-involve ng atong silingan. Mawala ba siya hinuya kontrahon si Victor?
0: Mao ba pa? Malituhon sa bitawnas noy Oscar, uy. Hasta sa niyang asawa ay, sinang Maribel, paris gina silang duha, mga baon kaayo.
2: Tabang!
1: Ala? Usa ron?
0: Marang sinang Maribel man pa?
1: Dala magsusita sa to silingan. Maribel!
0: Nang? Nang sa kanang?
2: Nay, namuso na ako!
0: Ha?
2: Samtang higo ko, nakinamuso na ako ng kalibunan.
1: Nakila ka ba kung kinsa ang namuso ni mo?
2: Nakamahiog na ko. Bantay lang yun na siyang Oscar o. Ipapusil yun na ako siyang Oscar ba kung masakpan ko na?
0: Nang?

0: Oh, di-report na si Mylene sa barangay bahin na nang sige yung pamuso niya, matagkaligo niya.
1: Unya, kinsa mo ka na tiyo?
0: May ginudahan siya. Apan, amo pa unang ipunggan kay di pa man siya sigurado.
1: Kinsa mo ka tiyo, no? Nangante ra bagid nas nang ma-rebuild ay ngaya ko nang ipapusilin ni Oscar kung masakpan.
2: Victor! Victor! Ato sa bahay nila Judas kay gisuog siya huwag ipusil ni Oscar.
1: Ano?
2: Kay baw kung kini na muso siyang asawa.
0: Sa!
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Pagkadungog na ko sa radio,
5: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
6: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
6: na ayo na ako.
4: DTX 500 pabalik sa mga butika.
7: Zed Health Report.
8: Health Report.
9: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
10: Kung sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Hindi na naman po na ako Zed Panyawan with Bagusin. Dahil na mga doon kasi mara, pag nakabaklay-baklay ako sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
17: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
7: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
18: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: masarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
3: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Palagay bukid roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ano, ay, pwede na iya.
20: Pwede na, mamakas.
19: So, ano ka, no, binta na ka.
11: Sa Paragis, Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.

0: Gipusil kit ni Oscar na muso siyang asawa samtang naligo kini. Daling mi atong akong uyuan nga si Tio Victor, kay siya lagi ang among purok chairman. Muadto pa gani untang akong papa, pero akong gipugngan, kay basig maapil pa siya sa kagubot. Unya.
1: Unsa na magkahingay tabo dito sa ilang Judas? Atong ka na ako imong uyuan, no?
0: Ha?
1: Kay kontra na patro silang Oscar.
0: Ay, nalang lagi pa, uy. Patuo, good. Pasagdis Tio Victor nga muhimo siyang trabaho. Pinusilay ba yan na... Nya maadto ka?
1: Ay, si Victor manggulan nga akong ikabalakan.
0: Kaya ra lagi tong tiyo dito. Siya rugoy makatabang nilang pulis. Sila na'y pasulbara, anak pa, uy.
2: Helen! Helen! Abapano!
1: Sharon?
0: Si Sharon? Ikaw pa, manipa? Ikaw may kipangita, ay.
1: Dali, atong gawas, oh.
0: Unsa, Ricky?
2: Huli nga, Loy. Yato sa naitabuan sa krimen ang isuon ni Judas. Og diyang iya nakita nga patay na si Judas. Og wala diyan si Oscar nga mo inagpusil ni Judas. Sila si Victor og ang igagaw ni mong si Johnny ang ipadakop.
0: Ha? Tanong sila may ipadakop?
2: Kaya sila ba lang dito sa naitabuan? Sila ang ipadakop? Ah, ito na eh. Kidala sila sa pisuan?
1: Tinuo ko.
0: Awa pa. Kuno pa ka mo patuon ako, edi apilunta ka.
1: Dinimahimo. At tuong taon niya sila si Victor o Janly sa prisuhan.

0: ay mukabalakan ako. Pagkagawas ako din, Hike, dili ako ulang patay kang Judas.
1: Menta, tiyo, uy.
2: Ano? May naghikog!
3: Hikog! Hikog! Hikog!
1: Hikog! Ano?
4: May naghikog ko, no?
1: Wala!
2: May kailaw, pamilya ba diyan ni John Lee Bacalso?
1: Ha? Oh. Sikaw, John Lee?

0: ko ka nga kong igagaw sa prisuhan tungod sa maong panghita po. Wa siya makadawat nga mapasangilan sa saa nga wa nila mabuhat. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, pwede ba di ay nga maprisong akong uyuan nga usa ka pork chairman nga igo ramanon ta siyang nagsusi sa nahitabong pinusilay sa among lugar? Ikaduhang pangutana, napriso sabang akong igagaw nga diha sa nahitabuan sa krimen. Og naghikog raba sa prisuhan kay dili makadawat sa maong pasangil. May sabotahi ka nga nahitabo sa prisuhan? May tulubagon ba ang mga pulis ini? Ikatulong pangutana, napriso na karon ang among silingan nga tinuod nga nagpusil o giangkon niya ang salaod nga way labot ang akong uyuan. Pero nga nung wa pa man makagawas ang akong uyuan hangtod ron. Ikaupat og katapusan, nagbayad ng akong uyuan sa complainant aron i-withdraw ang kaso, bisan wa sa isa. Pwede pa di ay ni? Nagpabayad na sa bukusab, miabot ng 30K ang ilang nabayad, apan wa pag yun makagawas. Unsa may among buhaton, palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Malin.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal mga personal nga mga pangutana mga problema unsa pa nang mga problema mga nagaligot-got kanang mga di ni makapakatug ninyo maghuot inyong dughan magsigra mo huna-huna agoy guys ipadala na ang inyong suwat sa suli suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. No ayaw mo kaguol, okay ragyod na, laban lang yun ta always, no? Kay di ta angay mag-uol sa ato ang mga problema, kay lumalabay ragyod ni ang tanan, di mag-uol. Life is always like that, no? It's always full of mga problems, kanang mga concerns na to, pero kaning tanan, dili yun ni ingon nga why solusyon na aragyod ni solusyon ang tanan. Ayaw lang yun mog kabalaka, ayaw mog kaguol. Do not be discouraged. Padayon lang yun ta, no? And greetings and a big shout out sa tanang mga nag-like o nag-follow to ang official Facebook page. Nga, diha na to mapaminaw ang mga nagkalain-lain na to nga mga programa sa DYHP. And a big shout out, big thank you sa tanan nga mga mga naminaw na to, no? Pinasa ato ang YouTube channel also. And thank you kayo sa mga labinakang nin batukan nga magpa-shout out kuno siya oy, no? Permi ni siya nga magpa greet, maminaw mang gud ni siya, but nin ang imuhang mga pangutana magpatambag ka adto ipadala sa ato ang official writer's page which is kini ang akong suliran official writer's page, no? Nidagan ko kani si nin batukan, no? Greetings nimo. Thank you for tuning in. By the way, nidagan ko sa IPI run, no? The previous Sunday and successful. So congratulations IPI, dakan kay nanagan. And in one of the parking lot dito, naagay ni duol na ko guys. Muta na abugada ka ma'am. Inko o kuya, tigpa-park to say sa volunteer, no, isya na, dagtagan pa ko, kay familiar ko no ako ang now. Si Kuya Fritz Ravanes, hello ni mo. Yan pa rin tinaman po no, sa ato ang station sa nagtrabaho. But thank you kaayo for, ngayon mo kong giduol, no, imuha ko, nagpaila-ila ka na ko kay usahay guys, di medyo kukibaw, kasi mga naminaw na to, no, kasi ato ang mga sukinting paminaw. But, magkita-kita man dito sa Facebook, no, ang ako ang Facebook account, official page nako is Attorney Elaine Tantengco Bathan and my personal page is Elaine Tantengco Bathan. Please like and follow labi na sa mga legal nga mga advice concerning mga issues pwedeng adto mo maka-like ug follow sa Attorney Elaine Tantengco Bathan na Facebook page. But for my personal nga mga activities sa mga ipangbuhat-buhat in life to get updated, please like and follow my Facebook account, which is Elaine Tantengco Bathan. But thank you kaayo ha, nga niduol ka. And thank you most of all sa imuhang pagpaminaw also o pagsubaybay sa atong programa. As in all our other listeners, sipa gyud kaayo ta. Now, ang ato ang letter sender, si Mylene. Si Mylene, wani ni hatag sa iyahang address, gipadalang ni sa kini ang akong suliran official writer's page nato. Dili iyaha ang iyahang ipangutana nga problema sa iyahang uyuan nga purok chairman kay napriso. Matod pa nila, unsay tawag ni mo ani, gibutang-butangan lang kunuto siya, no? Og sa pero di gyud siya ang nibuhat ato, no? According sa iyaha og sa iyahang saysay, tungod ra ato murag sinoy Oscar, no? Ang namusil sa katong namuso sa iyahang asawa unya. Lain man hinuon, no? Ang natungnan unya ang iya pong mga igagaw, ingon to dito nga naghikog ang iyang igagaw sa prisuhan. Kay wa makadawat nga sila moy gipasanginlan, kay wa lagi sila nagbuhat ato, you know, kanang inani ba. Medyo maselan biya gid ang ato ang drama karon, no? Especially nga ni istorya siya ni hisgot siya about suicide. Suicide is a very sensitive topic and a very sensitive issue because that really dwells on the kana ganing unsay naa sa huna-huna sa usa ka tawo to lead into that, but naamanggod tayo, it's really not the end of the road, no? To those who are really depressed or undergoing something og unsa man gani na atong giagian, no matter how heavy it may be, ang ako alang gyud ani is that timan you are not alone, you can always call for help. Naay mga professionals, no, either a psychiatrist, a psychologist, or even just a friend. Si Dr. Obra mauna ang iyahang expertise, no, to really help you, guide you and get out of that black hole and that black shell, no? Kana lang before we start sa ato ang pagtubag sa mga pangutana sa ato ang letter sender. Unang pangutana, pwede ba di ay mapriso ang akong uyuan nga usa ka purok chairman nga igo raman unta siya nagsusi sa nahitabong pinusilay sa among lugar? Now, wa manggod kaayo ni na klaro gyud og saysay based on your letter and based on the drama. Kung ang drama lang ang ako ang basihan sa mga panghitabo, moingon jud kog dili, no? Kay unsa may iyang gibuhat para maingon nga napriso ka? Mapriso ka, mapasanginlan ka, mapasakahan kag kaso sa pagpatay, una, kung ikaw ang nibuhat sa maong aktong sa pagpatay. Ikaduha, kung pananglitan, ikay ning puwersa, nitabang ka, ikay nagsugo nga patyon, kana, mapriso pug ka. Ikatulo, kung pananglitan, nitabang ka, no? Nga imuhang gihatagan og higayon ang katong ning patay, imuhang gi-clear, gi-pave ang way, gitabangan ni mo siya, nga makomit or mabuhat ang akto sa pagpatay, kana pwede pod. Pero wa gyud na ni fall under that. Kay ang categories good sa usa ka tawo para mahimong akusado is either ikaw ang principal, ikaw ang accessory, or ikaw ang accomplice, no? But in that note, kung wa gyud ka, then wa gyud ka pwede unta ma preso or mapasakahan o kaso sa pagpatay. Ikaduhang pangutana na preso sab ang akong igagaw nga diha sa nahitabuan sa krimen. Ug naghikog raba sa prisuhan kay dili makadawat sa maong pasangil. May sabotahe kaha nga nahitabo sa prisuhan? May tulubagon ba ang mga pulis ani? Then you can ask for investigation. Of course, they are ang kaning mga BJMP, no? Bureau of Jail Management and Penology. Mauni ang mga opisyalis who are tasked to manage ang sa atuang mga prisuhan, to manage our jail, no? And sila mo'y in charge ana, so sila mo'y dapat natong pangutan-on, susihon atong ipapangutana unsa gyoy nahitabo ngano man nga nilid to hikog, kung hikog mangani. Mahimo manggod na, no, nga kung pananglitan mamatay, whether it's suicide or any form of death, ipa medico legal ug pa ipa-examine nato ug ipa-check nato ang kanang gitawag nato nga cause of death. Ipa-autopsy. Ipa-autopsiya kay makitaan man na sa doktor kung nabunog ba, naabay strangulation, napoison ba, di ba, or giatake and everything para makita kung unsa gyud ang cause of death. Then we will know kung naabay foul play, kana itong gitawag nga foul play, or wala. Ikatulong pangutana, napriso na karon ang among silingan nga tinuod nga nagpusil o giangkon niya ang salaod o way labot ang akong uyuan. Pero nganong wa pa man makagawas ang akong uyuan hangtod karon agoy. Then this is something na dapat ninyong istoryahon or istorya both sa prosecution, katong abogado sa state nga nikiha ninyo, o ang abogado ninyo mismo. Whether private abogado or pao ngano na. Kay kung niingon na dito, then pwede siguro nga ipausab ang information, ipawithdraw kay dili DICA labot sa angay ikiha o dapat pagawso na. Or maybe, at least pwede na nyo ipananghin, no? It's a motion nga pwede tamo request and if upon the evaluation sa huwis, angayan sa yung pagawso na, then pagawson. Or it's also possible nga basinwa panahuman ang kaso paabuton. But hopefully, makagawa sa ragyod pod siya, ha? Ikaupat o katapusang pangutana, nagbayad ng akong uyuan sa complainant aron i-withdraw ang kaso, bilsan wa siya'y sala. Pwede ba di ay ni? Nagpabayad na sad usab, niabot og 30,000 ang ilahang gibayad, apan wa gyud makagawas, unsay among buhaton. Kung naanay, dapat manggod, dili manggod ka mubayad lang sa complainant, but pahibaw-o na to ang korte, nga nagkahusay mo, no? Kay para mo file ta og motion to withdraw, no? The information or motion to approve an affidavit baron of desistance unya ang kaning inyong complainant ang kihanti mo atubang dito sa huwis kay susihon pod na sa huwis. Dili man na basta-basta pod nga ma-dismiss, no? Susihon na sa huwis nga wa ka pugsa, nakasabot ka sa consequences ani nga kung ako ning aprubahan di naka makakihag balik, no, mga ingon ana. Kay kinhanglan man pud na nato i-prove in court. So please kasturyahang inyong abogado, no, para ma-file ang sakto nga motion didto sa korte aron ma-release na ang imuhang uyuan. Mga suking tigpaminaw, hinaot-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awen. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining usa ka babae nga taga Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Sarah.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaybaw sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nga tanang power grid sa naso danaan na sa stable nga kahimtang. Sigon sa NGCP, normal na ang tanang grid base sa kasamtang ang gipaabot nga supply og demand. Apan ipasidaan ang grid operator nga usa ka major plant outage o dakong pagsaka sa ipalantawang demand sa Visayas, mahimong resulta usab sa yellow alert. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. SED Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng SED Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang SED Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 8470-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
10: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Kanang mga lamisa at dulang na sa likod ni Butang.
1: Pa, o sige ka bisihan ninyo. Anong daghan maglamisa o mga lingkuranan?
0: Diba mauli naman si mama ni Mogi ka na abroad? Gusto na ko isurprise si anak. Nang imbitar ko sa mga sood na mong higala.
1: Una sa tanan, mother-in-law na ko siya. Di na ko siya inahan. Og ikaduha, nagastugasto pagid ka og dako para lang niya pa?
0: Nak, wa pagiday ni mo madawat nga.
1: Wa papa, og di na ko madawat kay usaray akong inahan.
0: Sara.
1: Kapuya ba nagpakikatubang sa mga tao dito eh? Mas may pagdrilang kus likwid. Mingaw.
0: Sir!
1: Ay, kabayo!
0: Sorry.
1: Nadit tao di ha?
0: Oo. Ay, amigo ko ni Papa ni mo.
1: Ha? Huh? Kaedad sila ni Papa? Di palagi siya tikuwang tanawin.
0: Nakay gustong isulti?
1: Ha?
0: Di tutukan magukuni mo mayo.
1: Sorry. Nga nung magkamuapil og tapok nila dito?
0: I don't know. Usahe, ganahan nga kurang usa. Ikaw, nga nung niya maga din eh.
1: Parehas ta. Gusto sa't kong mag-inasara.
0: Unya, duha naman ta din eh. Wa tayo choice kundi magtabi. Ay, ako na is Raymond.

0: Himis nga magkatiguan ko, magkabataan ko.
1: Tinuod kit na.
0: Abili mo, gusto kong mas mouse ban pa ni. Can I have your contact number, Sarah?

0: Unsa? Giagda ka niya glaak?
1: Oh.
0: Unya, nisugot ka.
1: Of course.
0: Huy, noon sagot ka? Nangita kag asukal di papa?
1: Amaw. Nga nagot ang magkinala kong sugar daddy, no? Huwag may problema sa kwarta.
0: So, unsa may rason nga nisugot ka ang kiglaag niya? Hmm?

0: I like you, Tito Raymond.
1: I like you too, Sarah. Pero for sure, ang imong amahan ra mo ay dili makauyon nani.
0: Unyang imong asawa?
1: Isudihan na taka. Wala nami. Nag-ipo na lang minsan sa kabalay para sa mga bata.
0: Pero mangutan ako ni mo. Makahimo ka ba sa pagbuwag sa imong asawa para na ako?

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tas bang imo blood sugar ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantin. Nga kapo mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Oh. Polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Sa pinakadulog na pagiging sa sugar.
1: DTX 500.
3: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
11: Unsa?
10: Super Fiber.
12: Super Fiber.
13: Super Fiber.
12: May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines.

0: Foods o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Tubag ako.
6: Kung masugot ka na may relasyon ta, biyaan ako ang kumasawa.
5: Pwes, biyaan na lang daan. Kay sugod ka ron, kita na.
6: Sure ka. Unyagi mo papa.

0: Sigurado ni dukaan.
1: Yes. Yes, Raymond. Sigurado na ko. Lino, buhataw si gusto ni mo buhatan. Raymond.
0: Sara.

0: Oh, nga nam ni Honong Mangka.
1: Na ako'y gustong ihatag ni mo.
0: Unsa man?
1: Diara.
0: Oh, Quintas?
1: Yes, Sara. For you.
0: Raymond, di naman ko kinahanglan nga.
1: Ganahan ko. Okay? Dali, ako ni tao ni mo eh. Oh, kina. Ang ayan kay ka. Ug di ko gusto mahubuo na nang imo.
0: Yes, sir.

0: Hindi man siya makontakt. Ano ka? Busy siguro. O nga na lang, tawagan akong usap. Tubag ka, Raymond. Tubag ka.
1: Hello? Kinsa ni?
0: Ang yakat ng asawa. Anong naani ang phone ni Raymond? Pila kaadlaw na ngaway paramdam na ko si Raymond. Di na siya kumahimutang. Ayoko ina nga napulaan na siya na ako. O nagbalik sa siyang asawa. Dili pwede. Tanaw na ko yung Facebook.

0: 是你，ano na yung mga picture o mga post ba niya? Rest in peace, Raymond. My God, rest in peace. Jose, ano?
1: Pa! Pa!
2: Wala siya.
0: Ano, wa makabusulti na ako, pa!
2: Oh, nga naman. Seryoso bago na itong imong giingon na relasyon?
0: Pa, seryoso, Sir Raymond. Seryoso ko sa mong relasyon. O gani, biyaan magay niyang iyang asawa para na ako?
2: Og nito, o kasat. Anak, wa na si Raymond. Kalimti na siya. Bata ka pa kayo. Huwag ka pa magkasambot sa imong gibate.
0: Mahal na ko siya, pa! Mahal na ko si Raymond!

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulam.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko. Smart 2 pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Smart tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man? No worries, na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya ka antok karon nag minti nako. Antok karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sin tanaka sabi na bisita.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Zed Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
10: Mga to mga higala ang kaagi ni Sara nga taga Cebu City ban sa awit ngayong kapagayo. Awit ka na kaluhan, saving all my love for you.

Ang mong kaagi, gibuhata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla de Calas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usay kaawi. I-address lang rin yung tulumanon, handumanan sa usay kaawi care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal. Ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayon mong mapalit. Pangitaalang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: Thank you.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Daddy?
2: Nauna-una ko lang nga mas luwas ka kung kaoban ni Musiya, iha.
1: Ay, Dad. Marik dili, sab. Kay daghan man ang kontra si Misael, dili ba? Daghan ang nagtinguha sa iyang kamatayon, Daddy.
2: Mm-hmm. Okay. So, dili ka.
1: Una-unaon pa na ko makadaghan, Dad.
2: Okay. Andam na ko respetuhon ang unsa may makabuot mo niyang desisyon. Sugyot man lang tong ako.
1: I admit, Daddy, na ay possible threat against me. Og ka na sila, imuha ng mga kontra. Ngawa ka gani makila. Napagad lang ko kay anak managi ko ni mo. Samtang si Misael, ang iyang mga kontra, posibleng iyang mga kaatraso, Dad.
2: May punto kasabiha.
1: So, dilikit ko secure, dili ba? Dili ko safe kung kauban ako siya, Dad.
2: Aliyah.
1: I'm sorry, Daddy Mark. Pero ako magkinahanglan o personal driver. Ilabi na cute ang bodyguard.
2: Okay, mauman ka ha.
1: Kung gusto niyo mo siyang tabangan, then please, do it in some other way, Dad. Please. Excuse me, Daddy.
2: Nagasabot yun kayo ko sa punto ni Iha Aliha. Okay. Mangita na lang ko og laing pagi kung unsaon nga akong matabangan si Misael.

I'm sorry, Daddy. Naibaw ko nga kasaligan ganun na kayo sa misail ni Anang Bahina. Pero lain na lagit ko. Dili ko kinahan nga may laing tao nga kanun ay magsunod-sunod na ako sa akong mga lakaw. Ilapin agad sa misail. Nga naman ko. Uwagit ko makasabot niining pagpatiyang. Unang pagkakita pa lang na ako niya, gaana kayong akong buot ni Misael. Pero ang buot pa, di sad ko gusto nga magkasuot niya.

0: Medyo gaspal. Ako lipay ikaw at sa ako ba pa dong elpot ba?
1: Saif ka gyod kung ako'y mong kauban, Madam Cheng.
0: Oh, ako ka na gusto gakot sa ako palangka. Medyo gaspal ba? Palangka ka na palangka. Ako lalga pa dong China. Ako ka na mingaw sa imo pa. Ikaw mingaw ka sa ako.
1: Oh, mingawon ka rin ako, Madam Cheng.
0: Simple. Ako ka na mingaw lami imo. Gakko sa ako, apa. Ako ka na mingaw sa ko imo. Kana ba tuslok ako bangag sa ilong ba?
1: Biga ni, be. Bangag sa ilong, be. Lami ko, kito'y kito yun ang dalhibo si mong ilong. Tuslo ko nito.

0: karon nga gawas nun ka na, Michelle. Dublihag yun ang imong kaigmat, batok sa wa pa ni mo mailhi ng mga kaaway.
1: Noy Magno.
0: Layo na kayo ang akong naabot. Apan bisan pa man, sa usa ka tao lang yun ako misalig sa iyang katarong o kamaayo. Ni mo lang yun, Misael.
1: Salamat, Noy Magno. Dakang gigi salamat.
0: Ano kun lang, kanian ako niining akong pangidaron karon. Og diri na yun ka na ako kayang panalipdan. Tiguang naman ang kanhing bangis na si Magno Bugto.
1: Ayaw ka balak ika ng bahay na, Noy. Maingon tang bilabay na sab ang imong panahon.
0: Tinuod ka na, Misael. Lain ni mong timanaan mao na ang atong kaigalaan usahay mao'y makapahimong ligon apan usahay kini mao'y mamahimo usang bangis kayong kaway. Ida pinagyod kung kwarta na mao'y maglampikit. Maong ikaw, kilatisag yun ang saligan mong higala. Kesuntihan ko ikaw. Mahimong traiduran kanila, bisan unsang urasa, sangan sa kwarta.
1: Noy Magno,
0: ano kung kayo kung mahugas sa mga kamot sa dautan? Ano kung kaayo ka, Michelle?

0: by Sarge. Unsa ako malatuanin nga, gigaw nga naman taning midyor.
1: Ah, balagpat yun tarang midyor problem by jam. Masakin, balik ko sa pagsuo sa akong by amo bus agawin misa eh.
0: By Sarge.
1: Tana by jam, laras na. Atong pangitaw na nga itong pinanggang by amo bus agawin, tara.
0: O sige, sige, tana by Sarge.
1: Ano din?
0: Ha? Bahala na ni oy. Wala ni Dakanay bay. Bahala mga matay.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Asa man kita paingonan ni Vice Arns?
1: Laras lagi ta padung sa ilang ng DP.
2: Mamasinta nga tuwa dito naging budo si Bay Misael.

0: Sarge, Jam, sabas na andan, maganhian gihapon siya, pero huwag yun magpundo din is, bay.
1: Mo ba, nang dibi?
0: Ay, nga no pang nangita man mo sa akong anak? Gisugo mo sa inyong agaon nga buaya?
2: Nang dibi, ay didili nang, uy, nasayob ka ng imong gitunguan, no?
1: Bitaw nang, gani, kasabot mi nga, balag mo sa amin ni major problem. Basta kayo padayo na mo amung kasuod ni Bay Amubus Agaon, Misael?
0: Matay biliban ako ninyong duha, oy.
1: Sorry, ay.
0: Mga balimbing lagi kaayo mong duha, sa?

0: Hello, Sir Mart?
1: Asa ka karon, Misael?
0: Ni ako ba ni Noy Magno, Sir?
1: Anaon ko ikaw, kinakit ay panagsultihan. Arilang tingali, tasabay, magsulti. Okay ba lang ni mo?
0: Oh, sige. Magpaabot ko ni mo, Sir.
2: Kinahanglan ngay kasulti ko na yun niya ang akong tumong o tinguha na krusada ang kausaban sa katilingban. Dako kayo siya o gikatabang ni ini. Uy, ang kanhing sekretary kini sa DOJ ko Department of Justice. Ang akong katimbang sa umaabot o niyang kausaban. Hello, sekretary. Kumusta na, Sek?
3: Bisikyan ay unya ni Misael ang kanhing gikaintapan nga agila. Ang kanhineral nga si Mart Ugnes.
0: Paninasab ko ng ato higalang si Sir Mart.
3: Nagpaminaw ko sa inyong gipanagsultihan niya ng silpon.
0: Unsa man kayang tuyo, gusto man siya nga makiksulti na ako.

0: asa maka magibuduhan si Bay Bisaeloy?
1: No, good, Bay Sarge. Waba ka to siya malain na to, no? Ingon-ingon ratingali to siya ba nga nasabtan ratan niya?
0: Ay, di malikayan nga malain ko siya na to, Bay. Sa maramgo na to siyang gilikayan o gisalikway, good?
1: Ay, nanooy kung nagunahon na ni Bay Amobos agawan, Misael.
0: Katong medyo problema o ginakaingon, Bay. Hinampag yun itong buhaya, ha?

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mas gipalapdan pa sa Pilipinas o Japan ang ilang agricultural partnership nga maglakip sa fisheries o sa kalakang posibleng mupalambo sa technology transfer, mupalingon sa food security ug mosuporta sa modernization sa duha ka sektor nga kritikal ngadto sa Manilion ka panginabuhian. Ang enhanced memorandum of cooperation nga gilagdaan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. atol sa state visit nini sa Japan ni upgrade sa 2023 agriculture agreement tali sa DA sa Pilipinas ug Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries sa Japan. Ang maong kasabutan subay kinis pagtingo sa nasod pag-isa sa farm og fishery productivity, taliwas mga risgo sa climate change, nagkataas nga production cost ug nagkalambo nga demand sa pagkaon. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanailang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligyon magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: Korea ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

Pangihigala atangi aguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Talik kayo sa RMN Drama!

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalin, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Kaon mong ungo.
5: Jani, ngano kaso kaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni Oji Kompok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Zed Health Report. Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag os kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Am I speaking with William Hill?
15: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
14: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
15: I have the D3 right here, Life Extension.
16: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
18: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: nagpa-picture siya sa musoleo.
1: Oo. Ang akong gustong mailhan, Kap, kung kinsa ang nagpicture niya. Muna, Kap, tutukig mayo. Basin, mahinumdum ka. Kuya Owen, kuda. Kapitan, nakahinumdum ka ng maong picture?
0: Kuan, murag.
1: Murag, tinood ka, Kapitan? Sulti, hitaw ni Kap. Kinsa man ang nagkuha ng maong picture?
0: Wag ko mahibaw.
2: Ikaw manging nakailag maayon ni Lolo tungod sa iyang pagkasipulturiro, Kap. Huwag kayo nailhan nga suod sa Lolo ni Johnny nga posibleng mag-uban-uban niya sminteryo, Kap.
0: May magkakauban siyang mga sipulturiro sa una. Basin usan nila ang bipicture sa imong apuan.
1: Pwede mailhan sila, Kap?
0: May listahan ko sa ilang mga ngangyagi po yan. Pero, mura manog, usa na lang ang nahibiling buhi nila. Ikaduha si Lolo. Pabuta ko niya. May tawgan lang ko.
2: Grabe, habisag tuon nas unahan. Mangurat gihapon. Pajini. Mura lang yung nakurat si Kapitan nga nakakita sa picture si imong Lolo.
1: Pero may bilis siyang makurat.
2: Oo, bitaw, no?
1: Pero lahi ang ipagkakurat kanina.
2: Bitaw? Kisa kit ka ang kauban ni Lolo Pilo ni mo iningi kayo na, no?

0: Oh.
1: Narampa.
0: Narampa yag di dyan eh.
1: Narabito. Pero, diba? Murag mingaw, no?
0: Wat tingali ang ungo nga dyan ni diha? Kasi ito asmenteryo?
1: Dali. Atong dulo na yung payag.
0: Oh, sige.
1: Oh, uy! Saan ka? Ang giandam na niyo yung mga ramas.
0: May nang andam kundaan. Kaya di nagigil ko magpabunog dyan ni.
1: Oh! Abi na kog siya ang nabunog ni mo. Ikaw din nabunog?
0: Ah, sa una ba? Dili karon. Oh. Sa unang panahon nga bata pa mi.
1: Mau ba? Dali na.
0: Kabag yung kagdagan karon dyan ni ba?
1: Ay, paubos na, ipaubos na. Wapatay kontra. Unsa man ka, oy.
0: Oh, boss.

0: kap.
1: Niyan na, niyan na ang listahan sa kaubang sepulturero ni Papa mo. Kanang nai chik, buhi na, nanay chik. Tuwa na sa bukid.
2: Ha?
1: Tuwa na sa bukid.
2: Nagpabukid siya?
1: Ay, tago tingali dito.
2: Nganong nagtago miya sa bukid kap?
1: Di ay panahon. Nga nagsunod-sunod o gamatay ang mga sepulturero. Anang atong minteryo? Pulos aksidente!
2: Ah, ha? Uy, kakuyagod. Sila gigitripan ka?
1: Og duha na lang silang buhi. Karun, usa na lang yun. Kana na lang si Berting Ruiz.
2: Ah, Berting Ruiz. Ah, kap, kanang unsa mo gid ang sakit ni Lolo Pilo?
1: May dinunggaban man ang imong lolo na ospital siya. Pero pagawas sa ospital, naluya na.
2: Unsa? Kinsa man ang dunggab niya, kap?
1: Wasab siya mahibaw. Kahit diha siya sa daghang tao giduslak. Og paglingi pa niya, nagkagulian na ang mga tao. Kay misidlit na ang iyang dugo.
2: Oh. Wa man sila musulti na kuha na si Tia Alicia, kap?

0: Mingo na mo sila nga, nasakit si Lolo. Maugani nga, magsigi ni Kububo.
1: Lapit sa baga ang samad sa imong Lolo. Pero, mura magnaayo na ni. Pero, kalit nang siyang nasakit o balik.
0: Ngano lagi wa ko nila tao kapag kasakit ini.
1: Ang imo iya ang regyon. Ang magkatubaga na dyan eh.
2: Paratan magkakap, no? Abay, nanalistahan sa tanang sepulturero, bay.
0: Sige, kapitan. Salamat sa kasayuran, ha? Pero, muhang nyo lang ko, kap. Tabangi ko nga, makitaan tao ng patayang lawas ni Lolo Pilo nga. Gihabwa sa iyong lungon.
1: Kuhato na ko. Kutob sa kong mahimo. Nga, katabangan ko kamu, Johnny.
0: Salamat, kap. Salamat. Abay, Mimi. Dali na.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
10: Ang lamig!
11: Tika, yakapin kita.
10: Sarap ng feeling.
12: Everest Air Conditioner.
10: Han, ano ever best place mo in the world?
11: Siyempre, right here with you.
12: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
13: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
14: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa masulhay nga pagpamuhi,
17: Super Fiber.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
23: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
24: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
25: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
26: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
27: Malagang paalala, ang iBerry ang hindi gamot, ang hindi gamot, ang hindi sa
28: mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
29: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
30: Smart.
29: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
30: Smart.
29: Tanggaling for everyday.
28: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic.
0: dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
2: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumakablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC

0: kitam kasod payag. Mhm. Di kitam kasod. Oo. Gikan daduham ligmayos ungo.
1: Ato na gubon.
0: Ayaw. Kalma lang gud. Dili nato ipaagi sa pugoso nga paagi ang pagsud sa payag ni Johnny.
1: O niya, di ta makasud.
0: Ay, utok ang gamitin. Cut, scroll!
1: O sa?
0: O niya, kuhaa ang tlang picture nga makita mo sa sud sa payag.
1: Oo, boss.
0: Okay, liyok yun!
1: Oo.
0: Doon na gini ay mga tinaguan ni Johnny. Busa! Kinahanglan nga ako kining mahibawan.
2: Nakang imong iyaanon bay?
3: Niyang iya sandala bay. Buti pa sabot nga. Naa siya sa sud.
2: Tika na huwag mata. Ay, ay.
4: Oh. Ay, oy. Johnny. Ay nga doon di aman mo.
3: Ah, tiya. Di lang ko niyo basod nun.
4: Dili. Ongo ra ba ka?
3: Oh, inosod ni mo tiya, oy. Mura man nung taog di parinte.
4: Ani lang tas gawas magsulti. Kibasin ninyag magbilin kag kahom sa ongo sa sud.
3: Oh, sige, good. Ani lang tas gawas magsulti.
4: Ay, usama na pakigsultihan ni mo na ako.
3: Bahin ni sa sakit ni Lolo Pilotia.
4: Unsa man ang bahin sa sakit ni Papa?
3: Nga nung wa magkamusulti nga na ospital de siya kay nadunggaban.
4: Oh, diin man ka nahibawa, ana.
3: Ang kapitan ang nagsulti na ko.
4: Oh, gisultihan naman ka, akas kapitan. Ay, wala kay problema. Nahibawa naman ka. Dili ka na angay nga magsusi pa bahin ini na ko.
3: Ang ako lang gustong mahibawaan, tiha. Kung unsay imong duda sa pagdunggab ni Lolo Pilo. Ah, nganong gidunggaman siya? O nganong gipangpatay man ang kauban niya mga sepulturiro?
4: Uy, Johnny. Digid ko makatubagan ang imong mga pangutana. Kay wa ko din he sa pagkahitabo, ana. Tagsara ko mo, anhi. Mo nga dili ko updated sa balita.
3: Oh, mo ba siya? Uy, wadi ka mangusog nga mailan ang midunggab ni Lolo Pilo.
4: Ay nga, nugod taong wa nga ako man ang amahan. Pero wag yoy nakatudlo kung kinsa ang midunggab. Kay diha sa daghang tao sa pista si Papa gidunggab.
3: Oh, mo ba?
4: Kung natubag na ako ang imong pangutan na makalakaw na mo.
3: Last na lang ganito, tiya. Mulakaw na ganito.
4: Unsa pa man ha?
3: Tiya, kung sabay nga sa kong inahan.
4: Oh, ambot. Wako kay Pao. Kaya ko din he sa dihang nagminyo si Papa ni Murumulo. Huwag wako'y interes nga mahibaw. Kay si Romulo, ang paborito ni Papa kay lalaki na.
3: Mau ba? Mau day nga init ang imong buot na ko, tiya.
4: Oh.
3: Okay.
4: Unsay okay.
3: Mau na akong tuyo, tiya. Sige. Musibat na mi. Baboots.
4: Giukay pagin sa tonto ang kagahapon. Makalagot.
1: Ano may pictures today, Maman? Oh, kanan may na picture frame sa kinanaan nga budbud sa bungbong ang picture ng Payak.
5: Uyo! Gawa sa diya, padali!
1: Oh, uy, padali ang ko.
5: Diya, gawa sa diya!
1: Ha?
5: Layat ng skulal! Kainiya na sila!
1: Kita makan layak ko skurel. Di pa dala sa autos bus din do. Mo ang pagtal ko. Oops.
5: Na sangit akong karson ni tabang bus. Bus. Gibiyaan ko bus din do. Naala, taga ka akong armas. Kinang namatang-tang ko ning akong nabitayan.
6: Okay. Go!
5: Naunsa mo ka na sa front. Gibangkong na ni kinabuhi, ah. Naabtan ako dyan eh.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, usap man mong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape.
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo, no? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
2: Ha, sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Ganing. Oo. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ta ka sa bukid igo ka saka
3: sa tiya nga nagmintin ko ana ay patong niya ha
2: mo di na magkatkat tayo ka sa bukid
3: katkat ta tanan mo yo sa mga pag magra pag ito atong mga gulayon nga ingnon ko kanila ni kamay oy nang kalugsong pod eh kanang tiguang naman kay ka ay salamat
2: dili pa kanani mo lay
3: Sean
2: Lido
3: Alberto
2: dili mo idad.
3: Ay, ko anak ano, binta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ang giwat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde, ug sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmona ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
4: 10 years kikan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
5: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
6: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday di mo. Balik na na mo.
4: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Nga akong balikot.
5: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usa ka nino nga dili mo biya karako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
3: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: That portion was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
4: Wala sila na nimugkod mo sa may mga pamati da nila.
3: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
2: The Original Koy Herbal Capsule.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
8: same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
9: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold. Kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: Naulong ang pagpanuktok. Ugo sa magsaba-saba si Abay. Milagro.
1: Abay?
0: Oh. Dave!
1: Eme? Ga?
0: Ga?
1: Ni aka?
2: Manawlaw na ko sa mga baboyg manok samtang wa pa mumata ang bata.
3: Adoon sa tako si Tiyo aron dinilan sa siya mamahaw, Nay, para magkadungan tas pagpangaoin.
2: Tada, magdungan na tas pagpanggawas.
3: Tana.
2: Paorin mo lang hostin sa kusina si Berto og Dave. Da milagro man.
3: Nay.
2: Ha?
3: Nay niya siya.
2: Sa pagkipuhat, anong bayana din eh?
3: Sapol, tahan ta sa kusina na lang mo agi, Nay. Dali.
2: Sayang tuyo din siya pag-ani. Aron pasakita sa nagakong anak? O aron kuhao nagakong apo? Di, gini na akong masagot. Ayaw kayo pagsagot, Jenny.
3: Nay, wak ko'y mahimo, ana. Sila si Dave na ang magsultibahin, ana. Mao nga hatagan ta sila kikayon na makasulti sila.
2: Laoy na akong pamati niya pag-anhida.
3: Pero Nay, ingon og sa mapaubsanon man sa nakigsulti ni Dave. Tingalig mo pa uli na siya.

gutom na ko na. Ay, puyag na kampeng mo na niya. Kipirti na kong gutom ah. Nagandang pag-i-hygienic pamahaw sa. Oh, uy. Pabli na sala eh. Oh, saan pa yung nasultahan ng barok? Kisa man ang babae nga nagtalikod. Oh, uy. Si Regini. Si Regini ka nang nasa ubo sa kilid sa bahay. Murag nga masigip paminaw. Be, di sa kumulakaus, be. Aris ako dali sa may kasagingan. Pasalipod ko dali. Iyakon ko ni Kuntia para di makita. Mangusyuso ko.

0: Sorry. Naingon ko o giugbok ang kandila sa akong gibarukan. Wa teka mahagad sa pagdayon.
1: Makadayon, babaday ko.
0: Bisan ka sa wa masira kinimpultahan sa itong panimay alang ni mo. Bisan pa man sa ibang pagpiha.
2: Nagpabilin kita ng abierto para ni mo, Amy.
1: Iyan ang siya. Nibalik na si Amy. Huwag ko masayop sa kondisyon ng mo, Bia. O karoon na ang gustong hikayuin.

0: si Regina, ay, dali nila ka sa pagpadayo atong by day sa kababae nga ako kaila. Kaya saan to eh? Huwag ko kaila to na. Ang talikon, Mangol. Oh, uy, si Day. Day, Jenny! Ay, sorry. Day, Jenny!
1: Noy.
0: Ay, sa'yo lagi may bisita nga babae. Kaya saan to? Asam ka? Gila ka?
1: Ha? Wawa man, Noy. May atuan lang ko kadiyot na iya. Sige.
0: Day! Sabjet ha? Basta makadungo si Bay Dave. Hey! Huwag ko ito pagkay. Saan ito? Maragadali mo ito? May ikong nung kumulakaw silang bay. Abay da. At ito lang ko tindahan yung kaon eh. Di tingali mo sa iyo at ito si Abay sa kananan. Muna lang ko arong makapamahaw ko. Kapoy magluto ng akurasang mukha. Ang god. Oh, eh. Dali mo nang wasi, Dayjin eh. Paspasang makapamahaw.

0: Kilibutin yung mata sa palibutin, bay. Kada ko siyang kausapan niya itong katapusan ko siyang ikasulti dito sa Daplins Kalsada. Diyan ko niya biyain niya ito.
1: Mga bago na kini mga picture frames nga niya sa bungbong gibutang. Diba?
0: Oh. Si Jenny na ang nipahimutang, ana. Siya na sab ang nagpahilaw na. Lakip na niya ng mga medal ni Ilin diya sa frame.
1: Sa akong pagbiya, halos huwag ganitay bangko. Karon, model na kaayaw kining sud sa payag nga imong ipatukod kani ato. Kompleto na sa mga gamit. Nakapa-extend ka na sa... Dako na kayong kausapan din eh. Sukad sa akong pagbiya. May kaayuhan di ay ang nahimo, alang nimo. Ang akong pagbiya, no?
0: Halos naguba ko sa diyang gitalikdan mi nimo.
1: Sorry.
0: Wahi na nga miabot kini swerte nako. Ang kaharuhay nga gusto ang tanimo kani ato.
1: Dave. Sorry. Sorry. Abi ko bag sa akong pagbiya. Magbalampusan ko. Abi ko bag. Muharuhay ang ako kinabuhi. Nga makabot na ako ang ako mga pangandoy. Pero, nasayop ko. Maong niya.
0: Oh.
1: Dave.
0: Miluhod ka.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
1: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon. Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
4: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
4: O tulog pod kakapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala dyan ang sakit.
4: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo Sasaya Plus Apanalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: sa ilong ako.
1: Ayaw. Ayaw paglahod, Amy. Pero...
0: Dave!
1: Sa imong pagbiya, kini panibay. Sama na lang sa usa ka ordinaryong bahay, Amy.
0: Dave! Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aka gihapon dinhi? Naguhat. Nagpaapot na akong balikwan.
1: Gisuwayan ako nga kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw ug ang atong kagahapon. Sama sa usa ka anino nga dili mo biya ka ako. Mauni ah. Gipaabot paghihapon ta ka. Mubalik ka na ba?
0: Dili na ko angay ni mo. Hukaw na ko. Apani ako aron sa pagpamasin nga imo mapasahilo. Bisan, dili na angay.
1: Kinsa ko aron hukman ka?
0: Kinsa ko? Napasahilo ako! Napasahilo ako! Handog kong bayran ang dako na kung saan ako nahimo ni mo o sa itong anak. Serbisyohan ko ka mo. Mamawi ko, Dave. Isa at na ko, mamawi ko. Anak!
1: Kilin, anak! Dali! Niya na si mama ni mo. May balik ka sa mama ni mo, anak!
0: Ilin! Ilin, anak! Ni anak mo, anak! Ni anak! Oh. Anak!
2: Dili ko ni mo. Nanay ako. Tatay, asa akong nanay?
1: Ilin!
2: Nanay!
1: Kilin!

0: taon-taon na kong humagpanlaw, ginang mga baboy. Yung man ang pagsabon na kos mga manok. Pero ako mo di babalik si Jeannie ha? Ni Anthony Van Juan. Matinalito mo balik mong din he. Kaluoy tao ni Jeannie. Nakita ko ang kasakit sa iyong mga mata ko kanina.
1: Nanay! Oh, si Nanay!

0: narating hali sa silong uban ni Lola kay nawa man sila din sa taas. Musa ka na to ron. Hilom na.
1: Anak, sorry ha. Oo, magkadao kay hindi karon si mama nga gasa lang ni mo. Ay kapala ka sa sunod, magpalita ulit kang candy.
2: Dili ko.
1: Dili ka o candy? Ah, chocolate.
2: Dili ko.
1: Dili sab ka?
2: Madaot ako, Tiff. Ingon si nanay kung magsigi ko o kaunog tamis.
1: Oh. Husto si Jenny. Dako ka na, kidnak. Dili ka na gani. Yungit nga musulti. Kadali lagi mo dagan sa panahon. Alipi, dali. Kugus ni mama. Dili ba nga ganahan ka magkaayong kugusan ka ni mama?
2: Dili ko. Nanay. Asa akong nanay. Atukos akong nanay. Nanay. Lola. Lola, asa di akong nanay. Atuko ako nanay, Lola.
3: Ito as ilang lulo ni Buhuan.
2: Atuko ako nanay. Atuko
3: Inay, oh. Inay lang, Inay.
2: Elaine.
0: Ay, nagsundi. Ako na bahala nga mupasabot sa bata.
1: Dili na nako ang atong anak, Dave.
0: Amy.
1: Dili na siya mo ilan ako kayang ginahan. Dili na ganit siya mo duol na ako. Ang saya kong buhaton ka. Gimingaw na kayo ko sa atong anak. Gusto na kayo kong mga kus niya.
0: Karon ra na. Maana daw niya na siya. Konpirmi ka na niya makita.
2: God.
0: God.

0: din he kaman man ita.
1: Ay miingot magutos siya ganina ga anion kaniya aron magdunga tas pagpangaon og pamahaw. Was de mo ande? Ay baka de paingon.
0: Oh, ni ang anong naghilak man yung bata. Sa sayo.
1: Balit ka siya. Si Amy.
0: Ha? Unsa? Og, ginawat pagbalik ni Dave?
1: Oh.
0: Og ang bata?
1: Si Jenny ang gipangita. Labing siguro. Mahina yun agad sa pagbiya si Jenny karon nga nabalik na si Amy.
2: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga konsihalin, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
3: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agamit. Gwanta pa.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ECS.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon, Anino sa kagahapon. Sugilaron ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubo sa direksyon ni June Caracapuanes, Spener Jewel Betse, recording editor Randy Tayad, soundman Alguin Nakurta, dalit sa RMN Dramas.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni ini. Pero imo ning giputol.
3: Masaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
4: Ay, isa! Kinahala mo pala, yuka sa umaguwang!
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Wapis saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
2: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
3: Ay! Sir Hans!
4: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanang suon!
2: Ayaw ko ka doon kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ayesha!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakorda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Ang Seed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo, wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
8: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Seed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ato pang rugod ako, Aisa?
3: Agoy, anong patubangon mo ko ininiya?
4: Nga no, sir?
2: Ipagawas rugod na imang kwintas.
4: Ha?
2: Anong ikaw may nagsuloban ng kwintas ni Kent?
4: Ha?
2: Anong misiga man na imong mga mata? Wa ka makabatis akong pangutana? Nganong imo nang gisulob ang iyang kwintas?
4: Iya man yung gihatag na ko.
2: O nga nang iya man ang gihatag di mo?
4: Kuan ka nang amo man yung kinuktanan.
2: O parang doon na may kinuktanan? Unsa man? Uyab mo?
4: Dili, uy! Kuan mong good ni ka na pareha sa ilang giingon ba nga? Friendship bond ba? Kay ba ako kung unsay friendship bond?
2: Naibaw ko. Pero nganong ang iyang kwintas man ang iyang gihatag ni mo?
4: Ambot niya. Pugong sa buhok na muntang akong gihatag.
2: Pugong sa buhok?
4: Oo. Katugong paborito na akong pugong sa buhok na dunay butterfly.
2: Nga buang naman tingali mo?
4: What's sa mi, mabuang, sir, uy? Mabuang dito na magsinaaray lang mi, nga BFF na mi?
2: O sa BFF?
4: Katawanan mo ka, sir, uy. Hala, no? Sure, gagawa ka ba BFF? Natiguang naman lang ka. Seryoso, magod ka mauna. Mawahigyo ka sa balita. Awara ka? Ikaw, manggod, sobra na ka seryoso.
5: Sir, kanang BFF, but ipasabot ana, best friend forever.
4: Biyaan na din ni Mr. Hans, uy.
2: Uy, mamate!
4: Namate bitaw ko.
2: Libaw ka ba? Kung unsa na ka-importante ni Kent ng kwintasa, ha?
4: Gold-plated raman siguro ni sir. Kay kung tinuod pa ni, bilis tingali ni hatag ni Kent na ako, uy.
2: Usay gold-plated? Aisa, kabili na siya sa among inahan nga dugay nang namatay.
4: Unsa?
2: Humuara! Iuli na ni Kent!
4: Tinuod din ni kwintasa, di din ni joke-joke?
2: Joke-joke sa mga mata. Iuli na ni Kent!

0: Duncan, ganong pinangga man ka ini mo sa Ayisa?
1: Tungod kay special siya.
0: Ha? Pero ang imo maguwang lagi, maglagot man kayong Ayisa.
1: Managlahi mis Kuya Hans ng ason.
0: Ay, salamat di ay kay wa ka masuko nga ni ako dong ha.
1: Kung kinsa man ang mahal ni Ayisa, mahal sad na ko nang.
0: Uyab mo?
1: Ha? Dili na mo eh.
0: Aw, pero mura magod o pinangga kayo ni Mus Ayisa god.
1: Sa ako nang giingon ang nga special si Ayisa.
0: Aw, hinoon, special child man yun na siya.
1: Liwat na ni mo si Ayisa lang. Naali ni mo makuha ang iya magkasipat.
0: Ang kagwapa sa dungoy, hinahangog ko. Sa daga pa ko, oy pinmigig ko marainas among baryo. Waman pa manggani ko sa ubang baryo, aron nga himuon ko ng kandidata dito.
1: Mao ba? Aligriha ko sa inyong baryo?
0: Oh, aligrim lang!
2: Ma, masuti o na Mexican nga kami lang mabi.
1: Naunsa man kayo isa? Ano bang uro magkakilakon?
0: Naunsa man ka? Kisa pa nag-away ni mo kaya akong kulatahon?
2: Sister Hans.
0: Aw, napabadlong something hali ka. Unsan man si kabuang ni mong gibuhat ni mo nga nasuko naman sa to siya?
2: Buwan, kanang... basta, kami lang si Kent ang magsulti, ma. Biyay lang una, mi.
0: Sige. Pero kinilang ang timan eh, ha? Katabang ta din hi Aisa. Katabang! Busa, kung unsay gustos atong agaong gani, ato ng tumanon. Butang na si mo.
1: Naunsa man ka? Yun sa nasa kanil ni Kuya Hans? Diba? Ano yung manang gihubo ang kwintas nga akong gatang niyo?
2: Ako nang iulit ni mo.
1: Unsa?

0: Ang Said Liniment Oil, mas gay mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Dawatan ng imong kwintas.
4: Ano imo ni ulin ako?
3: Nisuko si Kuya Hans ni mo nga imo ni gipas sa loob na ako.
4: Ano mabuot man siya? Nga ako man ng kwintas.
5: Ibalik ka sa loob ha. Ako na yung mahiubos ni mo kung imo nang iulin ako.
4: Di ba? Nagsinaaray na ta, ha? BFF ta. Umisaan na ka nga dili na ni mo hubuon ang akong kwintas.
3: Pero ipahubo man si imong magungang. Masuko lagi siya. O basta kamusultin ako nga kabilin din si mong namatay ang inahan.
4: Ganong day kung kabilin na ni mama? Ako man ang gusto nga, ikaw ang akong hatagan, ana.
3: Tinuod man di ay ni?
4: Ganong day kung tinuod na? Ha? Maingon na ba ako ni mo, ha? Nga dili na ni mo hubuon. Isunog nagbalik, ha? Kung dili ka gusto nga ilabay na nako sa pangpang, kanang kwintasa.
3: Unsa?
4: Diya ka. Ako'y magisulti ni Kuya.
3: Pagpatay naman si Kang Duha. Tungod na sa din ako. So sweet. Ay pagwa na lang may mag-BFF-BFF ceremony, weh.

0: Salamat nga wa nang singgit tayo sa ubos.
1: Ayisa! Ayisa! Uy, naku, sabat tong atong mga agawon. Nag-away matutungod ni mo.
0: Taas na kayong istorya, ma. Uy, na nata mag-asoy.
1: Pero, uy, Ayisa, imong pangan man ang akong nabati nga ilang gilalisan o ang kwintas ko, no?
0: Kinibit ang kwintas ang ilang gilalisan, ma.
1: Uy, hala! Gold nga kwintas? Ano sa mga tinuod na? Maprenda na, day?
0: Uy, ma, ayaw di pa kung ako nagdautan in kwintasa, ha? Kaya akong giningi ulit ni Kent.
1: Aw, ang ako ba?
2: Telephone?
1: Ay.
2: Malihog lang. Gaya, una may si Ayisa din, eh.
1: Ana? Sige, dog.
0: Kent, dawatan na lang yung kwintas ni mo, sa imo maka din ang inahan.
2: Dili. Isuloob na pagbalik.
0: Ha? Pero...
2: Isuloob na pagbalik. Kaya kung dili na nimo isuloob, ako nang ilabay.

0: Ang Seed Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, variko, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
1: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde, ug sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha, ug maglingaw.

0: Ang said liniment oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, variko, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa said Pharma.
1: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Ang husay!
14: So easy to use?
2: Everest Washing Machine.
14: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
2: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
6: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Igala, nakakape na ka?
11: Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
12: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Tas bang imo blood sugar?
16: Ato na ka may diabetes?
15: Mag DTX 500 ka!
16: Ang DTX 500
15: ato na ka ni anti-diabetic property. Samo sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
16: Mabalik sa pinagulong yung butikin sa yung
15: lugar. DTX 500
17: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
18: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
17: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
15: DTX 500!
16: Pumali sa mga butika.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality.
20: ACS! Ang kinis na niya?
21: In fairness, nag-glow up.
22: May budget.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, Unique.
0: Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS.
3: RMN Newsbreak.
4: Ayo kahapon ako si Radyo Manda Josephus JQ Garros do Gadios breaker ka po na harus gato sa Data X 500. Bili mo matanon ang naa na idan mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 ang mas superior antioxidants nga maoy graputik ta sa basi diula apel mas skin cells batok sa dadabes nga free radicals ug pagrabi sa pollution. Yuris mabisyo sa mas pagidom sa alcohol ug ang pagpanabago. Sa tuga balita na nagpan sa gibog nga Bible Regulation sa pagkasakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 RPDOC bining naman sa Police Station 2 kiniusa ka gilahag drug poser din ibanakpin sa may barangay Kogon Ramos sa nakbayan sa Subo ang nanakpan na ilang sa palag alias Chokoy 22 anyos sa panigon o lumlupi usab sa nasigutan ga lugar nanakpan sa gibog nga Bible Regulation sa magkipinansod sa pila ka adlaw ang pagpamaligyang illegal ga drugas nini nagkuha ka sa magdakpan ang 110 gramos nga dunahag shabu o sa katradotso revolver nga armas nga dunay bala ang maong shabu gingong banabana kapin sa 748 mil pesos. Matunod news break karong kapuna hatun gato sa Data X 500 ang Data X 500 kampiyon ang kini nakita sa daga mga wrinkles of wood sa panit mo tumaw mga dark spots o uban pa na kasinyalis nga ikaw nagkainan. Ang Data X 500 kampiyon nga produksyon anay 1.3 million orak yunat sa antioxidants sa pagkakitibong kitipo kontra sa mga free radicals o oxidation. Sa Data X 500, atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang Data X 500, ninyo ba sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastric formation, RPCDT, insomnia, acrypatitis GERD. Ang Data X 500 ang sekreto sa mga guwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Começa, mão de nada, dando essa garota, sábado! Saturday! The day you're gonna pay! Começa, mão rotada! A tua baga tem que pôr a tua baga follower, baga viewer! Sabe, verão, se vieram, se vieram, que vieram, não, overall number one, se vieram, que vieram, que vieram, DY, SP, Arraven, Sibir! Ato pagamosado ka magatik pagbalandri sa Visaya Subirnao sa Pinalanggang Lungsod a Pinalanggang Lungsod sa ato ka probinsya sa Sugbo Baigala baga segment ka mga probinsya a Pinanglete Bohol Masbate Sikihor Gagdigros Group of Island o baga lugar maabot atong Sibya atong broadcast karong hapuna. Pizza size na sa buwan sa Hunyo, tuwig do smell, 26! Panginaot, minini sa DY, SP, Arvin, Cebu, na mga kapiskay sa panglawas, kabaskog sa panglawas, kadasig sa mga tubag, sa mga problemang, wa dito, wa dire! Here, 1, 2, 3, 4. Yeah, come on. DJ Jerome on the mix. DJ Jerome on the mix. Hala, hala, hala. Kumusta mga gurot, ha? Ato mga follower, mga viewer, ha?

0: Hola, bueno, bueno, no, son el día, Aragón. ¡Ay! Mira, pues, ¿sabes que hay una maravilla chingón, ladies and gentlemen? ¡Yeah! Sa'yo tanag sugod may kalag kay sa'yo masasabado ha gato may aking sabado guys sa'yo tanag sugod mga quarter to five mga karon medyo gamay gamay lang pero hangak man. Ah hay ako mga amigo may gong layon. Amigong layon. Uy, asa mo. Hala! Ha? Busa ka, dali ko gabayo na lang ay! Okay. Hala! Ako mga hero, Whitey Blackie! Yan, ang hagagani ng ngita si Bukog-Bukog dali sa five-star hotel. Hala! Akong... baka! Akong cow! Cow! Cow! Cow! Ay, unsa ba ay? Mora maghangak ma pila naman ka kwarto ha pila naman to ka segundos may gala mora maghangak naman ha mag exercise na natin eh mag exercise tuwing oh my god. Ah, mawa man itong kagawa mo basta magagak ka. Okay, kumusta mong tanan, no? Kumusta mong tanan? Manginaut, mindini sa DYHP, nga na mo, ka, bis, kahimsog sa panglawas na takalitikan ni ay buhay na. Kahimsog sa panglawas, kadasig, kakuan, kabasog sa panglawas. Maunay labing importante, may gala, ha? Nga, okay na atong lawas. Oh, maunay atong pasalamatan, nga, okay na kayo sa right, no? Ning lain sa mga anlaw sa pagkatubang sa wa dito o nga problema, no? O karaon takong paldo ta? O karaon ta kanawa tag malita? O karaon ta natipan ta rin 250 nga to 300,000? Yan, naning kamot mo ta pinagis itong mga singhot, ha? Tungkol sa itong pagpanikamot, singhot ang muto sa itong mga lawas, di lima ta, ingon nga pal, na kadawa tag malitang-malitang korta. Te palang gani, pal doon, ha? Murag Gerard Albios. Kaya nito may aging sumana, nakadawat mo ni siya guan, bonus, pal doon, ha? Mana deh ha, kur kita nih lah dan kamu kita ha pinapawisa tayo na maraming singot. Pero ang uban deh ha, ya hay paspola sa lamin ang kanang nakamangan nakabarong deh ha, baragana ng nutoy. Kaysa kayo muhatag na itong malita nga kwarta, no? Malisog ka tagpa itong malita sa mga mall, samot na ng kwarta, ano ay malita doon ay sulga kwarta. Pangatag rakun, naliman mo na, kanya, kato, masama ba to? Tax to, boys and daughters mo, Pilipino! Anay, ayun o, halang uban. Kita na eh, kita tayo mga kabos, mga pobre in town, hala. Na sila dito. Ahay, buhay, tunoks, danggit, pagkalaway. Sana ang tao na itong nasod ng Pilipino, mga igala eh. Ha? Wanag yun. Wanag yun. Kumaon eh, maon agin eh. Kumamaon na, dili mao. Naari dagang kwarta dito na pita, oh. Magpanakla lang taan eh. Buhay, tunok sa danggit pagkalaway. Ahay! Maori ang Pilipinas, karoon! Okay na kadawat, nagmalita. Nya, buyot man, suod kay sundan raman. Ayon sa ka-politiko, may gano'n sa ka-congressman, may ingon nga, kasi, wala ka ba ang susunod ko ng sumalita? Mangga? Karo ba kayo ba ang mangga ang sumalita? Wala ko gisample ko, yung gisample ba nga? Dili ko, halos ko na tanan isunod sa malita, dili ko na kwarta, pwede ko na mangga? Kasi man ko na mangga? Karo ba kita nga doon ay, malita doon ay mangga? Walang angko na lang ta! Angko lang ta, sayo na ba ka na angko noon ngayon na? Kapaldo ta! Ano ko naman may ganun siya mo na? Ang ko naman preso ako matutuan na. Ay, na on top dagala 5 sa kapunon, mga ladies and gentlemen. Sa itong mga kaigalaan, makiigsunan nga nagtukao, nagmatapa ka ron, pero kung nindot kayo nagtulog-tulog, rin kayo 5 naman sa hapon. No? Ang uban na ni, naana, nagkaisikay na sa iyo sa kagabion, kay kuana, no? Magluto na para pa ni hapon, kanya kung ginagmay, naipaldo. naipalda. Okay! Kung nagnipahuhay ko gamay, di hangos lang ko, bisag balik, 1/4 lang, ha? 1/4 lang itong hangos, okay na kayo na. Okay na kayo na, bisag balik, 1/4 lang itong hangos, kay ni kikidikid man ta, no? Nikidikid man ta, murang mi ko na itong lawas nga usapan, pagsayaw, left to the right to the left, ana, left to the right to the left, ana naman na! Ana man ang sayaw ko, tama nga kung sayaw, ako stepping mamaura, di ba? Pero kung imo na timingon ang sayaw, nino tanawon kung imo timing sa iyo bisag unsa pa imong staging dapat sa timing sa music. Okay na, pardon na oi. Diba pardon na, diba? Layon, layon, diba pardon na? Ah, diba si? Ako na amigo nga layon. Layon, okay ra? Ikaw, kwan, na kabayo, okay na bayo? Bayo. Okay ra pardon. Oh, away te blanco. Oh, no. Oh, ako umigong baka na niya. Ah, na, gigigigoyo ni Gerald na yun, ah. Ay, baka, kumusta? Na, paldo kang tingugaw, eh. Perting paldo, hagis tingog sa baka. Morang iyahaw na mo ni balbakoa na. Oh, morang napakala ba? Murang kadawat og 125 million niya malita. Oh, malita tani kadawat aning kabaka ha. Bebe, baka kadawat kang malita. Nah, murang magpapabangbang kung ano siya. Namo apel ko na sa Red Ribbon Committee. Karamlones, atong at nga na tumagala ang Red Ribbon Committee, Kalones, kay mag-imbisigasak mo na sila. O sakit lamang kayo ng ikaw, involved ka sa ano malusong transaksyon may gala o niya mag-imbisigar ka. Lasket, nang kay paminaw no ikaw ko no be. Naapil imong pangan sa 18 Marines nga gi-mention. Unya ikaw magpabisigar sa flood control project naapil imong pangan. Only in the Philippines. Ali ha, isigra ba kayo? Ay, karon pa kita ning naging unani da. Tubagan na ninyo. That is simple ra magud. Tubagan ninyo ang mga pasangil. Kana ra og ginawa na ingon nga magkuan-kuan mo nga kilihon ana pa na. Tubagan na. Oh. Or mo inhibit ba kay apil mang imong pangan, di ba? Inhibit ka sa imong investigation sa flood control project. Kasimple. O di mo nga, suka ko ang mga pasangil lagi sa inyo, ala, kunta ka si Atty. Jerome Yap. Or si Atty. Louie Neves, kana. Kung di pa ka mga tanto, huwag mo ka mga mo, kunta ka si Atty. Gerald Albias, kana. Eka na mga tulok ka mga banggita ng mga abogado dari sa Pilipinas, ha? Wala. Ayun naman ang tubagan na ninyo. Simple. Pero kung nang tinood ba? Kung tinood sakit, magandang tinood. Labi na giminsyon yung pangan niya. Imo nang gihimo ba niya? Mingo talaga. Help! Kung sa'y help, makadag ko ang kwarta, ha? Aliman mo, ana. Kung tinood, may gala. Ay, perting paldo, ha? Dili ni paldo, kundi palda, gid. Anya daghang gigotom, daghang way makaon, daghang kuwag og kaon, daghang nagantos ka pobrehon saka nya sila dia perti nagkuha ni kwartang madawat kung tinuod na. Only in the Philippines.
1: More fun in the Philippines, dude.
0: Sila lay fun, sila lay nalipay. Nya kami tao mga pobre, kami mga kabusin taon, nya kinsa man to kwarta, ha? Kabanto sa mataw! Gikan to sa kabanto sa mataw. Tax to, ha? Buwis sa yung taon. Mo nang...
2: Ang guna na yun. Isang kikimaw na ako na yun. Ang guna na lang ninyo.
0: Ay pa, di ganyan yung ang gunon. Yeah. Kwanta mo ni Bus Bins Tuloga, ha? Ni Bus Bins. Di ba, Bus Bins? O, maunay mo hilo din yung kinesuito mas damdamin si Busbens o si Dunsky Mirafintis sa Villahermoso. Kana! O si Luis Turefel. O, kana yung tulo. Inako mga amigo. Diba? O. Ah, nagyot. Ilagay. Buhay doon si Nanggit Pagkalaw. Gana rin magtanaw sa kagwapo ni Paul Itango ba? Ang mga nagtanaw na sa itong mga viewer karon ay huwag sila sa polis akong naong kita mo sila gwapo marang si Pulo Ascal. Huwag sila kayo ba? Tanaw lang ako lang. Si Jake, yun na. Marang mo si Pulo Ascal. Ano, maglaway lang ano yung tanaw nila sa ko, ama, muna kong malita nga 125 milyones pesos. Nagtanong, tutok rin sa mga gwapo ngayon, ala, murag si Jake ba? Murag malita, no? Ato lang at nga may gala, ato na yung paboton, karong Lunes kay exciting! Hindu, taga, no? Lunes kami, nabasay kilihon, pero hindi siya kilihon, labi na si Ruben Padilla, si Migon Jeremia pa. Nagawin lang Ruben Padilla, Jeremia pa. Jeremia pa, James Yap, Ruben Padilla, Jeremia pa, no? Pero kasi si Gerald Abios, layan na sinood kay kung si Matsuman gani ang masuko gani, tayog talang kalibutan. Ayaw niyo pasuka si kasamang Radyoman Gerald Albios kay kumusuko ni, may bawag niya si masuko na kay mo violet ng iyong buhok. At si Louie, ang iyong buhok to, mo green to, nakali si Jerome, ang iyong buhok ni mo, kuha ni mo, orange mo, ni mga kuha, masuko silang tulog ka mga bugado na ako, mga bugado na ako. Ha? Ah, ingon ng gringo. Nasaan yung mga sas? Kailangan makita ninyo ang ako magkundra sa kagawas, ha? Kailangan makita ninyo ang iyan na mga kagabayo. Ano ba? Kung isa mas ko, kailangan masukod o makita na kong ilang pagkaisog. Kaya kung dili, kailuhan ako sila, ako sila ibagao sa kulyon! Ano ba? Kung gusto mong kaon o bakal, ako ibahaw niyo ang akong baka! Ano, suko ng baka. Bueno, welcome, my gala. Kung gabon si Radyo Man, JQ, Josephus, JQ, ganang total size. Ligato para gubas, nagkatulomaron, ninyong tulomaron, akong tulomaron, saks, nakol, ni Mr. J. Karuntatan na itong i-shout out, no? Ang nagtanaw garon, o nagkuhan sa itong live, my gala, sa itong page sa DYSP, o sa akong personal account sa Josephus, bakulod ka nung FB account, my gala, kay live taron, o niya, naidagan na ni Kuminsri, o gano'n ay mga misses, nga itong i- shout out karon to Todd kapan sa dili pa maminaw sa tag drama nga wa dito diri nga way kahumanan. Ni para to drama si Busbin sa Listuloga ko to imo ag drama rang itong babaeng hampas lupa. Okay. Sa itong drama portion, may gala, sa itong kapanagubas, sa itong katulobaron, sa kisinagol. At ang paminaon, kining dramang ngaway kahumanan. Ay, sayo, nasayop. Ang pindot, nasayop, pindot. Hindi maon eh. Sorry, reso. Ay, nako. Ha, gani. Sipyat ganing po, sipyat ganing upat ka tiil. Ang karabok, kita na bang usan atong duhara to tiil? Okay! Sa itong drama portion, may gala! Dari sa itong tulungan on, saksak-sakol ni Mr. J.
3: Ang matagto sa mga luha, gikan si mo mga bata. Timaan ba gala sa kalampusan? Kalipay, kagulanan. Layas! Wakay luna din sa kung arianong panibay. Maluibol kang asawa!
4: Sakit tangan ka na ako, please. Pasahelo ako.
3: Ikaw ang bugtong babae sa kinabuhi, Arpinta. Please, maluoy ka. Ikaw ra ang babae na kapatig sa kong kasing-kasing. Nakumbiyay. Ikaw ang babaeng dalun ako sa altar sa kamedyoon, please.
4: Sakit talaga ako, Adolfo. isa sa tasa. Langit ka, yuta ka. Utong sa kong kong makalimu.

0: mga pagindahan, mga pangandoy sa kinabuhi, gugma, kasilap, apan sa kaduyan, gitagaan, ugasa sa kitasan. Gigan sa nahunag iminasyon ni Jerome Yap. Kaboton ko ang langit. Og dinhi sa laing anib sa tong sugilanon nga regluhan, kaboton ko ang langit.
1: Nalakaw sa nanduwa. Og asa ka to pagitan ako ang anak ka sa Rodolfo Stikyo. Pero nanangit ka ng sayos buntag, namukaw na ako ang ako anak. Pero kami sugot, tuwag yun. Pagitaon ako doon, pagitaon ako!
2: Senyorito! Layo-layo naman tayo mo ng 5 kilometro may atong nilakta, Senyorito Arnolfo! Dong! Asa naman tayo, Dong? Ha?
3: Ang tatitikyo? Mabahal niyang dalita sa akin, tatitikyo?
2: Kakapoy ani, Dong, ay! Ay! Magpaabot ang tagamalhabal ni Dong, kaya naman tagamalhabal ni mo ang ito ni Dong, kaya mo ng 5 kilometro sing layo na itong nilaktan, Dong! Kung mabalik tayo maglakaw nga po, wala nung, ang akong arthritis nung, mugawas na rin nung. Hey, hey, nag-

0: magliban na may kabuwan rin sa Cebu City. So, nakatabaw ko bro, krakaning sundo ha. Duha na may kabuok. Pero magplano kung wanto ko sa sinta. Kay kinahanglan niya, susihon ako ang akong balay dito. O kumusta nagha? O nabalik na baka si Don Andres? Kay kung tinood ang akong nakita ang nagpailang anak ni Don Andres katong batanong lalaki, susama pangilaron ni Arminda, kuya itong anak na asa siya sinda na. Nabot na siya gikan si Natristad sa Amerika. Ah, basta. Mubalik ko dito sa sorsimana kung pangitaon o maghiring-hiring ko dito kung naabot na ba ang akong amigo ug soda kong amigo nga mo'y hingpit na akong kawal. Pero kailangan lang magmotor ko mulakaw. Di ko mo gamit ang sikanan kaya makita nga akong sikanan rin sa senda. Og daghang nangasuko ka na ako. Og guway bisa makailaw og makaibaw nga anak na ko si Arnolfo. Kay kumahibawan, mamligro ang kinabuhi sa akong anak. Kay kabalo kung daga naglagot na akong nasuko na ako rin napita. Og guway na sa'yo ginabot ko. Gawas kang tikyo og sa akong anak ni si Arnolfo. Kinanglang magsalubog helmet og motor. Arway masayon nga nabot ko na sa sinda. Og kinanglang yun. Nga way makilala sa akong anak. Nga anak na ako si Arnolfo. Og sa sunod gayon, kinahanglan, punggan ako ako anak. Punggan ako!
1: Tata Tikyo, pwede ko mo ito na? Ayan siya manalong. Ay, okay naman nung gini. Nipag-uway naman na nung, pero way abal-habal ang aginong. Saan rin ato nung kung siguro ito yung papangayin na nato. 1 hour man talo niya karunang magtulo naman ikaw oras na itong nakuhaan nga oras nung ay.
2: Mga tanong ko rin mo, Tatay Tikyo.
1: O saan na nung?
2: Nga nung suko magkani si Daddy Andres naging nagkarpo? O saan may motibo? O saan may rason?
1: Saan nung?
2: Nangutana ko ni mo ba? Nga nung suko magkani si Daddy nga nagkarpo? O katubakang apuhan ni Arminda? Mauto yung kasukan si Carpo?
1: Wako, masaya na dong. Wako masaya yun. Pero, ato na sa taon dong. Pero, please dong, ato na sa taon dong. Kay, outside, dong ko lang mo sa tanay sa imong pamahal. Nagoy, tanay dong!

May bawang kang tanan ni Adolfo kung kinsa si Carpo kung ano sa ko ang yagamahan. Kung sa gay ugma sa duwa ka mga bata. May gala, agasama ay asay pa ang laingganib sa itong isugidanon ganagluhan. Kabuton ko ang langit.

Shout-out, shout-out, shout-out να το καεί. Αν το σε shout-out, να εκτενάω στον κακό που είναι σαν τον Πέζερ, η Wyatt Spear, με σημείο. Οκ. Αλλά, κομπάτε. Οκ. Μπος, ρίνι, ρε, πάχα. Αν δια σα, καλά χωγμα η καλά. Όνια κατόν τράμα, νι, μπος, μπινς, μπινς, σε σλόγκα, πάει καλά, ακόμα το ημού, ακόμα το ικουανία, νο. Ακόμα το μπος, μπινς, κατό ημού, τράμα, να γκλούχαν, να... Ang babaeng hampas lupa. Ako to i-dirihar, ha? Ako mo to, di ko may writer-director, ana. Kaya ako ni mo ang drama ng imong gihiswat na, kay si Bush Bins, Binsel Estloga, ato si drama nga, ang babaeng hampas lupa. Nadito, nadito mga karakter dito, na nagdas papel ni May Lornorain. Dito mga nganla ni Los Gmenda, Maylor Noren, ni Sheena, ni Mayang, ni Jane. Mao na mga karakter sa Ang Babaeng Hampas Lupa. Sinulat ni Boss Vince, Vince Estloga. Ano sa mas natingan sila, bakit sa Boss Vince, Vince Estloga, GQ? Ako ng amigo, writer-director na. Ako ng BFF, may gala, akong partner in crime. Pagtanaw ba ron sa... Ako nang iyang noong 612 nga naas yung stereo siyang radyo. Lagi na mawagtang, always nakatatak na yan sa nasa gitna ng 612 ang number 1. Ang number 1 kita siya kasing-kasing ang DYHB. Sayon ko, ana. Sayon mo, sakay mo ko siyang yan sa kanang anay, 612 ginmakita sa stereo, di ba? Di ba? Mao na mga diehards sa DYHB, kaya bisag isakay niyo si Musa Kanan, inanamay siya sa kanan akong amigo, akong BFF, si Boss Vince, Vince Sloga. Isakay na ako, makita na ako ang 612, nila isa trambol. Nangan ang 612 sa stereo ba? Isakay na rin ako, bisag di pa sa mukhang Musa Kanan, kung kanan ako sakay, makita na ako ang 612. Nasa gitna ng 612, number 1. Di ba? Maninindot, ha? Maninindot nga diehard o loyal kayo sa The Wedge Pen. Ako ni Shepard may great kay loyal kayo ni. Hindi pa yung ang kuanggol may gala, no? Ano? Yung Japan. Basta ang kuanggol ni, ang tao galing loyal sa Sibiana may gala, bisa kung sama pala nimo, iksood nimo sa kanan, bisa hindi pa yung pabang muso kakalit, nagay na ang 612 sa stereo, diehard kayo na o loyal kayo sa The Wedge Pen. Walang i-mention nga ito, i-shout out permi kay Aaron. Alipay sa tao si Lloyd kay sige silag paminaw, gamay pa na. Ang ingon ni Boss Vince, gamay pa sa una, maminaw na siya. No? Yung papa mama niya, hantong karoon nagdagko ng gwapo na may duha, nagkaroon kami nakita. Wala nga akong i-mention ni Perme kay sa dugay panahon, ingon siya, bata pa siya. Imagine na, bata pa siya. Niya, ang iyang edad doon, mga 25 na tayo na siya. Ako, 30, kami camera. 25 na 30 niya. Karoon kami nakita, mga mayaging mga itong... Iniro mo tayo nagkakita mo niya. O, kala, yung isa-isa nga, tigpamin ako sa DWSP, mo nang, ibaw na kung mauna, mauna, mauna, ay, kuya, ay, taro na, bus, mo nang, karo nakita mo yung puros gwapo, ha? Eh, siya to, kay puros mo yung gwapo, ha? Suko mo yung kabaw, ni? Ihawon, tigo na mo, isumusunto na mga bus binso. Ay, sige ko, lami kila, lami kay hawon ba? Isumsuman mo, magtimuninom mo ba? Well, minaw ng bus bus, lami isumsuman ni bus, ganyan baka rin, suko kayo, oh. Lami kay isumsum ba? Lami na bugno kayong ber? Lami isumsuman ng baka, oh.

0: Dai, have a shout out, shout out. Kay dagala ka tag rin sila, ngimin sila mga pangan. Malipay mo yung tao, gudin mo yung sunong pangabangan. Ano yung kanyang kinsa may sugod mo ni. Jinjin Alzola, kagwapo man dyan mo doloy. Ayaw na, Ma'am Jinjin. Ikaw, Ma'am Jinjin. Ay, sakit kay binog, ha, Kita selamat kay Ma'am John Lee Gopong dias Bantayan Island, no? Dias San Agustin Marindio Cebu. Shout out from Paragay San Agustin Marindio Cebu. Jinjin Alzola, ha. Mayang hapon, Rajuman JQ, ikan GR Amodia. Agong batsmen, si Engineer Oscar Fernandez Bidalio. Engineer, kumusta? Okay, Celine Giangan, mayang hapon ni mo, Sir Idol. Guwapo, kumbat niya saan sa Pasiao, Sir Idol, ha? Y-O-1, dari Sir Idol sa Cebu, dari sa Amon. Nag-uwan to kayo na, mga alas 3, no? Pero, dili kay kusog. Abot ka, nag-uwan ba ron? Dari, ha? Ay, wabang ko kagawa sa kuan, akwaryo. Jinjin Alzola, baka ana gani ko sa inyohang, sa inyohang station, pares niya tagsayaw dol, ha? Oh, of course, why not, ha? Okay, no problem, Mom Jinjin. No problem. Go ahead. Yeah, come on, come here. Okay, ayaw ko, gita kay sayo, sa para sayo. Rose Marejo, Inday, kumusta? Rose, kumusta? Okay, naging ang live. Hello, kaya Jekyo. Hi, Rose, Mare. Okay, Rose Marejo, thank you so much. Jinjin Alzola, kana, oh, kanang-kana, ma'am. Asawa na sa kanang. Kanang kini, kabits kano. Okay, yung mga si Ma'am Jinjin Alzola nga kana. Kanang-kana, asawas kano. O niyang kini, kabits kano. Okay, Rose Marejo, banat ko yan. Namaday. Jinjin Alzola, kana, birada jud ha. Okay. Silingyangan, basta Sabado, lingaw, jod ko ni mo, Sir Idol, tanang kasiaw ni mo. Oy, nana, ana ng writer director, ni shoutout na, ni Kona rin, ni Mrs. na itong comment section na itong writer director, bagong writer director, Boss Man sa Saloga. taas kayo, energy, oy, murag nakapahuway, siguro ang tarong. Atal, ito, oy, sa... Oh, pauwai rag gabi eh, boss bench niya karon na. Pwede, kung bati rag yapon karon na. Karon, onya di. Ay, nanay, di ko minsan rin, ni misis na rin. Boss Benz, Benzel Estrella, Dungy Benz on the mix. Lama kayo, boss bench, ha? Taas ka energy. Uy, murag nakapauwai yurag na rin. Jinjin Alzola, kusog, gani ka mo TikTok, ha? Mau ba? Walang yan, ha? Mako'y post ko sa TikTok. Hindi na TikTok, sesayran ako. John Ligo po, mayang hapon, everyone. Tignan mo na, diwets paramin, Cebu, Lued to Rafael. Mayang hapon, ito, Jiko. Okay, na, nasa ka mong kusan akong amigo, si Kagdugong Lued to Rafael. Lued, kumusta, Lued? Lued to Rafael is watching. Thank you so much, Kadugong Lued, ha? Dahil sa Sawang Kaliro. O manitagiya sa mga 5-star hotel dyan sa Mactan, Lapu-Lapu, may gala. si Kadugong Lued to Rafael. Lama kayo, Lued, no? Jinjin Alzola, thank you. Chacha Wilson, Chia. Kani, kasi siya ito nagkuha si Ma'am Chacha, si Binamin, ano sa ito, iyang pili na limot ko. Kani mo nga gusto kong makikuha ni mo. Makik-chatmate. Maayo nga po si Sikyo. Thank you, Anton Nilmar. Shout out ko, Glola, Tata. Avelina Sorvilla Diaz, Banilad, Kalubihan, nga nag-atang ni mo, Perme Radyo Dihaya. Alamad kayo, Anton, no? Ang anak sa kong igagaw. Sabi akong paggagawan, pagumangos paggagawan. Okay. Si SRG Sengle, shout out, taga Cebu City, Capitol Site. Okay. Wilson Aligganga, good afternoon, Idol Coco Martin. Thank you, Wilson. No, Bus Wilson. Okay, itong ikaw na rin. Truman Awasak, shout ko diyan sa Kamotes nila Nanay Lidia Soto Garciano o ni Tatay Casio o ni Tio Joy Soto o ni Tia Bibing from Lindon Hermoso diri sa Cebu City. Gika ni Truman Awasak na si Don't Scare Mera Fuentes Mera Hermoso. Lain naman yung lain naman yung Don't Scare, lain naman yung profile name Truman Awasak. Yay! Boss Benz! Oh, true man awas sa kamang fuhan ko na ni Kono, Dunskyo. Yung bagong FB account niya. O sa mani Boss Benz, ato ni Kono, true man awasak namin niya. Nawasak. Gwapo naman, nawasak. Ulit tao niya, nawasak. Ah, dinimay mong Boss Dunskyo na. Dunskyo. Ah, gusto na to, ikaw na to si Boss Benz, be. Kaya itong tarungo ng imong FB account. Kaya murag mo na ko si ilan niyo na true man awasak naman ka. Sana, o sa may matrumahan niyo nga, kanagag-chicks niyo. Ato ang boss Vince panagkano kuan advice ito niya karon dili na mawasak imong kuan imong trauma ron dili ka matrauma da perme. Ato atong boss Vince business loga pa kuan ito advice to kay na trauma naman tao kan dun sky trauma na wasak ano sa ning bago na imong kuan dun sky ha. Mylin Dances, good night to JQ, hapit na fiesta aton barangay Malbago. Maugyan dito kung kung ilayo kay to eh. Ilang ana lang ko natong live nga. Pista-pista lang mo dia. Saya good kuya, guwapo nagtanaw minimo live ron Marina Disikan. Thank you. Riniri Paha, thank you Boss Rene. Alin Amoja, Ariko naminaw sa Radio Boss Idol. Wow, Boss Vince Estloga. Wa. Bago na kusultihan ya nga. Di gini masipyat naminaw sa stereo ni Aaron 61 tong stereo ni Aaron. Di na ilayan, di na nakapog nga to. Di na tumbalin balin. Misteryo gani, 612 ginap. DYL spin na gina, ha? Salamat kay Boss Vince, ha? Ang iyarang mga kauban ron niya, mga gisangkupan ron niya, klaro kay DYL spin ko aminaw ron, ha? Nangisi ron ang mga buhi. Ito, salamat kay Boss Vince, ha? Way puwas, paminaw, DYL spin, ha? Loyal kay kas DYL spin. Salamat kay Boss Vince, ha? Benzel Estologa. Na yan, ha? Ari ko naminaw sa Radio Boss Idol. Salamat kay Boss Vince, ha? Ano, ha? Sakto, ako mo sa'yo pa. Ako mo sa'yo pa. Sakto akong ginagay. Nga posible, wala siya magkawin rin. Nagtanong, minaw rog radyo ron. Huwag magtanong sa page, sa FB account na radyo. Awa. Bosa Ida Rekla. Diyan sa gawas, Boston. Boss Ed, kumusta? Loves kay Di Guzman Yorpo. Bayang hapon sa GQ. Shout out ko sa Di Guzman Yorpo family. Salamat sa pagbasa. Watching from Tisa, Cebu City, USA. Ito yan, USA. Okay. Ben Raboy, may ngapon sa GQ, shout out from Bugas, Bajan. Naglantaw ko ni mo live. Thank you. Ma'am Chacha, kumusta mo ito si Benjamin? Ha? Nagsinabot mo, Ma'am Chacha, kay lami kay ikaon sino atong simul kung magkapakasalwag doon. Magsinabot na mo niya, ha? Sabot-sabot na mo niya doon. Kay kung magsabot niya, don't forget to remember ang inyo kong sponsor, ha? Kung magkasal, magkasal kay kamo ay, kalimtan niya, kay base mo, kamukha mo rin ang himay o kalipay, kamukha mo rin niya, ako inyo, kumasang dandir, ayaw niyo, kalimtan ko niyo, na. Sabot-sabot naman na, ha? Si Boss, Sir Benjamin, o Chamchachan, ako, nagkasabot na mo, pa? Kung mo magkasabot, ako'y magkasabot niyo, be? Ako'y ikuan niyo, silbing, ako'y himong tulay ninyo. Junker King is watching! Okay, thank you. Ito ninaganig ko na kay... Okay, wala na. Rosemary John, napad tong galit na galit, gustong manakit. Kaya hindi. Hindi, Rosemary John. Okay, na, Donske. Truma na wasak. Okay, na, si Inday Rosemary John, ako gining follower. So, napagani siya. Kamu magsasawat. Pari mo magdagag ulit tao man eh. Na, kayo yablay. Ros, Inday Ros, Rosemary John, naka na, yablay. Kay si akong amigo nga truma nga nawasak. Lain na miyang kwa namot, na truma kong sawasak kay... Ako ang isa, broken-hearted. Samot-sabot mo, Dabe. Ikaw akong ibala niya, Day. Miss ito ni, cute man eh, si Inday Rose Marijo Donske. Ha? Kaning iyang account, Day ba? Kaning trumang wasak. O siya ni, truma lang isa siyang broken-hearted mo nga siya. Kasi Boss Vince, may makakuna na yun sa advice na niya ni Donske. Ang yaning, matuon nga pangaan, Dairos, Donske, Dundun, Mirafintis, Hermoso. O, mani siya, ang iyang gigamit ron nga file, ayong, no, ang iyang FB account, kung aga ng truma nga wasak. Pabangay siya, Dairos, paliyog, Dairos. Ang ngayon lang, nagkikulong ka na niya, ito ay. Ah, ganda din dira. Ah, ganay Donske. Oh, ganay Rosemary Jo, kamo chat-chat lang mo dia. Ako imong tulay niyo diri ha. Pero kung magkasabot na mo ha, ma'am, chat-chat og si Sir Benjamin, o kariba si Rose Jumari, Rosemary Jo, og si Donske aning kuan aning trauma na wasak, kung magkasabot mo ning upat gani, ayo mo kalimot na ko ha. Alam mi kay ka og lechon in simod ato, sinatong simod. Di ba? Ato na, ako na, no? Alam mi kay ka og lechon, no? Diba? Masama na daya, day Rosemary Joa, kaning Truman nawasak ko. Siya ni, kamo ni magsinabot. Niya, si Ma'am Chacha o si Sir Benjamin, amot ka nagkasabot na yung duha kay, sige lang. Itong tanong sa ikon, Truman nawasak ko. Kawa, nagkasunod mo duha, oh? Oh, Rosemary Joa, nagkatawa. Tulok ka mga katawa yung sticker niyang kuha, niyang kang Truman nawasak, upat. Ano yan, ari, apin si John Ligubong. Makai jeni jeni gopung lita apa sate? Ah, pero bantayan ay lang niya Dairos, layo kayo na si Kaning Truman na wasak. Nadara si Busiter na siya. No, nara una una Andre. Ah, kamo na magsinabot ya. Donix Hermoso lang account. Yeah. Yay. Kada. Dairos, ang iya ko na ang account Dairos, Donix Hermoso. And Dairos, Rosmarinjo. Kani si Rosmarinjo Donske, Kaning Truman na wasak niya nga FB account. Kani siya. Daga nya cutify no nya kuan sa dili kasi puti di sa itom morenang morena nya mo smile mo guapa nya cute no nya manu imampay di ba doske ala Dairos dili kay anang tabangan makakita dili kay ato nang tabangan makita ya yeah! kini magdako lagi ni ha magdako lagi ni oh. Donske, kwa kasi yang basa kasi yang message oh. Dere kay ato tabangan makakita Donex Hermoso nga account ay kini magdako lagi Charoy. Charo ni atong programa dere way kaslon dere ko pat or duha ka kaslon dere nya sino kay atong simod permene kay kwa kayo ha lami kay habab i kuan sa mga panit nga gikan si Chot. Trauma na wasak ay basta walay sabit ka. Aday, ulit tao, daga pa man na Truman na wasak, Donske. Daga pa na si Rosemary Jo. I don't know, ha, pero sa mayagin mga buwan, murag daga pa ginisya. Dili, ikaw ka pura. Wala ko kakakuna, pero daga pa ginisya. Ano? Di ba daga pa kaday? Tell me the truth, you know? Lang, kamo lang magkasabot. Basta ako, pandapro lang ko, ano niya. Basta mao na, ha, magkasinabot ganin mo, si Chacha Bully Suciao, si Sir Binamin, og si Truman Nawasak, og si Rosemary Jo. Ang iyang account dahi is Donix Hermoso. Mayang FB account niya, mamato niya, Donix Hermoso lang. So meaning, open siya. No? Dawaton niya, ginawat ka na niya sa kuan. No? Ako ning, ako'y kasal niyo initial, nina, ikaw Donski, gimahal ba ni mo si Ros?
1: Yes, Father.
0: Ikaw dahi Ros, gimahal ba mo si Donski?
2: Yes, Father, thank you.
0: Ha? Inisyal mo na ha? Truman na wasak, pwede katawa ang doon sige. Kala, ano, maminyo na ka, yan ang Truman na wasak. Lahat ang magbasa, ako amigo niya, mayroon ang Truman na wasak. Okay, raw tag, kuan, na Truman kag naay na higugman. Mayroon ang mayroon ang Truman na wasak, na Truman na wasak pag yun. Broken hearted kay kaana doon sige. Inisyal ang imong FB account, Truman na wasak. Boss Benz! Atong ikaw ng Boss Benz, business lagi, may sweetos damdamin doon. Boss Benz, usan man eh, yan ko ano, inausan naman eh. Okay, idol, shout out. Naman dol, dira sa Pugaw, Pugalo, Alcoy, Cebu. Okay. Marwin, ayaw kalimot po sa pag-shout out sa Tagaliloan po, sa Bible, Lamino, Tagaliloan po. Marwin. Rosemary Jo, katawa ako, unong kaka-sticker na nagkatawa, trauma na wasa ko. So meaning, murag pa doon, ito sa kasabutan. Murag hayag ni ang kagmao ni Donski og ni Dairos, ha? Murag magkasinabot ni Doha, pero I don't forget to remember me, ha? Ako yung munyong sponsor, ha? Kung magkasinabot mo di, ha? Kamang, kang Chacha Bulisotia ni Ma'am Chacha, og si Abrilia, sa ito yung pilido ni Sir Benamin, Abrilia man tato? Abrilia. Sorry kaya nalimot ka. Huwag man itanaw sa itong live, ron. Masama na, ha? Kamong upat, magkasinabot ganay mo, nga, padog na mo sa kami yun, ayaw mong kalimot ako eh. Ni akong amigo, sabi ay. Carl Omega! Carl, kumusta Carl? Gwapo lang gwapo, bisag kong saog tanan ako, mura mag si Ayan Veneracion ng tawhan. May akong si Ayan Veneracion ng misod, rin sa newsroom. Carl Omega, malin eh. Yawang boss Carl ay. Lama kay Carl ha, pag duwa ni Carl. Kuning amigo may galaw niya. Kita mo siya mga drone nga, mga spotted kay nga, mga nindot kay mga video. Ana-ana niya, no? Lama kay Carl. Carl Omega! Okay. Atong debrio ni atong i-shout out rin mga atong mga tigpaminawan rin. Wala, orot na. Darwin ipos. Darwin Kanyadora. Lamat po, Dwayne. Muning Bante Taxi, Bante Barangay, correspondent, reporter na mo si Luan eh, si Darwin Kanyadora. Lamat kay Darwin, oh. Marwin may imoy kwan. Darwin Kanyadura din eh. Kung among bantay taxi reporter zona, no? Si Darwin Kanyadura sa Liloan. Lamay kayo, Darwin, no? Lamay, kumusta naman gawin, eh? Wala naman makita at mga kauban natin sa bantay dyan, bantay taxi, bantay barangay. Wala naman ito makita-kita. Magsabot-sabot tayo. Aron, kung buhi pa na or nagginhawa pa ba tayo? Ah, mga ito ay kwan mo sa siyon ba? Kung ano na kayo ba? Kung asa sila? Kumusta na sila? Wala matay. Labi na kalunta. Doon na ito messenger na. Doon na tayo FB account na. Pwede mata magtapok-tapok ko, magsabot-sabot nga, magkita-kita kiss, mga ligo ba, mga inom-inom ba, nga chika-chika ba, ano ba na, nga karon? O karon, ikaw yun, ikaw yung organizer na yun, ang mga bantay taxi na to, bantay barangay, nga magkakuha ta ba? O naman, di ko nga, gusto ta ba nga, buhay pa na ba, patay na ba ta, buhay mo naman. Maginawa pa ba ta, o sa mga niya, naghangus pa ba ta, ano? Oh, ka TikTok na ba tayo? Sa sayo na ba tayo? Parang kalumigan rin. Kay, may nilagay mo sayo. Kini-kino. Oh, di ba? Di ba? Kamuskan? Oh, sa sayo kung kiking-kiking ko tayo. No? Kung ba itong lawas? Okay ba? Huwag ba tayo? Try this. Sa muna rin. Alam ko na. Kita-kita ba? Di ba? Okay. Okay, ito na yung gano'n. Okay. True mo si Pato, Judy mo boss GQ. Ayo, ikaw kayo, Donski. Okay na, Donski. Ulit tao, pagod ka. No? True mo nawasak. O, si Pato, Judy mo boss GQ. Ni Rosemary Jo, Donski, ulit si Katawa. Oh. Pati Katawa ang abot niya sa iyang mata sa ayababas doon ka, no? Yan si Katawa. Okay na, boss. Mino rami ninyo ni Paul. Lamag kayo, Win, no? Darwin Kanyadura. Diyos si Luan, may gala. Okay. Oh, ibutang yan. Dairos, ang iyang FB account is Donix Hermoso. Ah, kani si Dairos, dugay namin akong follower kay Maygala. Oh, ang iyang, kaning trauma na wasak iyang FB account kuno Dairos, Donix Hermoso. Nadre, sa comment section na to, at basalan na day. Aron, lamay kay ikaw, baboy ng lechon day. okay, hana. Dexter Bebe, Algaleta. Dexter Bebe, Richelle Tabares, thank you. Okay, Dexter, ka-idol, lamang kay Dexter Bebe, Justin Carr, Servilla, shoutout ni Lolo Juan, Chu. Chu Servilla, mag-atang permi sa imong radyo. Lamang kayo, Justin Carr, Servilla. John Lee Gopong, program sa Sinagol, Mr. Jekyo, lamang kayo. Okay, na, hindi na ito ko, kay ato ni Balin sa, ano, sa mga ato ning mubaling ko sa Pizza de Whisper ato sa tuig siya tao ang mga kwa dito nagtanaw ato ning tarong na to ka ba si mga kwa ni kira gilantan tao ang kukuya Jiki oy hala nalabsig na ka na nalabsig na ka kanto tarong mga istorya nalabsig na ka kani si Donske Dairos guwapo ni pakita na tama iyang ko profile picture niya sa iyang profile name tanaw guwapo ni murag may pagkakuan ni siya Jerry Corzales. Ano? Be, ako ko lang iyang pag-iyang itsura, be. May pagka-rumnik sa raminta din siya. Cute. Ano yung mga bagong artista muna, okay lang. Ito mga 19 Borgati lang mga artista, okay lang. Kung porka na yung mga bagong artista muna, okay lang. Baga na lang, basta mao na day, ha? Oy, Donske! Don't smack and spill apple! Ang among butang gwardya sa una. Tuanos Mindanao. Lung sa mga Donske, ha? Donske, Marcus Pelapel! Alamak kayo, Donske. Okay. Wala na? Ano yan? Arera ko na minaw sa Radio Music Idol. Oh. Nagbiyahe ka, boss? Boss Benz, nagbiyahe ka? Ingna ko, Boss Benz, nagbiyahe ba ka? Kaya yarong kung magbiyahe pa ka, araksera sa usako dali. Pero kung waka magbiyahe, anytime, you know, ha? Kung nagbiyahe ka, Boss Benz, okay ra, relax lang ko dire, wala may alarma, kuno alarma. Sibat dayon ta, ha? Pero kung may alarma, relax lang ko dire kay monitoring ta. Pero kung lara ka dire si Bo City, anytime, you know. Anytime, anywhere. I'll be there. Okay. Ana. Ay, puya ni ko ni yo-yo dai. Amo ni Ma'am Melissa Sasan, thank you so much for watching, Ma'am Melissa. Good afternoon, Sir GQ. Thank you, ma'am. And this is Ma'am Melissa Sasan. Grabe siya, pagka-follower sa Joe Smith. Di pa minawang gini. Pabalik na ko si Bubos. Ayo. Automatic. Klaro kayo na minaw gini. Angkaw gani, paminaw gani. Reply gina yun, ah, trabaho. Ha? Roger gani ito akong ikon nga, nabakasibo, or biyahe ba ka? Ingaw siya, oh. Pabalik na ko si Bubos. Automatic na yun. Grabe yan yung boys business. Aptik pa skilat. No? Always ready gini siya. Murag boy scout man siya. Puro guwapo nga boy scout. Alamag kayo, boss Benz, ha? Pabalik na ko si Bubos. Asa naman ka na, boss? Boss Benz, ha? Kung gara ka, sige, kung doon na ka, di. Andam na kong taganan, eh. Ito, eh. Atsok na, boss Benz, ha? Benzel Estologa. Pabalik na ko si Bubos. Okay. Sa kanta ba na, boss Benz, ko nang, I'll be waiting for you. Sa Tagalog pa na, hihintayin kita. Or katuloy mong ganta nga, unat at huling mamahalin. Kanang yung mga paborito, boss Benz, ha? Kanang, hindi kong muminaw ka ng unat at huling mamahalin, eh. No? Ganaan ko muminaw gina na. Kaya mura makabalik tas itong mga kagahapon, mga matamis, masakit nga kagahapon, sa mga kagahapon, eh. Kung ano si boss Benz, ha? Bisag nasaktan, eh. Di may siya mawasak, ngayang kuan, di may siya mawasak, ngayang trauma. Kaya, doon siya kaya trauma ang wasak. No, ito ay si Blante Lane, Gopo Coco Martin, ako saan pang pagitaan niya na din nabi para saan mo maminyo ko kay mo uli lagi ko. Kaya si Carl Omega, amot, ulitaw pa ka minyo, Carl. Ngayon ang kita, OFW, pangitaan ko na siya na ako. Ngayon mo siya na, kay nama ko yung tumutok mo, si Rosemary Jo, o si, kaya sa si Lane, si Blante, ako sa ka, pangita sa ko niya, guwapo, GQB, arminyo ko, kay muli lagi ko, ay, maragwa na di ko, si Wiko Lidika, wano may kuhan, sabay, ito na, lakaw naman, pangita ka, Boss Benz, si Boss Benz, kay, maraming kuhan, Boss Benz, kay, daghan naman yung nagmahalaan eh, ito si kuhan ay, kaysa mo ito, Boss Benz, tamay ko, Boss Benz, may kanay, OFW dringo, taga, tulo-tulo, konsulasyon nila, pero OFW ni Boss Benz, ang ingon sa pangitaas ko na siya na ako. Kaya si Kuan, kining ni ang Dunski na naman, si Deros Marijo. Kani sila ni si Blanti, daga pag initinood. Daga. No? Daga gini siya. Wagi ni Kuan, way sabit ni. Dugan sinin ako ni Amigag. Follower na ako sa akong programa o sa DWHP. Iyang mama papa, Mino Pirmig DWHP. Kisa ito yatag ni mo, Dailan eh. Lani si Blanti. Si Boss Benz. Ay lang si Boss Benz kay daghang nagmahal man niya. Oh, lahi man nagmahal niya kay, you know, ha? Si mga gwapo. Ako ay nasag ko kay sa kay binugha. Ito ang nagtali. Kasi nga nga ito. Okay. Si Eric. Ano si Eric ay? Klaro si Eric sa ikon. Kasi lain. Lloyd to refill. Ayan na si Lloyd kay masang kuhani, kumpare mo ng boss Benz ko niya. Nagamay nagmahasa na niya. Ako. Ah! Gerald Albios! Gani! Ah! Da! Tingay! Oh, gani! Oh, gani Jerome! Amod lang kong, okay ba ni Jerome yung love life, honey, bro? Jerome. Gani Jerome hunta, ulitaw, gani siya. Lan, no? Lan is Blante. OFW ni. Pero, amot kung nabi niyong ipitik sa klaseng si Jerome na. Kasi na na, tamutil. Aris Gerald Albios na ni Uyab, pero murungan ni Klarong yung Uyab, sige gaway ni. Gerald Albios lang, mamla niyo eh. Huwag ka na. Lala ni, si Blante. Ngita mo ako, igsugo, pagpagita, kinsang iyang mukha, isa ko nupagita sa siya na ako, ha? Aro maminyo. So, kini daga mo si Lani, si Blante. Tinood, daga pa ni. Marvin, pangusta ko ni Paul Lauropos. Lama kayo, Darwin, no? Eh, naputol ako live. Uy, naputol mo na akong live. Nung samot, ayos, naputol kayo po muman. Ang oras! 14 minutos, di ba bagala size? Okay na. Okay, buloon. Layo, pamanday boss Benz, eh. Layo, pamanday ka. Pero kung layo ni niya, magpadaga ni 100 per kilometer per hour. Dahil kayo mabot. Kining buloon pa doon si Cebu City kung si Boss Benz mo drive ba ni Morris Sectalizer o Cebu City. Okay. Wait lang ko ni Boss Benz ha. Wait lang ko. Okay na. Okay na buloon. Hinay na lang ha. Amping na rin Boss Benz ha. Kanya, klaro kayo 612 na yung ipaminaw garon. niya, kanang si Swan Tobus Benz, pwede alam na ito, ikuan, pangalas 9 nga, State Rumble ba, State ba, Bagdok ba? ayan na mo sugal, okay? Kuya Jekyo, si Ma'am Lani na lang og truman na wasak. Ayan na, nakareliday na. Anong imo manggi ko si Kuan? Truman na wasak kang Ma'am Lani. Oy, amin yun nakaday? Sorry kay deha, basig, nakwantali ka kay. Okay rin mo, kudaga pa ka, okay rin si... Kita kang Kuan, ang Donski Day, guwapo tinod, wako mamakak. Bakakon, air evil mana. Liar evil ng bakakon niya. Kung imo ko pangutan nun, guwapo na, guwapo buutan, smiling pa kayon. Si Kuan, ha? Trumang ngawasak. Pero yan tinod pangan, ang iyang amo, tawag na ko niya dahi, Donski, Dondon, yang angga. Niya, hermoso may, yung pilido. Guwapo sa ito na. Kapas kami mga barkada, Binsil Istologa ako, Busbins ako, si Dunski, kining si Kuan, Trumang Nawasak, si Louis Turifil, si Eric, nagwapo kayo mitinawal ginoon. Pinakagwapo na mo dahil si Binsil Istologa may pinakagwapo na mo. Among bus, among manager. Na kami taon, mga sulpot lang may... Pero kung ngayon kang boss Benz, imo ha, ayaw lang gina. Kay, wala tayo chance ng boss Benz, ha? Wala tayo chance na kay, wala na, sirado na yung kasing-kasing, ha? Di na niyablihon pagbalik. Di ba? Sige, dahi Ross. Ha? Ross Marejo, para makuli na si Ma'am Lani, kuya. Yeah! Silos mo sinisyoy. Iyar ganito ka ng taga. Pagkitaan ako siya, kuha niya, ikaw sad. Kuha sa dayon kang ina, para makuloy si Lani. Ay, kagaya mo, Rosay. Aros, day Ros. Kamulay, balay. Kamulay, diya. Kabala mo, diya. Raymar Pugoy po. Ikaw, ay, alaral. Ikaw, alaral. Raymar Pugoy po, Rosel. Ikaw, again. Ayaw lang na isabit. Okay. Aros, Marjo. Ma'am, wala man daw na isabit. Yay! Ano, magkasinabot sila, diya, araw. Ano? Kanyang si Lani, si Blante, Donski, huwag ni sabit, daga pag ini. Murag na siya ron sa, sa itong lugar, gani ka, Lan? Kung ano? Sa Abu Dhabi ba ito? Kung ano? Qatar? Sa OFW niya siya, no? Nalimot ko sa itong nasa niyang gitrabuan ka ron. No? Kani, daga ba? Lan ni si Blante. Kani si Rosemary Jo, ambot lang ka, kung daga ba niya kami, iyan naman gihatag si Donski sa lain. Mura man nagsilos mo na yun, so, pagkainan, siya sa iyon. Ang iya ko nung gusto may galang, ay hatag si Lani, kaya ako nung makaulid sa Pinas. Bisag lang, gano'y ang ano-ano. Kasihan we. Na si Om Chacha Buelis, Kuya Jekyo, basin akong kapalaran, madalagang guwang, unsaon lang ang patikim ng pinya. Kana ta ko himo no nga magkuwatag dating online ba? Kana magkuwatag ba no? Para bito tinol bito na no. Ana ko yung program so na sa Picas pa ko si Bianan. Nga kwara no mo tawag ko kasona kanang telephone call ba. Magdiila sila. Diila na karon na may Facebook na Messenger. Mao na to button. Online dating na to ha. Magkuwan lang ba magdiila mo kan dating online lang ba nang Messenger. Facebook, ano lang din natin mag-quads telepono sa una, mga 1990s, telepono pa ni Facebook, telepono raman to niya, pwede ko mag-read kuya, request kong kanta, anak niya, anay mo, kuha niya, pwede ko rin anak kuya, si kuan, anak, mama na sa una, pero karoon na may messenger, makita ng katag, no, makita ng katag sa messenger, video call, tawag layo, layong babae, layong laki, magkatawagan na yun, kaya murang naaran doon lang inyong heart, para maglabok-labok inyong heart, ano diba? Mana ato ba aton dali no sa aton imong sigmi na diha ta bukuan og dating online ah, kani kani waton we karon aron kakaw tag Gretchen no alam kay kaw Gretchen lami nag tagikti kay panit ah di ba mana diha ano na dali ako ni bunag kuan og segment ino nga mag-online dating ta, no? Pinig mga OFW, nga daga. Nang way sabit, ha? Base kung mukha mo na niya may sabit, ako'y basulon sa mga kuha ninyo di, ha? Kasi mga ninyo, mga bana ninyo, mga sawa, dahil mga... Sige ka na, sige ka pumina ng GQ. Na, si GQ na ako, ha? Anong sa kutali, anay? Kaya sakit na bang binugdain tao sa tong kasawa? Aminaw gani ron asawa, ako una ron mabunlo gani ron. Ano, ni chat tayo. Oh. Kana, igat-igat ka dia, ha? Lab, jok-jok, raman doon lang ako, raman doon lang ang plano laban ni Liman doon tinahon na may. Lab! Ay, chat tayo, ha? Igat-igat ka dia sa iyong programa, ha? Waan na. Isahan ta sa itong kuna ni Kumandara ni. Tandak pa itarawa ni. Para makuli na si Ma'am Lani, kuya. Sige. Nasag ko katarga po ni Guwang na sa Middle East. Katar di ay. Si Lani si Blanti naas Katar. Yan, hangyo siya nga. Papangitasan ako siya. Nga, naipartner siya ba? No? Dagagay siya tinood. No? Diliin nga wani sabit si Lani si Blanti. Kailan ko ani niya. Yang gini kanan, yang gini igret kan yang papa dress consolation ya mama, ya papa Jimmy, di ba? Kani okay na kani. Kani. Justin Servito mislang. Oh, Justin, kumusta naman ka dong? Kanino sa kabujote dong? Ah, bakit ngayon ka lang gano sa atin? Alin na ka na, huwag ka na mag-alala ng ano mo. Alalahanin mong iba, huwag kang mag-alala sa sarili mo. Justin, ako muna kauban diri sa mong vlogger diri sa parking area may gala. Justin Servito Mislang. Magandang hapon po dyan, Justin, ha? Kailan ka duty dito? Bukas or sa Makalawa o sa ano ba? Next month or next year? Bitoy, relax na sa Justin, ha? Thank you, Justin, sa magtanaw. Para makauli na si Ma'am Lani, kuya. Okay. Qatar, okay. Jiral abiyos mo na. Okay. Wala. Ang saksanagol mahimo ng online dating. Ito na yung panguna itong live. Kaya salamat ninyo, ha. Kaya ato na ako sa PNCDSB. Wala akong masyata itong turnout, no. Thank you. Ang babae ninyo, thank you, no. Salamat sa pagpatigot. Salamat nyo. Please, react, share sa akong live. Thank you. Happy weekend. Okay, ato ibalik na tong pinsa, ano? Dali sa pin schedule na 6 minutes na man ni. Dali as oras eh. Oh, 6 minutos lang sa di pa magla-size. Oh, no, kapwa ko Pilipino, Ano kasi sa pinsa di which bike ato ni shout out nagtan-aw sa kong kagwapo eh, naon. Sino? Kadiyota, sumo ni. Kadiyota. Kadiyota, hindi na talit ha. Ito. Desiderio Matidios, may kapo kasabang JQ, paliog ko great sa taga Asinan, Baginbin, Palombon, Lete. Sila si Ruen Carlobos Solidom, og Lad Matidios, og Lili Cardelio Matidios na Minaw. Midire sa DYHP Kanunay. Lamad kayo, ma'am, Sir Desiderio, no? Winifredo de los Santos, may hapon, watching from Ormoc. Layan Martinez sa Umber, may hapon, sir. Pasyatat ko, sir, na minaw sa Diwens Permin Cebu. Sa kasawa ga si Merian Siliar, kantutay, og sa akong anak si Rizel Martinez. Dari sa Maypay Dos, Captain Claudio. Salamat sa pagbasa. Okay. 1, 2, 3, 2, no? O si Lito Pintoy, Kel, may nga po, napisamano ka sa mga idol GQ. Please go shout out. Papa Rick, Mama Alice, Dong Mike, Manicar Family, Dimoral Family, o Siguran Family, Diris, Dungguan, Basak, Mandawi City, from Captain Michael Pintoy. Wow, lamang kay Kel, ha? Boses ko, shout out ko sa Hoyong-Hoyong Bakayan, gikan ni John Brial Paransausa. Okay, Desiderio Matidios, may nga po, ang isama GQ, paliw ko great, o, manan ni. O, ano, maroon ni, wala, inisin ko ng... Kung saan natong kung ano, may itong pangitaag kung ano, kaya gamay na bang oras. Gano'n sa pitch di wits, baby. Kaya, basta makuha ko na ito. Ano ito? Para. So, sing gatos kapit ka mo ka, no? Nato nabasa, marag walo pa, pito. Okay.
3: na, Nana. Ayan na to. Uy, no. Hindi na naman sa lingkuan.
0: Jinjin Alzola! Haha! Ayun, balin Jinjin, Ma'am Jinjin.
3: Wala, wala. Hinay kayo. Hinay ka lingkuan. Asa ko na damay ka dito, eh. Hinay. Loading, loading, loading, loading!
0: Sige lang. Loading kayo, ha? Sorry kayo, ha? Sintubayin tingabok kung mga Mrs. Rimegas Comisiction sa Pinsa de Wits Peña. Ang atong nabasa mo, rag, walo pa kabok, pito. Ahay, maning makuna ko sa cellphone kung hinay ang iyang kamang. Ayang, loading kayo ba? Ayang, nit ba? Hinay niya. Loading kayo. Hinay ang nit. Maning, loading. Ano, oh? Para akong nabasa mo, rag, unong pa akong nabasa. Daghan na ba kayong comments ang tao? Kaya itong tarungon, be. Saan tayo kita masanig daghan? Sintubayin tina. Yan, ang atong nabasa, hindi gano'ng hini mo gano'y? Sa manira mo, ilabay ka ng silpon. Di bilhin mo itag 50 mil ako silpon, ako nilabay ni. Aga, matagora siya, 2 minutos na. Sorry kayo natin na ito mabasa inyong message sa page na sa DHP, ha? Kay, sa amin hini, mga niya, eh? Ay, buhay, talagang nagkat pagkalaw, eh. Ang ako nabasa ka rin si Layan, katong Michael Bintoy, Layan Martinez Umber, si Kuan, John Brial Paransausa, si Bus Desiderio Matidius, si Ginger Alzola, maura, unong mara kabuok! Ya, kung ano yung saman eh? No? Wala nga eh. Wah! Totoo ko na itong guwapo at istubangan kaysa ka nagupuhan. 1 minute na lang yan. Sorry kayo ha, mga kukdispinsa at nalang ninyo ha. Ang akong cellphone, sa ni taga, tabangin ko na sa akin ng kusog ba? Kusog ba? No? Kaya kung computer pa ni, sa itong lahat makita din eh, kusog iyang kuhan ka, nang hini kayo, huwag yun. Huwag yun eh. Sige pa po siya tawag ko, family Sondra. Kansano Perez Quizon Vlog Kansansio Lisondra Dines, salamat dong, God bless. Chacha Buris Otsia, Kuya Jekyo, maminyo ko imitahon Giuntika, promise. Wow. Haro rin, Ma'am Chay. Kaysa, Ma'am Chacha, yung imo ko kasi Rimart Pugoy, mga imo, ha? Pangitati ka ka, o, anana, tangyari kay Ma'am Chay, anana, Ma'am Chay, kay aron, kay imo rin po ko imitaron yan, ha? Makana na kong buhol. Sukasukar ako ka nagbuhol, Ma'am Chay. Taro na, Ma'am Chay. Chacha Boylis, oh, Chacha Boylis o Chia. No, maminyo ko yan, Jekyo, o maminyo ko, imbitahon, Jyotika, promise. O, kana, naisound si Bus Binsilis Tuloga, ang V&M Sounds, no, nga may tagiya sa V&M Light and Sounds. O, pinato siya, ato yung may mukha si mong kuhan, kasal, ha, di ba? Na may likuliko, doon sa panadiha. No, kana. Yeah, pwede nga mag-MC, mag-host si Bus Binsilis Tuloga, ha, Bus Binsil, o, kana. Kasi may tagiya ron sa V&M Light and Sounds, o, ayang sounds nung gamiton. Ha? Aron na niya. Imitaron ko nimo, imitaron ni Bus Bins. Ayan to si Louie dog si Kuan, Eric og si Dunski kay di sa tumatong. Kami ng Bus Bins duha or ni Louie kami tolo ha. Niya iyang sounds may gamiton, ang V&M Light and Sounds wa na. Kumbate na. Sama-sama. Sama-sama. Kwarta raw. Kwarta.
4: Si Alan sa transmitter.
0: Oh.
4: Loading kayo, ulit bantayan.
0: Ulit na bantayan na yun, loading kayo. Alan Taladoa! Alan, kumusta lang? Kumusta ang taong galanoy? Ah, wala mangyari-ari. Sorry, ay padaan yung mag-ibatag ng batsag niya. Magpada ka na. Bingo gig ka, pero ayaw lang. Ay, padagin. Ako ganing, ikaw ganing kung tumiyagay. Namuhi po ako rin kamot ganing. Ano ba? Ano, Pintador? Pag-ibaw na kung naana akong kamot. Ano din ko? Ugong po gahos ay. Ako ako sa miyaging adlaw rong. Naana akong namurang luipoy akong kuan ba? Kani ba? Nang muipoy. Kuya, wala lagi ko. Naunsa naman ay. Ayan na ta ba? Mano ay pala dito ba daan ang ibate? Careful lang ta. Ambing ta. Okay? Na Kuya Jikyo, naminyo ko imitaran dito ka. Okay, mana. Si Kay Larayos. Okay? Anay. Sorry kayo sa nagtanaw sa page sa DSB. Wala itong mahurot o shoutout. Ay kung dispensa kami nyo, kahinay ka itong nit, no? Niya, Alan, pinaalan ko an pa. Ulit nagbantayan, no? Alan Taladoa. At masalamat tayo, matagyong oras, no? Kalapas ng 2 minuto sa akong partner, Picas, lawak din sa OBS, si The Macho Man with 160 pounds from the Red Corner, Rajuman Gerald Albios. Yaw, gini-action. Nakurog pa. Paasa kong tubangan, ang gwapito, ulitaw, macho, first runner sa mga marathon. Lutaw kayo dinaganan, liwat na ko. Rajuman Jerome, yup! Asangan sa mong station, mali kasamang Rajuman, Attorney Rafael Fernandez Banyog, sa mong program director, kasamang Rajuman Aida de la Cruz Tampos. Ako si Rajuman Joseph Hoss, J.Q. Gerard, at salamat sa pagpaminaw, dalagun ng Diyos, Tatak, RMN.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
5: our
7: death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done to me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Made flesh
6: and dwelt amongst us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
5: sinners, now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of
6: God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pray for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: ay masudlan og lango ang inyong baba.
1: Asuin namin, Kuya Bulma.
0: Ah, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo.
1: Yay!
0: Palihog mo! Mauna istorya, niyadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa mo na may hatag na ako, Bigo!
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod?
2: Mumbo!
0: Ah! Agda!

走。

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
12: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
11: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.

0: Uy, kumusta na mo, tanan mga bata? Sa tanan mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Fulyar Fertilizer Omega Plus. Kumusta mo niya? Nahaladong, ah, niya kita, likod-likod, inumudod pipi tabliya niya. Or di ba, ang the best kaya natong imno ng atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan coffee mix, maunay imno na to, mga dagko. Ang mga bata, samtang maglingkod mo, dun pipi tabliya ang inyong imno, ha? Samtang maminaw mo sa akong aso ninyo. Nahala, mga bata! At niya katapos ang sumpay sa akong aso ninyo ning sumunaw ng nagluan sa Torno Oro!
1: Nay, Gabriela, gini mo ang karaang kaban?
2: Hindi ka lit lang og santop sa akong huna-huna. Nga ang lampin nga maoy gipusta nimo sa masuso ka pang bata. Maoy posibleng maghatag ugiya sa imo mga ginikanan kun hain ka karon.
1: Kaha, nay?
2: Mamasid lang kita. Mao nga

0: O sa plano ng imong nahunahunaan, Boss Calixto. Anong imong kumpitawa?
1: Manisito. Dagitan ninyo ni iho na ko, Roderick. Ang inahan ni Saturno Oro ug ang babae nga gihingan lang og Gianna.
0: Mayo ang nahunahan mo pagi, Boss. Rosegon, mapakita di mo sa nakong kasayon si Saturno Oro.
1: Roderick,
2: Ako! Dili ka mo, ako!
1: Ikaw!
2: Ang mupatay atong tawhana!
1: Kana! Kana! Liho ka din niyo sa labing dali nga panahon!
2: Odad!
0: Arigladus!

0: Aha, magtinabanga kita, Soraya. Aron di gyud magkarelasyon sila si Saturno Oro ug Gianna.
1: Okay, sige. Kay dugay na sab ko naglagot ni Anang Gianna.
0: Pamino, mao kini ang atong plano.

0: Roderick, Soraya, may mga armas mo?
1: O ba na mo, Diana? Aron way daw itang mahitubo ni mo. Kabantay ka na.
2: O ayaw kiyot pagsyagit, ha? Aron dili mo buto, kinigitiun ko niyong pistola.
1: Ayaw, asa ha? Ayaw. No, Soraya, ayaw. Butan lagi ni si Giara. Nga muuba na to.
0: Asa ko na yun, dadao ko sa inyo buhaton ako.

0: Oh, unsay pud ipasabot ini ha, Roderick? Ani sito?
1: Kumara mo, Imelda. Aron wide utang may tabo nimo.
0: Oh,
2: ayaw gyud pagsyagit aron dili mo butok ini pistola nga among gitiun kini mo.
0: Manubag ka mo ni ini sa akong anak nga si Saturno Oro.
2: Siya. Siya gayud ugwa na ilang pa. Siya mo'y gusto ni Daddy Calixto nga mo'y mangita na mo pinaagi ka nimo nang Imelda.
1: Sa klaro pagkasulti, may gusto ni Boss Calixto nga ihatod mismo ni Saturno Oro ang iyang kaugalingon sa tubangan ini aron makamaos.

0: mga mortal!
1: Lagi nang hinamdak kaayok kong makita ang mahal nga prinsipe. Hanggi kabingahuan kong anak nga si Saturno Oro!
2: Pusan, mga bata, painumdum sa ta.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit pa. Para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
18: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Zed Panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
19: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
22: ACS. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
23: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nagatapos ang anib sa kung aso'y ninyo ning simnaon ang naguluhan. Saturno, Uro!
1: Nakuha na sa radar signal ang mahal nga prinsipe. Ug nag-atubang siya karon og dakong problema.
2: Unsay buot mong ipasabot, mahal kong Haring Edwides. Palihog pasabta ko.
1: Nagkinanglan karon sa tong tabang ang prinsipe.

0: gihatod mga dini ang imong kaugalingon.
1: Tari, pugo mo sa dini ng tawhana?
2: Ako lang ang angay ni mo sa turno. Kay si Gianna, alang sab ni Boss Roderick.
3: Soraya, wa kagi kalainan ni ning amahan ug anak kadautan.
1: Oh, uy, baya, sus! Na, baya no? Kalamian na ginong pusil no, nai!
0: Ayaw! Ayaw, Igor Roderick! Ako ang muhukom sa iyang kinabuhi.
2: Atay pa, atay pa! Ang atong sabot, Boss Roderick, nga itugyan ninyo kanako si Saturno kay magpakasal na kami.
1: Ato pa ka ng sabutan, ha? Sabutan pa na nato kayo.
3: Niya naman ko. Buhiin ninyong akong nanay Ibilda o si Gianna. Aron dili ka mo mahiagom sa kong kasuko.
0: What? What? Ayaw! Ayaw yun pagpakasayop o gamit sa imong abilidad.
1: Whoops, whoops!
0: Sa imong gahom! Whoop, whoop! Ang gamot, ang gamot! Ipundo, ang gamot! Ipundo! Ha? Kay usa kapag mando ko lang na ni Sito, mahimong patyo niya ang imong inahan o si Gianna.
1: Whoops, whoops! Ipundo, ang gamot! Dili mahimong patyo si Gianna. Ako siya!
0: Ah, bugo! Bugo! Bugo!
4: Noy Anisito, buhiin mi Noy. Planning silang amahan ug anak.
5: Anisito, tabangi kami makalingkawas gikan dinhi. Ako ipasalig nga dili kada mo iapil sa kaso.
6: Nagpaabot lang ko og mando ni Sir Calixto.
4: Ari og Reyna? Nag-imilda, kinsa na sila?
5: Sila ka ang kinikanan ni sa to.
6: Ay! No, samo, nagasaan tingali mo, no? Wa may koronasyon karo din, he. Ngano nagasaan mo din, ha? Ngano?
7: Ako, si Haring Edwidus.
5: Ako usab si Reyna Haruana.
7: Niya kami.
5: Aron luwason ang among anak
7: nga si Prinsipe Saturno Oro.
5: Kamu ang mga ginikanan ni Saturno Oro?
4: Oh, og salamat sa imo pagpangga og pag-atiman sa prinsipe.
7: Taod-taod na kami nangita kaniya. Human sa dad-a sa gamahanang alimpo sa masuso pa siya. Tungod kay gisong sa mga kaaway ang palasyo.
4: Naniguro lang kami nga way daotang mahitabo kaniya sa mga kamot sa mga kaaway.
6: Ayaw kong usaryo, ha? Sir, Sir Hari, o Ma'am Reyna, Ma'am Reyna, igura kong gisulan, ani. Siluwa ko ninyo.
7: Buhi sila. Aron dili tika upawan. Kinalmit kining hait kong espada.
6: Buhi ala ko sila.

0: Nagpaingo na din nihi ang mga tinugyanan sa balaod. Aron dakpon kamo, Roderick Soraya.
1: Oh, dad, gano'n kong tao ni? What happened?
2: Patatay, Maragod. Huwag ko magkasabot.
0: Dakpon mo! Tungod sa inyong pagdagit kang Imelda ni Gianna.
1: Oh, wala, dad. Wala, niyabag na.
0: Oh, no, niyabag.
2: Gano'n kong tao, Sir Calixto? Na ikaw may mastermind?
0: May mastermind ko taon! Nayabag ka?
3: Oh, tanawa. Dana mga tinugyanan sa balaod ng musikop ninyo. Apil ka na, Sir Calixto.
0: Ako may nanawagan nila aron ipadakop kini sila.
3: Ikaw ang mastermind. Apan naunay kas paggisa sa kaugalingon ni mo mantika. Roderick.
1: Mo na diya, dad. Diki ka, diki.
0: Unsa man?
1: Danghag ka. Gigamitan ka sa powers initawa na, daddy.
2: Maluwa!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tiga mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gitinguha sa National Day Authority kung NDA ang nagbalor 140.5 milyones pesos aron ipondo sa digitalization program ni ini na mahimo makapasayon sa regulatory services ni ini ug mahiusa ang impormasyon gikan sa mga satellite office ubos sa Republic Act 12308 o ang Animal Industry Development and Competitiveness Act. Ang NDA gimandato na karon pag-issue ug pag-regulate sa pag-release sa licenses to operate kon LTO alang sa dairy processors ug certificates of product registration kon CPR alang sa dairy products. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Let's go for extra with MacSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimur lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Armor up for adventure with biogenic.

ini mga bata, natapos kong aso ninyo ni Subinawa na nga nagluhan. Sa tornoro din hilang sa mga aso ni Kuya Goliath Kinitanan. Sinuwat ni Kuya Kujal Marben Caballero. Unyang ato ang directress si Ate Martes Parbal Boris ng atong spinner. Si Kuya Joel Binci ang manager sa Bien Aqua. Ni Pari Bene Umadak. Unyang atong soundman while ay tingiya sa bangis sinaw dishwashing liquid si Kuya Ricky Bangis Garing na sa Basak Luyo sa Ace Medical Center. Ang ato ang audio editor na naghani sila si Kuya Lloyd Gabiana, Kuya Randy Tayad o si Kuya Ariel Mangkaw ang tingiya sa King Binding and Rock Installation. Kung doon mo mga problema sa inyong mga panimay o unsa pa na mga window ninyo, window glasses o door glasses, kung ban pa ninyo mga kinanglanon, mga atop o guban nga nagaguba, tawagan ninyo ang King Binding and Roof Installation. Ana-ana, may mutang sa Nagababag, Lapu-Lapu City. Kinintayan, dalit ka na to sa RMN Drama!

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman kina og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagay ko na rin, ma'am. Pahit ko kayong pagdari.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naanoy tinig kong lab.
4: Sure ka?
3: Pagkasilita.
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandaan.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimu anog drama sa radyo.
9: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorta. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singadalit kaninyo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Set Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, SED. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500!
8: Mabali ang mga butika.

0: dili ko nimo asawa, pero nag-iipon na ta.
1: Ah, busit ka. Hey, bawa ka ba kung kisi nakaingon na nga nung dimalas ko ron? Ha? Ikaw!
0: Oh.
1: Kaso ka nga nakailat, ha? Nagkamalas-malas na nga kong kinabuhi.
0: Francis! Time out sa to? Ako may nakadagdimalas ni mo? Kana pagsugal ni mo may busit sa mong kinabuhi o dili ako?
1: Ayaw kilapati ang akong pagsugal, ha?
0: Ha? Francis, nasakitan ko!
1: Di kay kanari makuha ni mo kung magsurang-surang ka na ko! Nagsabot ka!
0: Francis...

sa magkapatungan ni. Kung mauna man lang din akong kinapuhi, kauban ni Francis. Samtang sa'yo pa. Mas maayo pag muli kayo na lang ko. Dali ko magpaabot kadagmalan ko niya. Lami na kayo yung tuga. Karoon may hustong ikayon. Mulayas ko.

padung ani. Paita bi na kinabuhi aoy. Okay naman ang tako. Nganong kitaga naman sa ko ni mo uglay pagsuway, Lord. Mangita sa kong kasanbayan ako. Samin ko. Husto.

0: Uy, bayan nino, uy! Nagdadaman yung tao ko anong imo mga butong.
1: Wa mo ko'y choice.
0: Saan tayo may ikipalayas ni mo?
1: Para dagbalan ko? Ayaw na lang. Dili na ko gusto makiglalis niya. Dili na siya ko gusto makigistorya pa niya.
0: Sige lang, Day. Sa pagkakaroon, ako lang unay bala ni mo.
1: Salamat, Day.
0: Pero sa umar na ni mo, nga magkita, magyabon may duty ni mo.

0: karon, layas ka.
1: Francis, unsa ba? Nasakitan ko.
0: Masakitan juga kung di ka mubalis, bay.
1: Dili na ko mubalik. Oh. Buwag na ta.

0: Maayos ang binakling kawas ko ni Francis. Makapalayo ko samtang sa'yo pa. Hello, Dong Nerson?
1: Di!
0: Nagila ka? Nga naman ka!
1: Di! Nasunog ang internetan! Nainibuto! Nipagkuman! Nasunog ang bahay!
0: Kinukuko!
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney yun ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatin. Nakaantot ka rin. Nagmimitin ako. Antot ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
10: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Huwag ko makasabot, Priscilla. Nganong grabe ang malas nga niabot sa kong kinabuhi, aning he kayo na. Huwag ko undangin o gahatag o mga pagsuway sa kinabuhi.

0: Liwanagit ko makasabot sa kong kinabuhi, day. Ganun poros na malang lipagsaway. Ganun poros na malang problema ang niabot na ako.
1: Siguro, arang muli on ko.
0: Ano? Pero kapoy na. Tanang gibuhat na nako. Gibuhat na ko ang tanawan ako kung ano'y sakto, pero gano'n. Mapaulit na lang ko, Spinas.
1: Onsa?

0: Ate Sarah? Nauli ka, te?
1: Oo. Kaluoy sa tumpay.
0: Te. Te, sorry kayo. Naningkamot man min doon, Clyde. Wa namin magpabadlong. Nipatuo mi sa imong isulti na mo, pero...
1: Shhh! Nakasabot ko. O galipay ko nga nakatuon na mong duha.
2: Sorry kayo, te. Nga, nilisod-lisod ka na mo.
0: Nisaad mi na doon, Clyde, te, nga... Di namin magbinuang. Nga magtinarong namin.
1: Maura mo ginutan ay gusto na ako mahitabo sa una pa. Gusto ko hatagan mo maayong kinabuhi. O makahuman mo sa iyong pag-eskwela. Kaya mo na gusto ni Kuya Rolly ninyo.
0: Among isa, ate, nga di na ka na mo pakyaso ng usap. Maningkamot na mi.
1: Salamat kong mauna. O karanganian naman ko. Bili na ko malagag usap. Magtinabangay ta, ha? Nagkasinabot ba ta?
0: Nakasabot ko, ti.

0: Loli, kumusta man ka diha? Naiba ako nga, dili ka malipay sa mga nahitabong karun kong niapa ka din eh. Pero abini mo, nalipay na lang kayo ko. Kaya nakaamgo na si Dong Nurson o si Dong Clyde. Kibigaw na kayo ko ni mo. Pero yung kabala ka, giyagyan mo kong nagkagpagsuway, dili ko mo undang. Padayo na nga akong kinabuhi kauban sa mong mga manghod. Magtinabangay na may karoon. O gunta, giyahan gihapon mi nimo.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
12: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
14: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga. Paragis bila-bila.
13: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
15: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsin. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na
16: iyahari.
15: Magrapag yun ko atang mga guloy yun.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
18: Paragis Bila-Bila.
17: Paragis Bila-Bila.

0: Wa man tuod ko'y swerte sa laing naso, Pesela. Pero nalipay na lang sa ko kay tungod sa mga panghitapo, sa mga pagsuway, naka-realize ang mga manghud ni Rolly. Uka na may labing importante karako. Karon mga responsable o mga tarong na kayo sila. Wa man tuod ang ilang magawang, pero gusto kong may paw sila nga ni arako permi alang kanila. Dini na lang kuto, daghang salamat. Inyong matatampo, Sara. Mga kasama, mo kato ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Sara dinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini bipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Bye. Bye.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmona ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Halo oi, ngano na di ay ta. Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Malupit. Saka may mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-log yun ang inyong skin kung mo gamit ka anis. Barato rin yun kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Kosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Anong niya ka mandangok na ko ron? Ang inyo di ay kapatiran sa espirituan.
1: Wa na ko'y pakinihan na ingrasya.
0: Tungod ba kay mas bugat pa ang dugo kaysa tubig?
1: Ingrasya!
0: Kalimtan tauna ka ng bahina. Dili kini ang gustong panahon aron ato ka na miskutan. Niya kita sa kritikal na sitwasyon alang sa imong anak o sa akong alaga.
1: Uban ni ko nga to sa lungsod sa latira.
0: Unas.
1: Kuyugi ko, manggikan ta karon dayon. Sige na, ingrasya.
0: Gustuhon ko man unta. Apan dili ko ingo ni anak ka sayon makapiya ni ning bahi ngaway pagtugot gikan sa akong agaon.
1: Dili ko nimo tabangan.
0: Sa gikaingon ko na nimo nga nabalaka sab ko para sa akong anak. Apan dili ko magbuot-buot sa pagdesisyon og biha dinhi. Ikasuko ka na ni Sir Maynard Benavides.

0: Hala. Uy, saan nakahanap ko sa pagbalik nga to sa nahimutangan nila ni Jumari aron pagdain ng gisugo niya ng mga gipamalit na populasyon? Hala, uy. Unsa nakakaroon na nahitabo nila nga nibutuman ang vulkan? Hala. Auto na si Arminard. Nakita ang yung ating hali ko niya. Patay na yun ko rin ini.
1: Aki!
0: Si Arminard?
1: Simbergwinsa! Hain ka ron si Iho Jomari. Huwag krisya.
0: Sir?
1: Tugan!
0: Sir, ay, buhiin lang niya akong kuwilyo, sir. Sir Minard?
1: Tugan, kung asa ka ron ay gagong anak, uban sayang hinigupa.
0: Kauban po si Padre Ferdi, sir.
1: Bahala tong pariya. Huwag mapudlong to siya. Ang mahinungdanon ka na ko mao sa Iho Jomari o Iha Krisya.
0: Tumuha pa sila sa nakumbukit sa Olympus. Nga ang tumoy nga bahin. Nagalburutog, nagbugwag, nagmga nagkayong lavag mga bato.
1: Unsa?
0: Ni ala ko ron din ni Hike. Sayo man kayo ko nilang gisugo. Aron mamalit sa mga nagikinahanglan. Sa mga sampagkaon o kuban pa mga kinahanglan.
1: Unsa ni kini tabo nila karon? Padayon ra ba ang pagbaha og lahar sa dagkong kasapaan sa latyera?
0: Nabalaki mo sa gani ko. Kimubalik naman unta ko dito silang nahimutangan. Pero naglinog man o kunya gisundan dayon sa pagbuto sa bulan.
1: Tanas ka ang bahay. Adto na lang dad ay ka ng imong mga kinumbra, Maki.
0: Sir Minard.

Bah, wai kabutangan sa kong gibati karong kahingawa sa kong uniko iyo. Kinahanglan nga may mahipos akong impormasyon kung asa na sila karon si Iha Krisya. Nasa state of emergency karon ang tibuok Leatira.

Wag yun kong magdahong. Nga sa ako paglakaw or paghimo sa gisubo ni Dong Jumari, mahitabo ba di ay ang ingon ni ini? Kadako ba ni kalamidad ni Igo karon sa La Tierra? Sa naman kahit nahitabo karon nila? Layo-layo or bang among ikampuhan paingon sa ubos? Ginoo ko yung taon. Ikaw nalay bahala nila. Matirang matibay unta sila, Lord.

0: Oh my God, Maureen, ang ngayon na bumaki.
1: Oh, Brina. Oh, nabalakang yung kayo ko nila.
0: Si Tito Maynard, nakita ko sa bangiyang kahinawa alang nila ni Jo Marie o Miss Grisha.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Gusto unta ko mo suway og balik sa tiilan yan ang dakong bukid, pero nakitaan man kong Sir Maynard.
0: Delikado na kayo ang maong dapit. Nasud sa danger zone ang tiilan nga bahin sa dakong bukid.
1: Grabe, hoy. Bangis jud kayo ang maong vulkan. Kay hangtod karon nagsigi pa man ang eruption. Sige-sige ba? Og murag nagkaanap ra ba o kapatag ang ibabaw nga bahin?
0: Bitaw no? Nayo, makita man gi ka din kay habog man kaayos siya.
1: Mao yun.
7: Okay, ipakita pag-alboroto anang maong bulkan. Tarawan ninyo. Nag-anam-anam nga midahili ang ubang mga porsyon sa yuta ninyo. Muraog ni anam o kapatag ang ibabaw nga bahin sa may crater ninyo.
0: Mao kanay among nakita karon ni Baki, Mama Tarsila.

0: anak kecilmu, Mr. Persino, ha?
1: Makikita unya ako kanimo, Profesor Swami. Usa unya ning mga adlawa.
0: Ah, okay. Kana wala problema. Ikaw solte lang kanos, ha? O asa ba, ha?
1: Usa kalimda kang inyong supremo. Inutil siya.
0: Ako no comment lang bahin ala isiwain mo gingong kalon, ha? Kaya ako na kumbin ako patahon sa senior supremo bidad.
1: Kamu o kami, managsama ra ang Diyos nga gisimba. Apan ang managlahi lang, mao ang doktrina o ang espiritual nga sistema.
0: Onya?
1: Mao nga samtang dili pawahi ang tanan, dangop na kamo sa kamaturan, alang sa proteksyon sa imong pamilya. Negosyo ug sa kaugalingon ni mo mismong lawas ug kalag. Ang tutsa ato niyang panakita, Professor Swami Sandivar. Bye. Taas na ko og agi, Minor Benavides. Dili kumulunga hangtod nga ang akong kulto mao'y mabarog nga madaugon. Ong Lukatik, Ari Lukatik, nunga

0: Kasalikan ka man di ay nga mo maniho og sakyanan, Sofronio. Nakaday kayo ako sa imong tinad-an.
1: Salamat, Amahang Valsino.

0: Musuhod ko sa simbahan aron mangumpisal. Siya gyud kana. Si Punyong. Bisag unsaon na kog suling-suling o tanaw. Siya gyud na. Nagsandig siya ni anang itom na limusin. Nagunsa man kaap na siya din sa simbahan. Dako di ay ka na siyang buhi. Ako siyang duulon.
1: Naglibog ko. Nisuhod ang satanista sa simbahan.
0: Ikaw gyud lagi kini?
1: Oy.
0: Kaila ka pa ba na ako? Nahinumdum ka pa ba na ako?
1: Ingrasya. Ikaw kini.
0: Ay, pastilan. Nakita kita din ni Ron nga walang dama. Ah, kumusta naman ka? Asa naman di ay kakaroon ng trabaho?

0: ni anak ko Sod sa simbahan. Uy, naaman sa gawas niya ng kumpisala ng pari nga si Padre Elmer Lacerna. Wapade ay siya magsugod sa pagpakumpisala. Ay maayo noon kay wapay laing mangumpisalay. Ako pa ang unang ni Akarun. Padre Elmer Lacerna, maayong adlaw ka ni mo, Padre.
1: Maayo kay ni Akana. Gipaabot ko ikaw, Ingrasya.
0: Barseno?
1: Kumusta ka?
0: Taimpa, nganong igudiana ang tingog ni mo?
1: Dunay makina ang akong liog nga mao'y nagkontrolar sa paglihok ug sa akong pagsulti.
0: Unsa?
1: Pagkadugay na sa panahon, karon lang kita nagkakita ug balik, Ingrasya.
0: Tinuod ba nga si Minard Benavides mo'y nagbuhat kanimo sa imon? Ha, Barseno?
1: Sobrang kumpiyansa sa among pagkamanaghigala.
0: Barseno?
1: Gila ko siyang higala. Suod yun kayo kami. Pero...
0: Gitrayduran ka niya tungod sa akong igsuon. Mauba.
1: Magbayad yun niya siya sa akong mga kamot mismo. Magbayad yun niya si Minard Benavides.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa itong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
4: Timan ilang kini ngayinig abot sa panahon sa panudya pangitaon ko yun ikaw ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagdago ni ng dughan mong malipulpon.
3: Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
5: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
3: Kasilag Star!
5: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dari na ko gusto magkita laki pang imo kanino! Listod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
3: What's the Sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasang dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama.

Nakastar sila. Ginaingon, bahalak po pre. Maayo lang kang mo diskarte. Mabuhi ra ka. Pero tapulan ka, masimiluya ka. Mga kinin na itabuson kinapoy, nga din ako mahimong. Mahika rin

0: Asay, magpasyordar ka, ha, Tracila?
1: Biya ko din his probinsya, tay, uy. Watay mahimo din he, sige na tagkao kamuting kahoy.
0: Hmm, kay Lord, biya ni mo dako, mga nagkaon ng kamuting kahoy na unsa mga.
1: Mo mang gani nga magpasyudad ko tay kay gipula na kog kaon ng kamuting kahoy. Ay, mangita na sad kog trabaho dito tay.

0: kihon taon kung tarsila ganina, dro.
1: Pasagil na siya.
0: Pabida sa nimo. Babae ko na siya. Si bakong sa dangatan na ito syudad. Kinsa may mula ba na niya?
1: Ako bitang mga anak. Ng pamilya sa syudad. Talawa, nakakaon na kunong adobo.
0: Bida sa nimo adobo. Importante nimo. Bida sa nimo, dro. Bahala na di ko kakaon adobo. Di lang ko gusto malayo na nakustar sila.

0: tatay. Tatay? Huwag man ako malarga sa syudad. Sugot na lang, gutoy. Hala. Bungulas, tatay. Palitan niya ta kag hearing aid, tay, ha? Kung makadawat akong sweldo.
1: Hilog doon sila! Sulao, di karong kadana ka.
0: Mangunay, anak.
1: Mangunay. Lagot ano?
0: Magamping lagi ko dito.
1: Di lagi ko mo sugot.
0: Paita, oy. Pait pa mas panyawan.
1: Ikaw ba, patuogod? Gahi mo kag-ulo.
0: Gipulan na taon kong kaon o kamuting kahoy, oy. Kinahanap ko ka o glami ba nga pagkaon ka? Sige, naguntay, sugot na.
1: Sus. Oy, sudi. Sulti ati ka, ha? Tarsila, kung di ka patuon ako, ay nanigyo kong sangpitag tatay na'y.
0: Sige, good. Malarga na ko ugma no'y, ha?

0: Unsa imong tuyo?
1: Sir, nangita mo maid?
0: Mut?
1: Magpa-maid ko, sir.
0: Eh, time pa ha. Ayaw pag-sir na ko kay driver ako din eh.
1: Ay! Kasi imong amo, sir, kay mo apply ko.
2: Cheng, ako husband eh, Manoleng.
3: Oh, sige, ikaw dawat ako. Ikaw dawat ako.
2: Inadawat ni mo, Manoleng. Wala pa siya pakita police clearance. Barangay clearance, uban pa.
3: Pero nabinbita CCTV camera. Sorod gawas sa baray. Kung ikaw, kung siya ngawat ay nakop tayo sa police.
1: Oh. Hala, di na mahitabo. Sir, uy, kay, di mangkukawatan.

0: Ha? Kiri atanan imulabhan, og human imulaba, wash ka dishes ha? Human wash dishes, clean all room sa house.
1: Kana ra ma'am, pun ipa kuwang pa ma'am. Uy, kutasa, tagam, pamaid pater sila. Maunayin mo ang ipangandoy bitaw nga mag-abot ang singot sa ibabaw o singot sa ubos. Basol na kaday. Wag yung pasulay day. Why atrasay? Kay ganahan man kang magpasyudad. Hala siki. Laba pa more. Wash dishes pa more. Clean all rooms pa more. More! More! Oh! What a maid's life! Grabe!
2: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Satan ang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
3: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: Grabe hang matuog ini mabayhan. Mura magpatay. Hoy, tara sila. Uy, pagmata. Kay nagyoyo lang maayo si Ma'am Cheng oh. Eh, wala sila pamahaw. Hoy! Nakubuhaton. Or makamata ni siya.
1: Ikaw mahibalo unsa on pukaw ang me.
0: Dili mo mata, Ma'am Cheng.
1: Unsa? Patay na, tal sila?
2: Oh, kara-kara, kara mo inyo sok na rungon. Kara patay na, dili na nakamata, ha?
3: Buhi pa man siya, sir. Magagawak naman ni. Eh. Alami kayo yung katog.
0: Gikapoy rin ni siya, sir. Eh, dagagitrabaho gahapon. Sayo sa buntag, nagsugod, human, hapit na alas 12 gabi eh.
2: No, sige na. Sige, sok, ikaw sok ko rarungon. Sok di rarungon, ha?
0: Sir.
3: Luuya, bitaw ni Bayhana, oy. Sige, sir. Magsugod na kong sugod niya. Gitas on, 411. Itambukon, 95. Usa may lungon ani, sir? Kanang mahalon o bratohon?
2: Dewit-dewit, ha? Kay barato. Ito na barato, ha?
4: Kay tangpaoy, o sa di ay patay na ko? O tangpaoy, nga nung isgot mo dewit-dewit, o sa ay patay na ko? Buhay patan ko, oy, nakatugre gani ko.

0: Ya es que nabuis to ka inchik o. Tagay-tagay o pino. Kaon-kaon o katubong baboy. Unyag mga hupog na. Si Tarsila dahi ng manglimpyo. Aw, Tarsila, uy. Lain kay sila'y manglimpyo. Oh. Hala. Nagpasabak si Ma'am Ching sa iyang bana. Awa na. Hubog na kay inchik papay. Unsa na siya?
1: Oteng. Oteng.
0: Unsa ko no?
2: Gusto ko atulog ka ka.
0: Mahilom dayon.
2: Kaysa ako alive.
1: Oh. Unsa wa na ting?
2: Kewan, kakaon. Keto, kainom. Ketle, kajeljel.
0: Jeljel? Kalitong i-jeljel ang inchik ay. Yay. To ana ay. Jeljel ko no, pataka lang. Jeljel manggoy. Narato na ay, tanay, nahilom na ay. Yay. Nagpaingon ng duha silang kwalto. Ay. Takdan kong ininchik da, kwalto.
3: Jeljel, anak ko.
1: Oh, ikaw hugasa dito, ha? Hugasa.
3: Oh, lalo? Ano?
1: Dili, ikaw hugasa, ibubugan, Jing. Kaya, baho na po, inununan.
3: Alami man inununan. Manoleng. Manoleng.
1: Hugas na lang, ibubugan, Jing. Hugasa.
3: Ako'y nahugas.
1: Mala ka, ha? Basta ako nili kaon eh mo, inururan, maho lang, maho!
3: Anak nulay!
1: Ayaw sa akin, ha? Ikaw ayaw sa akin! Ayaw sa akin!

0: Kuali-li parang mahat panday. Ha, ako hayo na. Sa soko para kuching na sige na gasto. Ako tagoy sumarosip tagak na batiryo. Tatsira! Tatsira!
1: Nanawag ng lalaki na kung amo ay ngano ka ha?
0: Tatsira!
1: Di ko matubag. Bahala ka di ha.
0: Tatsira! Tatsira!
1: Bahala ka di ha.
0: Tatsira!
1: To ana, nakaubo na gisinangpit. inom sa ining tubig init, sir.
0: Salamat ha. Ako hot madugan ha.
1: Nga nung nanawag dahil ka na ko, sir?
0: Ako doon na didok-dok. Tagak matiyo. Saka ako balik sa ladder. O diya tunol martiryo ha? Ikaw tunol?
1: Sige sir, manaling.
0: Sige, ako saka na ladder. Sira, ikaw tunol na martiryo.
1: Sir! Okay. Adara sir, dawata sir manaling o.
0: Wata-wata kariyo, ako porol, yos-yos.
1: Ripot niya akong amo, uy. Huwag man nag-brief, uy. Kita man, hala. Unsa man nang akong nakita. Uy, sabitin nga napaig. Nasunog. Kalaing tanang. Magahadlok. Bitin.

0: Wa'y na kong balik sa amo na kong inchikwe. Nibalik ko sa probinsya. Balik na lang ko kaon og kamuting kahoy kaysa makakita us-us sa biting nga napaig.
1: Mokto makasama ang kaagi ni Tarsila. Dinining tulumanon. What's the style? Hadlok sa usabitin nga napaig e-style. Kining maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Satan ang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Pila-Pila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Pila-Pila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko.
7: O ingon ana Paragis Pila-Pila.
6: O Paragis Pila-Pila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee ug Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Malalat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
9: Dili.
8: Puslan man way nagmahal, may pamatay.
10: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
8: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
11: Pwede ka. No. Banda.
8: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masaktan ko sa tadi mo.
11: Isamot ka bati mo na umi. Kamihilak ka ba jigaw?
8: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
11: Dugo! Dugo, dugo!
8: Silang ko.
9: Di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
8: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Bunso?
8: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
12: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
8: O Takla, maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
12: Jacob.

0: Bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamandugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo.
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, usa na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Aha.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta may ngadlaw kana tong tanan? May bundag, may ngoto, may hapon, may gabi ug mayo pa yung kadlawon. Ni ana sa inyong higalas kanginan Ray Arellano, uban sa akong partner Wildline Guapos DYHP si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: I-appeal jud ninyo sa atong sa inyong budget ang kaning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava. Kay makatabang po ni sa ato ang panglawas.
0: Dati sa nato kalimtan pag inom sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampakana pa. Okay? Bueno, magigala shoutout time. Shoutout na ito sa ato mga suking tigpaminaw. Ngayon lang ni Dr. Ted Angina Saipik. This is Pitugo Bohol. Si Mark Lowy sa Tumira sa Pitugo Bohol. Si Pari Ricky and Mads Bibien. Yes, Valencia Negros Oriental. Si Lisa. Si Silsa Dilia Pilin. O sa Tanam Binti Family. Yes, sa Valencia Negros Oriental. Si Hinday and Dudong Barbosa sa Valencia Negros Oriental. Konsehal Adun Abalo diya sa Haklupan Talisay. Anas Pakira, si Rachel Rachel Tabura, Trixie Claire Baay Balili, si Jojo Sinuntao. Gikan kini sa atong Bisay founder pangang sa ilong wayline kundi nga atong writer director OG Kumpok Rakasa. Okay nya lang shout out no sab diya sa Gimbawian Pinamungahan si Mario Morera, Manuel Morera, Gina Pungasi, Muling Canilio, si Greg Ludi, si Suling, si Kuya, gikan gini ni Pedro Pungasi. Okay, mga igara, dito maglangan, ato na yung hinumduman na nangagi, nga nabalaka kaayo sila si Raina Tara o ang mga puting duwindis sa talagsaong kusog ng linog. Malipayon usab kayo si Harim BBT, kay nasayod usab siya ang hinunglan sa talagsaong kusog ng linog mao ang kusog kayong puwersa sa gahom sa kangitngit. Unya samtang silang bayan usab, may talagsaon usab nga gibati si Jigo o Gian sa kalit og kusog ng linog. Balik dito sa limutangan ni Harim BBT, milaom kinihingawa siya. Milaom kinisiya nga maoy kunsaran og sudlan sa kusog nga puwersa sa gahom sa kangitngit. Bueno, magigala. Ingon ini ang nitabo. Niya na nalang sumpay ni nga tong sukilanon. Bud-bud o bibingka.
2: O, nakasiguro ko. Nga ako na ka na. O, wag na yung lain pa. Wait, wait, wait, wait.
3: Pinood na. Pinood na.
2: Wait, wait, wait, wait. Sa mga tao, watagdag ko!
3: Tali! Tinood ka, mahal nga rin na para!
4: Ugmao ka na ikikahatlukan ko! Nga anak mo kunsad ug musod sa lawas ni Haring BBT! Ang kusog kayong persa sa gahom sa kangit-ngit.

0: Wait. Ako na on yang pinagagamhanan ni atong gingarihan. Ako na on niya.
1: Mas kahadlukan ka na on niya, mahal na haring PPT.
0: Wait. Gusto ka asawang ko ka.
1: Maluhod, huwag mo yukpo ni mo ang tibok to wintis ng gingarihan.
0: Wait. Agkanila ang akong lapalaba.
1: O yeah. Ang tibok kadakuan sa mga departamentos mag-agad na on niya sa imong hukom.
0: Wait. Wanay mo aksyon og bato ka na ko.

0: Ilawan ako ganay habogart, uy. May kalit lang og linog. Kusog na bakit kaayaw?
1: Ligay, pero mas kuyaw yun kung mawa ang itong mga daang bulawan o brilliantis, di ba?
0: Maoyot!
2: Kinangalan nga, ma-dispose na ni. Mabaligya na!
0: Uy, saan man?
2: Doon na huwag i-contact. Migo na kong pariner. Uh-huh. Akong amigong adunahan. Anya, sweet to kasi mga bulawan, mga brilliantis. Tato ko to! Sweet to gito!
0: Onya, makasalig ta na?
2: Amigo, good me! Maumusalig ta niya!
0: Oh, agad lang ko ni mo po, Kurt. Ang importante, nga dili ta mas scam.
2: Bugat na ko ni!
0: Bantay, ha?
2: Oh, uy, hala, siya na kinin, nanawag!
0: Kurt, na!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
6: Titik.
5: Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko git kanang kape nga bila-bila, okay na gid kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
4: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha daghang kay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun, gisuwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo na

0: sul kali sa Ginoo gintana gyud akong gibati nakauyon ko kamo nga wa nagparagis sige pagparagis na mo arumayo ang inyong mga balatian kay kami bayo ka usaban gyud ang tanan pagparagis na mo ha wala nagparagis
1: wala na dato kay
0: 16 ako
2: busa sa unsa mang balatian adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang paragis pila-pila herbal coffee ug paragis pila-pila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis pila-pila dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis pila-bila herbal coffee.
3: Nay, tanda ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Kasahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya nalagi magsakit sa kong lawa. Mm. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid doon eh. Gani ay. Nag...
3: Ha? Bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na...
3: Bukid sa...
4: Ganing...
3: Sundan?
4: Oo. Oh. Mm. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
3: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Hmm. Sa tiya nga nag-maintain ko, ano, ay, ba't ko naihahay?
3: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
4: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga mga magrapag yun ko atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
3: Hindi pa kanan ni Mulay?
4: Sion.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Pilay mo idan?
4: Ako anak ko, binta na ko.
2: Usa sa unsa mang balatian, adunay paragis pila-pila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis pila-pila herbal capsule og paragis pila-pila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sumpay sa atong sugilanon.
6: Oh. Ay, sige na yun. Tubaga tayo yun, Bogart. Ano man dato na ta?
7: Okay, ako'y bahala.
6: Excited na ako.
7: Tubagan ko na. Hello, my friend? Ah, yes, yes, yes. This is your friend, Bogart.
8: Dili pa dahi tamang uli. Ingong Chiyan.
9: Agad lang ta nila ni Jerko, Chiyan. Murag, wa pa man sa sila planong manguli, good?
8: Oh, yay! Dili pa uli, Chiyan! Dili ko ta ati takla, ingong Chiyan.
9: Ha? Uy, gabiin naman.

0: Kalami ning pagkaon nga akong gidaba jigaw, budbud og bibingka.
1: Alang na nilang takla ang diyan, may nunoy. Ilang snack na, dili kitay, sa dili pa sila manhapon atong pasnakon.
0: Lami ka ni ilang budbud og bibingka? What I mean to say, nga mas lami ka ang ilang budbud kaysa atong budbud nga gitinda sa una.
1: Wapas ako kibaw na bay, pero lahi yun ang kalami sa atong special nga budbud. Sinaw, sinaw ra, nga taas pag yun, lumoy pag yun, gahi.
0: BSI, bangag sa ilong.
1: Uy.
0: Ala? Ala? Oh, to sila dito ay. Ay, lalagi.
1: Nag-night swimming sila.
0: Oh.
1: Ala?
0: Ala?
1: Nag-upis lang si Takla.
0: Sila kras diyan ang Takla, oy.
1: Ala?
0: Ala? Ala?
1: Buwan, uy, noy.
0: Tirahan na to ang palayo.
1: Tirahan ka ron, bata, noy. Bata, noy.
0: What I mean to say,

0: Nga nung maayo man kang mulangoy, Gian. Samtang ako, di yun ko kamao. Bisag floating na lang. Giitsa?
1: Maong nintamot siyan langoy. Maong tamaot siyan langoy. Arang dili malumas.
0: Salbahis ko kito amahanin mo da.
1: Bad man papa, ingat siyan.
0: Bad yung kaginikanan siyan.
1: Nadali at titakla. Ali, tudloan ka na ako langoy at titakla.
0: Tudloan ko ni mo? Na, laom ra ba na di ha? Kaya ka, anak ko.
1: Langoy pa ay ngantiyan, ha? Ali.
0: Ah, sige. Sige. So, ayan ako.
2: Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ko, ana, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Yun,
2: ni ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya partig yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon giminti na lang ni mo?
1: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila katuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong abisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
15: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir GP, kung mapalitra na to unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit yung ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay.
16: Sus, kung naaran.
17: No? How I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
16: Husto. Chakto jug ka, Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
17: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
16: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
15: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog nako sa radio
18: ang DTX 500,
19: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
18: duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
19: Pag 1 month kape,
18: naayo na ako.
15: DTX 500. Mabali sa mga butika.
17: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
16: Correct.
17: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
16: Kung himsog ang cellular, Dr. Mil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
17: Problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo, ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun dahil DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Apil po ang tanan nga organelles. Og maukini delikado, Sir GP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug magproduce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
16: Munay kuyaw.
17: Sa sayon nga pagkasulti ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagyo ka moinom og DTX 500 ug MyTC, ang may tabo ana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
16: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
17: Tagana.
16: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
17: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
16: Wow!
17: Nga naman.
16: Oh, nga naman.
17: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy muprotektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
16: Kalami.
17: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
20: DTX 500.
21: Si Albert nga taga Dumaguete.
22: Opo, nga akong mga tiil ug mga pasakit ilis.
21: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
22: akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
21: Sa gabi,
22: wala pa'y bulan,
21: nawala ang hubag-hubag ang sakit sa akong mga kamot.
22: Epektibo kayo ang DTX 500.
20: DTX 500!
23: Pamali sa mga butika.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
17: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
17: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
16: Mao
17: nang sa siging kina cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
16: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
17: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
16: Munay.
17: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
16: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
20: DTX 500.
25: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX DTX 500.
24: DTX 500. Pumali sa mga butika.
17: Garigyo na ito masabtan, Sir GP. Ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo na ito sa ato nga mga listeners. Nga muinom yun og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
16: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
17: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
16: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
17: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
16: Ayay,
17: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
24: DTX 500.
25: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
24: DTX 500. Mobile sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
0: Today si Sheila Grace Mendoza. So, na-permit ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Edi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Supad na kainom ko ng tambala, hinsog na ang akong lawas.
24: Mighty C sa mga utika.
17: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
16: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
17: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
16: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
17: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
16: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
17: Makapaputi pa dyan, Sir GP.
16: Sakto dyan ka, Dok.
17: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
16: True.
17: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
16: Exercise sa kama ba, Dok?
17: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
16: Oh,
17: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
16: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok.
17: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
16: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
17: Ang nakanindot, padyod na yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
16: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
17: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
16: of
17: pa.
16: Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
17: Oo, nindot na.
16: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. may kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
17: Siyempre, naay ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee, kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
16: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
17: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
16: ga-detox ka pa!
24: D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom niyo na inyong D3 Bio nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
16: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag na igapanuslok sa akong tiil o niya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
17: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga ay natumba na dahi ko ni mo.
16: Oh, naiuban ganit dok nga natunok naglansang niya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
17: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
16: Gusto.
17: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
16: Correct.
17: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta na ana didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
16: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
17: Giatake na niya ang imuhang nga mga nerves or GP.
16: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
17: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
16: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
17: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
16: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
17: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
16: Kalami.
17: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, o insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
24: D3 Bio!
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
24: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
2: Kapalit sa mga butika!
24: D3 Bio!
16: Kini pa jud, Doc, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio, adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
17: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
16: Unsa man, Doc?
17: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
16: Paita.
17: Kay ngano man kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
16: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
17: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir GP? It's a fatty materials.
16: Correct.
17: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
16: Pananglitan ka ng nerves nimo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
17: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3Bio.
16: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
17: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
16: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
4: D3Bio!
5: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News!
16: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod.
17: Mm.
16: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
17: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
16: Mm-hmm.
17: Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon.
16: Mm.
17: Pag human nila ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
16: Kinisad makapaputi sa ilok, no, og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
17: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
16: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diophrase, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
17: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Diophrase ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
16: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
17: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
16: Ay?
17: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
16: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
17: Hello? Tay, pwede ka na.
16: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
17: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
16: Aha.
17: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
16: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
17: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
16: Kalami.
17: Unya, inom pugkagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
16: Gusto.
17: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
16: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
17: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
16: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
17: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
16: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
17: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: D3Bio Health News. D3Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
16: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3Bio man jud ko over plain D3? Mo ni akong practice. every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP.
16: Uh-huh.
17: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3Bio. Og ako ning i-oil pulling.
16: Wow.
17: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
16: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
17: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3Bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
16: Napon kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX coffee mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape dok kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya dok, tistingi pagod ninyo.
17: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
24: D3Bio!
16: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nga nung dilim imnan og D3Bio. Moto nag D3Bio ko, two soft gels, nagpahuwair ako, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
17: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diaries of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
16: Mujud ay na nga og D3Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
17: Yes, Sir JP.
16: Unya, wala na sa plain D3 do.
17: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya niinipat yun ang mga remnants ng virus particles.
16: Kining vitamin D3 nga nasa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
17: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
16: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3Bio over plain D3. In a way doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
16: Ayaw abusuhon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main.
24: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno
8: tungod

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

0: butter supporting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number one smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
10: Oras sa Tibog Pilipinas, alas 9.12.
9: Straight to the point.
10: Ang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta kamong tananing adlaw ng Sabado? Onyo say salamat, Lord. Yata sa buwan sa Hunyo. Kalog yapon si Radyo Man Buin Alguna, makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 ron sa tuwang gabi sa tuwang tulumanon ang Straight to the Point Evening Edition. At huwag yapong hatagan karong pagtagad kining mga mahinungdanong isyo nga may labot alungsod og ang nasod. Nakainit yun karon nga hiskutanan ang isyo sa politika. May kalamigitan makasama sa Senado. May dunay duha ka team karon. Si Team Boycott o si Team Walkout. May Team Buaya o may Team Malita. Sa magkatapili ani nila, oy. Pagkagubuta man sa ato ang Senado, daghan man kaayo mga angay untang ipasar nga balao para maminusan ang ato ang kakabos. Bisan maminus-minusan na lang gamay. Apa nag-away man kini sila karon. Kay ang kampo ni Alan Peter kay Tano. Doon na may kaugalingon nga ilahapod nga baruganan samtang ang team ni Win Gatchalian na mao karon ang bag-ong mayuriya. Doon na po'y ilahang kaugalingong baruganan. Unya nagsungag na kining duha karon ka team. Naapay Senator Bendalo. Nga og mamugos yun kunog hearing ang minority, iya kunog ipadako. Pida sa ni si Senator Bendalo, oy. Matod pang Senador Ruben Padilla, ato lang binisayon, sige lang kagngal-ngalin ha, ako'y unang ipadakop dire. Kay ang mayoriya nangangkon man nga ang chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee naangkon na sa majority. So wanay gahom ang minority block nga mupadayon sila ang investigation kalabot sa flood control project. Og matod pa ni Senador Ben Dalo. Kailan mo aning Senator Ben Dalo? Og matod pa niya, basta ko no maghiring, iyahang ipanakop. Matod pang Ruben Padilla, sway. Ha? Ako'y unang ipanakop, ngal-ngal ka lang, sikag isog-isog niya, nag-alang ibong ngal-ngal niya. Sige, sway, ako'y unang ipanakop dire. Kailan po ni si Senator Bendalo, ay, nagsiga-siga raman gihapon. Mura man og nagtuo siya nga ang Senado madapan niya dihag astig-astig. Pero kinsa man kay atong dapigan ani? Hibaw man ta ang mga Pilipino, partisan man ba? Mamanay klaro gyud kay nato. Naam gitay mga bayasis ba? Oh, naam gitay gidapigan. Asa man mo dapig karon? Adto ba mo dapig sa team buaya o sa team malita? Sa team boycott o sa team walkout? Pastilan na gyud ako. Ha? Unya si Senador Jingo Estrada kay gidakop naman. Dalutsan og waran tungod sa kasong plunder. Duna pa kuno laing dakponon. Samtang daan pagita kasamang Jerome. Ha? Dili ta manghuhula pero ato ag yung nataganan na posibleng mo balimbing si Cheese Escudero nataganan gyud. Hinungdan nga nakuha ron sa Team Gatchalian ang majority. Oh, nakuha nila karon ang majority kay ang nahitabo si Bato Waman. Oh. Og diya pas Bato tabla ta to. Dusi-dusi. Karon si Bato Waman. Di man kabutar si Bato kay wanted. Si Jinggoy na priso. Ha? Pila na lang sila kabuok. Napu na lang. Oh, no. Kaya na-priso si Jinggoy. Ha? Pila na to sila sa una. 11-13. 11-13, no. Unya si Bato na wanted. So, 12 na lang. So, nanginahanglan sila glain nga mu kampi. So, mauna si Escudero ni Layat og Kalit na himong 12. Unya si Jinggoy na priso. Aw, napu na lang sila kabuok. Diya sa minority. Oh, majority man tato sila permiro. Karon nalangkat man ang majority kay ni tumbling man si Cheese Escudero. Unya si Senador Alan Peter Cayetano gusto magyud nga ipadayon ang hearing kalabot sa flood control project. Unya daghan man nga naaron sa bag-ong majority block ang sumapa na kadawat og malita. Og dili lang kuno malita. Ha? Pita, no? Matod pa ni Daloydoy, munyika apil. Og atong hulman ang termino.

Oh, kadawat ka na ikunos Irwin Tulfog Munika. Unya, kay si Irwin Tulfo man mo'y napagya og maayo ron. Unsa naman po'y isyo, ha? Kay si Irwin Tulfo man mo'y napagya og maayo karon. Matod pang Irwin Tulfo, ayaw mong tuuan ng fake news. Oh, gawas ana, ha? Kagilabhan man og maayo sa social media lagi kini si Senator Bendalo. Ngayon na yun si Irwin Tulfo nga nung ako ra may ginganlan. 18 man to ka mga ex-marines ang giimbitar sa minority. Oh, diha si Alan Peter Cayetano o si Marco Lita. Sila mo ini-question ugmayo sa mga ex-marines. Ang ubaningon, ay, skripto oy. Oh, but, ambot lang, script ba to? Kay, kwa pa man ta kay bagod. Ha? Og unsa tinuod jud ani kita igor ang matang naminaw sa mga balita. Igor ang matang ni-analyze sa testimonya atong mga ex-marines. Matod pang Irwin Tulfo, nganong ako man? Ha? Nakadawat magkakong malita, bakit ako lang? Nganong walagi nganli si Lurin Ligarda o si Mark Villar? Ha? Ay, unya si Senador Joel Villanueva, nagduko-duko lang yung taon. Langasan man unta ka ito si Brother Joel, duko-duko lang. Kung matod pa, di hatay na dong basahan sa social media ba, nga supporters ni Pulong Duterte, nga sahabig sa minority, sa team ni Alan Peter Cayetano, duna kunoy duha ang tumatabukay sa ngadto sa majority black. Ang pangan, dunay il. Ayay, kinsa may mga senador din ha, nga ang pangan, dunay il. Naara ba si Brother Jewel? Unya si Lurin, oh, naiil. Nya naasay Kamil, oh, naiil. Kinsa magkaani nila? Di pud pwede siguro nga Alan, kay kanang Alan naaman puy il. Dun lunog mayo ni Alan Peter Cayetano, usapon siya mo. Balingad to sa majority black. Oh, pero ato natanawan, ayay, medyo klaro-klaro na mas Brother Jewel. Usa brother, ha? Usa ba ibang gihuna-huna diha, brother? Dan ning kagubot nato karon sa kongreso ay. Ha? Unya dito sa Metro Manila ang mga rally, init kayo. Dunay Team Sara, dunay Anti-Sara, dunay Team Minority, dunay Team Majority, dunay Team Gatchalian, dunay Team Cayetano. Dunay pro Duterte, dunay anti Duterte. Oh. Kasagaran gyud sa mga pro Duterte adto gyud sila laban ron sa team ni Cayetano. Kailaha man nasabtan nga ang krusada sa team ni Cayetano ilang ipaabsulto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment samtang sa team ni Win Gatchalian nasabtan man nga ilahang ikonbikto si Sara Duterte. Hinungdan init yun ning isyu haron. Ha?

0: Now seeking his God o flood control project na prisonas jinggoy Estrada. Oh, matod pa sa ato ang mga higala, Grand Slam. Hall of Famer na kuno sa pagka-plunderer. Oh, sumapas atong mga higala. Ha? Ah, kadili man eh, first time nga na-involve si Jinggoy o kasong plunder. Unya, mauni ang medyo nakakisaw og maayo kay nasintro karon sa mga kaso ang team ni Alan Peter Caetano. Si Cheese Escudero, ay wa pa man ma-filing kaso. Filan na magkaso si Cheese Escudero? Pero kung na-filan magganing kaso, wa pa man na-load si warrant. Ako na hibawaan, gi-file naman tong kaso nga tos ombudsman. Bato kang Cheese Escudero, pero wa pa man na-load si warrant. Kang Jinggoy, pas-pas magkain nilusot ang warrant. Kang Brother Jewel, hilo pa man kayo. Basin na daog ampo. Kaya nabantayan sa ato ang katawhan na sa habig karon sa team ni Alan Peter Caetano, maoy gisungog og mga kaso. Nalot sa guarant si Jinggo Estrada sa kasong plunder og napriso. Si Jewel Villanueva, doon na po'y nag-ung-ung nga kaso. Si Cheese Escudero, doon ay nag-ung-ung nga kaso. Pero nag-ung-ung palang kasamang Jerome, pwede pa kulo na ng kana nag-ung-ung hilot-hiloton sa ang Kang Marcolita. Ay, plunder man po na yung Kang Marcolita. Kinsa pa'y gipasaka ang kaso, si Ruben Padilla. Pero dili manidakong kaso, Kang Ruben Padilla, kay obstruction of justice ramaning iya ha. Kang Bunggo, nagi-link sa extrajudicial killings. So, gisugog runisles mga kontrobersiya. Now, ang team ni Caetano ni patawag og hearing og ilahang gi sukit-sukit ang 18 ka mga ex-marines gani karong si Manaha. Pagka init dito sa Senado eh. Kay samtang magpadung na ang kana na ang kampo ni Alan Peter Caetano, dunay mga attempt nga babagbabagan. Hasta ang 18 ka mga ex-marines, doon ay attempt nga babagbabagan. Si Ruben Padilla, ayay. Muraman og nakipagsambunuta ni John Wick Remulia. Kung dili pagkatodaghan tao, posible magsumbagay na to kasamang Jerome. Pero karong sunod simana, tanaw na to ning bahad ni Senator Bindalo og iya habang mapadakop ang mga senador nga mo proceed og hearing kalabot sa flood control anomalies. Ha? Kay mura magigilasan og Mayos Irwin Tulfo karon. Kay kang Irwin Tulfo kadawat pagmalita, malita na kadawat kunog malita, kadawat magig munika. Wala na yung hatagag pagtaganya karong taon. Apil na na yung pipila ka mga issues diris ato sa Sugbo. Unya, sunod si Mana, magsugod na ang klases ato ang mga bata. Ang pagpatuman di ay sa tulo ka semester magsugod na karong opening sa klase sa ato ang kabataan. Karos ama na karon ng Hunyo 8. Agad na akong mga amutan anis ato ang mga ginikanan, no? Oh, andam-andam lang mo din ha, mga ginikanan. Kaya guna rabag yung assignment sa mga bata, bring floor wax. Joke-joke na to, ma'am, ha? Alas 9:30, atong hatagan una o pagtagan karon mga report gikan sa patrol. Kaya naka-live streaming ato ang programa karon sa official nga Facebook page sa DYHP. Pwede niyo search, ha? All capital letters, DYHP RMN Cebu. Like, i-follow o i-share ninyo palihog ka na. Alas 9:30, mga kasama. Hoy, salamat kayo sa naka-tune in na sa atoang program karon. Sa ilaha mga car stereo, sa ilaha mga transistor radio, apil na to mga ni-search na sa atoang official nga Facebook page. Nakatutok sa atoang program. Hoy, salamat kayo. Shout out ninyo tanan. Karon nga adlawng Sabado. Shout out daan nga to kang Mafia ay Chico ni Tess Barliso Caballero Tess ni Randy Santisas Alicia Lovito Cinco Lorna Margarita Catalino Anyover Roel Flores ni Dicaris Bandada. Oh, thank you so much. Si Pura Kanyete Jesus Basak, Ma'am Elisa Sasan, Christy Pusio Medellin, okay. Si Idi Wow Jima, Benjamin Romano Abirilia, si Kapiko Blanca Sugar, Ma'am Kunibad, si Aya Agot Kahis, Benjamin Romano Abirilia. Okay, thank you. Si Joey Torino, okay. Sige, atong i-check ko na ang report ni Cash Patrol. Buwan po sa inyo. Salamat kayo, ha? Salamat, Lord. Nga nakalabang tas buwan sa Mayo, di na po tas buwan karon sa Hunyo, mga kasama. So, kumbati lang kita ni, kay daghan gid kahit ang mga krisis na nahaguman sa pagkakaroon. Busy pa kayo ang ato ang kongreso sa ilahang sirkus. Ibog ang mga tao, kinsa magkahimahabilin lang ani. Ang PICAS team, gi-involve sa team buaya. Ang PICAS team, sa team malita, naunsa na ni. Katawanan matong giingon ni Erwin Tulfo. Nanganong siya reginganlan, wakunungan list Lurin Ligarda o si Mark Villar. Sa manggili ay Erwin, nakadawat ka. Iya, nga, nireklamo kay kanganawa manganling ubat. Murabag ingon anak mga istoryahan. Nga nung siyara ang uban wa nganli. Sila magiday ninyo ang nakadawat og malita. Lagi na sa pagkakaroon ang uban nga mga opinion mao. Og pasakaan man og kaso kining naaron sa habig sa team ni Caetano, then pasaka sa datong kaso na naa sa team ni Win Gachalia. Kada ko ba niya pa isog-isog ko, no? Murang ipurti siyang limpiw, ha? Huwag mo na ebidensya, pasakaay po nagkaso. Gubot bas ato ang nasod karon nga Pilipinas. Gubot ay, gubot pas loko. Iya ang happy sa NBI. Apilas ni Hagit nga tong Alan Peter Caetano. Tunga kuno sa hearing. O ato bangon siya. Ini si Atty. Matibag. Ato pastoral kining naaron sa administrasyon mo tilap maginig maayo. Sa politika lagi, weather man. Kini si Erwin Tulfo. Panahon ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte, 40 tilapa ni niya ng atong ligong. Ganit na. Sawa pa ni nahimong senador, natudlo man nga kanhe kalihim sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Ani ko na nangutana niya nga, oh, kaunsa naman ka? Di ba panahon ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte ni suporta man ka sa drug war? Pwerte mang likoy ang imuhang utok ron. Ha? Na okay naman lang ka nga. Si kanhe Presidente Digong na mo nagbutang ni mo ni Antos Pisto. So, ano ito? Gipriso na sa The Hague, Netherlands. Ang tubag ni Erwin Tulfo nga, wako na siya'y problema sa drug war ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte. Nisuporta kuno siya, pero sa nagkadugay, naibuong na kuno siya kay sagad kuno sa mga gipang tumba, gipang tamnan o paltik, ha? Ibuong siya nga, ano man eh, nga kini mga nangamatay kay involved sa drugas, dunam gipaltik. Lagi na, weather lang. Panahon ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte, doon naging mga nitilap og mayo. Apan dili yung tinood ay nga mga diehard Duterte. Di, sakay lang ni adto sa kapopular ni Digong. Karon kay si Digong na priso naman dito sa The Hague. Tabok na yun. Okay, arisata sa patrol.
1: Ronda Presinto.
0: Diana si Radyo Man Josie Post JQ Kihano kasama JQ.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Nadakpan sa gibug bypass operation sa pagasakop sa RPU-7 giniga sa kagirog ga drug poser og sa pagasakop sa station to sa Abilina kiniga usa ka giniga drug poser brakwedia sa may barangay Kugon Ramos sa Dakbayan sa Subo. Ang nadakpan nila sa parang alias sa Chukoy og 22 anyos ang paligon og lumulusab sa iskutad ga lugar. Nadakpan sa gibong gabay mas operasyon sa mga sakop sa RPD 7 na magiging presyon sa pilak ka simana ang pagpabalik illegal ga drugas na ini. Nagkuha ganyan sa mga nadakpan ang mga pinagiging gudahang siyamu na mubalol kapin sa City 48,000 pesos sa lang nakuha kinigusa ka 38 revolver nga doon ay bagapala. Unod sa patrol ko yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatag, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9.38. Okay, sige, padayon takaroon sa ato ang tulumanon. Kinibahin hato ka na ito ha sa DTX 500. Taas ba ang presyon si mga dugo? Masinduna ka diabetic hypertension? Huwag kakaibawaan na ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabuta. Pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilimay nga samad. Pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayahuatan ninyo nga mograbi pang kondisyon. DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, sige, sige, kumpate. On your size na kita, ha? Tamang ka mo mga ginikanan. Ha? Nakapayat na mo mga notebook daan, mga papel, bulpin o lapis para sa inyo mga anak. Kasunod si Mana, Hunyo 8, Lunes, magklase na. Ha? Ito ang mga bata, kinaanglan yun, magtuon o mayo.

Ok, oras mga kasama, alas 9.39. Oy, di ana mas bandex bandoy Erasmo magali. Murag Buaya Farm di hasinado. Suko ra ba na sila ingnon Buaya Farm. Malita Farm Sauce, pwede di ay paliton ang balaon para matabunan ang kaso. Ubawa ng imong kaso. Benjamin Romano Abrilia Balimbing Kanas Erwin. Idna Balakwit Galiardo. May gabitan na na. Oy, galantaw karon. Si Lilani Tuason. Aya Agot Kahi. Salamat sa pagbasa. Okay, Lorna Margarita. Okay, thank you. Shout out si Rilo Cabal og Nilo Aguilo og Victor Borneo from Mr. Benjamin Romano Abrilia from Sitio Upper Barangay Tagbibi Hindang Liti. Unsa man ingihimo kaha sa minority block sa team ni Cayetano? Diversionary tactic ani? Para ma-divert ang attention sa mga tao. Atong paminahon si Erwin Tulfo, kadto kunong mga gipanghisgutan sa ex-Marines, baka kuno to. Fake news. Manginahin na'y katarungan ba? Og may go gani, fake news. Mga manginahin yun. Pastila, no? Ang nakadawat og malita og monyika. Kudyo man din lalaglap style karon. Unya ang team ni Cayetano, ubuhimo kuno og hearing nga ila-ila ra. Ha? Nga way labot makasama ang majority black. Ipadakup kuno. Uy. Awaning Senator Bindalo. Mura mga sila gigilasan og mayo. Gigilasan og mayo og kinsa pa'y mga igo. Right, kita ani. Ako, hibawaman mo na ako. Di yun ko, DDS. Di isad ko, pro-BBM. Bawa mo na ako eh. Mo laban-laban ta na. Ang ato ang main concern diri kasama Jerome o man ang ato ang pamugas. Oh. Total wa man ang kailan nato mga tawhana. Para na ako akong baruganan nga maglaban-laban man ta na nila. Nga una sa tanan wa na sila kailan ako. Ako ray nagkailan nila. Ya maglaban-laban ko, ha? Panalitang magkinaon sa mulaban kana sila nato. Para na ako, ang ato siguro, noy, ang ato ang pamugas. Pag bahala man o managlahi din hi ang ato ang opinion, ang mahinungdanon, magrespetuhay kita sa ato ang opinion, matagusa. Gawas anang mga trolls. Kaya kanang mga trolls nga labinaning binayran, bias na magina sila pirmi. Nagtakuban man sila daghan kayong mga fake nga mga accounts. Unya ang ilahang trabaho kay binayran man, og naaganay mo kontra sa ilahang amo, ilaha maginang ipang-bash og mayo. Gawas anang mga trolls nga mga binayran, ni inter pa ning mga trolls nga mga volunteer nga ila-ila ra. Ha? Nga wa bayri. O, ila-ila ra gito nga. Krusada, apil-apil sila ka-influence anang mga trolls nga binayran. Now, sa pagkakaroon na unsa naman ning ato ang Senado, ha? Nagkamurit sing na magmayo. Arin lang ta, ato ko nung i-analyze kining istorya ni Erwin Tulfo. Oh, sa ako nang giingon, di ko didiis. Di sad ko pro-BBM. Dili ko dapig sa team walkout. Di sab ko dapig sa team boycott.
di ko dapig sa team buaya. Samot nang wa ko mo dapig aning team malita. Kini nga, isyo ba nga si Erwin Tulfo na nganlan nga uni dawat nagmalita? Unya, gawa sa malita na apay chicks, i-deliver na mo nga to. Kaya wa, gawa sa malita na apay munyika? Oh, now ni kisi-kisis Erwin Tulfo, nagara-gara og maayo. Sus, kining konbiktadong dako. Well, dili sa pag-unsa. On the record man na. Karos Erwin Tulfo, konbiktado na sa kasong libel. I-check niyo sa website sa Supreme Court. Now, nagara-gara siya og maayo. Mura na lang naghormentado ba? Kuwang na lang muligid si Erwin Tulfo. Og mato niya, oh, tuuman mo anang fake news. Nga nung ako, ginganlan man ko sa ex-marines, indawat ko na kong malita, wala ginanganli sila si Mark Villar og si Lurin Ligarda.

0: ay nako. Ha? Oh, nangamong pa. Ha? Nangamong pa. Ha? Bakit ako lang ang pinangalanan ng mga ex-Marines? Bakit hindi isinali sila si Loren Legarda at Mark Villar? Unya, kay ang minority black muhiring mag-ila, ila magyong ipadayon og uting kay kon kinsay mga nakadawat sa malita. Ni kisi-kisi nagmaayo si Irwin Tulfo. Ug matod pang Irwin Tulfo, iya ako nung ipadakop sa Office of the Sergeant at Arms din sa Senado, kadtong mga senador nga muhiring og ila nga white pagtugot sa majority black kay ang chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee. Dili na kuno ila, wa na sila katungod kay minority na sila. Kuya, wa ni to hana. Ha? Muna gingon ang kapwa senador ipadakip ng senador. Uy. Senador ka imong ipadakop ang imong kapwa senador. What is your authority? Aron himuuna? Kana bang gitawag lang unta og professional courtesy? Mao na ni tingog na si Bad Boy Rubin Padilla. Ingos Bad Boy Rubin Padilla. Ah, ngal-ngal nang imong istorya. Paisog-isog ka diha. Ba-bara man imo isog. Ako, suway ko pa na ko. Ato lang binisayon, kadi ra ba kamaong mo Tagalog kayo? Ato lang binisayon kasama Jerome kay para dili kita tantong halata nga dili maayog Tagalog. Oh. Dibahas Irwin Tulfo nga try me. Kana laging istoryang siga-siga dayon ba bara ginagayo. Murag nagtuo siya nga ang Senado, pwede niyang siga-sigahan. Very unprofessional nga himuon ka na. Ha? Mo nang bindalo. Ha? Very unprofessional nga himuon na. Mauaw tao eh. Sa ato ang katawhan nga Pilipino. O niya, mauaw kita sa international community. Maunay. Attitude sa ato ang senador. I repeat, di ko didiis. Kaya basig mo ingon mo, kana, attorney, labay yun na mo mga didiis. Uy, dili, uy. Kining ako opinion rani. Para nako, nasobrahan naman po ni Irwin Tulfo. Wa naman siya gitawag og professional courtesy sa iyahang isig ka senador. Ha? Kada mo, mauna, wara kayong mga istorya. Ha? Mauna ang matod pang Alan Peter kay Tano na unsa naman eh. Ha? Mo exhibition kag maayo diha sa Senado? Kasi pagtuon mo na sa Senado, Senado ni! Ay, pag pinanghag diha maayo eh. Ha? Pagbaton sa pagsaktong pamatasan diha sa Senate kay senador ka. Oh, senador ka. Ya, kining istorya haron. Iya ko nung ipadakop ang mga senador. Nga mo hearing og ila kay wa ko nunay authority. Kalabot pa aning issue gihapon sa flood control project. Kay gusto man sa majority black nga ilang hearing mao ipaminawon. Og dili paminawon ang hearing sa minority. Ha? Ang majority black nakasugod naman sila ilang hearing, gipatawag tong 18 ka mga ex-Marines. Nagsuwa palagi, giswayan pag babag-babag, nga di makasun. Dito pas John B. Crimulia, si Rubin Padilla, klaro kay colorful mangin kayo itong, o sa man itong gisulob ni Rubin Padilla, murao ka ng barong Tagalog nga colorful kayo, o ka na ba itong, kuan ba, ka ng long sleeve nga, labihan ka, sidlak ba? Oh, dali kay maklaro. Unya si John B. Krimulya naka blue sab og Amerikana. Ha? Klaro kais kamera, ha? Murag nag sambunutan na mas las Rubin Padilla o si John B. Krimulya nag tudto naman ang duha, ha? Nagtinukmuray na. Oh. Well, matay kaingon ko. Senador, babagan lang og DILG secretary. Oh, makaingon ko, OMG. Unsay sa ni Rubin Padilla para dili pasudlos hearing. What is the authority of John B. Krimulya aron iyang babagan si Senador Rubin Padilla nga mo atin sa hearing sa minority? Kana ma-question na. Dapat ang minority black mo file o kaso nga tong John B. Krimulya? Pagkara-gara matawan is John B. Saboy. Walaing din yung taong nahuna-hunaan nga ipanakop katura mga tao naghubuay. Hasta construction worker gano'n nga naghubuhubo. Gipangdakop pa kay natural ang mga pulis na pressure. Hasta itong mga nagmasag siminto ginakop, oy. Ursa! Makaingon ba ko? Kabastos ba, oy? Ha? Well, ako, modesty aside, di ko manghambog ba? Ako ning balik-balik sa tuang tulumanon kasamang Jerome, modesty aside, for the sake of discussion lang. Tao-tao na masabtas ato ang pagpanibya kasamang Jerome. Magkaingon ko nga tulunak dekada na. Tiguang nam giditaan eh. Tulok ka dekada na tas tong pagpanibya ko. Sa tulok ka dekada na nato sa ato ang pagpanibya, magkaingon ko, kabastos ba? Amer DILG secretary, iyang babagan ang senador, nga mo tambong og hearing sa senado, OMG. Tungod lang kay siya DILG secretary, what is the authority of Rimulya, aron iyang babagan si Rubin Padilla. Trabaho ka na Rubin Padilla nga mo atin og hearing sa Senado. Og doon na may tag-ubwar karon ang majority black og ang minority black. Why labot ana ang Department of Interior and Local Government? Remember nga ang DILG under ka na sa Office of the President. Doon ay independent branch of the government. O kabahin ana ang Kongreso. There are three branches of the government. Number one, ang gitawag og legislative, ang Kongreso. Nga naa din ha, ang mga senador og naa ang mga kongresista. Number two, ang executive department. Naa din ha, ang Office of the President. O ang mga agencies nga under sa presidente. O kabahin ana ang DILG. Kanang ikuptan ron ni John B. Krimulya. Number three, ang judiciary. Nga ang pinakataas nga level sa korte, mao ang Supreme Court. Gika Supreme Court, ngadto sa Court of Appeals, sa Regional Trial Court, sa Municipal Trial Court, mga kasama. Mauna ang hierarchy sa ato ang korte nga under sa judiciary. Tulo ka mga independent. Usay buti pasabot. Doon na sila'y independente nga gahum, nga dili angay hilabtan sa ubang branch sa gobyerno. Samas DILG. Ang legislative, dili na pwede mo come in din ha ang DILG sa trabaho sa Congress. Trabaho ka na sa senador. Nga mo atin og hearing. Nga nang babagabagan ni John B. Krimulya? Nga no, di, inyong gibabagabagan kaya di mo gustong doon ay ma-expose dito? Ha? Uy. kangil ad kabastos naman ay. Gibastusan jud ko karon. Perting bastusan jud. Panahon ni Irap na masabtoy mga tension sa Congress, but very professional. Banghag mantos Miriam Santiago tinuod nga mga istorya, but og magdebate na sila ngadto sa Senado, very professional. Oh. Bisan gani sa panahon ni kanhi presidente Gloria Arroyo, og dunay mga debate, very professional. But karon, sus Ginoo ko. Gihimong sirkus ang ato ang Senado. Usa naman ni? Eh? Ha? Maupakahani? Mauwaw ta oy sa ato ang international community. Kung kining ato ang mga senador, di na sila mauwaw na ito mga Pilipino. Ang international community nagmonitor sa ato ang panggobyerno diri sa Pilipinas. Ha? Kining mga malambuon nga mga nasod, ang Amerika, ang Europe, ang Australia, ug uban pa, ang Japan. Magmonitor sila sa kahimtang sa Pilipinas, sa mga panghitaburo sa Senado, katao antam, kayong taos, nausa naman tao ning ato ang mga senador dere. Nausa naman ang mga senador diha sa Pilipinas. Ha? Nausa na sila diha. Di na hinuon makadeliver og sakto nga mga basic services. Kaiyahay man og pasikatay. Oo. Oh. Iyahay magpasikatay. Iyahay palimpiuhay. Sus. Palimpiu-limpiu kunuhay. Sus. Palimpiu-limpiu kuno. Ganong gilasan man kayo sila? Well, ako di kumulaban aning minority black. Ganong gilasan man kayo sila o muhiring ang minority black? Nga naa sa team ni Kaitano. Ha? Ganong gilasan kayo sila? Naaba na sa Senate rules? Kinahalan i-review ang Senate rules. Naaba tinood na sa Senate rules? Nga ang minority wa na igahom nga mukandak o kagulingon yang hearing? Ha? Naaba na? Kayo katong i-apply makasama ang gitawag og rules on statutory construction. Unsa man kini kasama Jerome, ang kini bang pag-interpret sa ato ang mga balaod, doon na siya mga rules. Ang wa gidili, gitugot na. Oh, og wa na gidili sa Senate rules din, okay ra na. Naaba na, naabay ma-specify ana si Erwin Tulfo nga ang minority black wa na gyoy katungod nga mukandak o kagulingon niyang hearing. Ha? Naaba? Kaya na siya ma-specify. Ako mismo ma-advise na lang ko ni Alan Peter Cayetano nga, oy, sir, senator, naaman na mo Senate rules nga ang minority black di na pwede nga mukandak o hearing. Oh. But ugwa, usay iyang bisis aron ipadakop tungod sa iyang gara-gara nga bindalo. Gagaba in town. Ay. Sorry kayo, Lord. Sa madura baron. Ah, hay. Ay, matod pang pura kanyiti. Mahalon, mga kaig mo niyika ni Stulpo. Hindi ka managsuong Tulpo. Talisay original native lechon. Ann Billy. Oy, good evening. Si Mirasol Papiliero Hambog. Magandas Junbek. Good. Nay, Mamirto Odani. Binas Tulpo. Bilang ha. Abi niyag parihan niyag way buot ang kauban niyang senador nga hadlukon nga ipadakop. Low bender. Diha na laay atorne. Action ko kabalaka. Pang bandeks bandu ira sumagali.
1: ang atong nasod baka buang-buang na. Sunod presidente ani, gukuro na sad ni ilahang kaaway. Ang resulta ani, di na maatiman sa atong nasod, gagihimo na nila negosyo atong nasod. Politiko, ato nasod, gikontrol na dagko kay negosyo politiko. Diha nang laay ani, buhat og balaod para makakwarta sila. Oh, aya agot kahis dako ra ba kaayog. Okay, ang tagay ni, kasama ni. Ah, dako ra ba kaayog tip muhatags Irwin. Oy, oh, 200,000 kuno. Ay, ay, ay, paldo. Kasama sila ni kwartaha. Tip lang, 200,000. OMG! Oh, makakahikap sa kuko kasama ni Jerome na na-tip nga 200,000. Huwag imuhagin ang patuan og may sa singot kasama ni Jerome. Mukit sa ugingon anak nga kwarta o nato ang ginani mo sa singot bisan gani kini mga big time nga mga negosyante although oh, himo pun sila ana batil sila basta-basta nga mukit sa sila ang kwarta kay pinatuan ka nagsingot mat o gikas malita a okay ra. When sila mapas, good evening from Sydney, Australia. Okay. Lorna Margaret Garita, maogin attorney, kitar may alkansi anak. Laban na nila, watag ka ila. Nado gobyerno Spina, samok yun kayo. Paro di sa good evening, great lang ko, Danilo Dawa, sige paminaw ninyo. Okay. Romy Sato Arisgado, agi, kawatan mo ang kun. Bisa klaro na kayo kadawat og malita, limod pag yun. Murag uwak pa bisag gatangag ningon gyapon wa. Aya agot kahis maka stress oy anay ta buro sinado. Minhart Bernal shout out ko from Alegria Surigao del Norte kusog kay kadrisa Surigao. Okay, thank you kayo ha. Okay. Daghang salamat. Kinibahin na dahil ito ka nato, ha? Sa Life Extension Vitamin D3. Baba ka mo asakit ng cancer. Wala gipiling edad, gender o ka-status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon na ay mahimong paubos sa risiko nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mawang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika. Sa Life Extension Foundation, gisaligan kini sa nagkadaiya mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libreng medical check-up sa Life Extension Clinic. At walang nyo, dali sa Consolacion Branch, Barangay Kansaga. Sa Cebu City, na Himutang, Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Okay, okay. Tinood to siya. Oy, Mirasol Papiliero. Yuban Isi Ombos Pari Aragonas Irwin Tulpodres Middle East. Isog magkana siya. Pas. Siya'y kahana siya. Siya'y pasaw aning missile ray. Konibans, kisi-kisi may si Bindalo. Oy. Una si John Bick, gahambog lang. Pildi Mang Rubin. Lucia daog-daog, hilasan yung kung nagtanaw sa iyang hulga. Oy. Wagi ayaw ni Erwin Tulfo. O mga lagi, panahong Duterte, pwerte maging sip-sip anin niyang bigong sa una. Simblante Lani, may gabi, gubot ang gobyerno hasta ako, amo, buingon nga. Ang government sa Pinas, why disiplina, pastilan, kauaw na to ani. Watching from Qatar. Lucia daog-daog, maugan ay giingon, hakog sa gahong. Atat kayo from Hong Kong, hilas kayo. Bandex bando iras mo magali, ayaw niyo suyay ako idol, oy tulpo para makabahin kos malita kwarta. Ya. Ya bandoy ka makabahen pa kas munyika. Bisa matagakan ang kaskuko. Sa tipa lang ha, 200,000 ha. Tipa lang na. Singi ka. Yuban isi umbos pari ana. Okay, sige. Unya kita dari Pilipinas. Nagping itas kalisod. Buarteng risura ginato. Mahal kayang palitonon. Sila diha sa Senado, siging exhibition. Unya, sa Malacanang po, siguro ingon nga, hindi namin alam. Hindi namin alam. Wala kaming kinalaman. Ah, ang ating Pangulo, hindi nakikialam. Tuog ha mo, ara? Nakaroon ang, tanaw na karoon ang sentro sa misyon sa administrasyon nga ilahang ipakonbikto si Sara Duterte. Mauna nga nagtag-ubwar ang Senado. Unya, ang Malacanang gigamit ang tanan nga mga resources. Mauna ay klarong nga pagkasulti ba? Ay, so, istorya naman lang gud na. Ngamingon nga, ang ating Pangulo hindi po nakikialam kung ano man ang mga nangyayari ngayon sa Kongreso. Ay, istorya na ay. Ang ating Pangulo ay hindi po nakikialam sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ay, istorya na ay. Oh, kaysa sinultihan ganit ni Undersecretary Clear Castro, laban man kaayos yan sa team ni Win Gatchalian. Now, ang ako na huna-hunaan karon, maunin ni Santos akong huna-huna, ang mission karon sa administrasyon ng ilahag yung i-kick out si Sara Duterte. Na humana man nila dire sa kamara. Kay dire sa kamara majority administration man. Unsa ka katinuod nga do na po didtoy pagpanuburno. Ha? Og atong paminaw ng istorya ni Senador Amy Marcos, sinungdan nga nilusot yun, gikan sa kamara ang Articles of Impeachment. Sobras 200 ka mga kongresista ang nipirma sa Articles of Impeachment. Sa Senado, kaya may mga lumalaban ni Vice President Sara Duterte. Now, kinahanglan makuha ang 16 ka mga buto para makonbikto si Vice President Sara Duterte. Pila naman lang kabuo, pila naman ni kabuok sila ron kasamang Jerome. 12. Kanitabok naman si Chis Escudero. Upat na lang ilahang kumbinsihon. Kay ang majority nga number dili pa kana enough para ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. Napagad na sila i-recruit kasama Jerome. Ha? Og maton palagi, diha to'y post sa social media nga supporter ni Pulong Duterte, doon na kunoy mga senador, duha, ang sunod mo tabok sa team ni Win Gatchalian. Ang pangan, dunay il. Ang pangan, ha, dili apelyido. Pangan, lahi man ang pangan, lahi po ang apelyido. Ang nakita na ko sa post lang sa social media, ang pangalan may il. So, sa pangan, kinsa may dunay il diha. O sa ana, si Brother Jewel. Ikaduha, si Ma'am Camille, Camille Villar. Ikatulo, si Lauren Legarda. Oh. Uy, naparabalaing usakail. Ah. Pilam ni kabuok. Ang wapani tapon ngatos majority black. So doon na pa'y upat ang ilahang angeng i-convince nga mo tabok sa majority. Aron doon na sila disisize ka numero. Importante ang 16 numbers. So karon sige pa ning rinikrutay kasamang Jerome. Wa ta kay baos nud si mana duna na poy laing mutabok. Unya matud pang jinggoy, gihulga man kuno siya og dili mutabok sa medyo, sa minority. Kay majority black man to siya primero. Gihulga man kuno siya nga filean siya kaso. Ha? Well, ug wa poy salig ni jinggoy. Bisan taong bakakon kasama Jerome duna man gina tinuod sa mga istorya. Ha? Siya rosak. Og inyohang gihukmas jinggoy nga bakakon kayo syaro, wa na lagi na tinuod nga istorya. Matod pang jinggoy, gihulga ko. Nga og dili gani ko mutabok sa team sa minority, pasakaan yun ko kaso, ipapriso ko. Og maunin inihitabo na ko ron, gipapriso na ko. Humana pusasan si Jinggoy, gipusasan yun kasama Jerome. Ha? Gipusasan yun. Kuya Wano, bisag dili ka kinahanglan pusasan, pusasan yun ka. Ha? Di man kinahanglan pusasan ba ang akusado nga dakpon? Og atong i-apply ang revised rules of criminal procedure. Ang pagdakop sa akusado, kinahanglan reasonable. Kinahanglan igo-igo lang. Dili pasobrahan. Enough na nga matay custody ang akusado sa kamot sa mga otoridad. Huwag sila kumpiyansa. Gipusasan niyo si Jinggoy Estrada. Ha? Unya, tanawa, human gidakop jinggoy, bantog na naghilom-hilom si Chase Escudero. Hilom-hilom na Chase Escudero. Oh, yanga-yanga, ni tabukoy. Ang mga post sa social media, Hudas! Oh, narang Hudas! Sukuahe doon sa uban nga mga netizens, labi na sa mga DDS, ilang ingan naghudas. Traidor! Hudas! Aw, sa maabot ng mga adlaw, doon na pagkailaing hudas para ninyo. Kaya doon na may upat nga kinahanglan i-recruit. Doon na pa'y upat nga kinahanglan i-recruit nga mutabok, kinahanglan makatabok sa majority black. O, akong tanawa na, no? Mahimong masayop ko, mahimong dili. Si Joel Villanueva, pa, kaya naman ay kaso. O. Si Camille Villar, posibisad. Si Camille Villar o si Mark Villar. O. Kaya atong nahibawaan, doon naman po sila yung mga issue. Ha? So, tulo na. Kinsa pagkailain. So, doon na pagkailain, di ha? Ha? Nga pwede nilang rekrutun. Upat na ilang kuwang. O gitar-gitar-gitar na daan kasama Jerome. Posibleng ang una ginilang gitar-git anak kadto mga balimbing nga naay kaso. Oh. Mao na. Kay si Jinggoy Estrada, wa mani balimbing ngadto sa team ni Win Kachalian, nilusot ang warrant.
0: Ang kang Chief Escudero, nga naman po na siya kasos ombudsman, wa man nilusot ang warrant. Kang Brother Jewel, nga naman po'y kaso, nadasig rog ampo kay wa po nilusot ang warrant.
1: Pastilan kining ato ang politika sa Pilipinas.
0: O lagi, ingon lagi, balik-balik ang istorya. Wither, wither, yun ni.
1: O tanawang tanay sunod si Mana, kaaligri ka ni sunod si Mana, no? Ha? Aligri ka siguro na sunod si Mana. Kay... ang minority, mag-hearing sila sa flood control project. Mubabag ang majority. Una ipadakop ko noon ni Irwin Tulfo. O sa kaya mahitabuan eh. Ha? Kayagaw lang agi. Oh. Ang senador ipadakop sa iyang kaubang senador. Uy. Unsa sa. Tungod lang ka nag-hearing, ipadakop. Ginoo ko. Naaba na sa sinitrols nga pwedeng ipadakop ang mga senador nga mag-hearing kon why approval gikas majority black. Naaba na sa sinitrols. Ang ay nang specify ni Irwin Tulfo. Kay sipyat siya na. Aw, mabas na po siya. Mingon na po ng mga minority black. Tanawa lagi. Ha? Gihimo ng sirkos ang senado. Ha? O sa naman na? Siga-siga. Ba, baray. Ayo. Ay, palibig siga-siga niya. Senator Bindalo. Wala nang andam na nabas Rubin Padilla. Ha? O sigis Rubin Padilla nag-insayo na gini kasama ang Jerome. Kaya kung sa metabuan eh, basta lang. Ha? O i-confront siya ni Irwin Tulfo na kumbate yun eh. Ganahar, makita mo, tanawa na no? Oral lagi hinuunik sirkus atong sinado eh, na huwag namang entertainment ang ato ang sinit, oy. Pastilan yun.
2: Day, imo na tanan.
1: Ahay. Erwin, Sara, Sanupaw, may gabi eh. Merasol, Mapilero, hot doon na sila pa sa kaagkaso. Ilag yung balaod. Tinmo, tinuod sa tingali kasi chis, o balhin man, ni balhin man sa, di mo ni balhin lagi. Pura kanyiti, susbaya, oy. Basin, mahimo na og history book ang mga buaya, nakabarog. Nakabarong og ang mahiwagang malita. Himuag istorya, no? Na, ang mga buaya at ang mga mahiwagang malita. Oh, hindi tinood. Oy, aaron, kid harina. Happy weekend!
2: Day, kung imo na tanan, kinahanglan, putangan tanak.
1: Ah, kuni badge, istoryahe, walang alam nga iyaha manatanan.
2: Pagalami,
1: gilabanan mang jud daw na ni Marcos Gons Irwin, Mirasol Papilliero. Flora Salazar Rodriguez. Isog manghana siya. Pantuanas ni Gons Irwin, isog manghana.

0: Tara sa no pa mga gabi. Okay, sige. Hatak sa imong ginikanan kun imo natanan kana mi bugtong. Ato kami naon sa kasawan Jerome, do na pa bay report ang patrol karon. Tutungan kun imo natanan kung daro og akong tapnan. Tik aptag uban nga mga issues sab niya karong tataon. Kalimahan kun imo natanan butang ang issue diri sa Cebu City. Kun imo natanan ini mohon akong uksukan. Hello. Kaya tuwa mga politiko madayon bakang eleksyon karong Nobyembre 2 imo na tanan sa Cebu City na ano man tay nakita na nagbite nagterpulin dai imo na tanan kini ato mga politiko mangandam gyud sila mayo ila man po nang kinabuhi ha mahimo ba nga ako kanang tungtungan sige ba sige, kumbati lang. Alas 10:22. Day, imo na tanan. O sa lagi. Akong patambukon og alima. Siyempre. Day, imo na tanan. Unya karong Hunyo 8 ha. Magsugod na ang klase sa ato ang mga kabataan. Oh. So karon siguro ato ang mga ginikanan. Nangandam na. Para sa panginahanglan sa mga bata na malitadaan og notebook, papel, bulpin og lapis. Oh. Unya sa elementary. Labi na ni mga bata in town excited bakit kayong maiskwela kasama Jerome, palitan og bag. Oh, nindot kayong bag kasama Jerome. Niadto sa atong panahon, pripaykis bata, let-light yung bata og papalitan og bagoy. Oh, niya, narabay marka rayon nga Superman. Ah, ang bata, pagkalipaya gid. No. Kita ni adto kasama jiro, maibong ta sa to mga classmate, hindi tag bagoy sa akong classmate oy. Na may Superman. Ang ato ang taon nga bag kay bag nga kuan kanabitang plastic ako ning dili plastic kana bang knit bag. Unya, pareglahang patas ato ang classmate. Tuyuan pag yung gisi ang atong nitbag. Resulta, mga takak itang libro. Oh, ang ato ang mga opisyal sa Department of Education sa Central Visayas. O ang mga tigduma sa tunghaan, nangandam na sa pagbukas sa mga klase sa mga pampublikong eskwelahan karong Lunes, Hunyo 8. Gibutyag ni DepEd Central Visayas Director Arturo Bayukot nga dungan nga gibalanse sa mga magtutudlo ang pag-andam sa campus ug ang pagpaubos sa training alang sa gibag-o nga curriculum sa senior high school. Giduma sa DepEd 7 ang physical ug academic nga mga pagpangandam diindungan nga gipahigayon kining maong nga paningkamot. Oh. So, ready na. Ato ang DepEd. Ambot ka. Ato ang mga ginikanan. Ready na ba sila? Kay natural. O nga ato mga anak mo eskwela, apil sa ato ang pangadaman kasamang Jerome ang gasto mang yun. Bisan ang ato mga anak na nato gipa-eskwela sa public schools, mo gasto mang kita. Ato kami naon sa ang report ni kasamang GQ.
1: Ronda Presinto.
0: Yes, kasama GQ.
1: CYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Padayon pa ang investigasyon sa kabisan sa Mabulo Precision Corp kung sa ginimotibo sa paggadunggal sa ka-30 anyos si Lucky kagabi diha sa may kabahog sa barangay Kasambagan ning Dakbayan sa Subo. Kaya magipakita sa kabisan ginigusan sa gigong gitumbog ang suspect niya si Erika Bohol, ingko nagparigon o ginirasap sa Dakbayan sa Subo, Guetaro, ga Adrisa, sa mga itumbog na suspect sa pandunggab ni Ning Osaka, Gingog Osaka, Tsaka, Bahinding Arco, o lumulupyo sa Strasitingan, Mandawi City, sa Kasaran, ginunggab, o kanit kinimawag na bigima, samtang nagbarong niya sa Sibutag, Galigon, nagyutin siya, Gatiyan, nagyutin siya, sa Cebu City Medical Center at kapulisan sa Mabulo para itong mihimo o makotong decision o dapat natin lagi pangita kaling suspect nga si Bohol. On board sa patrolo niyo, Radyo Man, Joseph Rosiano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.

0: aina.
1: Oras mga kasama, alas 10.25. Balik na mga kasama aning pag-abri na tos klase kay ang ato mga bata aron sa elementary o high school, tulo na ka semester ang ilahang sagubangon. Piit na yun kayo ang klases ato ang mga bata. Gamay lang kayo bakasyon kasama ang Jerome. Now, ako malikon ang pagpangandam sa ato ang Department of Education. Now, karon god ang ato ang mga eskwelahan sa dili pa ang unang pag-abli sa klase, mupahigayon daan og mga pagpanglimpyo, mao ning gitawag og brigada eskwela. So aron maandam daan ba ang mga classroom, unya ig-abli na sa klase, sugod na yung klase. Dili na lang ilang ngayon. Now, sa pagkakaroon, ang ato ang pangutana, may posibilidad man nga mo saka ang kadaghanon sa populasyon sa ato ang mga bata nga mo eskwela sa public schools. Kumusta ang ato ang mga classroom? Kumusta ang ato ang mga school buildings? Oh. Normal ba ya na nga kada opening sa klase mo taas ang kadaghanon sa ato ang populasyon sa mga bata nga mo eskwela? Doon na ba bang bag-o nga mga school buildings nga natukod para sa mga bata? Doon na ba expansion sa ato ang mga classrooms? Napunan ba ang manpower sa ato ang mga teaching personnel? Aron dili in taon magkapuliki ang mga maestra at mga maestro sa ilahang mga gimbuhaton pagtudlo sa ato ang kabataan. Oh, unya, normal ra magina. Nga sa bagong ablis klase ang mga amutan. Ang mga amutan. Kadaghan na ko ni balik-balika. Basis balaod sa ato ang Department of Education nga kining mga amutan voluntary jud kini. Gibalik-balik kana og pahibaw sa DepEd. Ang balaod mismo sa DepEd ang nagpahibaw ana nga kining mga amutan voluntary. Pero saan man kaana pag voluntary? Nga hangtod ron practices ato ang mga magtutudlo. Nga i-pressure ang ato ang mga bata sa mga amutan. Labi na sa klase, special mention yun. Nga, oy, ikaw, ang ikaw talpulano, ha? Wapag yung kakaamot para sa floor wax, ha? Ingon na yun si ma'am. Iyang special mention sa classroom. Oy, maunin ako ang mga buutan ng mga pupils nga wa pa nakaamot, ha? Oh, mauaw ang mga bata. So, kining mga amutan sa eskwelahan, voluntary ni. Bisan gani kining mga amutan sa Girl Scouts, Boy Scouts, sa Philippine Red Cross, voluntary man gihapon eh. Ba't kinahanglan ko, no? Ningong DepEd. Naka-interview ko ni Adto sa ato mga DepEd officials, bisan ang mga contribution sa Red Cross, sa Girl Scouts, o sa Boy Scouts, voluntary but necessary. Ah, ninduta, ay, paminaon nga. Sir, kinini ang mga contributions na to, mga amutan, sama ng amutan sa Red Cross, Girl Scouts, Boy Scouts, voluntary, but necessary. Mura naman po nag-istoryaha nga, aw, kining atong mga amutan, why? pinugsanay, pero way balibaray. Apin na naman naas ni Ed, o pahibaw nga, wa manapugsa sila. Ha? Di man tinuod, nga gikompulsory. Kay kining ato mga amutan sa eskulahan, purely voluntary, but necessary. Nindota pa minaw. Sige, ang ato mga bata, ha? Kato mga wapakaamot. DepEd, ato ang mga school principals, mga maestra, mga maestro, i-monitor ninyo ang pag-abli nas klase. Kaya magsugod naman. Karong Lunes, unya kadirabang unang adlaw sa klase, tingdugo kinis daghang kay mga tinunan kasama Jerome. Unya ang volume sa ato ang traffic. Traffic ng gutadaan ron. Karon naluag-luag gamay ang traffic na to. Tungod kay wa pa man magklase. Igabli anis klase, balik na pugdas ag ang ato ang traffic. Oh. Pero bintaha naman ron ang ato ang mga bata kasama Jerome. Kay hinatod na Diyos mga ginikanan, no? Karon ang ato mga bata ba kay pinangga gikan ato. Bisan grade 6 na, hihatod gihapon. Kita ni ato kasama Jerome. Hatod ang tagpipilak. Adlaw, eskula ta grade 1, human anak, iwanay hatod-hatod. Itulua mangutas ato ang mga ginikanan ni ato nga independent. Oh, nga kinahanglan ba ta nga independent kita sa ato ang pagtungha. Mauna, pero ang ato mga bata, ano, lahi magurong nga generation na, no? Di na to ma-blame sa ang ato ang kabataan kay ilaha man karon na generation. Sa atong generation kasama Jerome, lahi man po to. Oh, kaya ang ato ang generation ni ato, okay raman ta ni ato. Oh. Pustan lang tag baon sa ato ang mama. Lub nga ni hagbuad law-law, akong bati. Karon, labi na diri syudad, wala yung kakitag bata nga nagbuad, nagbaon og buwad. Wala ko kakitag bata aron nga ang gipustan sa kanon dahon saging. Oh. Ilahan na karon nga generation. Dili na to pod palabian o kumparar ang ato ang generation kasamang Jerome. Kahit nilabay naman to. Ang ato laron, atong suportahan ang atong kabataan nga makahumain ka sila o iskwila. Kaya basin di ay, kini mga bata aron nga ato ang patunghaon, ang uba nila mahimong maayong nga mga senador. Oo. Kung kamo mga bata, mahimo mo mga senador pohon, ayaw niyo sundan ng kahimtang sa ato mga senador karong panahon na ay. Ngila, adi kayo. Pira gaba lang. O, kinahanglan, mahimo mong mga maayong senador. Pohon, mahimo mong maayong presidente. Sa ato ang politika sa Pilipinas, ug ato ang liliyon ang ato ang Philippine history. Usa pa ka presidente ang higugma kaayos mga Pilipino kadto si Ramon Magsaysay. Oh, human ni Ramon Magsaysay. Wa na. Kay panahon po ni Cory Aquino daghamang mga isyu. Gipasar ang Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP Law, aron ma-distribute og tarong ang mga yuta nga under sa Agrarian Reform Program. Pero wa man naapil og distribute ang asinda ni Cory Aquino. Oh. gipangitaan magi pamaagi. Now, karon sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, daghan ang mga nagmahal ni Digong, ba't nabahin po ang mga tao? Na ay mga tinuod yun nga diehard, nga ito Duterte, naasay ni sakay lang sa kapopular ni Duterte. Abot kanus akata maghiusa ni. Kanus a mahiusa ang ato ang katawhang Pilipino nga makaangkon kita og pangulo nga kanabang gitawag og presidente sa masa sama sa panahon ni kanhi presidente Ramon Magsaysay. Pero duna tay bag-ong presidente kasama ang Jerome nga tinuuray yun nga mo serbisyo, posible di napunsama sa abilidad ni Ramon Magsaysay. Mahimong doon na siya iyahang kaguliyong abilidad nga makapa-improve sa ato ang katawhang Pilipino with respect sa mga panginabuhi, with respect sa edukasyon, mga projects o uban pa. Ha? Well, baka bitaw ni ang nahitabo. Usa sa faktor nga nung gipili sa 31 million ka mga Pinoy, si Presidente Bongbong Marcos Jr. Katinuod man po ang iyang amahan, daghan mo kayo mga projects nga nahimo sa Pilipinas. Oh. Genius man itong iyang amahan. So ang una-una po uban nga mga Pilipino, genius po ng iyang junior. Gawas pa na ni Tanday pagin siyang Sara, ha? Unsa guta, ingon mo, unsa guta na kasama, unsa guta ni Tanday sa BBM ni Sara. Ni Tanday ba? Nagigtandim. So, nisamot yun ka popular ang ato ang Pangulo ni atong 2022 nga eleksyon kay ang popularity ni Sara Duterte nanakod man ngadtong presidente Bongbong Marcos Jr. Oh. Karong Hulyo magsuna na pod ang ato ang pangulo. Ha? Unsa na pod kaning ihang suna? State of the Nation address. Ambot lang. Ikapoy naman ta ning singing suna-suna oy. Bubot man kayang ato ang politika diri sa Pilipinas. Iyahay man lang og screen na yung ato ang mga senador. Iyahay man lang binastusay kini sila. Ha? Maapakani ang kahimtang nato ron? Ha? Nakatay mayong ugma ani. Og kining klasihas mga senador maoy ato ang padayunon og palingkod dihas kongreso. Oh. Ah, pero agi pili ang makata nato. Oh, kita minaw lang ta ni. Oh. Minaw lang ta, importante ay napatay bugas ato. Oh, kaisos. Pagpadata anak nila, nyawa na sila kailan nato. Sige taglaban anak nila, unya og kita'y manginahanglan na banan ka ta. Oh. Aha. Oy, si Juan Kiran. Aha.
0: Day, imo na tanan. Kanang bukit nga naas imong atuba.
1: Okay, okay.
0: Day, imo na tanan. Mauban may kabilin si imong ginikanan. Day, imo na tanan.
1: Kumusta mo niya, oy? Kamo mga nagpahimutang na karoon.
0: Imo na tanan, mahibo ba nga ako ka ng tungtungan?
1: Monang ni kisi-kisi og mayo si Senador Irwin Tulfo kay matod pa siya naman kuno ang bag-orong chairman
0: kung tamnan
1: sa Senate Blue Ribbon Committee. Di siya pwede kuno nga screenan sa minority. Kay siya ray dunay otoridad na mukandak og hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kalabot aning flood control project.
0: Oo
1: ba? Samang kanang inyo ha mga hearing din ha.
0: Kung ako pununta, makatilaw o kingon ni ana.
1: Kaunsa naman taon ka mo eh.
0: Day, kung imuha ka na, kalindot yun kaysa tunga-tunga.
1: Asaman ka mo ani, adto mo sa team workout o sa team boycott? Sa team buaya o sa team malita? Pastilan gubot pas lukot kining atong nasod nga Pilipinas. Unya ang ato ang problema ron. Problema ta sa ato ang panginabuhi. Tungod kay daghan ato ron wa pa stable nga trabaho. Daghan ron nga mga dili pa stable ang trabaho kasama jerong on and off ang trabaho. Oh, bubintaha tag jutay, ingon tag bubintaha jutay. Kay stable man ang atong trabaho, permanente man ang ato ang trabaho. But ang uban ato mga kaigsunan, on and off ang trabaho ay. Doon ay mga nagtrabaho diha sa construction. Kay kahuman sa project, wa nay project. Wa nay trabaho. Paabot ta pug pipila ka buwan o sa tawagan sa amo kun dunay project. Ana man ang ato mga construction worker per project man. Og way project, awa sa trabaho. Oh. Og dunay project, dunay trabaho. Ato ang mga trabahante sa nagkadaiyang mga factory nga naapektuhan sa pagkalugi sa negosyo sa ilang amo. Oh. Daghang mga nagtibarong panahon na, oy. Galing lang kasama Jerome, kita mga Pilipino, makamao lang tang muda sa ato ang problema. Kay kita, bisagwa tay kwarta. Pwede naman tang musur gihapon sa mall. Ngisi-ngisi pa, mura kwartahan kayo. Kita mo ana mga tao diha sa sud sa mall, malipayon kay naong, no? Wa kay problema. Oh. Kamautang mo da ba sa tuang problema? Unya bisag gamay ra tag kwarta. Ah, pwede man atong ilaglag atong pamilya diha sa Jollibee. Oh. Then suri-suri ta diha sa plaza. Ba't na agot tayo ang problema? Wa baka maka-feel ang ato ang mga senador ani sa kalisod sa panginabuhi aron sa mga Pilipino? Ha? Nagsige mas lihag sirkos diha sa Senado. Ilaha untang hatagan og pagtagad og maayo unsaon nga mo increase ang employment rate sa Pilipinas. Unsaon nga maka-attract kita og daghan nga mga foreign investors nga willing nga mohatag og dakong sweldo para sa mga Pinoy, di ba? Nga naunta tay mga senador nga maningkamot ba nga ang sweldo dito sa abroad dad on the rest Pilipinas. Pwede man guda, ha? Depende ra gina sa representation sa ato ang panggobyerno. Aron na nga ito ang mga Pinoy, ang ilahang mga abilidad kasamang Jerome, magamit na sa ato ang nasod nga Pilipinas. Panalitan o. Dako magkitang swildo nga ito sa Japan kasamang Jerome. Pwede ba na nga mohangyo tanga to sa Japan, nga Japan, diri mo butang og negosyo sa Pilipinas? O niya, og pilay swildos amo ang mga Pinoy dihas inyo, mo na iswildo sa mga Pinoy dihas amo ang nasod? Pwede ba na? Pwede na, og mohangyo ang ato ang gobyerno sa Pilipinas, ana? Depende ka na sa representation sa ato ang mga opisyal sa gobyerno. Dili sa pag-unsa. Ha? Daghaman ninyo ang wapod kaoyo ni Marujas. No? daghan ninyo wagi kaayon sa di maruhas. Panahon sa Yolanda, amot lang, giunsa ka itong budget. But in fairness ni Maruhas, usa siya sa prime mover ni mga call center. O sa dihang nagsugod-sugod pa ang mga BPO industries din sa Pilipinas, dagko kay sweldo ang ato ang mga call center agents. Dagko kay sila sweldo kasama ni Jerome. Tag 30 mil lang kung sila. Aban, 35,000. Dapat tag 40,000. Kay ang sweldo dito sa abroad, gidaman din sa Pilipinas. Karon ang uban nga mga BPO industries, gagmay na kag sinilduhan sila ang mga call center agents. No? Diadto, taas magdadaan sweldo sa ato ang mga call center agents. Karon dili na gyud garantiya nga og naa ka sa BPO nagtrabaho, dako kag sweldo. Daghan ta mga call center agents nga under privilege sa ilahang mga pagpanrabaho sa BPO industries. Now, may makatang nga mga workers. Di ba? Ato mangipasigarbo nga ang ato manpower maayo. Pwede siguro ay ang ato ang mga senador. O pasar baka og balaod. Nga doon natay mga pamaagi. Aron ang atong income sa abroad, mausay atong income din sa Pilipinas. Ha? Kaya nga nungod kasama ni Jerome, swerte-swerte mangunang mga abroad ka. Oh, swerte-swerte na oy. Kana mga abroad ka. Una, malayo jud ka sa imong pamilya. Nga nung swerte-swerte, daghan man mga pamilya nga nangabungkag kaya nagkalagiway. Ikaduha, nga nung swerte-swerte, di man masiguro atong siguridad. Sama aning tension o sa Iran o Israel. Kunya nagapil-apil pag yung Amerika. Ha? Nisponso pang Amerika sa guba sa Israel, batok sa Iran. So, dili matag-an ang ato ang pagpanrabaho sa abroad. Now, kita mga Pilipino, ug maghisgot ta og banding sa atong pamilya, ato manginanggi panghimugatan og mayo. Gani, maabit ta mo bilib ang uban nga mga foreigner nato diri kasama ni Jerome. Kaya ang ato ang mga tiguang ng mga ginikanan, ato agin gihapong atimanon. Gawas ato mga anak nga way batasan. Sa uban nga mga nasod, diritso na nagbutang ato sa home for the aged ang mga tiguang. Pero kita din he. Ha? Ato ginang atimanon, oy. Ang ato ang mga tiguang ng mga ginikanan. Gawas lang ato mga anak lagi nga way batasan. Og mga anak way batasan, amo na, pasagdahan ang taong ginikanan. Pero og nagmahal kas imong ginikanan, imo ginang atimanon. Dili ni mo na ibutang ato sa home for the aged. Imo ginang pangunayan. Diha ni bilib ang ato mga foreigner nga maay kita og banding sa ato ang pamilya diri sa Pilipinas. Bisi kay ato ang mga opisyal sa gobyerno aning lalis nila din ha. Ha? Daghang kay mga potential unta nga mga pamaagi aron matabangan ta sa ato ang panginabuhi. Usa ani ako, I am an ordinary taxpayer. Ordinaryo ra ko nga magubuhis. Di ko expert sa politika. Kay sukad masukad. Sukad masukad. Wa jud ko nakatrabaho og gobyerno. Sukad masukad kasama ni Jerome. Wa jud ko nisud og gobyerno. Karon dunay mga offer nato sa gobyerno. Wa gid gihapon ko nisud ana. Ha? Kadi ko gusto grabe politika sa gobyerno. Now, ang ato ang kagamhanan, naa sila naghan nga mga advisors. Hibawa mo ta sa panginahanglan nato dinhi. Ang income ang ginmaoy, importante kayo. Pwede siguro eh, mang-attract ta og daghan nga mga foreign investors unya usa sa kondisyon nato nga og pilay swildo nila sa ato ang mga Pinoy sa abroad, mausay swildo diri sa Pilipinas, pananitan wilder. Lakoy, kliyente o sa ka-wilder ka sa Manjerum, nakatigom siya sa ihang pagka-wilder. Ha? Ang iha ko ng swildo diri sa Pilipinas, 12,000 rambuan. Pag abroad na niya, ang iyahang swildo, sobras 200,000 kada buwan, at ako kaya diferensya. Katigom siya, patsya giyutagod. Now, pwede na ito ng himuon. Maayaw makatadiri ng mga trabahante. Atong inong panalitan ang Japan. Japan, dito mo ang mga nasod eh. Pagbutang mo dito ang mga factory. Unya. Kami mga Pinoy, andami mo supply og manpower, pero og pila inyong swildos among mga Pinoy dihas inyuhas Japan, mo sa iswildo diri. Oh. Mo tanay apkabahin sa negosisyon. Aron din ata masiging pang-abroad kay saga na to, mag-abroad man ta kay pila ra may income diri sa Pilipinas ko. Oh. Natural mo tiyaba po ning uban nga mga local industries. Mingon po nga, uy, alkansi mi ana. Ha? Mahutdan sa midrigman power, mawasan lagi na. Kay prangka-prangkang pagkasulti, kining ato ang mga local businessmen, apil man po ning isulisit panahos kampanya. Mang sulisit man po. Yung man na yun nga, sir, si senator, mudagan ba ya? Ha? Na kay ka-sponsor diha, isuod lang aning bank account. Resulta po, ako ba na itong mga negosyante nagpatuyang ugmayo? Og arita sa ato ang labor sector, mga itag increase nga swildo, mingon na yung mga negosyante, lugi. Pero kinahanglan man God, ibalansi sa ito ang gobyerno, ang ilahang programs. Now, mo na akong giingon, kadaghan naglisod rin sa Pilipinas. Oh. Daghan kayo mga naglisod rin, wagi kakitag ideya ang ato ang mga senador, usao man maminusan ang kalisod sa mga Pinoy. Ang ilaragyod, sige sila pang grandstanding din, ha? So, panahos kampanya, bisa unsa lagi pang saad. Karon nga nahimo ng senador, ito na, nagtambling-tambling ang diha senado. Paita, oy. Okay. Oras mga kasama, alas 10:53, ha? Pagpapalaya, salamat kay Lord. Yan ta sa buwan sa Hunyo. Tunay mga kahimtang sa panahon, gimonitor po lang itong pag-asa. Tunay mga low pressure area. Pabilin pa mang gihapon kainit ron sa ato ang panahon, doon ay mga patak-patak lang ang mga pag-uwan gihapon. Okay. Oras mga kasama, alas 10:54. Sige, padayon sa ato ang tulumanon. O niya, hangtod pata alas 12 ron sa tungang gabi. Ala, sige. Aha. Linda Masong Lagos, may gabi idrin ni sa Hell's View Village, Tisa. Jinky Pulvera, good evening. Namina may sa kong anak sa iyong programa, Dris Consolacion. God bless always. Sir, kawabanin mong pamilya. Thank you. Mirasol Papiliro, wala gisaling ang Japan diri sa tua, daghang kaing kurap, daghang mong kurap gud. Roberto Tabulong, wagi mga investor nga mo buubog puhunan diri sa atong nasod kay pangwartahon mas nagduma ining admin nga mastermind nga maosad lagi. Kun musulod ako pindahan dayog hiling Benjamin Lukay-Lukay, puliray income. Ah, kawaton pa usaon pag umintos ato ang kinabuhi ana. Bandex Bando iras humagali may padikta huna-huna nila nga buaya. Kay wa na sila kaila nato oy. Kita maoy mo stress ani nga mga politiko nga way ayo. Puro lang kurakot og away. Mayo pa enjoy life ta bawal stress. May pa hisusisko tas kayuhan pero ana ay katu pagtulunan kana dalas mile ba pareha sa Japan ba taas kayo life taas life span aha okay Kristan Yat Bigulay Manggabi Glinda Masong Lagos okay Tis Barliso Caballero Tis maura gawa abroad pag abot luna saktora kaon kay mahal na kaayo palitunon mao

Okay, si Minguito Isidro. Okay. Ang mga senador, wa man sila galisod. Unay ra sila kwarta. Maulagi. Kunya kita din, he. Naglisod ta. Romel, heto tua. Okay. Ang mga senador nga kwartador, maoy gadagubot, naigalingkod, musapaw, naaman untay grado, wa sila kasabos ilang grado, o tulpo, uy. Gisi Abilanosa, mga gabi, malita lang kay naay daghan skarbon, maoba. Janine Bunet, mga gabi, uy, thank you. Riman La Pastura na Baska from Cavite. Kita, no? Sa time ni magsaysay kasama, wa pa man ganit to'y drugas, tuba pa man ang kustog kay adto. Kay og napay drugas, ambot lang maka, di ba, maka mangilkil po sa si magsaysay. Pero gawas adto, ang panahong magsaysay, ang uso ni adto katong hook balahap. Oh, tungod sa paningkamot ni Ramon Magsaysay ni surrender ang mga nahabiling membro sa Hook Balahap. Ann de la Cruz. Unsa may isunang Marcos, oy. Nga gubot ang matas lukot. Si Ma'am Connie Badge. Oh, lagi. Kay sulat sa atong presidente, no? Trebs Talan, kay og di ka makatampo, di ihatag ang card, ihold dila, mauna tinuod, ris amo ang lugar sa buhol. Mawalagi na. Mawalagi na giingon bitaw na ako. Kini, ato ang DepEd, may kayo mo istorya nga. Ang mga amutan sa ato mga pupils are all voluntary. But necessary. Hambog diri, hambog diri. Diriktang pagkasulti, why pinugsanay, apan why balibaray. Jijing Junson Alcansado, may gabi, attorney, bitaw, ihatod ratag kausa, iniugma, mag-inusara na. Sa atong panahon, no? Sa atong panahon. Pero, ato mga bata aron lahi na manggod silang klase sa generation. Shout out ko sa kong anak si Eugenio Papilero, mo graduate karon June 9 sa UC pagka maestro. Oy, congrats ha. O palipay kita na sa mga ginikanan nga duna na mga anak mo graduate. O bisan og mo graduate lang sa kuan kana na ang kindergarten o mo graduate sa elementary, lipay na tanaw oy. Kay kining o kami ni Adto kasama Jerome, basta closing na gani, labi na mataoran og ribbon. Bisan ang ribbon nga nataod, most punctual. Aw, kato ako mama, maningkamo to. Mag-ihag yog mano. Ingon na yun. Nga, oy, mag-ihag ta og mano. Kay, na ay ribbon. Luyo, Lato. Lato Filomino, klase na gis Lunes attorney. Matatag sa iyo ani. Maulagi. Nelson Kamatino, may gabi. From Dulho, Patiba. Gilberto J. Bibliamor, good evening. Okay. Lorna Margarita, good night. Okay. Lato Filomino, Tuburan, Sordanao City. Kana kono si Irwin, murag yung gumanok pang dirmi, eh. Askang isuga pero tanaw na ko sa naong perting laguta. Niya ang problema kung ma-high blood ana human. Lahi sa ni siyang style. Ha? Lahi po ni siyang style. Kinanganlan siya sa mga ex-marines na ni dawat og malita, dawat pagmunyika, nangamong. Ha? Kaya nga nawa kung nunganlis, Lorin Ligarda og si Mark Villar. Ramil Umbayan, good evening. Kanas Tulpo, kapit rayang sulbaron. Natanya
Jin Daguhoy. Mayong gabi, daghan na yun kaya sila. Doon kayo ang nagpabilin o ni Barog tinuod kay gamay na lang. Kanus apaka na ma... kana ma-overdose na siya sa drugs. Si Yuban isi umbos kagubot mas kong risog sinado. Tungod sa politikong hakog sa gahom o kwarta, may pa why eleksyon. Gausik lang swildo! Oh, Nicolas Abintuna, mayang gabi. Rogelio Dino, action star versus Ben Dalo. Oh, bueno ingon si Robin versus Ben. Robin versus Ben Dalo. Robin Hood versus Ben Dalo. Kakuwa malang tao ning sinaduray. O si Lito E. Prensuaso, hindi ka bagay maging chairman, oy? Sa Buribon Committee, Ruin Tulpok, o Tulpok, sa Flood Control ng Maleha, ha? Kasi isa ka sa pinangalanan sa 18 Marines na tumanggap ng mali-malitang kwarta kasama pang checks. Pang artista, labi na ahay. Tingnan ng taghahay, ani, ipangampanya. Uulong ginig inyo makatuo sa iyo mga botante kay tan-aw nila di prinsipyo gyud limpyo why is you ano mo palipat sunod oy Sopronio Almeria may gabi sa mahinay attorney ang sildo bas mga congressman ug senador kay USA base pero mangurakot pag yun mao ba di ay ha kining ato ang mga balaod sa Pilipinas kinopya man nato sa nagkadaya mga nasod apil sa tong ikopyahan ani ang Amerika Nili Binihagan Tabura kasama shout out ko Tabura family Valencia Carcar Edwin Tabura Tungkop Ming Lanilia okay akong mabisyo wala gina kita ron manikamot lang tag ato importante makapamugas tag sakto mamugas lang ta then himo tag sakto. Kaya wa man kita kay bausab kung kining ato mga politikong gilabanan. Mga limpyo ba gini sila? Ano, nagsusunod ta na nila pirmi? Ha? Nagsusunod ta na nila pirmi? Ang magtiayon gani? Di maganin, makasakop ang bana o ang asawa o sa iglihukan sa isig ka partner? Kita pa ka, nga wa ta nagsusunod ang mga politiko? So ang ato karon ang ato labanan ang ato ang nasud nga Pilipinas. Oh. Well ato ang ginang katungod hinoon ug do na moy bias pabor sa politikong inyong labanan inyo hapon na. But ang ako alang maingon nga sa pagkakaron ang ato ag yung hatagan og priority ang ato ang nasud nga Pilipinas. Oh. Bisan asa pa mo dapig. Maduterte mamo o maantay Duterte man usaray padulong nga nato kinahanglan ang nasod nga Pilipinas mao'y ato ang panalipdan kay nagkabahin-bahin og mayo ang ato ang nasod karon perting kubuta di lang ang mga senador ang nag-away. Apil na ang katawhan, ang mga supporters sa nagkadaiyang mga politiko nag-away dito sa Manila, nagbinunalay, nagsinumbagay, ano ha grupo? Ha? Pastilan. Kagubot ba ani? Ako ba niingon nga mag-ampo na lang ta para sa tuang nasod nga Pilipinas kay perting gubota man? Unsa man kay sunod nga mahitabo ani? Oh, daghan ang mga istorya nga unsa man ka basin og imarsyalo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kana naa dili na layo nga posibilidad og magpadayon kining tension karon unya grabe na kayo. Oh, dili layo nga posibilidad nga mahitabo na nga magmarsyalo si kanhi
mag-martial law si Presidente Bongbong Marcos Jr. Pwede po nga sundon ang klases martial law. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Now, naatay konstitusyon. O sige ingon sa ito ang batakan nga balaod o mudeklarar man gani og martial law, kinahanglan doon naging mga basis. O sana kanang gitawag og invasion o kanang gitawag og rebellion o when public safety requires o kinahanglan yun para sa public safety. Now, niingon ang constitution sa sinta kaadlaw ra o doon ay martial law. Kana naingon ang ato ang batakang balaod. Pero atakay ba og unsay utok ron sa ato ang Pangulo Bongbong Marcos Jr.? O atakay ba og unsay advice sa iyahang mga political strategist? Kining ato ang presidente, hilom kayo. Mura og makaingon ta nga, usam ka ato ang Pangulo? Bangag ba ni? O tinuod ka nga, bangag ni? O mura mag-abnormal manulti, o iyaha ka ng style. O kailawom kayong kanang mga pamagi. O, although mo ingon mo nga, foul maningihimo sa tuang presidente, maulagi ba siyang foul pa, pero laom kayo. So, apatakay baon sa plano sa tuang presidente nga si Bongbong Marcos Jr.? Matod pang attorney Salvador Panilo, ang kanhi presidential legal advisor ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ako hulman ha, ang opinion ni attorney Salvador Panilo. Dili kuno bugo si presidente Bongbong Marcos Jr. Bright kuno. Bright kuno. Makamao, matod pang attorney Salvador Panilo. Kasi BBM, dakong instrumento para mapadakop si Kibuloy. O niya, karon, instrumento para mapadakop si kanhi Presidente Duterte o napadaang ato sa The Hague, Netherlands. Although perting limod-limod ni BBM nga, wala akong kinalaman. Trabaho yan ng ICC. O karon si Jingo Estrada. Gidakop. Kini mga naaron sa oposisyon nga nagtangag og mga kaso. Unsa man kani, makatuo mo nga way labot ani ang ato ang pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. So, ato ang paminahon si Attorney Salvador Panilo nga panahon yun ni kanhi Presidente Duterte siya maoy legal advisor. Matod pa niya, dili tinuod nga bubo si Presidente BBM. Magaling ang ating Pangulo, matod pang Attorney Salvador Panilo. Sumakamao. Bright. O unsa man kani iyang postura nga magpabangag-bangag o magpabububo. Style kani ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Naalang ko nabasahan ng mga comments sa social media ang ingon nga, uy, posible style na. Nagpabangag-bangag lang na. Bububo lang, pero laom kayo ng mga plano. Tanawa o sa'yo nahitabo ron. Ha? Si kanhi Presidente Duterte na priso na. Si Sara Duterte na impeach. Ang chance na lang ni Sara ang Senado, but na ilog na ang majority black. O karon ka na mga senador nga nibarug diha sa Senado. Ang ilahang sinultihan ato anang maklaro daan nga ilahag yung ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. Kinaniya, makaingon ta nga, way labot ang ato ang presidente yan eh. Ha?
Pangutanon ang presidente, wala po akong kinalaman diyan kasi trabaho yan ng kongreso. Kami dito, focus lang kami sa aming trabaho. Oh, marami kami mga tinutukan ngayon na mga projects. Oh, ang bangayan ngayon sa Senado, sa kongreso yan. Hindi na kikialam ang Malacanang sa ganyang sitwisyon. Oh, mauna tubag sa ito ang presidente. Wakunong siya ng hilabot, ya. Oh, mutuo mo nga wak ng hilabot ang atong presidente. Uhilom lang ni siya ron. Ha? Mauna, muingon ta nga, bangag mo ng presidente, ha? Abnormal mo ng atong presidente. Bubuman. But, og atong paminawon, akong balikon ang pamahayag ni Atty. Salvador Panilo, hindi bubo. Si Presidente BBM, magaling siya na Pangulo. Oo. Og tinuod ni, og atong hulman ang opinion ni Atty. Salvador Panilo, unsa man ning ato ang Pangulo ron, nagpabangag-bangag lang ni, nagpabububo lang, aron iyahang maisahan ang oposisyon. Straight to the point. But unta, miingon ko, o kabahin man eh, sa taktika ni Presidente BBM, kini mga nang hitabo ron nga, nagkapuliki man eh, panagang ron ang oposisyon. Labo na ni mga gipang pasakaan nagkaso. Nga unta ba, sa di pa matapos ang iyang term, doon na mga improvements, mga maayong programs para sa Pilipinas. Karon moabli ang klase. Kumusta man ang mga school buildings? Napunan ba? Bisan usa lang ka school building? Sa Cebu, naabay bisan usa ka school building? Nga napuno. Kanaunta, no? Na-expand ba ang mga classrooms? Na ako nakitaan nga mga nagkadaiyang mga public campuses nga pwede paginunta nga i-expand ang mga classrooms. Pwedeng doon ay mga gitawag ba o mga annex buildings nga ipangtukod. Pero wa man. So karon nakafocus makasama sa mga investigation, nakafocus sa mga inquiry, unya ang kamahal sa mga palaliton, nagpadayon, ha? Sige tagping itros kalisod. Tungod aning kamahal sa ato ang mga palitunon. Unya karon kay maabli ng klase. Kibaban ta daghan kay mga palitunon, mga projects, mga notebook, napay mga libro, ha? Oh, notebook, mga libro, pangpaliton pa na. Oh. Okay ras mga ginikanan nga maka-afford. However, o maghisgot ta og public schools, ang atuag yung ma-expect ana nga mga kabus ang mga ginikanan sa mga bata nga gipa-eskwela sa public schools. Kaya dili pa pobre ato unta na paeskulahon sa mga private schools. Oh. No, puspusan man po daghan kayo mga amutan. Niingon ron ang Department of Trade and Industry. Ila kunong gimonitor ang nagkadaiya nga mga school supplies. Wa pa kunoy pagsaka. May noon. Ha? Kay padung namang moablis klase, niingon ang DTI, wa pa'y pagsaka ron sa presyo sa mga school supplies. Unya, usak simana ka, humas klase, wa kay pagsaka, mamonitor pa kanas DTI. Mingon naman ang DTI, among gimonitor, wa gipagsaka sa presyo, mao ba? But, humas klase, human sa usak simana, sa klase, mamonitor pa na ninyo mga school supplies.
unya ang atua mga maestra ug mga maestro magsige man nag-require og mga requirements kay part kana sila ang lesson plan. Labi na ron katulo na ka semester sud sa usa ka school year. So daghang yung mga amutan ani. Oh. Maluoy utas ubang mga ginikanan ba? Na ako'y na encounter nga usa ka amahan. Dirdapita sa kinibang unahan anang Barangay Guadalupe, Bukid. Buo tao pala diha kasama ang Jerome, no? Pastilan kaluos ba mga ginikanan nga manguling pa kay para ikapalit og notebook sa anak. Oh. Si tatay in town, perting kub-kub dito ilamos ulingan. Ha? Igawas kus ulingan, kod murag taong grasa. Oh, kadi man alalim manguling uta. Ha? Magkabulingit mga tagmayo anas na kuling. Si tatay in town, murag taong grasa na ay. Oh. Nga nung nanguling og mga tatay, kadaghan ko nung amutan. Oh. Ang anak po in town, tabang po in town panguling, kupay-kupay nito sa uling, suunsa ko. Para lang makapalit og notebook. So, dili lalim para sa tuang mga ginikanan. At tuang mga tricycle driver. Sige in town, sikat, tibukan lang. Wad-wad og bayo kay para lang makapalit og mga requirements para sa mga bata. So, kini niya unta mga paghinahanglan sa mga kabus sa ato ang mga public schools. Hatagan unta nag-priority, no? Sa ato ang sinando. Doon na ba kay balaod ba kasamang Jerome? Nga tanan nga mga public schools, librihon og notebook. Oh. Tanan nga mga public schools, librihon og libro. Ang problema lang, kay libro po ipangpalit din ha, nga mga Labaw Pacific News kay sayop. Kailuoy ang ato mga ginikanan, oy. Kana simple lang nga pamaagi ba? Murag simple, no? Ba't dako na kayo ng tabang? Nga ilibre tanan. Nga naman, panahon ni kanhe Presidente Ferdinand Marcos Sr. kasama Jerome. Uy. Katong amahan ni BBM. Genius to. Oh. Genius to. Sa ato panahon kasama Jerome. Tagaan tag notebook ato. Tagaan tag papel. Lapis. Unya, kada simana, naagunay Nutriban. Naay gatas, naay katong red rice. Oh, naay katong red rice ba mao batong bulgur, no? Oh, mao na red rice bulgur. Oh. Unya naa patong kanang paborito sa mga bata, kana bang puston siya ba? Kanang puti-puti ba? Oh. Si tawag ana kana puti-puti nga pino o puston o apoy mo itong hatak. Naapay juice. Unya, ang mga personal ni Anto sa Nutriban

0: panahon lagi ni kanhi Presidente Cory Aquino. Hibaw man ta, kanangasuko man tong mga tao kay taon-taon man nga na Marshall lo. Oh. Gusto man ang oposisyon nga ilaha naging palayason si Marcos. So nag-snap election. Si Cory Aquino nagdasa slogan, tama na, sobra na, palita na. At wala niya mahisgutan ba? Tama na. Gi-advertise sa radio, kusog magigay ni White Spinny ato. Bata pa ko, nakapaminaw ko, ingon na si Cory Aquino ay.
1: Mga kababayan.
0: Pasensya lang ha, kahit di man ko a man of thousand voices, kay si kasamang GQ maotoy, man of thousand voices. Oo. Bisan ko tingogos tiki, sundo na to. Ingon dahil si Cory Aquino, sa iyang advertisement sa radio.
1: Mga kababayan, napakamahal na ngayon ng galunggong. Tama na, sobra na, palitan na.
0: Kanam na pa mo, ana? Kamu mga sama na to, nga generation ba? Oh, sultis ko rin. So, ingubudayon ang mga Pinoy. Tinuunusus. Ang propaganda, kamahas bugas. Wa sila kahibaw, maing laki tos Marcos. Oh, deris Pilipinas na dungog ta panahong Marcos Senior ngilngig tag sa agriculture ang mga bitamis ni Arrigo deris Pilipinas kun kay nagstudy giunsa nato ang ato ang production sa humay diadto panahong Marcos wa pa nauso ang kinilo ginantang pa unya dunay dinag dunay dipindi man to kay dunay awam nga tindahan gamay-gamay rang gantang awas dakong gantang no kita sa mamili man ta ato dakong gantang nya mailan putos uma mga tindahan kay dako ang gantang nya dako mo pud ang kahoy mo gihimo. Di ba to kinilo ni adto ginantang. Kaya sige ta paminaw ni Cory Aquino nga,
1: mga kababayan, napakamahal na ngayon ng galunggong. Tama na, sobra na, palita na.
0: Kaya kanada yung galunggong kasama Jerome, gagmay din ang abuad. Mamahal kayo. Effective ka to yung slogan ni Cory Aquino na paglingkod ni Cory. Sus! Perting mahalas galunggong.

tungod kay why experience si Cory Aquino sa military affairs kay Katus Marcos Senior. Kuamaya to. Military to. Oh. Tungod kay wagyoy kahanaw-hanaw si Cory Aquino sa military affairs, kuwang og defense ang ato ang nasod. Although ang iyang chief of staff si Fidel Ramos, but kinahanglan magyud nga maayo ang commander-in-chief. Kisa may commander-in-chief, ang presidente man. Wala may kahanaw-hanaw si Cory Aquino. Kay, as a plain housewife, although kanang naka-eskwela og law si Cory, but og maghisgot og politika og labi na sa military affairs, wala gyoy kahanaw-hanaw. Nagsalig rin si Cory Aquino siyang mga adviser. O sa nahitabo, kuwang tag-defense, nasudlan tas Abu Sayyaf. Panahong Marcos Senior, wa man ta masudlig Abu Sayyaf. Diha na nisuod ang Abu Sayyaf panahon ni kanhi presidente.

0: Corazón Aquino. Gano ako rin nahiskutan? Kitagot. Usab-usab atong una-una. Oh, sur sa pipila na yun ka mga dekada kasamang Jerome. Atong gikondem ang pamilyang Marcos. Sur sa pipila na ka mga katuigan, gikondinar sa mga Pilipino nga bati si Marcos Senior, diktator si Marcos Senior, corrupt si Marcos Senior, but sa 2022 nga eleksyon. Sama ra nga ato ang gipabarug og balik ang lawas ni Marcos Senior pinagi sa ato ang pagbutar kang presidente BBM. Kana usa naman pong utok sa mga Pinoy. Kaniingon naman po ang bagong generation, nindot ko na kayo itong panahon ni Marcos. Okay na ko na itong Marcialo. Oh. Now, mauni nga sa pagkakaroon, ang ato ang kongreso nagsigi og away o sa mga programs ninyo sa atong education. Naba may balaod nga napasar para libriho nag notebook og bullpen og papel og lapis og wala na gyoy mga amutan diha sa mga public schools. Kay kapaita oy. Maluoy tas mga kabus na to mga kaigsunan. Nga perti pang mo wad-wad og mayo og trabaho para makapalit lang og lapis para sa ilang anak. Unya, kada tuig, hibaw mo? Kada tuig, doon ay bagong gitawag og general budget. Sa dili pa ang sunod tuig, mupasar ang Congress og balaod. Unsa man na, mao nang gitawag og General Appropriations Act. Unsay naa ni ining maong nga balaod ang General Appropriations Act. Mupasar ang Kongreso og budget og pilay budget para sunod tuig. Panalitan karon nga budget. Ang karon nga budget 2026 base ni sa balaod nga gipasar sa Congress last year. Oh. Now karon tuiga ang ato ang Congress mapasar og balaod kun pilay pad budget para sunod tuig. Og pinakataas jud og budget ang education. Pinakataas jud og budget ang sa education. How come nga pinakataas og budget ang education sa mga public schools? Puspusan gihapon og amutan ang ato ang kabataan. Nga pinakataas man og budget ang ato ang education. Gano man nga kada abis klase paamot og floor wax, paamot og ceiling fan, paamot og kaang, asa na ang budget sa ato ang education nga ang education man mao pinakataas og budget. Ha? Hastang blackboard paamot. Oh. Unya, ang uban po nga mga class advisor, bisan unsa lang idiman nga mga amutan. Ngano ingon ana man? Ha? Nga taas man kay budget ang ato ang education. Oh, asa dai punta? Hibaw mo diha sa ato ang education nga department. Na ay gitawag din ha og maintenance and other operating expenses. Matod pa sa ako ang mga amigo, nga mga maestra, mga maestro. Hibaw ka, attorney, kanang gitawag og maintenance and other operating expenses, mao-mao ka na og pork barrel. Asa di ay ng maintenance and other operating expenses? Nganong ang PTA, mao gyud na sungugon og mayo. Unya ra ba, og mag-elect og PTA, ang mga officers magpabilib sang uban. Oh, well, Ining ato, pinrangkahan lang ng istorya, ha? Magpabilib sa banguban, ha? Sa piti, nga, uy, amot kita, ani. Oh. Now, ganun yung nadaman. Okay ra siguro diha sa private schools. Kaysa mga private schools, the fact nga naka-afford ang ginikanan o pagpatungha sa anak sa private schools, makaingon ta nga na ay ika-afford. Or posible, di libang ganit dato, pero at least, doon na siguro yung kwarta. Ha? Nga makasarang pagpa-eskwelas anak ngadto sa private schools. But sa public schools, ngano sigiha man nagpuspos og paamot ang ato mga bata sa public schools. Kining policy sa atong DepEd nga i-enroll ang bata bisag wa pa man kaamot. Ngano sa ban nga eskwelahan na maghapoy bagulbol nga dili i-enroll og wa kaamot. Ngano naghamgihapon bagulbol sa mga ginikanan nga gihold ang card kay wa pa nakahumas amutan. So, wala nila natuman na ang ilang kagaliyong balaod sa DepEd. Unya, ato mga maestro, ayaw na ninyo hanukis mga pagbasol. Kaya nga ba na nila under the bunal ka na sa mga school principals? Oh. Under the bunal sa mga school principals. Unya, ang mga school principals under the bunal sa ilang mga superintendents. Oh, deklaro-klaro ang pagkasulti ay. Ang DepEd mismo mo ay number one violator sa ilahang kagalingong balaod. Pagkalisuran o. Ang DepEd mismo, number one violator sa ilahang kagalingong balaod. Sila ay nagmugnas balaod. Sila na po may unang ni violate. Oh. Ako mangguning marilit ang problema sa itong education sa binanghagay karon diha sa Senado. Sige sila binanghagay din ha. Nakapanday man mo usalang kabalaod para mugaway migyutay diris amu ang kahimtang. Ha? Or kini ni Aaron o kita mga trabahante nagpingita kay o maghuwata pirme sa RTWPB kinibang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o pilay ato ang increase sa sweldo. Dugay man kayo. Na ato yung mga di pang pasar ng balaod nun. Mga bill. Nga doon nagitawag og legislated wage hike. Wag yun. Nagungot-ungot sa Kongreso. Maan lang tato. Mapunan og yutay ang ato ang sweldo. Nga di ta magsigig paabot sa RTWPB. Wag yun. Nga nung wa. Agiuna siguro ginilang malita. Pagkalisura sa ato ang kahimtang, no? Unya ato silang ipang pili, ipang una kunong malita. Ay. Pastilan, nining kahimtang, ha? Sige lang. Namgining ato ang kinabuhi karon. Importante ani, manikaisikay lang ta. Makabugas na ginagmay, okay na. Pagkasudan tag ginagmay, okay na. Sa mahinay, atone, ang sildo ba sa mga kongresman senador? Pang USA ko, no? Pero mangurakot ng gihapon. Sopronio Almeria, kanaganing kurakot, kurakot yun na. Matod pa ni Kanhi Vice President Binay. Panahon nga siya ng kampanya, niingon to si Kanhi Vice President Binay, pero katos Binay po, doon naman po ito issues corruption. Ang kurakot ko no, grabe yun kayo. Oh. Kay, ang kumaghisgot ko no, kagkanana ang kurap nga politiko, wagay kabusugan. Ang hayop nga gutom, panahon nga mabusog na, muundang na magkaon. Pero ang politikong kurap, bisan busog na, di gid kaundangan. Mao ni sila. Ha? Busog na kasi ato ang buhis, di ba gid muundak? Di ra ba gid mauwaw? Ha? Paita, eh. Na di na sila mauwaw, ilang anak. Di saan mauwaw, ilang ka nang ipractice daan ilang anak. Ayan lang mo ka, oh, ha? Kang inyong amahandaan, politiko man, kinahanglan. Manhid po mo, sama na ko. Kang inyong amahan, why uwaw? Glinda Masong Lago, sa private good, basta na aywa ni mo bayri, pero sa public, di ka kagraduate ko na apay project nga wa kakapas. Pero kanon gamay raman swildo, kuhaan pa SSS, telehealth, pag-ibig, tax pag yun, pagkapait. Bitaw, kaamot yun ko o 1 gallon pintal attorney, panahon akong anak, elementary, nakaamot. O nag-amot may magnikanan, palit siling fan, kada estudyante, da, o sa kabox nga floor wax. May buong saan ko, kanang siling fan, pila rin naka buwan ra. Bitaw, no? Ang mga bata, sig amot o siling fan, ang katunay siling fan sa last year, naguba na to. Kunya siging amot og kanang kuan kananaang sa tawag ana lampaso usama to lampaso na upos sa to lampaso agrabiha siging amot silhi dustpan asa man punta luyo di maihap ang akong trato. Ogo Summer, good evening, shout out lang ko Argao with Kuya Gab. Ay uy. Oy, kuya, ha? Godspeed. Edwin Carbon Kilio, oy. Gimpang kawat, oy, sa mga buaya. Ama o lagi, sus, pastilan, gini mga buaya. Unya, gimpang kawat, pulkunos mga nagmalita. Oh. Team buaya versus team malita. Ay, pano, basketball lang sila diha, kasama. Okay, no? Kumpleto ng team, oy. Allah. Ilam sila diha. Sayang binu. Dusi sa kwan. Dusi sa kwan man. Dusi sa majority black ang team Kachalian. Unya sa team Kaitano na po. Kay si Jinggoy na preso. Si kwan si Bato wanted. Pulos kayo tinungo dito sa diskuhan. Pwede siguro, no? Mag-basketball mo niya. Team Buaya versus Team Malita. Pakpak na yun. Manaos na yung announcer. From Team Buaya! Inagayong tanahon. Doon nga eh, i-mention, Team Malita! Papa, mag-basketball mo niya, ha? Basketball. Okay, kaya no? Parisan si Erwin Tulfo ni Rubin Padilla. Sayang binuang kunya, kaysa may magpa-respond, si Soto o si Marcolita. Nahog naman ang katawanan. Sa mahina, kusta ng green GSM taxi delivery. Oy. Naminaw sila ni mo nga green GSM. Okay, malita yun lagi ko nagiuna. Mga tampalasang dagko, wa man sila'y kahadlok o karma. Matod pang Ugo Summer. Lucy Datulaita Elevera watching from Argao. Malagi ha, maingon ta nga, nga nung wala sila makarma, wata kay baway. Sayang binuang. Masa nga, ipakubaga na sila, silang lubot na, walang kakakita, no? Sayang kay bagon, o sa karma na nila? sayo. Ano ba na, tumingo lang. Ano ba sila gabae? Kapag ba, sige gabaan na na. Sayang ninanggaw. Those are kono financial assistance Cebu City. Ah, Apolonia Cañete. Update ana. Oh. Oy, si Maraluna Batukan, good evening from Ginakot, Danao City. Jubib Tilmuro, Madyo Gabi Attorney, dire sa mo at Tubigon, grade 1 pagani kada semana mag request og tampo ang teacher mao ba? Stepping number 3. Atong kikisi-kisi. Stepping number 4. Lugay na yung kanang problema ha. Stepping number 5. Kamis una hinoon kasamang kay bukid man tong amo. Ang ipaamo sa mamaisa sa una. Kasagaran ato, kung araman, kanang madri kakao. Alam bang, iugsok ba para kural? Hala akong sayawan, hala akong sayawan, ang stepping number 1. Naho na gito ni Kuri Aquino dito, grabing inamutay. Sa life forma, basta lang magkadungan, kay mauni gitawan, kung sayaw nga pinyo. Ah, oy, si Ronilo Ibanez Valdez. Berenia Montenegro. Pabaga na lang na sila silang face, oy. Pabaga na lang lagi. Pero, di sila maluoy silahang mga anak. Oh, di man ilang mga anak, ilang mga apo. O di ilang mga apo, ilang mga ginikan. Di ba mga kurakot ito sa gobyerno? Siguro, ilahan na kanagiana di lang kagalingon, nga manhid na sila, tungkol kay politiko na, nga normal lang na nila, nga kawatan sila, normal na nila, nga manglimbong sila. Well, mo siguro na ang naa silahang mentalidad na, nga, ah, politiko man ko. Ah, normal mas politiko nga mangawat sad ko. Ah, normal nas politiko nga ma-issue. Ah, manhid ko, di na ko mauwaan eh. Oh. Mao lagi. Ang politiko dili mauwaw na. Kay manhid na. Ang problema ang imong anak, di ka na mauwaw nimo. Masigi kag balita diha nga kurakot ka. Tulisan ka. Oh. Ato maning marilit bas ato ang local politics. Maghiskota og local politics bi. Kay og madayon gani ang eleksyon karong Nobyembre 2 para sa iski og sa ato ang mga barangay officials. Prangka-prangkang pagkasulti usas pinakakurap naas barangay. Ay, sus. Uy. Unsay mga pangwartahan sa mga kapitan? Ha? Wapil mga nagsaw-saw ba ng mga barangay konsihal sa kakurakot? Pero mastermind yun, kasagaran kapitan yun. Request of budget ngadto sa City Hall. Kay para kuno na waiting shed, o para gamiton sa stage, sa unsa na lang, repair sa barangay hall. Maugi hapon ang style. Ha? Kapnan. Oh. Kapnan ang budget. Membro si Kap sa team Kapun. Og dunay ayuda unya moagi ganis barangay. Mausab. Kapnan kay si Kap member sa team Kapun. Maayo siguro iglansar ni Kap magdaas siya sa political party nga vote straight team Kapun. Ay so karon kato mga gipanghatagag ayuda unya ni agi og barangay agi pangkaplan gyud wa gyud ko na sipyat daghang kay mga nagbagulbol kay gipangkaplan ilang ayuda imbis 5 mil gihimo na lang 3 mil 2 mil masay gikapon kay kuno ni agi sa barangay kay kuno do na pay gitrabaho ang barangay agrabihag kapun kinapunay no ha. Now, kini ato ang mga local politicians, arita sa ato ang local politics. Barangay ta. O kini mga barangay kapitan, ato isintros barangay kapitan, Kay mga magina sila kasagaran ang mabantang sa kontrobersiya. Sila pirmi ang natural, kay sila man ang chairman sa barangay. Sila dayon ang gawas nga mabantang sa kontrobersiya, sila sad ang unang makadawat sa grasya. Oh. Dinas barangay, grabe sang kinurakutay, oy. Di na gud mauwaw sila. Ha? Di na mauwaw. Para nila, okay ra kurakot. Bahala og libakon sa mga silingan nga ang atong kapitan, sus, kurakutang, is. Sus, wa tao. Di mahadlok o gaba, gikapnan atong ayuda. Kakurakot aning atong kapitan. Asikap, dili na muwawi. Ha? Manhid sikap, pusong bato. Magunahaw na sikap, ay, okay na kay kapitan ta, politiko man ta, bahalag inong ta diring kurakot, bahalag inong tang kawatan, okay lang. Kay, maumani at kinabuhi, basta politiko. Oh, doon na mag-iisyo. Di na ta mauwaw, anak. O kap, dili mo mauwaw. Ang inyong anak, di ka mauwaw? Ha? Basig nauwaw na nagmayin yung anak. Kay wa na anad. Or, inyong taduan na inyong anak nga, oy mga anak, ang inyong amahan hang kapitan, kawatan eh. Ay lang mo kay buong, og nangawat ko, kinahanglan, pusong batosan mo sa manako, ay mo kauwaw ha. Kadagharabang isyo sa atong barangay, nga kawatan ko, nga nangapon kog ayuda, nga nanago kog ayuda. Ay lang mo kay buong anak, kay inyong amahan nga kapitan, walay uwaw. So kamusad, kinahanglan, dili mo mauwaw. O gianadaan ang mga anak nga dili mauwaw. Ang inahan ni kapitan ko na apa. Di ka na mauwaw. Nausam ni akong anak ko eh. Wa man ako tudlo ipagpangawat. Sukad nga na kapitan, kakawatan naman. Ha? Tambagas inahan nga, Dung, nausam naman kakawatan ni mo. Hastang ayudas barangay, imo hapang kawaton. Huwag ka maluoy sa mga pobre. Kana na ayuda na kawaton pa ni mo. Hunong nga na doon. Ay lang, huna na makay. Ang imuhang anak, politiko ni. Oh. Nurumaranas politiko nga mangawat. Huwag man ko nagtudlo ni mo, anadong, nga mangawat ka. Una nga lang na imuhang pagkakapitan, mauwaw ko, anak. Ay, kauwaw ma. Kay, mao kinikinabuhi na mong politiko. Kaluoy mama, no? Among mauwaw kay kawatan ang anak ng kapitan. Now, panalitan, nakasabot lang mama nga, kawatan ni akong anak, ako lang naroon akong kagulingon, kay kawatan man. Hastang ayudas barangay, kawaton, kapnan. Ang mga apo, di na mauwaw. Mingon na ng mga apo nga, Lu, kakawatan ni mo, Lu. Kadungog lagi may istorya sa akong classmate, kawatan ko no kag ayuda. Gikap na din ni mong ayuda, Lu. Ala na, apo. Kay mo gini niyong lulu, kawatan yun. Di makonsensya, no? Ang mga politiko, maamong ang ilahang kaliwat sa ilahang pagpakauaw. Bisan manhid pa mo, bisan dili pa mo kamaunang mauwaw, bisag di pa mo dutla nag-uaw, naana na mo kurakot, tulisan, kawatan, mga punay ayuda, but giamong ninyo oy, ang inyong pamilya. Karon dili mo makonsensya. Kamong politiko nga mga punong ayuda, ako lang na isintros barangay. Kaya hapit namang eleksyon karong Nobyembre 2. Di mo mauaw. Panalitan doon na mo'y apo. Apo, diri. Oh, inom gatas. Oh, unya ka ng gatas ng inyong gipainom sa inyong apo. Produkto na sa inyong kinapon, inyong kinawat. Di mo konsensya na. Ha? Oy apo, diri apo. Kaon sa lugaw. Oh. Lami ni nga lugaw. Di mo konsensya na. Hasta ko sa kakusarang lugaw. Kinawat inyong ipakaon sa inyong apo. Ha? Di mo tukan. nga, uy, ginawat nini nako akong gikaono. Ayuda man ni. O produkto man is ayuda. Or katong kinapon ninyo nga budget, inyong gipalit og sakyanan. Di mo makonsensya na nga. Gisakay-sakayan o kapil sa inyong pamilya nga. Uy, ang akong pamilya, gipasakay man ako sa sakyanan nga. Produktos ako ang kinawat. Well, importante ba? Anong ako rin nahisgutan? Hapit na ang eleksyon sa barangay o dili man mapuspon mag-eleksyon kita karong November 2. Magpili tag mga membro nato sa sangguniang kabataan, kamo mga batanon, magpili man mo og inyuhang iski chairman og mga iski councilors. Magpili pod kita mga hingkod nag-edad, magpili ta og barangay kapitan og ato ang mga barangay konsihal. Pilian niyo tarong oy ang ato ang mga barangay officials. Kinahanglan ba doon na gitawag og moral values? Importante kayo nga inyuhang susihon ang moralidad sa mga kandidato ninyo sa barangay. Labi na ng inyuhang mga incumbents. Kanang inyong mga incumbents na kaila na ginmana. Di na mistil mo kampanyahan. Nasuhito na maugun sa background, ana. Oh. Ako ala na nahisgutan, kalayo na maka itong sinado. Ambot lang, maka-chance ka itong kamino na ito. Siro ito, maminaw na ito si Kuano eh. Irwin Tulpo, marag di yun ito, maminaw na ito. Pero sigurado ko nga sa ito ang programa na pa'y mga kapitan nga nakapaminaw o mga barangay konsihal. Hunungan na ninyo eh. Kanang inyo ang pagpangawat. Hunungan na. Tudluin ninyo ang inyohang mga anak o mga apo nga mga maayong politiko. Kung nakasugod na mong pangawat, o naana na mong pangawat, hunungan na. Ha? Dako kayo og rule ang ato ang barangay para mabungahon ang ato ang nasod nga Pilipinas. Kay kining barangay na to, mo'y gitawag og pusod sa politikanho na to nga panggobyerno. Oh. Mabayan ni ang pinakagamay but pinakabasic nga political unit sa ato ang panggobyerno dinha sa barangay. Ako lang ang gisaysayo og hisgot. Kaya kuha na matikdan ron na natay mga politiko nagsugo na magpangbitay og mga tarpulin. Makaingon ko, akin na niyada, maraw magpapili gini pagka barangay kapitan. Oras, alas 11:54, mga kasama. Okay?
1: Hining ko ka, makasayaw ang bisagin ka.
0: Ah, sige.
1: Hining ka ha.
0: Okay, good night daan. Ah, inda masong lagos. Jin ki probira ang ilang mga anak pod attorney, mabuli na lang sa eskwelahan na among nila. Mao lagi. So, aritas barangay si Aron naman pod oi. Sayo, luyas mga waylabot no, na among sila ang pagka kurakot. Katog yung panahos COVID, oh, grabe gito. Katog panahos COVID, perte, grabe ha, kinarakotay ato ang mga barangay kapitan ato. Huwag dili. Huwag doon naman ganiwa ng orakot, swerte na. Rone Punsika Hinralao, kasama Y. Uaw Ron Panahona. Kinawata yun, kawat yun ba? Kanus at mantamak sapi og di ta mangawat ay. Basta maghimo na gani kung politiko, mangawat yun kung mayo ay. Hasta mga asawa, apilon pagkawat. Ayaw tao na himo aron eh. Basta atong dungano. Jobeb Telmoro, maingon po, Atty. Bahalag mapildi ko sunod eleksyon sa pagkapitan basta kay nakapaldo na ko. Paldo na ko. Ogo Summer, Team Kapun. Oh, Team Kapun. O, kinsa man din, hay mo dagan. Karong Nobyembre 2, kinsay member diha sa Team Kapun. Sayang binu. Linda Masong Lagos. Oy, shout out sa mga barangay officials nga membro sa Team Kapun. Si Sa Mahinay. May unta, malangit ang pobre. Ang mga pobre, pinangga, karo sa Ginoo. Kananaag, isa abe na ni Jesus Christ, ayahang sermon dito sa bukid. Sermon to the Mount. Or Sermon of the Mount. Sa mahinay ang kurakot ko matay ma impierno pero dato sila sa kalibutan kita mga pobre ani kita ko mga pobre ani malangit maghata pobre na ma impierno pa paita di mo lang kita maayo sa simbahan Katolik ko na amang ganyan mga dato nga nangahimo sa mga santo ay mga hari o mga reyna nangahimo santo tuwag kay maayo ay lang gihimo. Kinalo na batukan bitaw attorney katuig yun mag-amot bisan unsa lang ang mahuna-hunaan na magamit man tong last year sa mga sailing pan. Hala atong sayawan. Hey, good evening from Dalingding sa Medellin. Is Kamilan Mike, grabe yun ang atong gobyerno. Kawat ito, kawat ito rin. Okay, salamat kayo. Wala tayo nga panahon sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius, Master Control kasamang Kisus Minya, sa transmitter to dito kasamang Oliver Atis, si Roboy Boyser, Alan Taladua o Gabanan. Ang ako partner sa gawas kasamang GQ Quijano. Ako si Radyoman Buin Alguno. Nagpasalamat sa niyohang pagkaminaw. Di ako partner sa si kasamang Jerome Yap. Himayaon ang Ginoo. Mayong tuwang gabi, Pilipinas.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one

0: Kalinganan. Ang ako partner sa gawas, kasamang GQ Quijano. Ako si Radyoman Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyo hang pagkaminaw. Ni ako partner sa si kasamang Jerome Yap. Himayaon ng Ginoo. Maayong tuwang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at original.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kining corned beef na lang usab, okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Di man sa'yo pang okay ra!
5: Pero...
4: Sa

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
3: Ang ato oras, alas 6:19 na sa Kabantagon.

0: Thunderbird pala, kaya magaling.
1: Ay, dilong! Inilong! Yamano! Yamano! Okay, let's go! Oops! Shabal! Okay! Okay!
2: Tulumanon nga mag-iya kaninyo ngang imo magamanok igtatari kanunay inilog ulyamano o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon nga magtudlo sa kaninyo unsaon pagdasa gusto ang imo mga biluhing manok, conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon ani ang inyong anchorman, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, good morning, good morning bayang sa mga welcome sa atong programa Dilog sa Radyo. May butag sa atong mga nag-live sa ato karon sa radyo diri sa DYHP. Good morning sa atong mga kaigsoonan sa tibuok Visayas og Mindanao, especially diri sa Cebu, sa Metro Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental. Ingon man mga kapasyon ato mga kaigsoonan sa Liti, no? Good morning kada atong tanan. I hope nga naata sa maayong paglawas. Unya so good na mga kapasyon sa pagkondisyon sa atong mga stags for early bird. Dayon, samtalang ang uban medyo nataranta gamay sa ilang mga pagatiman sa ilang mga piso karong panahon na tungod kay sige nag-uwan, no? Kung atong tanahon, kung mag-unuan na gani, adaga na kita problema diyang mga ma-encounter mga kapasyon. Mauna nga, karong panahon na, matkon kitang maayo sa atong mga manok, tungod kay dili lang ang mga piso, hasta sa mga cord, no? Doon lagi mga tendency nga doon mga ego diyang mga kapasyon. Mauna nga atong gibantay-bantayan, ang atong cord, ang atong reins, especially ang atong mga himungaan, kawa na gamita karong panahon na, kay kabalo man ta nga nagsugod ang pangarol, no? Ang usually karang giingon nila nga Genesis karang bag-o nga season sa manok nga mataw og August, September, no? Nang banding ana is November. So usa sana sa bag-o nga kanabang development sa game fowl especially sa WPC. Diba usually ang ato naibawaan is early bird. Unya, sunod local banded. Sunod national banded. Ayun, late born. Ikalima na ang Genesis. Mano ba pasabot ano yung mga kapasyon? All year round na ang pagbreeding. No, before, kasamang kay, ang wing banding, kung ano yun? Local ra og national. Nagsugod pag ina sa una, ang local ra yun. Sunod, nag-national, moto nga after national nagsugod ang early bird. After sa early bird na po dayoy late born akaron lima na gyud. So siaro di lima tughan ang atong kaungo ani kapasyon sa sabong. So nga kigil ang kita aning kung ano si kita breeding si nagtari sa tibuok tibuok tuig na gyud. Mao na good luck para sa tanan. Nya karon panahon na nagganasab kayo ang nakapili sa ilahang mga pwede nilang isa lang para sa Genesis o niya kanang sugda na sabog kanabang pag-precon tungod kay dool na ang early bird. So far mga kapasyon, ako nakita ang mag-early bird kanang tuiga is ang bakbakan doon ay early bird, ang WPCA doon ay early bird. Then as far as I know, may sa gipahibalo sa SIGBA, ang presidente sa SIGBA nga si Dr. Alfonso Lim, doon na sa early bird ang digmaan. No? So, nagtulo na. Na excluding ana, doon ay mga local promoter o gani ang kalahuan, doon na sa ilahang kaugalingon nga early bird,

events sa Early Bird. So, starting July, August, mga kapasyon, nan, mauna ang sugod sa Early Bird. Muna nga kung gusto mo mo papusa for Early Bird next season, dapat na kay, kang itawag na to nga, October, November born. So, karon pa lang daan, sugod na mo daan, o kanang priming sa inyohang mga himungaan o broadcast. Katong kasagaran magamit na to, inyong panahon na is katong mga usually mga bata-bata ng mga manok na may magamit na to. Like, kanyang mga pusa sa Early Bird. No? Kaya anong panahon na, medyo dagko-dagko na sila. Mga sakto ng edad. Pero, or katong mga off-season breeding ninyo, nawa pa mga rule karong panahon na kay di pwede or kung pwede pa lang, likaya na to nga kanang mag gamit o manok nga nangarol na. No? Lisod na kaay na. Mas maayo itong presko kaayo. So, sa miaging simana, nindot kayo nga mo ang kanang gitawag o seminar nga gipaygayo na mo dito sa Mindanao. In fact, gasunod-sunod to, no? Naasad tayo seminar ato sa summer nga gipangaluhan sa atong team leader for Central East Visayas, si Dr. Vincent D. Guzman. O niya, og ni bago namang GPS sa summer, si RRD Motor. O nga among BSR nga si Ilmar Ogaob. Then, kami sab, dito sabi sa Mindanao, niya at that time, nagdungan-dungan mga mga kapasyon na asami dito sa Luzon. No? So, by this coming, katumiaging simana, dito may sa naawan, Misamis Oriental, dayon ni Sol de Iligan. No? Unya, pag-apta sa Iligan, sa Kapatagan, Lanao del Norte. Dagang kay salamat sa inyong mainitong pag-abi-abi, kuyog sa among mga endorsers, na kuyog nga mo dito, si Attorney Barak, no? Dayon si Vice Mayor Janjan Yap, si Vice Mayor Randol Plaza, og ang ato ang breeder na hatchery si sa Celebrity Game Farm. Wala lang si Engineer. Sa to nakalimot ko sa to ka no. No, muna nga, nagkakayo. Nagkakita mga schedule, mga kapasyon. Nga, this coming subkuan, 16-17, nasa Talias Bayawan o sa Siaton. Murag, I think, tanaw na ko sa schedule, magmauna ang, tanaw na to ha, kung dili kita malipat sa schedule, mga kapasyon. Ang, mauna ang Biasor, Bayawan, no? Tanaw na to schedule, kung dili kita malipat. Aha. So, nera. June 16, diha sa Winds Garden, Bolo Street, Bayawan City, Negros Oriental. No? Alas 5, magsugod na mga kapasyon. Atong Heroes of the Pit Seminar. Kauban na to si Bibot Monsanto, Dinis Diasis, it's Bernard Vicente o yours truly. Magkakuyog ko din ha sa Bayawan sa June 16. No? Then pagka June 17 ato ta sa Siaton. Arbo Fuel Station Siaton, Negros Oriental. Same paro ng oras. Birnes Restaurant. Eh, no? June 17, alas 5 gihapon onward. No? Ato gihapon kuyog si Bibot Monsanto, Dennis Diasis, Bernard Vicente, o yours truly. Na naatan ito, kita-kita ta. Of course, free ni nga seminar, ha? Free seminar. Na ay parapol na itong mga manok niya na apagin tayo mga giveaways. No? Na ay magkabalaka, ay na magpagbaon. Kaya nga, no? Libre ang panihapon na mga kapasyon. No? So, muna itong schedule sa ito ang Heroes of the Pit, unya na apatay kuan, katapusan sa 29 o 30, 29

apis, no? Ano no? 29 estrojas na in time pa sa kalibo, no? Dito sa taan sa kinakita gyapon ta dito. Tayo pa tay mga schedule nga i-schedule mga kapasyon pero ato lang yan no. So far kada sa no. Then sa mga sayo nga nagtibaya na to kolong butaga si Mr. Udlaumar Ilorad. Inalib sa nila. No? Reginoa. Saint Regi Somalino. Good morning, Doc. Nanganaw Kanaw Infinity Bukid is watching. Dayon, John Perez Pasay. Good morning. Of course, ang ato ang tagiya sa Jid Tari o Cebu Tari Maker. Wala lain si Dexter Soriano. No? Then, Joselito Bintoy is watching. Wilson Aligado. Ingunya, good morning diha, Doc. Pa-shout out GAP Nueva Ecija General Assembly karong June 13. So, doon lang kayo ni. Karong mga sa Pizza 3C, June 13, Isabado. No? Dungan siya ni sa padarbe ni Kamagong ni Terso Palapar diha sa Grand Tihiro Arena 5 Kak Bullstag Kumbo karong ng June 13, mga kapasyon. So, karing GAP Nueva Ecija General Assembly is June 13 at Lakewood Leticia Garden, Cabanatuan City. Daghang salamat, Doc. Oy, maraming salamat siya. Then, Romar Tutor. Rotor Dala. Kung anong mga pagumangkon sa pagagawa, no? Nga nagsayo sa gayo. Dexter Soriano, good morning, Doc. Salamat sa Paul Power. Super kayo gamiton. Kana. Isagi na sa mga makahatag na to o kanang ebidensya ba sa epekto sa atong tambal nga unsa ka maayo ang full power. So kaniadto mag problema ta kay a full power 100 ml karon na natay 10 ml na natay 20 ml. So usa sa buhing saksi mga kapasyon si Dexter Soriano nga nigamit siya og kaning full power unya sa paderby diha sa Kalahuan. Gwapo kay siyang score. Ang last fight ay tabla, I think, unom daog, isa tabla. Wapo kayo nga resulta, no? Hinerale may hinerale, morning Doc Hans, no? Joshua Yabot, morning Idol. Dayon, Joselito Bintoy, good morning, happy Sunday, Idol Doc Hansi. Please ko shout out. Ato ni mga suki, ni Papa Rick Rick Bintoy, family, og sa tanang naminaw sa DYHP, no? Sa panaysumpay, napaysumpay. O, oh, daghang salamat. Ingon pa niya, Basak, Mandawi. Dris, Dungguan, Basak, Mandawi City from Michael Bintoy Dris. Dungguan, Basak, Mandawi. Nagbalik-balik. No? Shout out sa shout out sa nurse nga Y. Kilay Idol. Ingon ni Joshua Yabot. No? Naadin niya. Indot sa niya da. Nurse nga Y. Kilay. So, of course, mga kapasyon, ay ilam mong kalimot, palo sa ato ang channel, no? Sa YouTube channel, Doc Hansidal channel. Nga naata sa atong Facebook, sa atong live, Doc Hansidal. Nga sa ato pag yung page. Kung gusto mo mangutana, mas paspas mo magapangutana din sa akong page. Kaya nga, no? Ako din ang makita, mga kapasyon. So far, kanala sa ato mga shoutout, China White is watching. Naan siya karon sa, gitawag na ito, nasa Down Under Australia, no? Dayon Wilson Aligado. Oh. O ingon pa ni Joshua Yabot, Idol, pwede ba mamaray kong balda? Unya na sting stag season. Kaya naghanag mga balda na mga pasyon, no? So this morning, ato pasadahan mga kapasyon, inom sa takay. Sa grabe ka sunod-sunod nga seminar kasamang kay nag-seminar ko dito o Marvel, nag-Coronadal, unya Santa Cruz, Davao del Sur, sundan dahil ato ang sa Naawan, Misamis Oriental, unya, nagsunod din ato mga kapasyon, ang ato ang Iligan City, then after Iligan City, nagkapatagan Lano del Norte, nawa na kita itingog, ani, hurt-hurt na. So, ingon pa ni China White, may buntag Doc Hans og sa tanang viewers, no? Good morning niyo. Good morning, Sir Sel. I hope nga mayog daga ng atong breeding, no? Sa nakuha ni mga linya dagikan sa ato. So, inom sa tagamay.
kani kape puting nita paso. So, kani ato nakbitan mga kapasyon kay ako sa mga nagtanaw sa atwa sa live karon. Unya kana sang akong giingon mga kapasyon nga sa ato seminar, no? Ha, warning natin seminar karong 16-17 na Bayawan da in Seaton, Negros Oriental. Nag-ingon gyud ko permanente nga kani mga linyada wala gyud puro, no? Kasagaran ani mga resulta sa mga crosses. Tagaan ta mog sample aron na may idea nga tinuod gyud akong giingon sa ato adiring bloodline segment ato gyud ang giminsan permanente. At tagaan ta mog idea unsay mga suod ani mga manuka sa Blackwater. Oh, kani nga gi-produce ni Carol Smith. Moni yang usually ha, one half McLean hats, one half Boston round hit, no? Butcher, one half Poet Hackle, one half Spider Grace. No? Lemon, ang sitcom Lemon, has Claret Butcher, o three week cross na. Picom Lemon, McLean o Claret. Democrat, ano makabalotaan eh. Ang Democrat is McLean Cross to Griffin Claret. No, 5'8 McLean na 3'8 Griffin Claret. Dan Gray. Kasagaran sa manok ni Dan Gray is Claret Roundhead. Ray Alexander. Maog yapon, Claret Roundhead yapon siya. Ang Reggio. Reggio is more peacock and white hackle hin. No, Claret ka na. Albany. Ang Albany is Boston Roundhead cross to Kearney white hackle. Klaro na kaya na. Doc Robinson's, Ray Hoskins, Crosstalk Clarence Stewart. No? Sambuanga Black, Black McRae, Lemon o Butcher. O, three-way cross. Clipper, cross sa Claret o Albany. Mauna siya mga kapasyon, mga sampol mga kapasyon, kung unsay mga sulod ang namanoka, gawas anang mga gipanganlan karon sa mga breeder nga. Pasa ni Gilmore, ni ang breeder mismo, si Lon Gilmore. Onya, Allen Roundhead. No? Si Will Allen ang ga-breed. No? So, sa pa, Milsins. O gumabang breeder, nga gipangas lang ngalan. So, sa tinutan ay, awag yung puro-puro. No? Tagaan talaga yung idea. So, karon mga kapasyon, tungkol kay Dakop naman, dili dakop sa kwan ha. Dakop na manok kana so good na grooming, kaning good grooming. Usa sa nis pagpagwapo sa ato mga manok mga kapasyon. So, gumingon ta good grooming. Mao na ni sila ang mga manok ha, ang kanang gitawag nato nga kandidato para sa ato ang i preconditioning. No? So, gumingon kag preconditioning. Mugawas na diri ang seleksyon. No? Sa precondition, seleksyon, pili sa manok nga imong gamito nun. Onya, of course, naana diri ang kanang good grooming. No? Kung may ingunta grooming, pagpasong. No? Gawas na diri ang pagpasong. Onya, pasapatay uban ani. Trimming of feeders, no? Maumni usually nga pagabuhaton. O niya, usapay cutting of spars. Pero sa ato sa istag, kasagaran ginabuhatan na is kanag yung ang cutting of spars, aron diligig kayo magduda. Tumoy ray pamutlan, no? Kay labi na o medyo maldito sa mga manok, kinalan tumoy ray kuhaon ni mo. Disab ni muna kay puukon og putol kay basin og dudahan ka nga imong manok kitamper. No? Mo na usually nga buhaton. So karon sa early bird dapat napas nga na ang mga manok kami gyud medyo late pa ang magpapasong o uma pa mi magsugod og pasong. So sa mga gusto magpasong kabalo man ta nga mo basi sab ang low tide, no? Low tide dunya. Aron dili kay duguon di sab sa siya paimnon og tubig. Kung pwede sayo-sayo, siyab siya nga kung di papakanon og feeds. Mas tindot siya, no? Unya, sa mga istag nga alanganin kayo, ayaw lang siya kayo diritso ha og pasong tanan. Pero labi na katumay-straight ko, mga duguon kayo.
So, kaniya to sa akong napakong amigo nga si Kwan, Tito Garcia, iyahanang kwanon, iyahanang aside sa mutanaw siya sa panahon, no? Sa low tide, iya paginang tagaan og mga antay kwan ba? Kanang para dali ra mo klat, no? Klating medicine like mga Himustan na taas sa vitamin K para dali siya mo dugo, dali siya mo undang ang dugo. Pero usually, ang anam gid na buhat ana, ang daman na mo daan, kanang mga pangpasngan, amo na daan kwan, amo na tagaan o kanang bigsan, hindi ka na mo daan bigsan XP, no? Aron, in case, kadaghan kayo dugo nga mugawa sa iyahang pagpasong, kwan siya, kanang bang, dali kayo ma-replenish ang lost blood kay gamay biya kaning manok. Daghang kayo agas kadugoan eh, na itinisi mang lost blood, resulta matrauma ang manok. Siguruan ninyo, inigpasong sa manok, kanang isog lagig kayo. Kanang hugot lag isog. Kaya ang manok, imong pasingan, nga dito pa kayo hugot o isog, kadaghanan ana, manalaw, manay trauma, mang lost blood, labi na og daghan kayo og dugo nga nag-agas ay ah. No? Wala din mo magkuhan. Wala din mo ma-preparahe. No? Yung gamit sa uban, either blade, ako ba, gamit o gunting. Depende kung unsay hiyang nimo paghatag. Pero, aside sa Bixan XP, no? Muhatag sa ko og kaning gitawag nga Ganadurmax kay na iron unya sa tubig muhatag sa ko og Red Seal kay natas sa sag iron, no? Padali kay maka-recover ang imong manok gikan sa loss of blood, especially kada may slit com nga daghang kay dugo nga moagas. Muna ato batibantayan din na. Mura man siya sa good grooming sa manok, pagpasong, pag-trimming, ang pinakakuti, ang kanilang yun ang pagpang kuan, kaning pagpang pagpamasong or dabbing. O sa Tagalog, sanggol, no? Pungos, pungos pala. Sa Tagalog, din sa kuan, silunggo, sanggol. No? O, lain-lain nga, no? So inana mo gina, lain-lain nga. Lain-lain matagdayalik. No? Sinado gani, huwag kayo sinabot. Usaray lang silutian. Tagalog na, Tagalog Bisaya o in English. Muna ang kapasyon nga. Ang daman sabi ninyo, no? Ayaw sa magpasong sa manok nga luspad. Kaya mo samot nyo na. Diba ninyo na, preparasyon ninyo, hatagan ni mo siya o Bixan XP injectable. Dayon, Ganadurmax, unya sa tubig, kuan ka ng prior ni siya sa pagpasong, ha? Then after sa pagpasong, piligyan po ni magbuhaton, no? Pero, sa gikaingon ako, ayaw sa kahatag og tubig, kung imo siya pasngan anang buntaga. Ayaw sa siya. Mas maayo nga, unya na kamuhatag og mauga-uga na ang iyang pasong mga kapasyon. Hinga na ang sistema na to, no? Ang uban mo gamit og Himustan, ang uban mo tanaw og buhan o kaha low tide, at depende na sa inyo. Ang uban mo pasong, gamit og 2 katao, ang uban, tag-isa ra, kay anad kayo. So sa mga daghan kayo, anad kayo, kanon kani mapapasong usa sa nis magpagwapos manok, no? Muna nga kung kuhaon, kung magpapasong ka, mas tindot magkuhaan og tapay, magkuhaay og galing pamitay, magkuha og dunggan, no? Maron nindot kay tanaw, no? Hamis kay tanaw ng naong gamay og samot ang naong sa ulos manok, especially kung commercial ka. Pero kung panghakpait lang ka, nga gusto nyo mabation, ay ikaw ni bahala niya. No? Chamberihon ba ni mo? Putangan ba ni mo sungay-sungay? No? Depende na ni mo. Aron makailan ka dito sa buwangan. Inigpanapad. Tangan sungay-sungay, chamberihon, batiog, pasong. Aron ko na makapabor. No? Pero, depende ang pabor. Mapili, is kontra. Kanang pakayuon ni mo. Unya, kanabang kuan. Nga, gawas nga imong pangayuon. Kanang siguro, gin nga, nasa kayong kapustar na magpapangayo, nilipon sayang. Di ba? So, yung ana, mga kapasyon ng sistema. So, good grooming. Then, after ana, diha nakamupili para sa gitawag na to o preconditioning. So, musunod na din ang preconditioning. So, sa preconditioning, kabalo naman ta, di pwede nga
Ang una namang buhaton sa preconditioning is porga, strong guard. Dayon, ligo din ka og derby ready. Then after ana, plusing din ka og kanang bitasin gold or romox steel. Ingana lang. Then pili ka, sabong din ka nila, pili ka. Niya kung mas mayo mo sabong ka, pili ka nila kadag yung way kaon. Aron gyud makita nimo ang lihok sa manok kung angay ba siya pagutman o angay ba siya butang gamay kaon sa sulod. No? Mabalik ta mga kapasyon, human importante kay nga commercial.

Balita sa itong programa, inilog mga kapasyo sa mga ulahi nga nagkuhan na ito karun, no? Nagpa-shout out. Of course, China White by Muntag Dukhans o sa tanang viewers. Ricardo Camansi, good morning. Showboy Ichabis, good morning, Doc. Maki Lantafi, shout out kung Gian Humawid from Hayahay, Doc. Mark Anthony E. Kenneth, good morning, Doki. Oy, good morning, dia Mark, no? Nelson Bravo, good morning, Doki, shout out. Loloy Silirian is watching. Then, Lloyd Steve Sino, good morning, Doc. Aha, sa panigaban. VIP Farm, good morning, Doki. Dean Pablo, may buntag na Doc Hans, naanis sa New Zealand, no? Then, kisa panigaban, Fred Timoging, shout out, Sir Doc. Niga, shout out, Sir Doc, ha? Richard Solon, oy, good morning din, no? Diha sa itong mga kaigsunan, sila si Richard, diha sa may talamban, siguro sila. No, Wilson Aligado, Raul Camansi, then Summer Hirulaga, Boy Goldin, Dindin Agunos, good morning, Doc. Hans watching from New Zealand, maraming salamat, Doc. Then I Carpio, good morning, Doc, watching from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa akong anak si Lee na diha sa Guadalupe, Cebu City. Salamat. Then Summer, sa paniuban, Richard Solon, morning, Doc, shout out. Oy, good. Shout out diha sir, ha. Sayo maabri ba kanilang mga pamaligya ng soft drinks, no? Rinaldo Tagaro Kaha, Doyong Garcia Jr., good morning, Doc. Dayon Romeo De La Torre, good morning, Doc Hans, pa shout out sa Daan Bantayan. Sa Alpha Game Farm. Oy, good morning nyo, yes, Dan Bantayan, no? Rinaldo Tagara ka. Good morning, Doc Hansi. Pa-shout out. Watching diri sa Bohol. More power, Doc. Oy, more power sub sa inyo, sir. Then, Giovanni Omiga. Maing buntag, Doc. From Bitoon, Dumanhog. O, kada pa mga kapasyon, no? So, karong panahon na, kay sige na magiguan. Sa miagi, Dipinsatas, Electrogen D+, Red Shield. Karong panahon na, mo advice gyud ko masking naka-cord bag-ong mga dakop nga mga stags na pa sa range area, mga himungaan nga gibuhian kay wa gamita, ayaw mo kumpiyansa sa sigiguan kay kusog kay guan magabii mga kapasyon. Akong advice, tuan sa tubig lang tahatag, no? Sa tubig lang tahatag, tulo ka adlaw istitom nato, no? Kung siging-siging uwan, tulo ka adlaw ang atong Romox Steel Advance. Kaya na isa'y tylosin, amoxicillin, nasa'y bromixin, na apag isa'y vitamin C. No? Dipinsa ka'y ni mga kapasyon sa ato mga piso, sa ato mga kak nga nasa cord, o stag, bull stag, o ka mga himungaan. Dipinsa ka'y nila. Nga no? Kaya karong, basta masigi-sigi na uwan, daghang kitang problema nga ma-encounter. Daghang kay problema. Kaya, kamano naman ta, nga ato mga manok, ato manang binuhian ang ato mo lang nasa gawas, mauanan, mainitan, so dako kay chance mga kapasyon, nga kadali kay stag maigo mga sa mga sakit. Sama sa kining usa ka sakit nga atong iskutan karbuntaga, kining colibacillosis o E. coli. No? So, kaning sakita ang colibacillosis ko sa usa ka bakterya nga common ra kaayo na sa palibot nga gitawag og E. coli. Usa ka bakterya nga toxins produce nga mo-multiply nga gipangalan og colibacillosis. Ang causes niya, contamination, kanang mga hugaw, contaminated imong feeds, imong tubigan, contaminated, tungod kay makalibangan sa mga ilaga o uban pang rodents, no? Nya batik kay water system, imong tubig, dili, ang iyang source, dili limpyo. Unya ang hugaw imong farm, hugaw imong palibot, amo ni siya. Dali kini mo atake, common kini, no? Nya all ages can be affected. Tanang edad sa manok igo siya ani. Then high early mortality may occur as the result of nival infection. So kaning mga tingala ka dunay mga problema diri disposed sa imong gipapusa. No, usa ang hinungdan ana mga kapasyon kini nga bakterya E. coli. Kana mag-incubate ka o ka maski og kanang gilumluman, dunay diferensya sa kanang pusod.
ni budlot, tuwa maayo, wala mo dayon maayo dayon, infected ang iyang novel, kana usala si kaso, no? Then, usab sa iyang primary roots, mga kapasyon, is respiratory system o gastrointestinal tract. Muni ang problema na to basta ikulay, no? So, usa sa mga kaso is umpalitis in young birds through unhealed navel, kanindi maayo ang iyang pusod. Dayon, kung doon ay penetration sa eggshell prior to incubation, muni siya ang mga kaso. Dayon, additional symptoms, mag-itiog basa, unya maglisod o ginawa, no? So, kaning kasuha, kumon ka ini. Tungod sa bakterya nga ikulay, nga daghan kayo o kumon ka sa nga tanan. So, sa tianta mo, sayo na kay tambalan, kini sa kita, kaya rin sa atong betasin gold, kaya sa baksidil, niya, kaya sa atong romoxetil advance. Wa tay problema kay bakterya ra siya. Uban mo, iti og basa, mo gasping, maglisog ginhawa, muna yung nana, o sa kanyang sakita, sab, madalasan ni, from himungaan, paingon sa piso. Muna nga, ato yung ampingan, ang atong himungaan, muna ang dulag itay priming nga pagabuhaton sila. So, mayroon ta, kini, mayroon ta ka lang, kung priming mong bakuna, way labot ning sakita. No? Kay tungod kay bakterya rin eh. No? Way labot ni ang colibacillosis sa priming. Ang priming usually na adya in CD, infectious bronchitis, gumburo, o kalang isa, rheovirus. So, mora na. More on virus ra ang pang-priming. Part sa priming na to, kana mo hatagtag antibiotic. Munang bitasin gold, hatagtag romoxetil, munang inana mga kapasyon. So, inana to mga buhaton para safety. Nadagan pa kaya tag-iskutan sunod mga kapasyon, no? Para matagaan pag-idea kung sa'y preparasyon. Basta tanan atong buhaton kung unsay angay, no? So, para sa mga backyard nga nagproblema dok, daghan kay gipang-mention yung mga bakuna, mga mahal kayo, angay ba din gamiton? Kung ako sa inyo ha, stick lang mo sa mga bakuna nga NCD, infectious bronchitis, gumboro, palpax, ang pinakakuan na is Coreza. Ang kanang uban, madara nag-antibiotic. Basta may lang ang imong medication program. No? So, kung naman tayo oras, mga kapasyon, sunod Domingo na sab, yung alagad sa kahanginan, tayo pa, basi na pa inisunod, dire. Awa na, okay na sila, no? Nilo Gilika, good morning, Doc. O, kana na. So, yung alagad sa kahanginan, Dr. Hansi Dal, ay magkalimot karong pizza 16 o 17 na atas sa Bayawan, no? O Siaton. Tayo pizza 13, padirbi ni Terso Palapar. Yung alagad sa kahanginan, Dr. Hansi Dal, para sa Thunderbird, the winning formula.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Magkauban na!

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kuldisyon Sana Ay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs.
1: Vino Kulafu, Kuldisyon Sana Ay Ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa fried washing machine detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang pride washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is pride. All you need is pride.
7: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya.
10: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
9: Ang Pride Anti-Bac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya.
10: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
9: Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tiguma ugway labot kining istasyon.
13: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Marijoy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
14: Kramil Oy, og sa mga soaking tigpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
15: Hinaot nga nakainom na mo og DTX-500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
15: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
14: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
15: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
14: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
15: Aita.
14: Ang atong dalunggaan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
15: Moray rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o MITC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
16: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
18: Sakit ipangihi ug ako pud nga kus-on sakit.
17: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
18: tulo pod ka capsules sa gabi.
17: Simana lang nawala jud ang sakit.
18: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500.
19: Pabali sa mga butika.
16: DTX 500.
20: Ako si Annabel. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
16: DTX 500!
19: Mabali sa mga butika.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
19: Karong June 17 to June 26, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Ang Mighty Sing o saman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
15: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman puy gula nga dili bungol.
14: Gusto.
15: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
14: Kana
15: dugangan pag jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
14: Maujudok.
15: Kay naamang good Sir JP nga tao nga kung lantawon ni mo o tanawon ni mo, murag 15 ang edad pero di ito, 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na, pero ang itura murag 50 pa lang. So mauni pipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
14: Ang kusog nga music dok, usaman sa makapabungol sa tao. Dala na po dagway na dok ang mga singkat sa mga misis nimo.
15: Hello?
14: Makabungol na dayna.
15: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nai solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
14: Sa to pa do kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect sa bandid og Mighty C. Kinanglan ka mabungol sa saba yag yaw-yaw.
15: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
23: DTX 500.
24: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
23: DTX 500.
25: Mabali sa mga butika.
23: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Huwag ako nasab, si Dr. Ramil Oy. Magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing pangawas.
14: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag giniog oxidation. Ang oxidation maoy rason nga nung magtaya ang puthaw.
15: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
14: Correct.
15: Ingon sad na ang lawas nato Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
14: Lagi
15: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
14: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
15: Correct.
14: apan ang pangutana. Sige, patag ka og prutas ug utan. Mas mahal biya ang prutas ron.
15: Mahal yun, oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. Hosto. DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lang taonin mo ang MyTC, Sir GP, imagine, isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
14: So, dako, kay mo masave.
15: Tagbayin 5 ron. Mahal ka istanan. So, DTX na lang ka ug MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
14: Correct,
15: DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
14: Husto, Doc.
0: DTX 500!
1: Ako si Albert nga tagadumagin po ng akong mga tiin o mga pasakit. Pagkadungan na po sa DTX 500, akong gidumble dose o nakakapsul sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
25: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Nya, unsang ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
15: Sa mga dili tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa dyan gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posibly nga mo resulta kini sa cancer.
14: Ah.
15: Number one na, cancer. Siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
14: Ayay.
15: Mataya ang imong utok.
14: Brain.
15: Yung brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa. Kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulawas.
14: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
15: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MyTC.
14: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
15: Nya imo na nang ilabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
14: Oh, wala. Wala.
15: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan jud mag DTX 500. Inom pugag MyTC, Sir GP, kay maujud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
0: DTX 500.
26: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Loida. Gamay lang na abugog taligsi. Kung sip-unon na ko. Pagpiko og MyTC. Kung capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumara sa MyTC, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Ang MyTC.
0: MyTC. Mapalit sa mga butika.
25: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
14: Unya, all natural ba dyan ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, ka makapaputi sa imong ilok.
15: Lahira jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa jud.
14: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
15: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
14: True.
15: Ang problema kasagaran, kaya wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Doc?
15: Dala na na da, Sir GP. Sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
15: Na jud panahon sir GP nga lamid jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
14: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa Detox Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
15: Ang nakanindot pa jud ani ang Detox Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang punta dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
14: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
15: Mao na igingon sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
14: Of course. Pero dok ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
15: Oo, nindot na.
14: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
15: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
14: ga-detox ka pa!
3: D3 Bio Health News.
14: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
15: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang, anainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
14: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, at dunay antidepressant effects sa imong brain.
15: Uy, nindot na.
14: Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
15: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
14: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
15: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
14: Correct.
15: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
14: Oh,
15: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
14: Wow!
15: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga sama.

0: topical oil, Doc, to be exact.
1: Victory Bio.
2: Ako si Pili Kabugnaso. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako sa matyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan sa GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
0: Nainom to man ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
6: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course wala.
6: Naa ra jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
6: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Najud dayon, paspas kay na.
6: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kaing immune system ani, Doc.
6: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
6: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
6: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang inom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain
1: D3. D3 Bio.
7: Ako sa real, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio, after 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay susidami along taga. Doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagat na wala nag-jud ang permi nga pag-ataki sa kuwang allergy.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Marijoy Building, Dihako Salim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud na malimod. Naa joy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok.

0: tuktok sa mota kong sington.
1: Sakto yun. Pag humanil ang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika dio fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
1: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod. Aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud naay side effects Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
1: Hello? Tay, pwede ka na.
0: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing pulumanon.
0: Ganahan jud ko ana Dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya Doc, kay lasang kapi jud. Unsa, special pa.
1: DTX premium coffee, DTX coffee mix, sulayin ninyo.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong June 17 to June 26, 2026.
4: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: D3 Bio Health News.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
1: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
0: Mao jud na.
1: Kay kung hinay dagway Sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
0: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
1: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na na siya ang deposito.
0: Muna'y delikado.
1: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
0: Og kanang antioxidant Dok, gihingan na gallic acid, another is the ferulic acid.
1: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
0: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
1: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
0: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud siya sa D3Bio. Padaghanon ni D3Bio ang imuang HDL.
1: Ang imuang good cholesterol.
6: D3Bio!
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
8: D3Bio! Ang D3 ng may visio.
9: Ang visio ng
8: may D3.
9: Sa mga D3Bio!
0: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay na kamaayo ni D3Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
0: Mm-hmm.
1: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Mm-hmm. Pero kung D3Bio,
0: naadili
1: gallic acid, aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots.
0: Oh.
1: Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag D3Bio ka kay naay gallic acid ang D3Bio.
0: So, unsa man ginabuhat ni D3Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imuang blood flow. Secondly, si D3Bio padaghano niya ang imuang HDL level.
1: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
1: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
0: Murag gwardyahan niya, no?
1: Kini pa jud, ang D3Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
0: Napod
1: siya ferolic acid. Ang ferolic acid maoy gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
1: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
0: Dakumbay.
1: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3Bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
0: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
1: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw og abusuhon.
10: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong June 17 to June 26, 2026.
4: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Balik-balik na lang ang sudan.
3: Pongshi!
4: Angeline!
3: Sulayi!
4: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: nutrients ulang na. Sa mini sarap og sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: Happy fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot
3: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Wala si Mom!
9: Don't worry. Dad's got this.
10: Wow! Fries with dip!
11: Egg sandwich! And mac salad!
12: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
13: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
14: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
15: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
16: Wala kayo sa baon ko.
17: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
18: Lady's Choice Ham Spread.
17: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
19: Patikim!
20: Mmm!
21: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
22: 66 omega 3 and 6.
23: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
13: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
24: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.
25: Rush Boy Nationwide!
26: Kung moingon si Mama nga,
27: sige kagaw, inanani mong tambal.
28: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
26: Ang iyang buot ipasabot.
28: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
26: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
29: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
31: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
32: Ganyan ang Pinoy!
33: Ang Pilipino may isang salita.
34: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
35: MX3, dito ako, believe.
36: Lumbi, puding San Miglay, tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
37: Carl, palihog gani sa litron.
38: Carl, palihog po ng bupis, please.
36: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglay Tro. Oy, ishare po, babe.
39: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglay Tro. Kananay o katawanan. San Miglay Tro, share sa kalami.
36: Ihatagan ni Carl ang bill.
38: Carl? Asa man si Carl?
39: Drink responsibly. San Miglay Tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. Kada

0: kaya na!
1: Balik na ugaan din! Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra!
2: Anlin! Barato na kayo!
3: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na!
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.